0: with the boys before they take the Genzu Live stage. Genzu Live Bacolod is a proudly presented by L Squared Productions PH. 101.5 K5 News.
1: Oras sa K-Pop News FM Philippines sa alas 8.12 naman na saga.
2: Back to the ballgame.
1: Well, back to the ballgame. Find na nasang DTX 500.
2: Yes.
1: Sabi mong DTX 500 na may giniging superior antioxidant. Gatag sa aton kikipaberik sa marami iblang blood circulation.
2: Taborito ko na.
1: Kaya ginaparuboon niyang imusining sugar level.
2: Yes.
1: Taborin namin sa DTX 500 plus ginapahinay niya ang aging process because of the antioxidant.
2: Amo ni siya ginagamit kuya kay Pebel niya. Kag sa kadamo nga mga senior citizen ha, nga daw silbi nila nga daw maintenance sa diabetes kag sa high blood.
1: Correct.
2: Silbi na lang maintenance, food supplement pro silbi maintenance ang DTX 500. Mga ka K5 damo nga gid gambal, maski nakutan na wabla. Daw wala lang permi, wala bisan ka kapaos ka pro gabumbag ya po na.
1: Correct.
2: Kay naka DTX 500.
1: Okay. So, by the way,
2: grabe, no?
1: Dok, ayo to kagapon. Pasalamat ta kay Ariob la Gamboa.
2: Oh.
1: No? Gitagaan niya ta regalo aga pa kagapon mo. No, to may dala mo bitbit mi mo puli.
2: Bitbit ko nga ko pero di patayin ko ipapanaog.
1: Agali ka?
2: Bitbit ko to karon.
1: Ati mayo. Bitbit ko man to puli ah. No, salamat kay Dario, no? Kag kay Nicolas. Iniko.
2: Oh.
1: Aligo to Iniko.
2: Thank you sa mga regalo kahapon.
1: Oh, thank you very much.
2: Sir Eljan, jutay lang ang flashback no while preparing everything. Subong amot ko na dumduman yung sa 1990 July 16, 1990 mga K5, the whole Philippines is mourning during the time kag anibersaryo subong sang the biggest earthquake ever in the history of the modern Philippines. 7.8 July 16, 1990 atong linog lang 1,200 ang patay sa bagyo. Grabe itong linog. So July 16, 1990, today in history, mga K5, anibersaryo subong sang dako-dako nga linog in history. And sa nagabantay sa World Cup semifinals, pierde ang England sa Argentina.
1: Galing ka? Daong so magwadi, makikintrohan ay France versus Argentina.
2: Na.
1: So si Haaland dagdag.
2: Oh,
1: grabe na. Si Messi, no?
2: Messi dagdag. Nakauna score kay
1: Inaangkwan. Habi na rin si Messi Argentina.
2: Argentina.
1: Di sila madala sa finals.
2: Dadala sa kay pinerde niya ang England.
1: England si Haaland.
2: Oo. Pierde sila. Pero una score kay na ang England 1-0. Galing kay after the 45
1: France
2: minutes.
1: France kag Spain nagdaog naman ang France 2-1.
2: Oo, 2-1. Di subong 2-1 man ang score. 2 man ang Argentina, 1 ang England.
1: Grabe.
2: So mahampang ang
1: finals
2: ang Argentina versus France.
1: Sadya ni.
2: Tingnan ko mga player.
1: Si Portugal, why hindi balik, no?
2: Away na si Portugal, sila ni
1: tak sila de Ronaldo.
2: Si Ronaldo dagdag sila. Pero inisubong problema ng Argentina. Kay may protest ng in-file sila ng liga. Ito blank call yung una ng liga. Ito nga alang-alang score to. Ginpenalting kontra. So may problema pa ni si Argentina. Kwanto nga kontra nila ng mga African countries sa kontra nila. Pero ang France, okay na, smooth
1: sailing. Sulod niya si France, no? Grabe. Si France actually, kagi na niya champion. Pila na. Paborito ni silang team ni Sir Canotan.
2: Oo. Oh, France. Mas kog na. Ang ilang team play.
1: So, sa nangabantay sa FIFA World Cup, finals na ton, it's France versus Argentina.
2: Gatan na, bilog kalibutan sila.
1: Okay. So, this time around, sa ato naman yung program, i-check na kay Drikita sa Tandy Broadcast, pero alang-alang pa si Colonel Alam, no? Si K-Pop Carlisle yung follow up. But this time nakantabay na rin ang K-Pop News FM Dumaguete, no? Para maging kupunta alang-alang pa ito investigative report ni K-Pop Berto, no? Ara na. Okay. So before to magupunta sa Dumaguete, while they are there, no? Ipabatian rin natin sa inyo ang investigative report ni K-Pop Berto. What really happened dito ya sa Sibulan involving sining sikat nga American marine biologist.
2: Yes.
1: Iniluglahog ang iya study sa Pilipinas. Siya ang nagpakilala sang coral reef. Kag ang panawag sina
2: in Cape Verde where he called as the center of center.
1: Correct. The center of center in Asia.
2: In Asia.
1: Grabe.
2: Cape Verde. Ari man di saton.
1: Between and, Mindoro na din na?
2: It's in Sulusi, Visayan Sea.
1: So para may chidianta, ano natabo siya? Kaya nga 2 days after sang celebration, sang arbitrary ruling, sang
2: West Philippine Sea. Which he is a witness.
1: Kag siya nag-explicar. Amo na nga nagdaog ta, napatay.

0: ba, was the ito ba ang live-in partner na 35-year-old ni Mr. Carpenter, ni Dr. Ken Carpenter? Ano ba, nag-undergo siya ng isang medical examination?
1: Yes, K5 Eric, no, base sa latest update dato, yung ano medical, yung vaginal, yung RNA niya na swab test na, pero negative naman sa ano.
2: Walang signs of rape or okay. Force sexual intercourse.
0: Now, if she is a person of interest, yung live-in partner, including yung kapatid niya na lalaki, the question is now, since person of interest pa lang sila, saan sila ngayon? Because you cannot detain them because they're just person of interest. Din sila, saan?
3: Okay. Sir Eric, Sir Eljan, i-check natin muna si James Bandukilio dahil unahan sa si James. Unya na lang si Roy sa Siliman. Unahan si James kay iputla sa si Cyril. Putla sa si Cyril. Unahan sa nato si James kay nasa update sa partner.
0: Yes.
2: Sige.
0: We are interested on that. Kasi okay. Interesado din ang Palawan dyan eh. Si K5 Alex Paglumutan, interesado din dyan mamaya. At saka si K5 ang Iloilo natin.
2: Iloilo may mga tanungan din. Ano?
0: Sige, we will go first. Go on the specifics.
3: Punta tayo kay K5 James ha. Putlon sa nato si ano. Si K5 Cyril. Standby sa K5 Roy. Si K5 Roy, naka-standby rin doon sa may Siliman University kung ano po ang ginawa yung university. Dahil po ang ito si Kent Carpenter ay nakatulong rin ng malaki sa nasabing universidad.
0: Yes.
3: Pero si James, pag unahin muna natin si James dahil si James nakatutok rin sa ating kapulisan. Mayroon siyang update sa partner na sinasabi ng ating SITG na one of the persons of interest. Yes, K5 James. Go ahead, K5 James.
4: K5 News FM Live Report.
5: Magandang umaga, K5 Burns, sa lahat ng nakikinig sa atin, lalong-lalo na sa mga naka-hook up ngayon. Yes, tama po kayo, K5 Burns, at K5 Sir Eljan and Sir Eric, at sa lahat na yung babae na tinuturing person of interest dahil sa umano'y bakit siya binuhay at kung bakit pinatay si Kent Carpenter habang yung live-in partner ay binuhay, na siya mismo din ang nakakita sa krimen na nangyari sa mismong bahay ni Kent Carpenter. So ngayon, sinabi ng PNP dahil yun ang kanilang tinitingnan na isang dahilan na bakit na ikuninsiderar na isang person of interest si Rina, ang live-in partner ni Kent Carpenter.
0: Okay.
5: Ni Carpenter. So ngayon, K5 Eljan at Sir Burn, si live-in partner ay nasa kustudiya, not totally kustudiya, pero siya mismo ang nag-request na doon siya mananatili sa PNP. Dahil sa trauma umano na kanyang nararamdaman ngayon sa mga nangyaring pagnanakaw, sa krimen na nangyari sa mismong bahay, kung saan nangyari ang pagpusil, baril patay, kang Kent Carpenter, or Carpenter K5 Burn, at Sir Eljan.
0: Okay. At least now we have a name. The name is Rina, and she requested to be held in custody sa police.
2: For security purposes.
0: For security purposes, yes. Even if person of interest pa lang siya. That's one good development natin ngayon. Okay. Now, next question before tayo pumunta.
2: Establish muna natin, you know? K5, Sir Bernie at saka Attorney Ronel, bakit naging person of interest itong babae?
0: Why?
2: Because, number one, sinabi niya, ginapo siya. Pangalawa, tatlo yung suspect at the rape siya.
0: Yes.
2: On the allegation of rape, negative sa swab test.
0: The swab.
2: At saka sa investigation, na mayroong forced intercourse sa kanya.
0: Wala.
2: Or any signs of rape.
0: Or sexual.
2: Pangalawa,
0: assault or whatever.
2: Yung cellphone niya, hindi kinuha kasi nagmakaawa daw siya sa mga suspect na ibalik yung cellphone niya. So imagine, magnanakaw lang sila, iiwan pa yung cellphone niya. No? So because of inconsistency, naging person of interest siya kay Five Eric. Ano?
0: Mga courteous to na mga tao.
6: Pero pa, Sir Eljan.
2: Yes, sir.
6: Sinabi niya na by force yung pagpasok sa bahay. Nakita ng mga polis, wala namang sira sa kanilang
2: pintuan. So nakantabay na rin ang Palawan. Siguro kay Five Bernie, sir, yung mga kapatid nating himpilan, kasi si San Carlos nagka-connect din sa atin, Palawan, at saka ang ating K5 News FM Iloilo, bibigyan po natin sila ng pagkakataon to give questions sa Bernie para masagotin ninyo dyan sa Dumaguete, kasi ang pinag-usapan ho natin dito is not just an ordinary American citizen. He is a high-profile individual

0: who is very significant sa kanyang contribution.
1: Respected and known.
0: Respected. No?
1: In the field of science and biodiversity.
0: Marine.
1: And marine biodiversity.
0: Protection. Tama po.
1: Ang lalim, ano?
0: So, okay. Sir Bernie, ibigay namin dyan sa inyo kasi yung Iloilo, baka meron sila katanungan. Sir Bernie, please go ahead.
2: Okay. Okay. Before sa Iloilo, Sir Eljan, Sir Eric, kaya kanina pinuntahan ni James yung ano, funeraria.
1: Okay.
2: Walay guard, walay police, walang tao.
3: Oo, walang nagbabantay.
2: Walang nagbabantay. Siya lang yung taon, nag-isa kaya.
3: Yun nga tinatawag namin yung attention ng Siliman University ng ating mga kapulisan nga kahit mag-iwan man lang sila doon ng personnel. Kahit
1: no one was there?
3: Wala talaga. Dito, nandito ngayon yung kanyang wake sa Garden of Saints. Malapit lang dito.
0: Lapit lang sa station. Dadaanan lang natin.
3: Yung tahan ni James kanina, wala talagang tao.
1: What happened?
3: Baong lang ang nandun. Wala talagang tao.
1: Wow.
3: So, kawawa ba? Sinasabi natin na malaking tulong ito sa Pilipinas, nabubuhay pa, pero ngayon parang pinabayaan. So, yun yung nakikita namin.
0: Sige.
2: Okay. Daghan kayong salamat ka K5 ba, Sir Eric, Sir Eljan, ha? So, sa ating mga katanungan po, unahin natin ang K5 News FM dyan sa Palawan. K5 ba, Palawan, kung meron kayong katanungan sa ating reporter, K5 James. Yes, K5 Palawan, go ahead po.
4: Magandang umaga mula rito sa lungsod ng Puerto Princesa via K5 News FM sa lalawigan ng Palawan. Magandang umaga, Pilipinas. Negros Oriental, no? Actually, hindi namin masyado kabisado ang punot dulo ng nangyaring trahedyang ito. But siguro ang unang katanungan ng K5 News FM sa Palawan, can you tell us ano ang nagiging tugon ng imbahada ng bansa ng Estados Unidos ng Amerika tungkol dito sa nangyari? May impormasyon na ba na natanggap o may advisory na ba, may pasabi na ba ang imbahada nila tungkol dito? K5 Negros Occidental or Oriental?
3: Yes, good morning K5 Palawan. Actually, no, sa nakita namin at sa aming observation, parang wala pang message yung US Embassy about what happened. Pero yung nakausap ni James, yung itong funeral parlor kung saan doon ngayon nakahimlay yung bangkay ni Kent, nakausap na daw nila yung family. Oo, yung family doon sa US na sinasabi raw na pupunta sila dito next week.
4: Oo. Okay.
3: Pero wala pang sabi-sabi kung...
5: Torn?
3: Yes.
5: Actually, Torn, this update tayo ngayon lang.
3: Okay.
5: Nakausap natin yung...
3: Alex,
5: ano?
3: Si James, pakinggan natin kasi meron siyang nakuhang bagong update.
4: Okay, go ahead.
5: Nakausap natin yung isang staff doon sa may Garden of Saints, no? Ngayong araw, inaasahan na may isang pamilya mula sa US ang darating.
3: Okay.
5: Kaya nga nakapag-decide na ipasok ngayong bangkay sa kabaong kasi darating ngayong araw ang isa sa pamilya ni Kent Carpenter. So yun yung sabi sa isang staff dito, according sa secretary na nakipag-coordinate direct sa pamilya mismo ni Kent Carpenter, K5 Burn, at saka sa lahat ng K5 natin na naka-hook up ngayon.
4: Okay. Follow-up lang, one follow-up question mga ka-K5 dyan sa Dumaguete. Siguro vital sa pagtuklas ng punot dulo ng nangyaring trahedyang ito is that meron na bang post-mortem analysis na pinalabas yung mga otoridad natin dyan mula sa Dumaguete City?
5: Inaasahan ngayong araw nila ilalabas kasi kakatapos lang din ang autopsy.
0: Okay, naputol. Naputol po tayo, no? Balikan po natin. K5 Palawan, sandali po. Parang naputol yung ating linya with the K5 News FM Dumaguete. Nawala ho sila ng biglaan, no? Let's try to reconnect, no? Nawala yung K5 News FM Dumaguete. Baka babalik lang sila konti. K5 Alex, stay tuned. At saka K5 Iloilo. Nangyari kasi ito, K5 Alex, noong nakaraang linggo. Linggo ho, nangyari itong krimen. Mga bandang alas 9, alas 10 ho, ng
1: gabi.
0: Nangyari itong incident based on the report, July 13. nangyari po itong insidente dyan po sa area po ng Sibulan, Negros Oriental. Balikan nun natin si K5 News FM Dumaguete. Dumaguete, please come back.
2: Okay. July 12 po, mga alas
0: Sunday. Tama po. July 12. Go ahead.
2: July 12. Okay. I-check muna natin na baka may katanungan rin ang ating K5 News FM dyan sa Iloilo. Yes, Iloilo, go ahead.
6: Salamat, Dumaguete. Katanungan ng Iloilo, sabi ni Rina, yung living partner, na merong forcible entry daw sa bahay. If that is the case, was there an indication that Kent Carpenter resisted the intruders o wala? Kasi kung walang defensive wounds, baka familiar yung victim at sa suspect o sa mga suspect, Dumaguete?
3: Yes, K5 Iloilo. Actually, kaya nga naging person of interest si Rina. Kasi nga, unang sinabi niya na merong force yung pagpasok, no, sa kanilang bahay.
1: Mm.
3: Pero based on the investigation, wala talagang force eh. Kasi walang sira. Mm. Parang wala talagang commotion na nangyari doon sa loob. Mm. No? So, sa sinasabing parang nanlaban si Kent, parang wala. Kasi ang sinabi niya is nakaupo lang, tapos nanonood sila ng TV, tapos binaril lang sa ulo. Yun lang, parang talagang walang commotion na nangyari doon sa loob. No? Okay. Pero makikita natin yan sa post-mortem report kung ano talaga, no, ang sitwasyon ni Kent pag ilabas na ng mga kapulisan natin.
1: Okay.
6: Okay, follow-up question po ng Iloilo. May closed-circuit television po ba sa area to help identify the suspects sa K5 Dumaguete?
3: Yes, yun yung problema. Marami silang CCTV nakapalibot sa bahay, pero yung info natin is parang nawala yung footage, parang na-erase, may nag-erase. So, yun yung isa ring reason kung bakit naging person of interest ang kasama niya dun sa bahay mismo.
6: Salamat, K5 Dumaguete. Thank you.
2: Okay, dagang salamat, K5 News FM Iloilo. Atong tabukan karon ang mga sukintig paminaw, alas 8.30, inuibin na hatong gapon ka na to sa MyTC. Ang ating sister station, K5 News FM San Carlos. Yes, San Carlos, go ahead.
1: Okay, naka-hook up lang ang San Carlos sa atin ngayon na K5 News FM Dumaguete. Ang active natin is Iloilo, Palawan, and Bacolod, and you dyan sa Dumaguete as the anchor now. Now, magandang tanong kanina ni K5 Ted, what happened to the CCTV footages? If it was deleted, ano yan eh, online yan, at saka may SD card. Now, be that as it may sa investigasyon ng police, itong tanong ngayon, pag ano ba talaga ang motif? Nakawan? Anong ninakaw? Dumaguete.
3: Okay. Yes. Okay. Ka-K5 Eric, no? Actually, merong nawala na kinuha na pera. Pero ito yung story na ni Rena, ha?
1: Okay.
3: Na yung storya niya talaga is pumasok daw, binaril agad, nanonood lang sila ng TV, tapos ginahasa siya, tapos kinuha yung laptop. Tsaka merong pera na
2: 75,000,
3: 50,000, at tsaka 25,000.
1: Mm.
3: Oo, yun yung mga kinuha. Tapos meron pang parang gadget yata pang swimming.
1: Snorkel.
3: Oo. Tapos, yun na, umalis na daw. Yun yung sabi niya na mga nawala. So, isa rin sa tinitingnan nung una yung robbery. Pero sa nakikita nila is meron talagang parang planado na, kasi meron ding mga info, no, pero hindi pa ito lumabas na parang nag-inuman pa, mga ganyan ba. So makikita natin yan sa patuloy na investigation ng
7: malalim
3: police natin.
1: Okay. Oo. Sige. Okay.
5: K5 Bern.
2: Yes. Go ahead, James.
5: In relation sa sinabi ni Attorney Ronel, na pinaniniwalaan din ng PNP natin na gumamit ng pinagbabawal na gamot ang mga suspect. Base sa sinabi ng ating provincial director, maliban sa uminom ng nakakalasing na inumin, pinaniniwalaan din nila na gumagamit ito ng mga pinagbabawal na gamot. Yun nga. Actually, sa ngayon lang, no, nakausap natin mismo, Sir Bern at saka mga kaki-5, Sir Elchan, sa lahat ng nakahukap ngayon, di lang nag-request kasi yung isang police na nagbigay sa atin, official din kasi siya, pero hindi niya pwedeng, hindi pwedeng sabihin yung pangalan niya kasi may directive na mula sa head nila. Pero sabi niya na sinabi ni Arena na bago daw nangyari yung pamamaril, parang may napansin na daw silang ingay sa paligid. Kaya nga lang, yun nga kasi umuulan yung gabi ngayon noon kasi may bagyo. So parang para sa kanya normal lang, so biglang pumasok yung tatlong mga lalaki at biglang binaril si Carpenter at napatulala daw tong si babae. Kaya nga lang, pagkatapos na sinabi ni Rina yon, in the next day na kinausap siya ng ating PNP, ibang statement na naman ang kanyang sinabi. Kaya kaya siya na consider din na one of the person of interest sa pagpatay kang Kent Carpenter. Actually, Key Fiberne, Sir Iljan, habang live tayo ngayon, nakikinig po yung PNP natin na nagbigay sa atin ng impormasyon. Kaya nga, nakapagbigay din tayo kasi binigay niya, nag-text siya sa info na binigay natin ngayon na Key Fiberne at saka sa lahat ng ka-Key Five natin online.
1: Okay. Key Fiberne,
2: Eric, no? Mayroon rin nakita, nag-text sa atin, observation sa mga kapitbahay na after the krimen, pagkatapos daw ng krimen, parang walang nangyari.
1: Correct.
2: Walay komosyon, wala ni siyagit, nga, ay, tabang, gitulis, gi-trip ko na ni, walang yun.
1: Correct.
3: Hindi siya sumigaw. Ang sabi pa ng mga kapitbahay, parang gusto nilang imidya blackout na hindi pa alam. Kaya nga kami, ako, sa bahong din ako nakatira eh. Hindi lang, malapit lang yung bahay na tinitirahan ko doon. Parang yung mga kapitbahay, wala talagang sinabi. Linggo ng gabi yun, nalaman namin, Monday na ng hapon. Talagang, gusto nila na hindi na talaga malabas sa
1: okay
3: media.
1: Attorney, ngayon lang natin kay 5 Eljan nalaman, kay 5 Iloilo, kay 5 Palawan. Nasa Millionaires Row pala nakatira si attorney ngayon, ha? Attorney, diyan ka pala nakatira. Attorney, the question is this, kay 5 James, dyan sa inyo. The question now is, with all these investigations now, ang dami ng kaikika na nangyari at saka investigation, until now, we have yet to hear ano ba ang kalibre ng barrel na ginamit doon sa pagpatay kay Kent Carpenter. Ilang shells ba or ilang bala ba ang na-recover? At ilang sugat, bullet wounds ang tumama kay Carpenter? Until now, hindi pa na-mention yan. What happened to that?
3: Actually, Sir Eric, yun nga ang binabanat namin dito sa komentaryo namin. Na parang kayong mga pulis, yung investigation, ang usad pagong. Parang bakit hindi nyo binibigyan ito ng talagang pagtutok? Eh, hindi ito basta-basta ang tao ang pinatay dito mismo sa pamamahay niya. Bakit ilang araw na wala pang kumpletong... Parang mayroong tinatago na wala pa. Yung mga sinasabi mo, Sir Eric, na anong kaliber, ilang tama ng bala, ilang slugs ang nakuha, wala pang nilalabas ang police. Kaya,
2: Teka muna, attorney. Baka may update si James, ha? Kaya nag-text na ba ang police niya? Basig doon na na-update. Pila na, unsang klaseng armas, pila kabok ang migo sa ulo. Yes, James? Meron yes, kang latest update, James?
5: Tama, Sir Ferno. Ang sabi ni... ang sabi ng kaibigan nating pulis, abangan natin ngayon sa press conference na gaganapin by 9:30. Lahat ng impormasyon...
0: K5 James, breaker.
5: Carpenter, dahil hindi nga siya... Actually, may knowledge sa K5 Bird, pero baka daw kasi mahalata, according kasi sa kanya, sir, hindi ko pwede ibigay lahat kasi baka mahalata at alam pa naman nila na magkaibigan tayo.
0: Okay.
5: So baka... siya at siya pa yung pagalitan. And
1: keep quiet na lang.
5: Pala King Fiber at saka Sir Eljan at saka Sir Eric, yung tatlong pamilya ng person of interest na live-in partner ay bumisita, halos 2 oras lang nagstay sa lamay mismo ni Kent Carpenter. So yun ang sinabi ni Nona, bumisita yung tatlong miyembro ng pamilya sa lamay ni Kent kung saan siya ngayon, sa Garden of Saints, dyan mismo sa may barangay Kamanhaka. So ang sabi naman ni Rina, I don't know if tututo, kasi ang sabi nito, inutusan daw sila ng babae na bisitahin si Kent. But sad to say, na 2 oras lang, more or less 7 p.m. dumating, around 9 din, umalis yung tatlong pamilya, kapamilya ng live-in partner ni Kent.
2: Okay. Teka muna, Sir Eljan, Sir Eric. I-check muna natin si Kaki Pebroy dahil nandoon siya sa...
0: Kaki Pebroy.
2: University.
0: Kaki Pebroy. Ah, yes. Sandali lang po. Kasi kakausap po namin ni Police Captain Stephen Polinar. Ganito yung nangyayari ngayon.
1: Mm.
0: Actually, they are being barred by the PNP National Office to give information as of the moment. Mm. Kasi nagkakaroon sila ng press briefing ngayon sa mga oras na ito. They are having a press briefing with the National PNP, higher headquarters, with the Chief PNP regarding the matter.
1: Okay.
0: And right after this, meron na silang Zoom link na binigay. Shortly after daw ng kanilang National Press Briefing with the National PNP headquarters, magkakaroon daw sila ng press conference online.
1: Online.
0: So, hinihintay na lang nila matapos kasi ongoing yung briefing, then they will be tasked na pwede na silang magbigay ng statement. Actually, they have all the informations now. The problem is, mayroon pong gag order na hindi pa sila pwedeng magpalabas unless matapos yung briefing on the national headquarters po ng PNP. Balik po sa inyo dyan, Sir Bernie.
1: Understandable.
2: Okay. Dagay salamat. Paabot-paabot na lang po nato ni sila kay sila
7: mga po yung
2: lintian ini. Okay. I-check muna natin si Kaki Pebroy ang nandun siya sa Silliman University dahil sa sinabi ko na kanina, malaking naambag itong si Kenta Carpenter doon po sa Silliman. Lalong-lalo na po sa ating kalikupan, sa mga coral reef, not only here in Dumaguete, but the entire Philippines, no? So, Kaki Pebroy, kumusta? Ano ang mensahe? Justice pa rin? Dahil yun na ang sigaw ng taga-Silliman, justice for Kent Carpenter. Ngayon, ano ang latest dyan na Kaki Pebroy sa Silliman University? Kaki Pebroy, go ahead.
8: Good morning, K-5 Burns. Mga ka-K-5s, Eljan, Burn, and Eric, good morning. Live tayo dito ngayon sa Silliman University, actually, Marine Laboratory. We're in Dr. Kent, no? Dito siya nag-work for, actually, it's not working, but in cooperation or probably adjunct professor for the past 20 years, mga ka-K-5. So, mga ka-K-5, the latest, if you ask, magtanong tayo anong ginawa ng Silliman. Silliman offered, mga ka-K-5. They offered their services, tanan, a place nga sa diin where they could put kanang si Dr. Carpenter Silliman for the viewing, but unfortunately mga K-5, no, there was a call from the family kikahalin sa US mismo that absolutely no viewing until they arrive probably next week, mga K-5. Yes, that's the latest from the family. The family is from Virginia, mga K-5.
0: Virginia. And also,
8: yes, Virginia, USA, capable John. And the wife, the legal wife mga K-5 is an Ilongga from Iloilo.
0: Okay.
7: Pilipina pang-asawa.
1: Oh, Iloilo, ha? Ayan.
0: Ilongga.
8: Iloilo, K-5 Eric.
0: Baka pwede niyo mabigay dito yung pangalan para matroubleshoot ng Iloilo natin. K-5 Joseph and Iloilo natin, ano? Yung pamilya. Go ahead, K-5 Roy.
8: We'll do. But they're very, ano, ang tawag nila, they don't want to be in public. It's very private silang family, no? Although, for the past two nights, no, we were, dito doon tayo nakapunta, K5L, John, Eric, and Bernie.
0: Palawan ni Iloilo.
8: Kawawa talaga, no, being a renowned scientist, but nakahiga lang sa stainless table for the past two nights. And then, kasi walang magpirma for any paperwork sa funeral mga contract.
1: Okay, yes.
8: Pwede na siya i-transfer sa chapel. But unfortunately, walang magpirma. So the management of funeral parlor, hindi nila i-transfer. Nandun lang siya sa morgue kasama ng ibang yung mga cadaver. Being a renowned scientist. Masakit talaga K-5.
0: Tama.
8: Nandun lang siya sa sa tabi-tabi until now. And again, balikan sa Silliman. Silliman
3: transfer na Roy. Roy, naana sa Lungon.
8: Yes, na-transfer na sa Lungon. Correct, uh-huh. Nasa Lungon. For the past two nights, nasa labas siya. But kahapon after the autopsy, nasa tabi. But unfortunately, nasa tabi-tabi lang. Nasa loob ng morgue pa rin. No? So, the Silliman University, mga K-5s, they offer services talaga for viewing everything, a place, security matters, tanan-tanan. But the family, no? The family order or probably ask na wag muna until they arrive probably on Monday or Tuesday mga K-5s.
2: So, K-5 Roy, para bang ang masusunod dito yung first family niya? Yung live-in, pamilya niya, yung ngayon, yung live-in niya at saka sa pamilya ng live-in, wala na?
8: Wala na K5 Burns, no? Sa, ang all paperwork, all communications nandun galing sa Virginia, USA. The family, actually ang nag-contact from the family side is from the sister of the legal wife nga from Iloilo.
3: Roy, kakapasok lang na balita, Sir Eljan, meron, nadakip na daw ang tatlong suspect.
0: Oh, breaking story yan. Malaking story. Tutukan natin.
3: Parang dito sa Krami ito eh. Yung National News Agency yung nakita ko. Tatlong suspect sa pagpatay sa marine biologist nadakip na daw, sabi ng PNA.
0: Buti pa yung PNA. Mabilis, ano? Pulis natin dito, hindi pa nagbibigay ng story.
8: Actually, basta SITG, Sir Eljan, sila na eh. Hindi makapalabas ng information dito. Doon sa Manila, lahat pa...
0: Tama po, tama po.
8: Hindi, hindi sa pwede. May gag order tayo dito sa local. So, ang national mismo ang makapalabas.
0: We will extend our broadcast, Sir Bernie. Mag-extend po tayo. Kasi malaking story ito, no? We'll do the extend broadcast po. Go ahead. Extended broadcast tayo.
8: Yes, K5L John, K5 Eric and Bernie. Si Dr. Carpenter has been with Silliman for the past 20 years now. Pali adjunct or guest professor being a marine biologist. Marine biology. Kasi dito Silliman, K5L John, meron tayong marine biology ng school. So, ganun. If you remember with the former Secretary Alcala, sila, colleague sila, Dr. Angel Alcala.
0: Nagreklamo din ditong PNP ngayon kasi nagsusum, nag-standby tayo. Reklamo na una ng national yung local daw, hindi pa pinalam anong nangyari dito.
1: Sige, Pepe Jan, nauna pa ang PNA sa PNP.
0: Nauna pa yung PNA.
1: For the first time na outscope ng PNA si PNP. For the first time, that's news.
8: Yes, actually, so nandito lang siguro yung tatlong suspect. So I'm sure na Norpo lang. So,
1: buhay to.
8: Pwede natin ma, ano yan.
1: Okay. So, is there a Zoom now, no? Sir Eljan? Ongoing, wala pa.
0: They are about to start the Zoom meeting po ng local ng Norpo, no? So, Sir Roy, guide natin to. Baka pwede natin matroubleshoot na si Sir Sai. Baka punta tayo ng Norpo. Malaman natin kung saan itong tatlo mga suspects. Sino-sino ba dito? We receive information. Is there somebody na medyo connected sa government who is involved in this particular crime? Totoo ba ito?
2: Yeah. Sir Eljan, kami rin dito. Naka-receive kami ng information pero parang ano, men in uniform, no? Oh, pero hindi pa natin ma-divulge. Mag-antay pa tayo ng investigation sa ating kapulisan na Sir Eljan.
1: Ako i-hold ko lang ang team song natin ngayon, i-hold ko na lang.
2: Okay, Sir Sai, kakipaib Sai,
3: follow-up ninyo dito, follow-up na lang. Nakpan na daw.
2: Nakpan, baka ang tatlong ka mga suspect nandiyan lang.
3: Nasa Nupo or nasa Simbulan.
2: So, hanapin natin, Sai, hanggang may buhay.
1: Yeah. Akala mo, K5 Dumaguete, na si nag-change attire na nga si K5 Iloilo kasi alam niya may nangyari na eh. O, tingnan mo si K5 Ted, nag-change attire na, nangyari na, may nahuli na eh. K5 Ted.
7: Kasi taga Iloilo yung ano,
1: ilig yun, life, eh. Yun.
2: Sige. Kakipay Roy, dugang pangkaragdagan dyan before si Kakipay Sai, i-check natin na doon sa Norpo.
8: Yes, Kakipay Bern, that's latest lang dito sa Marine Laboratory or sa wherein dito siya nagtrabaho for in connection. Not exactly employed siya dito, but adjunct or guest professor.
2: Sa Silliman. Pero sa atong giingon, huwag sabi ni Saya pa, willing yod to 100% ang Silliman University na viewing na iguarda, pero tungod kay gididan pa sila sa first, yes, sa pamilya o na pamilya ini ni kuan kent mo na nga luoy in town kayo iyarang lungon dito susyera naginusara wagali bisag mga embalsamador na lang wagay dito wag yun luoy yun. So
8: yes, totoo yan kay Pebro, no? Totoo yan. Silliman, may facilities yan. May viewing or may chapel yan na maganda. So, probably, nandun na siguro. Silliman is offering also para yung mga co-worker or fellow scientists or even the US Embassy makapunta doon, makaview.
2: Correct.
8: Just mas maganda doon sana. But unfortunately, no, ang sabi ng pamilya.
2: May so, nakita ako na bulak doon, isa lang. Tapos marami sa kaibigan, tapos isa lang. Siguro yung ibang... mga bulag siguro na doon pa sa labas, hindi pa pina...
1: Iba ka talaga.
8: Pwede lang sana sa Silliman ilagay kung may approval lang, maganda doon. Because
2: ang, ito mang yung, kaya ang national, Yun ang bula sa national dahil itong sinabi na ni Sir Eljan kanina, malaki itong itulong dito sa Pilipinas, itong si Ken.
8: Yes, correct. Oh. Oh. Maraming mga fellow scientists sa Kiefeberg na gustong mag-last view doon at yung safety, clean, malinis lahat doon sa sulod sa inside the campus, supposedly. Mm-hmm. But ilang, it's the order of the family as of the moment, no viewing until darating sila by Monday or Tuesday. Next week,
2: okay. K5. Sige, salamat ka K5 Roy. Standby sa Sai. Balikan natin si James, baka... Si James, parang PNP
3: PNP ito eh.
2: Dili, PNA. PNA rin ito, baka nag-text kanya o nandito na.
0: Hindi, kasi nagkakaroon ganitong nangyari. Nagre-reklamo ngayon ang PNA local. Dito kasi ako sa SOM, nakikinig sa kanila. Ang ating presidente sa press club sa Negros Oriental, sa Dumaguete, nagre-reklamo. Bakit wala pang development on the local, andun na lahat sa national. Ang PNA local natin dyan sa Dumaguete, nagre-reklamo din. Kasi andyan na lahat na information, pinahold sa kanya, tapos ang kanyang counterpart doon sa national, siya yung una nag-release ng information. So nagkaroon ng problema. problema ngayon.
1: Pati mismo yung taga-government agency from the PNA, that's the government news agency, they're trying to outscope the other.
0: Ang nagreklamo ngayon, yung kaibigan natin, sino ba yung kaibigan natin, kuya natin sa Eagles, na presidente natin sa press club dyan sa inyo sa Dumaguete, sabi niya, bakit nahuli tayo sa local? si Kuya, at dito kami ngayon sa Zoom, nakikinig ako sa usapan nila, nag-explain si PNA na pinahold sa kanya. A lot ng pictures, etc., kumpleto na siya.
1: Okay.
0: Pero ang kanyang kaibigan sa National, pinalabas na.
1: Pero may findings na yung...
0: Meron na, kasi magpapares ko na sana . Inihintay ko na lang dito si Captain Polinar.
1: Andiyan na, ito na.
0: Ayan na, kasi nagreklamo yung presidente ng press club sa Oriental.
2: Okay.
0: Ito yung mga suspect. Go ahead, Dumaguete. Go ahead po.
2: K5 James?
5: Yes, tama ka, K5 Sir Eljan. Kasi nga kahit yung kaibigan natin na nagbibigay ng impormasyon, sabi nga niya sa akin, ang unfair talaga kasi sila napaka-strikto na magbigay kahit kunting sketch lang, ayaw nilang payagan. Pero sila pala yung unang nag-release na hindi man lang sila in-inform na i-release na yung mga impormasyon.
2: Okay.
5: Tama yung sinabi mo. At saka, Sir Bern, sinabi naman ang kaibigan natin na huwag na muna na atrahin yung PNP kasi they're doing their job. At sa to sila, may mga opisyal lang talaga sa kanila na nag-utos na huwag munang magsalita. Okay. As long
2: James,
5: as kayang...
2: Nana, yes. Asam nilapitan na tumasa dito sa Bacolod?
0: Andito yung suspect. Andito may pangalan, may suspect, walang pangalan. Mga alias lang.
3: AKA MO, AKA GF at AKA CD, walang pangalan.
0: Ito yung gunman, si MO.
3: MO, oo, 26 years old.
0: Tapos?
3: Tapos si GF ba yan?
0: AKA GF, arrested July 15.
3: Arrested on July 15.
2: GF, baka girlfriend yan.
0: John.
3: Ang isa AKA CD
0: 21
3: lookout.
1: Mga lookout pa kaya nalalaman ha.
0: Lumalabas na dito ngayon. Nakikita ba ninyo Sir Alex Palawan?
7: Yes, sir.
0: Nakikita pa ninyo Iloilo, nakikita ninyo binabasa ni Attorney Ronel. 'Yun ang nirereklamo dito ngayon kasi I'm on the other Zoom together with the members of media in Oriental, kasi kasama tayo dito, nagre-reklamo ngayon ng lahat ng media in Oriental. Bakit, ano bang ginawa nila? Bakit hindi tayo, wala tayong kinalaman dito, andun na sa national? Wala pa tayong development on the local.
1: Lumabas na ba ito sa, sa on-air natin?
0: Ethan, ipapalabas na yan.
1: Ipalabas mo na sa on-air, Tan. Lumalabas na eh. On-air na ba ito? Ba't wala sa akin, sa monitor?
0: Ipalabas mo sa monitor
1: dyan, no?
0: Ayan.
1: Kasi all over the world ito eh. Tayo na lang nahuli sa local. Wala nga yung buhay ito. All over the world knows what happened. Alex?
0: Sir Alex, nahuli tayo sa local kasi inunan
7: nila. Actually, nakialam ng imbahada dyan sigurado. Amerika, gobyerno, nakialam na.
0: Kaya nagpanik.
7: Localities dyan sa Dumaguete. Highly understandable. Hindi yun naman highly confidential ito kasi lumabas na ka kanina pa eh. Wala nang confidentiality dyan.
1: Tapos sinasabi natin, hindi pa natin masabi kasi ito ongoing investigation. Walang hiyanda na lahat to. Sumabog na sa earth.
0: Sumabog na sa earth.
7: Ang ang hirap dyan, Sir Eljan, BPO at Sir Eric, nagpa-cute-cute pa dyan ang Dumaguete.
1: Yun!
7: Nagsumambulat na sa mata ng buong mundo ang balita. Nagpa-cute-cute pa mga pulis nyo dyan sa Dumaguete.
0: Kasi may gag order sila from the national, hindi pwede mapalabas. Kasi doon lang... Oh.
1: Wala yung buhay to.
7: Nagbigay ng gag order, doon din ang galing ang pagpalabas. Si Dumaguete, nagkakabote na doon sa Metro Manila.
1: Hindi, kasi you know what happened? So, if we are going to talk about PNA, in-outscope ni PNA National si Local. If you're going to talk about police investigation, inunahan ni National si Local. Eh, parang walang nagawa si Local. Puro na National to. Embassy kasi to eh.
0: Kakipab, Ethan, sandali. Sir, papasok tayo ha. Papasok tayo sa Zoom sa kabila. Ethan, yung may Zoom link, pumasok ka doon para makasama natin. Andito na si Colonel Alam, yung provincial director.
1: Teka.
7: Kawawa naman.
0: Andito na sila, Sir Alex, at saka Sir Bernie. Sa Zoom link na binigay nila, nagkakaroon na ng problema. Andito si... PPRO-NIR Nupo Police Colonel Timar Alam.
1: Timar Alam.
0: Na, kasama na natin. Titingnan natin. Tan, makasapasok ba tayo lahat? Ipasok mo ng buong K5 UCFM Philippines para at least maka...
1: Malaman na natin
0: ang Earth.
7: Sa K5 UCFM Palawan, naka-extended broadcast
0: tayo. Extended broadcast tayo. Balikan natin yung si James at saka yung Dumaguete, Iloilo. Hold on. Mayroon na tayong development. Nahuli na yung mga suspect at gusto nating establish mga kapatid ba ito o kamag-anak ng live-in partner. That's the thing we want to establish.
1: Yes.
0: K5 Dumaguete, ito mga nahuli ho ba? Do we have informations? Kamag-anak ko ba ito ng mga suspect o na ng live-in partner? At Dumaguete.
2: Okay. James, may...
5: K5, Elcha, Sir Burns, sa lahat ng mga K5 natin. Tulad ka lang nangyari, outscope ang lugar. So sa ngayon, wala din tayong nakuha kung ano nga bang relasyon ng mga suspect na nahuli sa live-in partner na isa sa person of interest sa pagpatay kay Kenta. But anyway, papunta tayo mismo sa North, hoping na papapasukin tayo para makakuha.
0: James, James, andito na. Pakinggan natin.
1: Wag na. Ito na.
0: James, breaker.
2: Yes.
0: Andito na. Pakinggan nating audio. Baka makapasok yung audio. Andito na. Press con. I-off nyo po yung mic natin dyan sa K5. I-off natin. Go ahead, Ethan. Oh, andyan na. Andito na, sir, ang press con with the PD. Okay, pakinggan okay. Natin. Mm. San, makapasok ba tayo sa Zoom nila na saan? Tan?
9: Kunti nyo, tamam. So, last night.
0: Ito na, press con with the PD.
9: Continue our relentless at course of operation.
0: Mute lang. Wala on air.
10: Recording in progress.
9: So, as of now, ma'am, and sirs,
10: recording in progress.
9: We are now, ma'am, we are now preparing necessary documents, extraction of affidavits as to the subsequent filing of the case po, ma'am, later on. So, any question po? Any questions, sir?
0: Okay. Hello, sir. Good morning po. This is Elgin Castaño po ng K5 News FM Philippines. Sir, sa tatlo pong nahuli...
11: Sir, good morning, sir. Ako ni Ray sa Anuguna, sir. Ako ni... This is being recorded, sir, galing. Please identify, sir, because the PNPP IO has already released mga mugshots, so we hope that you can also release to us the same mugshots, and can you please tell us the names, the identities of these persons nga kanang give release po sa PNPPIO, sir, please.
9: Sir, ma'am, yung usan nato nalakpan is alias MO, then alias JF, o alias CD. So, anyway ma'am, as you have said, na-anay na course na Juan na mag-shot.
12: From the Juan, from the higher-ups, but not to Juan, ma'am, not to... At ko really affect those the proper procedure ma'am sa ato ang filing of case later on. So kana lang sa ma'am ato nga maatan mga mga
13: sir, so ang case ang inyong in-file and then are you going to file it anytime today?
12: Yes ma'am, lapas pa ta sa kwan ma'am, lapas pa ta sa regimentary period at the same time lapas ta sa ato ang at course of period ma'am.
1: Okay.
0: Hello.
13: Pwede mo na answer itong question sir. Ato bang akong ipangutana, is it robbery with homicide? Is it murder? Unsay atong case niya i-file against them? Please, exact, awa pa ko na uman, katong na diyang ka-istorya. Please let PD answer first.
12: Ma'am, as to the case na ma-file na ito, ma'am, we cannot yet finalize it. But momentarily, ma'am, robbery with homicide ang pwede na itong ma-file. It depends sa kwan, ma'am. It depends sa kwan. Sa appreciation sa fiscal, ma'am. Kung mayroon sila nga, separate ang robbery, separate ang murder, then be it. Basta, kita ma'am, kung sa ito yung nakita na ito, based doon sa available na mga evidence na to, more atong ipahit. But we cannot be assured of that, ma'am. Kay ang fiscal man ang bubota na, ma'am.
13: Salamat, sir. Balik ako.
14: Okay, sir.
1: Good
12: morning, ma'am. Ma'am Annie Perez. Aliardo, ma'am.
15: Annie Perez, sir, sa ABS-CBN. Sir, mga ilang may background sa kaning mga suspects o sa mani sila sir hired kaila or grupo syndicate. Thank you sir.
12: Ma'am, as to the background of the suspects ma'am, kaning usa ma'am o kaning even kaning duha they were previously charged of theft case. So, na sila yung mga kwan, ma'am, na sila yung mga history nga mga watay gini sila.
15: Kani dyan tulo sila, sir, or isa lang?
12: Kaning duha, ma'am, kaning si MO o si JF.
15: Na-recover, sir, ang ilang nakuha, sir, from the house?
12: Wala, patay na... Na-recover, ma'am. Anyway, continuous pa mamangya po ng ato ang kwan. Ato ang... at crucial to operation, ma'am.
15: May napay ipangita, sir, one more?
12: Miss ma'am, napatay ipangita kay tulo pa man ni sila. So, more or less, masing napay pasiguro yung duwaan eh.
1: Okay.
12: Depende sa kwan, ma'am, sa mga unsa pa yung mga ikwan. Ito gano'n niya sa mga narakpan, ma'am.
15: Lastly, sir, asa sila ron, sir? Kinsay gakupot and kanos asa sila ma-file na inquest, sir? May we know?
12: Ma'am, actually, ang gakupot nila, ma'am, is ITG na ito, ma'am. Is ITG carpenter.
1: Mm-hmm.
12: So, as soon as ma-okay na tanan ang mga documents, ang mga pilabits tanan, ang wrong ebidensya tanan, then, muna nang i-file sa prosecutor's office, ma'am.
15: Yes, sir.
16: Good morning, PD.
12: Sige, sir.
16: Bikam yun po ng Jamie News po. Tanong ko lang po, saan po nahuli itong mga suspect natin? Hello po? Hello po, Colonel? Saan po nahuli itong mga suspect natin?
12: Sir, sa suspects were arrested in Cebulan, sir.
16: Sino pong humuli, sir?
12: Sir, again, it is a COSIT team ang members sa ato ang SATG, sir. Like the Cebulan Police Station, ang ato ang PIO with the SATG, sir.
16: Opo. Colonel, considering that ang nangyari ito noon pang linggo ng gabi, ngayon ay araw na po ng Webes, hindi pa po na-file yung kaso, ito po ba'y ano? Baka mag-question po tayo.
15: Kasuno si Vicam yun.
12: That is why, sir, mabitaw ni nga nagdali yung taan ni sir, mabitaw nga mga edyo ko pasensya kay dimitari period atong giapas, nag-apas pa ta sa ato ang ginayangon nga hot kursot. So pasensya na kayo mo kung wala din may kagayan o kuha ninyo kay dili ko ba ni kalimning mag-apas taguan, sir, ma'am, mag-apas tag-uras kay para makahatag tag-ustisya sa mga biktima.
0: Okay.
12: Tungkol na kung yan ninyo ang pagsabot. So kaning ato ang atong subscription na ginaingon, dili pa ganita ka ingon ani, dili pa ganita ka kasulti nga daw ato ni sa fiscal. So we are there, we will prove that all our efforts can be counted as a hot pursuit operation. So dapat may pakita na mo ni makumbinsi na mo nga continuous good, gikan good sa pagsugod. At is why nga kung sa tinanay lang yun, mong mga yung minin yung kasaylo nga titigin na mong una-una ani, aning mga kuana, kung saan bagatag o justisya. Sayang manggod kay naana ang mga suspect, so dili na yun may musugot nga makawala pa ni sila. So,
0: okay.
12: Laapas ta sa at kursot, na musulod, at the same time, laapas ta sa regimentary.
16: Thank you, Colonel.
0: Colonel. Good morning po, Colonel. Colonel, good morning po. This is from K5 News FM, Philippines po. Colonel, we would like to establish kung ito ho ba ang isa ho ba sa mga tatlo mga suspect is related to the live-in partner of the victim. And as of the moment, ano ho ang naging partisipasyon ng live-in partner after natagpo siya na person of interest?
12: Sir, at the first place, sir, yung pagiging PUI niya po, sir, is... hindi naman ibig sabihin pag POI, sir, is suspect na siya. So, he can be a suspect or he can be a witness. Because being a POI, sir, is that she may be having a relevant information pertaining to the incident or baka may kinalaman siya doon sa krimen. But for the case of this surviving victim, sir, yung relevant information niya is as to that he can positively identify the suspects involved in the incident.
0: May identify ho ba? Among the three, meron ba mastermind dito nagplano or any link to the live-in partner sa tatlong ito? Sa tatlong ito, meron bang mastermind sa kanila? At are they, do they have any linkages or link to the live-in partner of the victim?
12: Sir, as to the mastermind, kung sino po, we cannot yet establish it, sir. Kasi po, ongoing pa po yung pagkukuha sa kanila ng mga statements din. As to the relationship, kung may relationship sila dun sa surviving victim namin, as of now, wala pa rin po kaming ma-establish, sir.
0: Thank you po, sir.
12: Okay, thank you, sir. Sir Mel Pal. Sir, napabatay, may tanong pa ba tayo, sir? May napabatay.
14: Ito po, sorry po, na-mute po ulit.
17: From Brigada, sir, good morning. From Brigada.
12: Sir. Okay, sir. Mel. Sir,
14: hello. Yes, sir. Saan po yung POI natin ngayon, sir? And how was she? How was she reacting to your interview po? paano niya sabi na POI po siya.
12: Sir, and, again sir, pag sinabing POI sir, not necessarily na suspect siya. So pwede rin siya maging witness. So in his case, in her case, siya po ay witness natin.
14: Na, saan na, siya ngayon?
12: Nasa custody po namin si ma'am. Siyempre,
14: nasa sipulan po. Nasa kampo po. Nasa kampo po ba si ma'am?
12: Sir, nasa police custody po natin si Juan. Si ma'am po.
8: Kumusta po sa
12: SITG? Nasa SITG.
14: Okay, thank you.
17: Sir, good morning, sir. From Bacolod, Brigada Boy Siokon.
12: Yes, sir. Go ahead, po.
17: Sir, paano natin na-establish na yung nahuling talagang mga suspect natin? Sino ang nagbigay ng information sa inyo na ito yung mga suspect?
12: Sir, first of all, sir, yung continuing po yung at yung ating cooperation natin, then at the same time po sir, yung victim natin is pinapakitaan po natin siya ng mga rogues gallery, lalo na dun yung mga previously arrested po dun mismo sa barangay Ahong kung saan po nangyari yung krimen. So pinapa-recall lang namin sa kanya, baka may mamukaan siya. O ito, mayroon tayong kwan dito. Mayroon po tayong kwan dito, ma'am, mga previously arrested na mga accused. Baka po may mamukaan kayo diyan. Ganun po ang ginagawa natin, sir. Pag sinabi niya po parang namumukaan ko ito, ayun po. Yun po yung hinahanap natin, tapos with the support po ng mga barangay officials natin. So hanggang po sa siguro naintindihan namin, parang aftershock pa siya nung kwan, nasa state of shock pa siya nung mga nakaraang araw, hanggang sa siguro talagang nagkaroon na siya ng he was able to totally recall everything. Kaya yung isa sa mga nandun sa Rolls Gallery ay talagang na-positively identified niya. So nung na-hold ng operatiba natin yon, nung dinala natin siya doon kung saan na-hold, eh, talagang tinuro niya nga siya nga.
1: Sir, good morning.
14: Good morning.
1: K5 Eric Tinerefe sa Bacolod Sun Network, sir. Sir, matanong lang, you investigated the scene of the crime right after the incident, yung Negros Oriental. Now, question is, ano bang findings ninyo doon sa crime scene? How many bullets bang na-fire? May na-recover ba kayo na shells? And previously, sinabi ng PRO Negros Oriental, ng police station natin dyan sa Dumaguete, that there was no signs of force entry. Now, if there was no sign of force entry, how come na may mga tao na nakapasok dun sa bahay? Was the door not locked? Nakuha ba yung mga fingerprints dyan sa loob ng bahay? Can you explain that to us, Colonel, sir?
12: Base doon sa makukuha nating mga salaysay sa kanila. But initially, sir, yung nakita kasi natin, kaya walang force entry. Kasi wala naman talagang indication ng force entry. Kasi pag sinabing force entry, dapat may mga nasira sa pinto, may mga nabasag na salamin. But on the case of this incident, may nakikita tayong possible na mga angulo. Like yung sa likod is may open terrace siya. Mayroon siyang open terrace na may bintana tsaka pintuan doon sa taas. But yung open terrace na yung sa itaas, isa pwede talagang akyatin. Pwedeng akyatin. So yun yung una nating nakikita doon. Yung pangalawa nating nakikita doon, baka yung isang bintana doon sa baba ay hindi nakalak. So yun sila yung mga kuan natin. Kaya wala siyang kuan, kaya wala siyang forcible na entry po.
1: Okay.
16: Sir Billy,
12: Sir po doon sa investigation natin ngayon. Ginagawa natin doon sa mga nahuling suspect po.
16: Yes sir, Sir PD at Choi ni sir sa Negros Oriental naman po press club.
12: Yes sir, Choi.
16: Sir, gaano po ka airtight yung kaso natin, no? Kaya masayang naman kung malusot naman tayo dito.
12: Yes sir, we will do our best na talagang this will become an airtight case by corroborating all circumstances or all the circumstantial evidence together with the physical evidence na recover natin along with the testimonies ng mga witnesses po natin, sir.
16: Yes, sir. Si live-in, sinabi niyo, under the custody of the police. Siya po ba ay number one witness po? May nag-execute na ba siya ng affidavit?
12: Yes, sir. Ongoing po, sir, yung pagkukuha sa kanya ng affidavit po. But definitely, he is our vital witness. And she can also be our complainant witness.
16: Sige po, bigyan natin ng panahon yung iba magtanong, si Yet naman po. Yet!
18: Yes, Sir Choi. Salamat. PD, good morning po.
12: Good morning, ma'am.
18: Yet kalulot mo, sir, sa Energy FM Dumaguete. Sir, you mentioned earlier, no, if I heard it right, itong dalawa sa mga suspects natin ay may record, may previous criminal records na po. So, unsay rason ka, sir, nganong na nahimo ni silang gawas noon og monay ingon ta na rason nga nakabuhat pag yun sila, no, og lain pag yung mas grabe nga krimen o lain na pong krimen. So unsay nganong nagpabiling gawas noon ni sila, sir, kun duna na sila previous nga criminal records?
12: Ma'am, ang ilang mong mga kaso is available kahit theft from ilang mga kaso. So, mao siguro na yung pinakakuan ang anong ang gawas nun gihapon sila, ma'am.
18: Okay, second question, sir. Kabahin sa ito ang POI, kining live-in partner ni victim. Sa ato mangong initial investigation, no, murag doon na siya or doon na siya ay termino ani ka nang murag iyahang gi-confess, no, na sa mga investigators nga na-rape siya og murag unusual man sa usa ka babae, no, nga manangil, no, nga na logos ka, no. So napatan-aw ba ni nato sila sa ni siya, sir, sa psychiatrist or psychologist kung okay lang baka ang pangisip niya, no? Og dili ka makarisgo ni sa atong investigasyon, sir?
12: Yes, ma'am. Usa na sa ato ang mga paghimong lakang after na ito ma-file ning mga kaso.
18: Follow up lang, sir, but na-check na ba ni siya any matawag na itong physician?
12: Yes, ma'am. Ang initial na itong nakuhan na buhat niya since she claimed that she was sexually assaulted is that we subjected her for a swabbing, ma'am. That was conducted by the RHU, ma'am. But we also have a pending examination request about sa DNA, ma'am. DNA niya. Na nasabit na natin sa
18: crime. I'm sorry, sir, ha? Di ka madungog kay naamangoy naka-open nga mic.
1: Okay na.
18: So, siguro po sa lahat ng mga participants natin, please be responsible na lang po sa audio natin. Sir, kindly repeat po.
12: Okay, ma'am. Again, ma'am, we subjected her for swabbing based on her claim na she was sexually assaulting during that incident. So since ayun lang naman ang pinakamadaling pan natin, paraan natin, alam ko na meron yung immediate na action na pwedeng maitulong natin sa kanya o maiserve natin sa kanya. And then,

0: Next na, Bikram yun, pasunod, raise your hand.
1: Siguro, Sir Vic, may tanong pa kayo, Sir. Sir Vic. Sir Cesar. Sir Cesar Julito, Sir.
2: Sir, nang ano yung background ng mga suspect, gun for hire po sila? Kasi tinanong ko dito kahapon kay SJ, hindi niya binigay yung details.
1: Sir, we cannot conclude yet kung meron silang history sa na-gun for hire sila. But ang alam po natin is meron po silang mga kwan, previous case po.
3: May I leave the room, sir?
2: Thank you, sir.
4: Okay, so...
5: Good morning po.
4: Thank you so much, PD. Colonel Alam, maraming salamat okay, po. Maraming salamat po sa inyo. So, King Pamitan, let's unhook with the Zoom link.
6: Ano? Amo na to siya.
4: So, amo rin pinaka-latest, balikan tayo mga sister station. So, so far, hindi sila makahambal. Person of interest siya because pwede siya maging testigo, pwede siya nga maging witness. No? So, amo rin pinaka-latest. So, tanongan nato ng pinaka mga developments. And, King Pam Bernie, thank you so much for being with us.
6: At least may substansya lang.
4: At least may development na ta. So, gagawa di ang asawa can be a witness.
6: Or
4: can be a suspect. POI. So that's how they define it. May inconsistency. Wala may establish ang police kung bala ang ginpanghambal niya nagasanto sa matuntuod niya nagkalinabo. Like example, hambal niya ginrape siya, negative ang swab.
6: Okay.
4: But not conclusive.
6: Tapos, kung example, robbery in eh.
4: Tagalog, andyan si, ano, si Sir
6: Kung robbery Palawan. Ito, but walang mga why walang force entry? And what happened to the fingerprint? They attempted to get the fingerprint in the scene of the crime.
4: Mm-hmm.
6: Ano yung ginamit na baril? Parang wala eh. It's not substantial.
4: So we'll just have more update kay Pa Bernie. Mag-anok na kami para sa drama dito sa Bacolod. Maraming salamat Iloilo, Dumaguete and Palawan sir. Thank you po. Thank you. Have a wonderful day everyone po sa inyo.
7: Okay. Salamat.
4: Okay. So mga ka-K-5 banok, nakita K-5 Eric, hindi tayo magdugay because we will have our drama.
6: Yes,
4: sorry,
6: yes.
4: Gid. Pero importante itong development ka-K-5 Eric, nagagwa subong, hindi pa nila sigurado kung namog ito mga suspect.
6: At least we have now the tip of the iceberg. Now, magsurod na lang yung reporter, at least subong pwede ka naka-investigar sini.
4: Correct, correct.
6: Pwede na.
4: Ibaloon itong background sa tatlo.
6: Yes, dito na tayo masulod.
4: Diin sila sa matabo atong mga krimen.
6: Are they really the real suspect?
4: Yes. Kaya ba sikon mga fall guy ni?
6: Yes.
4: No? Nagdugol pilang nagwa tuod ni nga may labot ng ano no. So
6: sige lang. At least yeah, ano lang ginako na nila.
4: Correct no. So amo ning aton nga pila ka mga batian. Salamat gid, standby na kamo sa masunod nga drama. Ang drama naton, Rumbuan sa Kalisiko. Salamat ako naman si K5 Belgian Castan.
6: Ako naman si K5 Eric Tenerife.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros. K5 News FM. Bye-bye.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500!
1: Number 1, the good music station, 101.5 K5 News.
2: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan.

0: Rumbuhan
1: sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Kari na ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag mga katabo sa susyudad, mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad, legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo, sa Kalye 5, tanan kompleto! Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay Stas.

0: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Namitani, lunis naman subong, no?
2: Para makatuon naman ta?
1: Hindi, ah? Good, may hatagay naman ta pagkaon, eh? Para sa ako niya? Bala, nada hindi ko mag-alam sa Sunday school. Basta, mabusog lang ko ya, ayos na. Food is life nga, Dani.
2: Hala, such a sad

0: mahiwaga. Daddy! Mm. Daddy Bantol! Kabati ka?
1: Ano naman na Jupiter, my son? Nga daw ginbungguan ka sang balita, ha?
0: Dad, Juan! Mm. May kinawatay naman kuno sa barangay.
1: Ay, sus! Ah, ahaw kinawatay man ng gali.
0: Nye! Daddy?
1: Kaya ikaw naman siguro ang una nga nakabati bisan wala ka dito sa Latabuan.
0: Daddy, reporter kaya bala?
1: Reporter? My son, ang reporter nagapangusi sa anay. Hindi nga nagabura lang rikta.
0: Pero daddy, seryoso niya. Mm. Ginkawat ko ng karbaw ni Tio Michael Tabaco, senyor.
1: Mm. Sino nagsiling?
0: Ako eh!
1: Wow! Kukwan ha, what I mean is that nga, sino ang nagsugid sa imo?
0: Dad, wala ko kabalo. Basta amunan ako no.
1: Nan amuna gani, may son eh. Hindi ka magpati dayon sa kuno.
0: Pero daddy, eh, base may kawatan, gidman.
1: Babayi ilang ng mga kawatan ah.
0: Kagaaman, dadaw?
1: Basi ga practice pa lang na siya, ah.
0: Practice nga, no, dadman?
1: Practice pa nga, wat, eh. Basi ga hando man siya nga mangin barangay opisyal.
0: Ah, amo na, dad?
1: Oo, ah. Amo na nga sa subong, karbaw pa lang ginkawat, ya. Eh, basi sa sunod niya nga pagpangawat, Giraffina.
0: Hala, grabe ka, dad, ba? Ti, tolerahon to lang na, dad?
1: Oo, ah. Tolerahon to lang na sila kay mabuto pa na sila sa aton.
0: Basi, bala pila kadlaw na daw. Mm. Kita naman ang unayon nila.
1: Kabalo man ang kawatan nga, hindi siya pwede mangawat sa kapariyo yang kawatan.
0: Ina, kung napinsaran niya pa eh. Kawatan bala ya, dad? Utod na sa putigon.
1: Ati sadya-sadya, ino. Wow.

Wow! May nabatian naman ako nga istorya nga may hatagay 20,000 nga serbing nga scholarship sa barangay. Dumayo gud nga balita ah. Aya ba? Kaya ang qualification ko no, indigent. Indigent. Di pwede na si Kwani, indigent. Indigena. Indigenifer. Kag indigenilin. Wow! Kung ako lang yung pa-decision nun, nami na lang pang kontrata sa mga estudyante di. Napasudlon sila namun sa scholar. Basta tunga kami sa 20,000. Haya ba? Amugin ang maayo nga solusyon, ha? Agod niya makakwarta kami. Bow! Kung nagabugtaw lang tani si Kapitan Ogakom, makadesisyon naman kami kung paano makapanghawat sa barangay fund. Ay, aba! Ay, kanami naging suguran ang palapawaita. Agod niya makakwarta na kami kag may kapital kami sa scatter. Hindi gani sa tungits. Nagakalam na ginangakon mga palad. Makauyat sang kwarta. Oh, burog. No, hindi na ako makahulat, ha? Na makahimil-himil sang libuhon. Ay, do gusto ko na makakwarta. Sige lang, ha? Maparelax ko diyan, ay, matambay naman ko di sa plaza. Kay basi may bago naman to bala nga istorya. Kag makalingaw sa akon. Para bala nga, sadya-sadya, no? Hi!

0: Siyempre, yeah. Eljan?
1: O, oh, toto, nako. Nga do ka tikalon, gid sibong-sibongaw.
0: Kay may gahom na ko mo.
1: Wow! Hala? Ano nga gahom?
0: Nang gahom sa pagmando.
1: Eh, sino ang ginamandoan mo, be?
0: Ang akon ido, eh.
1: Te nagsunod man?
0: Wala.
1: Wow! Tinindang gahom mo?
0: Aral lang dang gahom ko, ah. Ginatimingan ko lang. Ikaw bala, Eljan Naba, may gahom ka man?
1: Siyempre.
0: Ano man be?
1: Gahom ko? Ang magpahulam?
0: Te, di nang imo kwarta.
1: Amo ka na yung problema. E wala man may gahulam sa akon.
0: Nga man now?
1: E te, wala man ko ipahulam mo. Amo na nga wala ko wagwa ang akon nga gahom.
0: Basi pala balibad mo lang guro ya.
1: Amo nang kamaturan niya.
0: Perte ka gidya bala Eljan Laba, no?
1: Perte ka man ganito to dako.
0: Ti, parihas lang tayo.
1: Wow!
0: Ah, pero sa tuod lang bala Eljan Laba, may gahom ka gidya?
1: Paano mo nabalaan? Gano nga gahom, be?
0: Gahom, ah. Gahom lad ang ilo.
1: Ala, sa desa diya, no? Wow!

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
7: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, galing hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefit sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
16: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go. Go with the flow.
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy,
0: let's go with the flow.
25: Man, kita mo bang nakikita ko?
26: Oo nga, kitang-kita.
27: Ganado kaya malusog.
26: Kitang-kita.
27: Timbang ay mabigat.
28: Mula batok hanggang tingke.
26: Kitang-kita.
29: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
28: May kontrabaho formula pa.
30: Walang amoy.
26: Kitang-kita.
27: Ang pangarap ng pamilya.
29: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
31: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
0: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Boss Norbeng!
1: Oh, Jaguar. Kamusta ka na?
0: Mayo, mayo. Mayo na, boss. Ikaw, boss?
1: Ah, mayo man. Abi ko gani, kagina, bala? Oh. Makagwa na ko.
0: Bao, dobyaan mo kiko di boss ba?
1: Ah, oo eh. Ti hindi naman kaya pariente eh.
0: Ti boss, anong plano mo kung makagwa ka na diri sa ospital?
1: Siguro ang una, Ged. Makanto ako sa karinderya.
0: Para magkaon, boss?
1: Hindi ah. Kundi bisitahon si Kayot. Kay ga karinderya siya. Ikaw ya, Jaguar. Kung makagwa kagin man dire, ano iya ang himuon mo? Ina iya kung makagwa kagin man dire.
0: Grabe, boss ba? Doho ka pati kagadya nga hindi ko di kagwa, no?
1: Aho, ah. Daw amo ginaguro ang matabo eh.
0: Pero ako ya, boss. Kung makagwa na ko dire, majaging na ko adlaw-adlaw.
1: Hala, sigurado ka?
0: Oo.
1: Hasta diin.
0: Hasta sa karinderya ni Kayot. Ah.
1: Ano?
0: Oo, boss. Para makakita na yung matagihapon.
1: Wah!
0: Oo, boss. Agod na kundiin ka, dito man ako.
1: Sundon mo, gid ko yan, no?
0: Oo, boss, ah. Para sadasadyay, no?

0: Ibus man ribulta?
1: Yes, Mr. President.
0: Maayo gid ang imo mga estiping.
1: Hol. Ako pa.
0: Maayo gid ang performance mo.
1: Pila pa ni ang masunod nga senador ang masaylo sa aton. Tungod mahadlok sila nga mapriso.
0: Amo na iya ka nami gid sa ginapangita mo. Worthy gida bayaran sa minalita nga kwarta.
1: Ina iya, Boss Presidente. Ano pa ang masunod ko nga himuon, Boss Presidente?
0: Amo de. Misyon mo ang isa ka senador da nga bukay ang buhok nga may madamo nga sumulunod sa ila simbahan.
1: Ano ang ila simbahan, Boss Presidente?
0: GBL.
1: Bah, the speakers ang karaoke ba? pero ano ang bot mo silingon sang GBL?
0: GBL. As in Joel Bas Luhod.
1: Amo na, boss.
0: Oo. Kay si Joel, amo na ang nagabasbas samtang sila nga mga sumulunod ang magaluhod.
1: Sadya-sadyain, ho?

0: Mayong aga sa imo, sekretarya Magdalena.
1: Mayong aga man, Burog, the chief tanod.
0: Ay, aba. Kompleto ba?
1: Oo, ah. Kompleto, magaling tawag mo sa akon. Balos-balos lang, ah.
0: Sekretarya Magdalena daw, kabisigid sang imulamisa.
1: Siyempre. Kay ginaredy ko nang para sa scholarship program sa barangay.
0: Ay, ang magaling ng scholarship? Abi ko gani kun may bago naman kita nga proyekto nga solar ship para sa init sang adlaw.
1: Burog, scholarship ini para sa mga estudyante, hindi solar panel.
0: Ah, kay kanabi abi kun solar ship eh, o kun nablang solar project.
1: Ay nga aman haw.
0: Eh, mas dasig kawaton kag ipalapaw ang solar ya.
1: Di wala na tamay mahimo kay scholarship iniya eh.
0: Eh, di ba si may ideyahan ta man na gurong?
1: Ay, ideyahan nga para niya sa mga estudyante. Hindi niya para sa aton.
0: Pwede naman guro kung sa buo ng mga estudyante. Para nga may ara man para sa aton eh.
1: Yala!
0: Hindi bala, napinsaran mo man ina?
1: Wala pa eh, subong pa lang.
0: Eh, amo na gani nga, tagan mo ko siyang talintfi ko. Tungod ako ang nakapaminsar sina.
1: Hala!
0: Te, wala kita da?
1: Wala patagahan niya ka pang sabo sa mga estudyante, mangayo ka na sakon?
0: Di, sugod sa pamangita na kukun sa buhon ng estudyante para tunga tas ang scholarship para makakwarta man tayo.
1: Hala, sadya-sadya ino.
0: Wah!

0: napakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plotenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 很爽。
1: 5 News Hit 3 Bio Gani kau ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso mag D3 Bio ka ang D3 Bio uno sang NCT nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawa D3 Bio.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift,
7: OT,
8: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Let's go. Go with the flow.
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
9: go with the flow.
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy!
1: Charmy, let's go with the flow.
11: Man, kita mo bang nakikita ko?
12: Oo nga, kita

0: kitang-kita.
1: Bimig Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Wala amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Beat.
1: That song was brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. K5 News.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: Mighty C. Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
2: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix.
1: O baka sa mga butik.
2: TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix.
1: O baka sa mga butik.
2: TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
9: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr.

0: Dan sang prebiote, nagapabaskog sang imong resistensya. Sfor Biote, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sfor Biote, you're always in good health.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift,
10: OT,
11: Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: Let's go.
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy,
14: let's go with the flow.
15: Man, kita mo bang nakikita ko?
16: Oo nga, kitang-kita.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: DTX 500.
1: Hindi na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
0: Mag DTX 500 na.
1: May Ampalaya Extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
2: Ang pag-inom kag pagmanigarilyo
1: sa lawas ang hindi maayo.
2: Dapat
1: adlaw-adlaw protektado.
2: Mag DTX 500.
1: Aga,
2: udto,
1: kagabi.
2: DTX 500.
1: Ang pangpawi
2: kag super detox mo.
1: DTX 500.

0: ibigay ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
6: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
7: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakurog. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
6: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
11: D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na, sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food, kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kag paminsaron adlaw-adlaw. Mang D3 Bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imo tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio.
13: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
13: Yung may D3.
11: Mga butika.
14: Alright, let's talk about ining pag-upaw sang buhok. Paano mapunggan with the use of D3 Bio?
15: So, kung palainom ka D3 Bio, gabato na sa gituwag autoimmunity, nga amo nang mga kaaway nga hindi nato makita, kag amo nang rason nga anga, ginaatake man ang mga buhok ta.
14: Oho, ang cells ang buhok. Ano?
15: Normally, ang regulatory T cells ga-act na as peacekeepers and diplomats. Ginapabalo niya ang imong immune system sa difference siya between sa gituag kaaway kag hindi kaaway. Kung ang population sang T regulatory cells ganubo, ang imong B cells kag killer T cells ga-act wild na sila. Ga-atake na sila sang any pathogens. Amo na nga kiss biskan ang healthy cells ginabalbal nila and it will lead to autoimmune disease. So, may mga pagkalbo nga ang rason is autoimmune disease.
16: Ang aton mismo nga resistensya or ang aton lawas mismo, ang rason sang aton pagkakalbo, no? Ginaatake niya ang aton kaugalingon man. Natamaan siya ka overreactive. So, ang...
15: Amo na nga dapat niya, inom gid siya D3 Bio, Sir Kevin.
16: Yes, Dr. Ramilo. So, ang D3 Bio na ton may medium chain triglycerides, especially ang aton nga lauric acid, caprylic acid, capric acid. Among ining naga interact sa aton regulatory T cells nga makahatag sang nga para nami ang production sang regulatory T cells sa aton lawas, no. Kag ang regulatory T cells amuning nagahatag sang tatlo ka raw materials sa pagpa-produce sang aton nga ano no, regulatory T cells. Ang niacin, vitamin A kag ang vitamin D3. So ina nga tatlo ka ingredient eh.
15: Di may vitamin D3 naman ang D3
16: bio. Sarang mahatag sang D3 bio sa aton nga lawas para nami ang production sang regulatory T cells. So ang D3 bio may medium chain triglycerides nga nagahatag sang nagakaangay nga palibot para sa aton nga good bacteria no, para magpadamo sang vitamin B3 nila. Ang vitamin B3 amo ini siya ang niacin naton nga halin sa tryptophan. Mga tryptophan makuha ta na kung gainom kita sang gatas no, lalo na kung ang gatas halin sa nanay. So ang D3 bio nga may MCT nagapasanyog sang pagsalupsop man sang vitamin A sa aton lawas kaupod sang vitamin D3 nga ara na nga daan sa aton nga D3 bio. So inatanan ginapanami na sa sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio. Nami ang pagabsorb sang aton chan sang aton tanan nga nutrients.
5: Champion.
13: D3 bio.
17: Ako si Jomer, tumarget ko sang D3 bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
13: D3 bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
18: Pamakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
14: Simple nga sugilanon, Sir Kevin. Kung ga D3 Bio, kay layo ka gali makakasbuhok mo ah.
15: Oh, oh.
14: Layo nga maupaw gali ka, no? So,
15: yes, sir. Amo na gani subong sige na ko inom kay basi maupaw ko blaw. Ang D3 Bio, ginabuligan niya ang imong T-regulatory cells para mag-alam. Hindi siya mag-overreact kung may mga kagaw nga maabot na sa imo ulor. Anong dapat niya da nga balbalon. Ti kung alam ang imong at regulatory T cells kay pala inom ka D3 bio, hindi na niya pagatakihon. So ikaduha nga punto, pag pala inom ka D3 bio, ang imo man nga no, imo man nga regulatory cells, ang role niya is also an anti-inflammatory. Kung may mga inflammation sa imo nga ulo, nga amo nang kusa gituag pagkakalbo mo, mabuligan sa D3 bio kay nga man i-control sa imo nga regulatory cells ang mga inflammation nga gakatabo sa imo nga mga buhok or sa imo da nga hair follicle. So, kung makontrol, di wala problema. Wala kalbo nga matabo. So, amo na ka importante nga nga mainom ka D3 bio.
16: So, ini ang nagapakilala nga importante gid ang role ni regulatory T cells sa pagtapna sang pagkakalbo.
15: Kung ang kusang pagkaupaw mo mga kagaw da, mga fungi,
14: kaspa mo abi, kulokas mo kaspa lang
15: nga. Ipahid mo ang
14: D3 bio. Pwede ipahid gali, Sir Kevin.
15: Gamito mo as topical ointment.
13: Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! D3 Bio!
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
18: Mga butika!
13: D3 Bio Health News.

0: Radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Bacolod, alas 10:59 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MBPS. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
4: 11 MBPS. Kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 MBPS.

0: maayong aga mga sukit naton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, pizza 16 na kita sa bulan sang Hulyo. Ang ikapito nga bulan sang tuig 2026 and it is a Thursday, Webes karon nga adlaw. Daw ginatuyo ko. Din man kamong lugar sa Pilipinas, din mga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa mong Facebook page. K5 News FM Bacolod 101.5. Like, share, follow ang amon nga Facebook page. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Canyati Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Dampang wapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos na! Mga insan.
2: Ito.
0: Juna Duga-Duga. Richard Bilando Pasilan. Merlita Malbas. Busjo. Julio sa Tinitigan. Merlita Malvas. Jonaline Rondes Galila. Lisnat, ara na siya. Yan ang buhi naman dugo ko ni kay maglantaw naman ko mabangirisi. Mabangisi. Ay, okay? Nakapatay ka ni dugo mo, ma'am. No, Lagaylay. Gina Purano, White Blanca. Merlita Malvas. Di na si Ruda, ang ilis night. Juna, duga-duga. Gina Purano, si Sario, Taob Abitong. Si Kuya Pare. But the fruit of the fruit. Jean Montesino Arroyo, Jonina Irutita. 92 kabilog na ang aton nga live viewers. Ara na si Ruda. Ginapangita dagin kaya mga bimulang. Jean Gulmatico Montaño. Jolly Nubia Lumugdang. Nene Dalaurao. Rosie Magbanwa. You know the rain. Glossy Alimani Mabayag. Pulo, pasinsyahan nyo subong kayong aton internet. Kailinit ang aton internet, kailinit. Kaya ambot, gano'n ni siya? Mapaglob, mapapil diti. Ay ambot na lang. Rapi Bahaw. Edlin Martinez. Rosalie Rigula. Sige, mga balita nga aton pag-istoryahan sini nga aga. Toto kamo kay medyo maduguon ang aton karon nga imbukada sining programa kay nga a. May ospital karon sa Himamaylan nga ginariklamo sang pamilya matapos ginpa-travel ang pasyente pa Bacolod na wala sang nurse sa sulod sang ambulansya. Ang pasyente unconscious kay gali na stroke. Pag-abot sang pasyente sa Bacolod, mapilahan ka oras, patay. Eh? Mga palamangkutanon nga aton karon pagadaydayon. Ang pinakasentral issue di amoniho. Ang aton bala hospital ang may salabton o wala. Hospital sa Himamaylan. Di pa lang anay pagpanganlan. Inibala ang nag-follow sang accepted standards for medical care. Na-met bala nila ang universally accepted standards sang medical care. Balo naman kita basta gani medical malpractice. When we say mareklamo ang pamilya, ang ginabasihan permis ina sang reklamo amo ang medical malpractice. Kagkabalo na kita basta gani medical malpractice ang pag-aistoryahan in its legal parlance. May apat ka mga ginapangita nga mga facts or requirements by law. Duty of care. Motsilingon ng ospital bala nagpabaya sa ilang duty. Ikaduwa, breach sang accepted standard of care. Ang ospital bala wala nagtuman sa dapat nga himuon sa pasyente, that's why napatay ini. Ikatatlo, injury. Ang ilang pagpabaya bala kagang ila hindi pag-follow sa standard or ang ilang non-performance of their duty nakaresultable ini sa injury sa pasyente. Nakaresultable ini sa kamatayon. Ang sabat, yes, napatay ang pasyente. Ikatatlo, ang inibalang ila pagpabaya amuning gintunaan sang kamatayon sang pasyente. Kon ining apat ka mga requisitos ang na-met, but silingon, there is a medical malpractice. O amuna ang aton pag-istoryahan subong nga aga. Malawig-lawig ini kay si Arf ato dito sa pamilya nga iya interbyuhon, kag interbyuhon ta. Ano gid bala ang natabo, kag ano gid bala ang ila reklamo against sining hospital. Damo kita sang mga question that needs answers. Again, damo kita sang questions that must be answered. Ining aton nga program is not about condemning the hospital or blaming a doctor or a nurse. Amo ning klaruhon ko nga daan sa inyo, ha. Ang aton programa subong ining aton pagtutok sining isyo is not to condemn the hospital, blame the doctor or blame a nurse. Why kita nagambal nga aton sila basulon or aton sila patupa-tupaan sang lain nga istorya? Because ang kun ini nga reklamo sang pasyente, sang pamilya sang pasyente ang magprosper, there is a proper court and proper investigators nga amo ang mag tutok sini, not us. Ha? Pero sa kada trahedya nga matabo, especially concerning medical care, napatay ang pasyente, may ara lang kita dapat paga sabton nga mga pamangkot. Ano ini? Una, ang signs bala, danger signs of stroke, na-follow bala nila kag na nabalan. Ang mga established protocols, ila bala nga na-follow. Nagamatter ini nga mga question, kay ini nga mga question, makahatag ini sang kasanagan para sa mga pamilya, kay base we are barking at the wrong tree. Oh? Basi, we will be barking at the wrong tree. So, dapat siguruhon naton na may ara gid bala kapabayaan ang hospital. Oh? Isa laman ang lesson nga aton nga makuha gid rimo. May negligence o wala, kung ang isa katawo naka-develop sang gulpi nga pagsakit sang ulo, especially kung ini ang may kaupod nga pagpalangluya, pag-slurred sang speech o kung hindi mayo makahambal, nagapukol ang hambal, may confusion, hindi sa kabalo kung anong iyang imuon, may paglain sa iya panulukan, doon nag-blurred ang panulukan niya, kag nalipong, hindi na maghulat. May ginatawag kita nga time is brain. Time is brain. Every minute counts. ginanglan may ara gid gilayon nga pag seek sang emergency care. Kag immediately kinahanglan nga dapat matalupangdan ang ining pasyente because time is of the essence. Kay ang stroke, it has a thin line between life and death. Ikamatay mo ini. Ikamatay mo ini. So that's why ini karon nga aton pagatutukan kon bala intsakto ang pamilya to perceive nga may ara sang pagpabaya ining hospital sa pagpadala sining pasyente nga unconscious sa Bacolod on board their ambulance nga wala sang nurse. Pero ang akon lang klaruhon, hindi man tanan nga ambulansya dapat may nurse. Hindi tanan nga ambulansya may nurse. Depende sa sitwasyon. Kay ang iban, ang on board dira are ERTs. Oh. Emergency rescue team or rescue technician or EMT, emergency medical technician. I am an EMT. Hindi man kinalanon nga nurse gid. Importante may proper training. Kag importante once ang patient ginbutang sa ambulance, amo ni bimatabo. Pag ginbutang mo ang pasyente, ginkarga mo sa ambulance, dapat siguruhon mo nga ang iya pinaka minimal. O pinaka minimum nga kinanglanon mahatag mo oxygen. O para sa iyang respiration, dapat may oxygen da kag kabalo dapat ang medical team sa ambulance maghatag sang oxygen. Ikaduwa, dapat ang vital signs ginamonitor na. O nami pagid kun may ara kada sang portable nga ano ni nga ano tawag tanan ganiman? Inabalang ikwan ka electric shock imo nga heart.
2: Ah, grabe po.
0: Oh, kag dapat ma-manage kag hindi mo gipag-i-transport ang tawo mientras hindi stable. Kay importante stable ang pasyente kung ginadala mo sa ambulance. Kaya nga ton nga paminsaron, ara ka na gani sa sakay sa ambulance, dapat tani ginabuligan kagida kag may ara sang appropriate care. Kay karon kung wala naman kagin pabayaan, kamlanta kagin pahigda, kamlang sa sulod sa ambulansya, anong diferensya kung ipasakay ka sa series? O, ti obligasyon na sang ambulance crew ang pasyente na ang ila tinutuyo madala ini kag mapalambot sa ospital nga hindi mapatay. Anyway, ang kabuhi, Diyos na yan ang author. O, importante lang, kay muon tang aton nga obligasyon, ang mga dapat mahimo himuon agod way kita basulay kag hindi kita mabasulan sang pamilya nga kuno nagpabaya kita. Magluwas sina kadamo pagid sang iban nga mga balita, especially ining one stop shop para sa mga drugista. Abitaling one-stop shop, amo na nga magkuha ka permit sa negosyo mo. Naara na da ang Bureau of Fire, ang BIR, ang Mayor's Permit, ang sanitation sa City Health. Ara naman da ang UBO. Kung kinanglan mo building occupancy, ay hindi gali. May one-stop shop man ang mga adik. O gin-raid in isang basang mga kapulisan kay nga, sa lugar, makabakal ka na siya, bumakayup-yup ka pa. One stop shop. Oh. Ay kapamatigiling akong nga amigo, attorney Cesar Biloria Jr. Tsakto na defibrillator. Defib. Ay portable defib. Tsakto man ko attorney. Tsakto man. Ah. Careful na ko subong mga muamo ni nga mga komentaryo. Kaya dapat fair and balance kita. Not komo nga ang pamilya nagpangakig kag nagaakusar nga negligent ang ospital kay napatyan sila sang ila pasyente nga sa ila paglantaw nagkulang ang ospital sa ilang adyote pero hindi makitas na makasiling because
2: isa sa mga pinakabudlay dagon nga kaso sa korte is medical negligence by history. On the blast, Sir Attorney, si Sir Biloria, Sir. Kampiyon sa public service, Attorney Biloria. O, tigpangapin sa mga ginapigos na. Hindi niya kwartang basihan sa iya pagpanabang sa abugasya. Ang basihan niya na iya, ikaw bala ang ginapigos. O, may ara ka, kabulig, nga abugado, nga libre. O, so siling ko, pinakabudlay ini i-prove ang medical negligence or medical malpractice nga ah. Ang matestify sina kag ma sa prosecution, oh? I-prosecute mong doktor sa korte? Kinanglan mo man doktor, oh? Doktor nga espesyalista nga among magapamatuod nga sala ang ginimo sa mga doktor, tisunumbing doktor that will stand against another doktor man. Kay again, ang kabuhi ya Dios ang author. Minaano mo panadaya kahatag sa medical care kung nambalang Ginoo yung ang puhay ka na puhay kagid. Nastalanda ka matay, astalanda ka buhi, mampatay kagid jay mo. Ahay. In remembrance sa amon nga sister sa church, ahay, nagtaliwan ang amon nga upod sa Bacolod Central Church of the Seventh-day Adventist. Kindala sa sanitarium, tumayo pa siya. Nagalain matyag. Ahay, nagtaliwan, ginblati mo na siling ko. Mayo pa pagdala. Dominyo mo niya, galito siya kag ano pa to? Base na cardiac arrest, ano? So, ahay. Munalungan, tagay kabuhi ta. Now, ara si Arf sa hospital. Or sa hospital o sa pamilya. Ara na, standby na Arf. Standby, Sir Arf Amores Tugalon kay interview ta ang family so that we would know ano ang natabo. Arf, EK5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
2: Arf, mayong aga.
3: Mayong to. Aga, K5 okay. Paul, mayong aga sa aton mga tagpalamati. Negligence ka, K5 Paul.
2: Ang ila ginasinggitan. Okay.
3: Ang ginatulok sang pamilya matapos ka kay 5 Paul nga mapatay ining 52 nga pasyente.
2: Arf, ako na naiklaruhon ha. Ining aton program hindi ini manginvenyo para nga karatihon tang ospital. Okay?
3: Yes, ah, yes.
2: Hindi tani hindi ni manginvenyo para nga unfairly karatihon tang ospital. Kiti way pamanta kabalo. Ginaayo ko man sa family nga kitaya sa ton program as much as possible hindi ko ni gustong hinganlan ang ospital kay unfair man sa ila. Okay? Ining isa ka institusyon nga damo gin ayo nga mga tawo, damo gin bulong nga mga tawo, damo na buligan nga pasyente, it's but unfair nga sa isa ka instance aton sila ihukman nga nangin negligent sila, no? Ginayo taman nga kung pwede hindi talang pag-ilawag ang ospital. Pero kung gusto gid sa pamilya nga ilawag nila ang name sa ospital, wait na mahimo, Arf.
3: Yes, okay,
2: kung gusto sa pamilya nga lawagon, ginila kung anong ospital, tiway na kung dada yung may mahimo. Okay, sige. Kay, atin, pabalota sila nga, we need to be fair, no? Padayon, 52 years old ang pasyente, Arf. Ano pa? Ano pang mga ano ni? Ano pa ang mga iban nga need ta mabalaan ng information?
3: Yes, sa natilingan naton 52 ining pasyente sa K5 Paul nga napatay no, sa ospital diri sa Himamaylan. Hulyo 8, no, sa nga gabi ka K5 Paul, gindala ining babae no, nga napatay bangod sa July 8 pa lang sa aga. Nagsakit ini, no? Grabe ang ginpatsyag na sakit sang
2: sakit sa diin, sakit sa diin.
3: Sa tiyan.
2: Sa
3: K5 Paul.
2: Okay.
3: Oo. Rason nga nagdesisyon na lang ang pamilya ka K5 Paul nga dalon ini sa ospital. Pag-abot ka K5 Paul sa ospital, ginabuma man siya, no?
2: So sakit sa tiyan, hindi kay sakit sa ulo.
3: Sakit sa tiyan.
2: Okay. Not headache. Okay. 52 years old, babayi.
3: Babayi.
2: Okay, sige, padayon.
3: gindala ini kay K5 Paul sa isa sa mga public hospital diri sa Himamaylan City. Gin-admit ini kay K5 Paul kagya gindapatan man no sang bulong no para sa sakit sang iyang atyan. Gin-dextrose kag nagstay ini kay K5 Paul ining 52 nga babahi sang isa ka semana no malapit isa ka semana sa nasambit nga ospital.
2: Okay.
3: Dito na ka K5 Paul nga nagdesisyon ang pamilya nga makikistorya na kuntani sa doktor bangod sa sulod sang halos isa ka semana ka K5 Paul nga pagtiner sang ining pasyente sa ospital. Kaisa lang ka beses ka K5 Paul.
2: Ay abaw. Arf, dira, arf, ha? Ang pasyente gindala sa ospital. Stomach ache ang problema. Now, kung sakit sa tiyan, Arf, damo kada sang, hindi mo ko doktor, Arf, ha? Pero nag-skwila kita nursing, no? Nag-training kita as AMT. Kung sakit sa tiyan, Arf, damo kada i-consider, is it pancreatitis? Depende sa location kung napalpate ang tiyan. Is it pancreatitis? Is it gastroenteritis? Is it food poisoning? Is it gallstones? Oh, is it liver issues? Kung dalom-dalom, is it appendicitis? Damo kada sang i-consider doktor ang makabalo sina kay nga ginapalpate nila na. Nami gitani kung may amon ang chief complaint ang isa ka pasyente, nami gitani ang doktor gid ma-order sang laboratory screening nami pagid kon ma refer mo dis Bacolod nga ma CT scan or ma ultrasound no ultrasound kiti hamakon mo nagkadtod sa gindala sa Pizza Otso sang Hulyo that was pila na lawig na Pizza Otso sa gindala that's Wednesday no Merkulis sa gindala
3: yes
2: and then sa kalawig na kaisa lang sa bisitahan sang doktor ideally bala Arf ideally ha ang doktor bala dapat ka bisita kada adlaw oh sample biara kada ginabisitahan na sang doktor gina-check na kon sa private hospital way ko kabalo sa public hospital basic ka

0: dala sa ICU eh.
1: Oh.
0: From emergency room, pag-abot mo da, iti i-cater ka sang nag-receive na doktor. Tapos na-check up sa imo, may chief complaint ka, may diagnosis siya, na-stabilize ka, ipasaka ka na to sa babaw sa kwarto. Okay, kung lala, gedrik ta kay sa ICU. Kung di masarangan ng lan mga further test like CT scan, talon ka to sa bakulod na may ara CT scan. O kung ni ultrasound ka. Now, but, nga nga ka isa lang magbisita ang doktor?
2: Oh? Yes, amo na ka K5 Paul, no? That's why nagkakita dire sa pamilya mismo, no? Sa pasyente, para aton ka K5 Paul ma-istorya, kag ma-interview man aton, ang ila gusto ipalabot ka K5 Paul.
0: Sige.
2: Sa aton, no? Kahit nagreklamo, ini sila sa aton, and at the same time, nag-post man ini sila ka K5 Paul sa Facebook, rason nga nag-bulahuba ini ka K5 Paul nga issue dire sa buong kasur nga bahin sa Negros.
0: Sige.
2: Para aton ma-insintihan ka K5 Paul, ari diri subong ang utod kabataan sa nga pasyente ka K5 Paul. No,
0: sige.
2: Gusto mo ba kay K5 Paul ma-istorya?
0: Sige. Ari, kita gusto nila nga may live tapa. May live? Hindi na makita sila sa kamera? Away sila FB live? Gin-record mo lang. Oh. Okay sila nga ipakita naman sa background ang ilang recording?
2: Gin-video record lang.
0: Oo. Pwede lang nga mapakita ito sa background. Sugot sila.
2: Yes.
0: Oh, sige, makita tan, i-play tan ang aton ng mga recording. Wala lang audio tan, para nga may background lang. Sige, can I talk sa pamilya?
2: K5 po.
0: Oh, sige.
2: Arf? Luyag po ka K5 po. Yes, K5 po.
0: Oh, istoryahon ta ang pamilya.
2: Sige, sige. Ari ang bata ka K5 po.
0: Sige, mayong aga.
3: Aga, sir.
0: Mayong aga sa imo, ma'am. Pwede mabalaan imo pangalan?
3: Hello.
0: Oh, okay. Pwede mabalaan imo pangalan? Oh, bisan ayo lang.
3: Hello.
0: Hello. Oh, sige. Babatian mo ko?
3: Oh, okay.
0: Okay. Pwede mabalaan imo pangalan, ma'am?
3: Oh, si Rosel Benaventura, sir. Bata akong napatay.
0: Okay. Rosel Benaventura. Pila na edad mo, Rosel?
3: 34.
0: Sige. Rosel, una bes, kami sa K5 na rin, nagpalabot kami isang pagboylog sa kasubo, kay inyo ginadangat subong. So, Rosel, no? Rosel, and then pila gani mo edad?
3: 34.
0: Oh, 34. Sige. Rosel, ang imo nga mama is a 52-year-old, correct?
3: Oo.
0: Okay, din ka mong ga-star?
3: Dari sa barangay 2. Proper Himamaylan.
0: Barangay 2 sang proper Himamaylan. Sige. Now, si mama mo may ginabatsyag din nga daan?
3: Nang amo lang dito sir ang gireklamo niya sa ako sa tong time gulpi lang gid sa nang silinga gasakit ang iyang atyan.
0: Okay. Gasakit ang iyang atyan. Din dampi sa tiyan niya ang gasakit. Kay lapad dako ning area sang tiyan mo. Din dampi. Wala to o babaw dalom.
3: Sa right side,
0: dalom sang hips. Basi appendicitis, appendix na damo. Dalom sang ribs. It could be liver or gallbladder, no?

0: doktor dayon nga nag-abot? Pag-abot sa emergency room, ginlantaw dayon sang doktor?
1: Oo, may doktor nga nagdipara kay mama. Ginama lang kami nga need na mo nga ipa-ultrasound si mama para mag-alaan.
0: Correct, correct. Ginpa-ultrasound nyo?
1: Pag-aagagin, sir. Ginschedule din si mama. 1:30, sir. Ginpa-ultrasound na
0: mo. Okay, dra laman sa ospital?
1: Sa, oo, oh, na sa gwa na.
0: Sa gwa na?
1: Ultrasound.
0: Ultrasound, 1:30 sang hapon, the following day. Okay, ano ang finding sa ultrasound?
1: May gallstone.
0: Oh, gallstone. Sisiling ko gidaw, gallstones. Basta gani ara sa right side, liver, gallbladder. So, gallstones. Ang gallstone siya ulupirahan o hindi?
1: 1.3 cm. Ginahambalan kami sa doktor nga kung pwede pa inumulong si mama anay pulo. Kasi madala
0: pa. Madala pa lang. Okay, gamay-gamay lang man. Okay, sige.
1: Oo.
0: Now, ginpainom siya bulong.
1: Ginpainom siya. Tapos the following day, nagreklamo na si mama sa ako niya gahuot ng iadughan.
0: Okay, wala siya, wala ni siya sakit sa kurason nga na-diagnose sa before with heart issues? Wala?
1: Wala.
0: Wala man.
1: Nagreklamo. Nagreklamo ako sa nurse na muna nagreklamo si mama ang gagahuot.
0: Okay, ma'am, alas 8 siya gindala. Ah, pizza 8 siya gindala. Pagka pizza no, ibigin ultrasound. San o sa nagreklamo nga sakit? May chest pain siya. Ano nga pizza?
1: Pagka 10.
0: Okay, chest pain, pizza jizz. Okay, oo. So ano, gingkad to sa isang doktor?
1: 10 sang hapon na mga 4 nagreklamo si mama sa akin yang gasakit na iadughan.
0: Okay, ginkadto sa isang doktor.
1: Wala sir, ako nagkadto sa nurse station nga gareklamo si mama nga gasakit na ang iyang adughan.
0: Okay, ikaw gabantay sa mama mo.
1: Oo.
0: Okay, ang mga nurses galibot from kada oras, duha ka oras galibot gid man. O wala.
1: May galibot.
0: May rounds. Okay, okay, sige. Anyway, pagreklamo nga sakit ya dugan, ano ginimo sang nurse?
1: Naghambal ang nurse ako nga kung kaya ko na namon ipatrop ay sa mga dito sa private sa Kabangkalan.
0: Ipasailo sa Kabangkalan kay private.
1: Ipatrop ay sa iyang heart.
0: Ah, okay. Okay, ipacheck ang iyang heart sa private. Te. Oh,
1: nang ginghingagaw ko man ang dugo ni mama, personal nga kami nagkadto sa private hospital sa Kabangkalan para lang mahingagaw ko patrop ay kung para mabalaan kung may sakit
0: na kung may sakit sa heart. That is one indicator abi nga may ongoing kang problema sa heart, no? Kung magtaas ina nga marker. So ginpa-check, anong resulta?
1: Ginhambal nila sa amon sir na okay lang man kuno ang top ay.
0: So wala sa problema sa heart. Okay, basi anxiety lang. That's why gasakit ang gapinot ya dughan. Now, si mama mo hypertensive hindi? May taas BP ya, hindi man normal. Wala sa diabetes?
1: Maintenance si mama.
0: Gamaintenance. So may ara sa history of hypertension, gamaintenance lang. May diabetes siya wala?
1: May ara.
0: Oh, ara. Oh, sige. So amo na diabetic, hypertensive. Ginabulong ang iyang sugar, hindi magtaas, plus may maintenance. Now, Arina, sa normal na iyang troop eye, ano na yun natabo pagkapit sa 11?
1: Pagka 11, nagsugod na si mama hilanat. Nga daw, hindi na siya manaog ng iyang hilanat. Halin sa aga hasta magabi.
0: Okay. Pit sa 11, hilanat. Ano kataas ang iyang hilanat?
1: Gadabot si mama sa 41.5 yung hilana.
0: Okay, anong management sang medical team? Ginano siya? Gingaan siya paracetamol? Ginano siya?
1: Paracetamol lang gitang ginresita sa amon, sir.
0: Wala gyapon doktor nakakadto since ginusisa siya sang pizza 8. Why na doktor hasta sa pizza 11?
1: Wala, Rubing.
0: Wala gid may nagkakadto nga doktor.
1: Okay, ang rason nila sa amon, kadamo ko nun sa ang pasyente sa emergency.
0: Okay, okay, sige. Do ka delikado, makon mo, may gallstone issues ka, and then may diabetes, hypertensive, gagsakit ang heart, okay? Sa nakita nila nga, why man problema, probably sa heart. Wala sa gin ECG? Why sa gin ECG? Wala?
1: Unubaan siya dugo.
0: ECG, wala. Electrocardiogram, wala. So, may hilanat. Now, anong dayon pagkapit sa 12?

0: sige, nalanggit si mama, yahila na, tapos gapang luya na siya, tapos asa nga nagreklamo na siya nga sakit ng iyaulo.
1: Iyaulo na, okay. Para si nasipsis, Blanihaw. Oh, July 11, sige ka pong fever, pagka 12. Pagka pizza 3C, ano na tabo?
0: 13, may doktor nga naghambal sa amon niya. Kung willing kami ko, no, i-transfer na namon si mama sa sa hospital sa Bacolod.
1: Okay. I-transfer na sa Bacolod. Anong ambal nyo? O, nag-oo ka mo? Nag-sign ka mo waiver?
0: Wala pa kami yung pa-sign, sir. Kaya ba ko sila hulatun ko hanay si Papa?
1: Kaya mong ma-decide?
0: Oo nga, hambalon ko.
1: Ano oras ka mo ginambalan nga ma-transfer na sa Bacolod?
0: Mga 10, sir.
1: 10 a.m. kung p.m.?
0: 10 a.m.
1: Okay, 10 a.m. sa pizza 3C. Now, ano kung nung rason nga i-transfer sa Bacolod? Kay?
0: Operahan.
1: Operahan ang Yagalstone. Okay. Okay. So, Now, san o ano oras ka mo nag-decide nga mapabakulod na sakay sa ambulance?
0: Wala, sir. Kaya ginhambalan kami nila nga kung willing kami magpa-transfer, mahulat man kami Japon sang days or week nga may mabaton sa amon kaya wala bakante ang hospital nga transferan sa amon.
1: Tiyama akon mo, nagasinakit ang imo nga gallstone, so laton pa. Okay, but anyway, kay may coordination. May coordination dapat sa hospital nga transferan, which is proper na. Now, anong natabo na yun? Pizza 13?
0: May doktor nga natadto sa amon nga wala kang ilang
1: i-transfer kay operahan sa Bacolod.
0: Okay. Kaya operahan. Hindi no kaya si mama operahan kay kadako kay mama. E refer gid si mama sa ospital, mangita pa bakanteng ospital.
1: Nakakita ka mo? Nakakita ka mo ospital nga bakante?
0: Wala sila nakakita. Personal nga ang tiya kung nag-contact sa BAMSI Hospital para i-admit si mama.
1: Okay, so ginbat, ang BAMSI nag-okay nga dalon to. Mga nang oras ka mo naghalin sa Mama Ilan?
0: Mga 5, sir.
1: 5 p.m. Okay, 5 p.m. Now, kanto ta sa ambulance? Sang si mama mo ang ginpasakay sa ambulance, kamusta ang iyang sitwasyon?
0: Hindi, naging si mama okay. Unconscious si mama.
1: Halin pa lang sa ospital? Unconscious na sa gali?
0: Unconscious pa lang siya sang...
1: Mga ano oras sa... ano oras siya nga nag-unconscious or lipong per se? Ano oras?
0: Hindi, 13 pa lang si mama niya. 13 pa lang niya galipong-lipong. Mama mong gadudula na yan ginawa.
1: Oh, so gindala ka mo sa... alas 5 sang hapon, ginkarga sa ambulance nga lipong.
0: Oo.
1: Okay. Ang tawo sa ambulance, pwede mo masaysay kung anday sino kag mga ano klase na nga mga professionals? May driver.
0: Wala.
1: May driver, of course. Okay. Sinong upod sang driver?
0: Ako, si mama. Apat lang kami, sir.
1: Driver? Papa. Driver? Okay, ang ambulance ang uno, driver. And then pasyente. Mama, papa mo kag ikaw. So wala na iban.
0: Wala na, sir.
1: Tinga nga, why ni nga nagsukot silang unconscious ang pasyente. Halin pa lang dangadaan sa mamaylan. Waay na animo. Unconscious. And then masugot ka mo dalon sa ambulance. Pasakyon nga driver lang ang ara. Nanunano nga mag cardiac arrest. Na sino ang matabang sa iya?
0: Nag-request kami, sir, kay gadudag kami, pero wala kami nilagi na...
1: Anay pa, dali lang. Ining ambulance ka nagkarga siya. Ano klase ambulance? Ambulance ang hospital?
0: Province, oo, sir.
1: Okay. Dali, gid lang. ARF?
2: Okay,
1: Na-try mo pa sa bat ang hospital? Napa-interview sila?
2: After sinika kay Five Paul, madiretso kita dito.
1: Nami tani kon kay ina pa lang gininterview ta na daan ng ospital, ano? Pagita ibi pagi ARF nga ma-interview tang ospital kay to be fair with them, dapat masabat nila ni para balance it. ARF hindi man pwede nga inilang ya aton gina-cater. Pasabton tang ospital, tuod ba lang nga wala kamo maging padala nga any professional nga maupod sa ambulance to take care of the unconscious victim, unconscious patient? Okay.
2: Right after sinika kay Pai Paul.
1: Pero basi may kilala ka da, basi may mga directory da tawgan sa Subong. Kay Subong naga-live na ta eh. Naga-cater na ta sini, unfair silang hindi sila kasabat, no? Sige, padayunan ko pagitay pagi nga makwan arf nga matawgan ng Imamaylan Hospital. Anyway, Ma'am Rose, so si mama mo gindala, Rosel gindala sa Bacolod on board sa ambulance nga way na iban nga staff kundi driver gid lamang.
0: Oo.
1: Oh, wala animo si mama mo. Sino ang nag-authorize nga makikarga na sa ambulance kag malakat na? May nagpirma na dapat mo. Sino nag-authorize?
0: Ha? Wala lang, hindi lang kami sure sir kung sino ginagpirma ngayon, nagsugot niya na transfer kami.
1: Nagpirma ka mo waiver sa inyo pag-transfer?
0: Ari nga ako niya tiya.
1: Okay, hello? Yes ma'am. Sino yung atong pangalan?
0: Otod gali ni Lisel.
1: Okay, imo pangalan ma'am?
0: Liani sir.
1: Si Liani. Okay, ano mo to, magulang mo o mangod ang napatay?
0: Magulang sir.
1: Liani. Okay, sister. Sige. Now, ang imo nga utod, unconscious, wala animo, ginkarga sa ambulance. Driver lang kagway na sang iban nga upod. Ang iabana, kagyabata, kag ang pasyente, tatlo, plus driver, apat. Wala ni gin oxygen ang imo magulang?
0: Gin oxygen sa... Bali, amonitor mo, nagpabalo ang akon nga ano nga hinablos nga si mamaya i-transfer sa Bacolod kag maging papilian lang nga government hospital.
1: Mm.
0: So siling ko pag government hospital dahil si mama mo nagayilowis na kag ang iya nga tiyan nagadako na.
1: Nagayilowis bangod nga may problema sa gallbladder.
0: Oo. At the same time wala na sa kanaog ang iya nga hilanat kag ang iya nga tiyan nagataas.
1: Mm.
0: Sa delirio nag-isaya sir ang iya nga mata nag-isaya sir sa muklat sa time hindi na siya kasala sa hamon.
1: Oo. Tapos
0: sang Saturday, I think Saturday evening nag-visit ko na kag namangkot ko nga ano ang status ng hamon nga patient nga si Lizelle Buenaventura kay nakita do hindi pala nami.
1: Mm-hmm.
0: So since nga kasalig kami, wala kami agasiling nga malain ang Imamaylan.
1: Yes. Oho.
0: In the other, ano, okay man niya ang ilang pagdipara, pero sa case namon, nakita namon niya nga may negligence, did you, sir?
1: Okay, paano mo nambal nga may negligence?
0: Una, sir, nagreklamo ang ako nga magulang nga gasakit ang iya nga dughan, stroke eye lang. Ginsigin sa amin. Nagasaka sa ulo ang sakit sang iya nga dughan. Ang hilanat, sir, wala ka panaog, sipin-sipin na ng namon. So kaya the question na kami ang infection sir nagsaka na sa ulo. So hindi ka doktor, ano pa wala kami nagpanguna, nagrespeto kami gyapon. Ano pa yung pamakot na kon kung ano gilang iyangat sa tos. Kung ano ang ginapangayon nila nga request, ginahatag ang gulong ginabakal sa may kabangkalan pa. Tapos ang mas na tayo nagambal nga hindi kaya sa isa ka doktor nga maopera it kinanglan siya i-transfer pero wala sang available nga government hospital. Never makita sir nagsiling nga urgent in-transfer yung inyo pasyente kay nagapangdalag na nagapanghupaw-hupaw na wala na conscious. Hindi na siya sir nakangon, hindi na siya kakilala,
1: luya na though, disoriented na.
0: Oo, ang dila ya sir ara na sa sulod nagalisilisi na sa. So sa Monday na nagtagto ko kagingambalan nga matransfer kami sa may Bumsy. Ang hospital nga transfera namon, since nakita namon nga basi ko ni pa-private na sa namon,
1: basi matabangan? Oo, may ngagaw.
0: Wala ko nagambal sila sir nga ang itsura sa magulang ko critical na kasi basi magsiling sila nga alam kapasang sa doktor. Diba?
1: Diyos, tsakto.
0: I-transfer na lang namon. Kami yan ang post nga i-transfer. Paghambal naman niya i-transfer, may nagtulog sila sa kwarto, may gin-inject sila, sir. Nag-question ko, siling ko ano na sa ang inyo nga gin-inject, ma'am.
1: De.
0: Siling niya para sa iya potasyum.
1: Kaya daw nagnubo ang iya potasyum, guro, damo na.
0: Oo.
3: siling komputasyon, hindi ko na naog ang yap. Doon siling niya huo. Pag siling niya nga huo, ipamangkot nung hinablot ko, siling ko ten kabalo ka mo nga nanaog ang potasyum ni mama nyo. Nagambal sila, sir. Wala. So, nga wala kami ni Zasser yung pabalo.
1: May ara dapat, ma'am, right ang pasyente and the folks. Tawag na nga informed rights. But silingon, ano man ang itoslok mo da, pwede na nga ipabalogid sa pasyente o sa folks. Kahit ilan nga yung mata mo. Oho. So, ikaw pang namangkot kung ano na. No, now, but anyway, hindi ma kuya abimam doktor, no? Naka-eskwila lang ako sang nursing, hindi ma kuya, ano ni, huwag mo kuya nagkwa-board na. Ang huwag ko ganit makumplito yung akon nga, ano ni, nga, requirement sa hospital. So, ariya ma'am ang ato, no? Hindi magita na, we are not, we don't have the authority, no? Nga mag-judge sa hospital. Pero, sa imo yung paglantaw, ina nga mga bagay nga lain ang matsag ni sa magulang mong tsuraya, kapang dalag na, nagado, nagasurit na ang mata, unconscious, gasakit ang dugan, gasakit ang ulo, why na sa animo, kapang dalag na.
3: Excuse me, sir. On the way, sir, pabakulod sa ambulance, nagkutin sir, nagturong liwat iya mata.
1: Tikay, lantawa ba? Amo ganun ni siling ko, ma'am. Nga ang naginsugtan sa hospital nga ikarga ang isa ka pasyente nga hindi stable ang kondisyon, not even conscious, nga ang karga sang ang tawo sa ambulance is only the driver. Yes, may oxygen, pero at that time karong nga mag-cardiac arrest na, sino ang ma-CPR? Agarin pagin
3: sir,
1: ah,
3: sang manog transfer na kami since nadamo siya sir Latigoas. Na no, nakita ko ang panit sa akon nga magulang, dry na siya katama, kagangiya nga mga bibig nag-dry na.
1: Oo, so, dehydrated siya.
3: Katingala ko kay di damo man siya dextrose, nagamba ko siya na blood po, so lihabi ang latigo ni mama mo, ko nagatubod pa na. Well, namon sir, napicturan ka that time sir, nakraming na kami mong, kaya dali na kami matransfer. So, ang nakita sa concern, maybe may ara man kami park na wala na mo na monitor bango nagsalig kami. Ang ang dextroser wala na sang unod.
1: So, naubusan. Amo na gani siling ko, ma'am. Amo ning problema. Kita mo ang iya nga dextrose, why na unod? Kay nga, wala sang any medical team or professional nga ara on board sa ambulance nga mamonitor sa iya vital signs, mamonitor sa oxygen, sa O2 ya, mamonitor sa iya nga ano ni? Sang iya nga dextrose.
3: Sir, excuse me sir, I correct ko lang sir. Ang dextrose na yan niya sir nga wala sang unod sang ara, baka kami niya sir sa
1: hospital. Ah. Sa why na siya sir, sang IV fluid sa samtang ara sa ambulance?
3: Ging butangan na nila sir.
1: Pero ara na. So, okay, so ara gali, ara gali. So may IV fluid, may IV line, no, may IV fluid. Nagatubod.
3: Oo, nagatubod.
1: Okay.
3: Tapos nagsambal ko nga mapaupod. Nagambal ni Kuya Sir, mapaupod kami.
1: Nurse!
3: Request ko na maupod sa amon. Since nga, ang amon pasyente, nakita namon may hapo na. Tapos, hindi na namin ang iya nga sitwasyon.
1: Di ano ambal nila?
3: Ang sabat sang nurse sa amon, wala kami kuno request. Halin sa hospital nga amon transferal. Siling ko need pa namon magpangayo request sa hospital nga amon nga transferal. Siling ko, si mga iba nito request. Siling niya, wala na na ma'am, wala na kami nagpadala sang, ano ni, gapaupol, nurse. Siling ko, ano nang himuon namon, inuulo lang na to namon. Siling niya, hindi, may referral, sila ko nung ihatag. Siling niya, tapos wala request ko nung halin sa doktor, sang himamailan.
1: Abi mo kis, abala ma'am, amuning problema sa bureaucracy mo. Ang pulisiya, blakis a, ginapilit ang pulisiya, nga bisan hindi applicable, piliton ta. Lantawa bala na, kung hindi sila ka-provide nurse tani, contact sila iban ng ambulance nga may ara, trained EMTs eh. Pwede man sila ka-contact sa barangay da or sa munisipyo sa o sa city o Himamaylan. Kaya ang Himamaylan, kapabugal man na nga kampiyon ng ilang rescue team da. O, basi may mga available to sila yung mga, ano ni, nga mga ambulance with the complete crew. O, kaysa sa kung wala gali yan, nurse, kag ginangla, padlaganon nilang ambulance nga driver lang. Oh.
3: ang sambal ang isa ka na kita lang gid istorya ho na mon ang istorya ho ko nga kon ang amon ni Lars kay Arite.
1: Mm-hmm.
3: Sige istorya. Nagambal ko nung wala na nako do ginapadalan Lars kay under ano ni kulang sila sa isang Lars sir.
1: Amo nang ano. Do pareho lang na baladay nga ang nasubuan ko lang bla kay ang punto bla nga daw waay na sila ya care kung mapatay ka o hindi. Why ni sila ya care? Yes, sige bala da. Gusto niyo maglakat? Gusto niyo magsilo? Hindi ni namon kaya inyo pasyente, isilo ni sa bakulod. O ara may ambulance na o may driver na dala niyo to. Why ka na bala tani kung ikaw ang nurse nga may pag-care kaya sa pasyente, makabalo ka mo. Ay, do hindi tani guro magsugot. Ma, mga dalon tani kay wala bantay o. And then critical lang iyang sitwasyon. Do pareho lang bala mayo tani kung bisan gani vet bala ma'am, veterinary clinic. Mayo pag isang veterinary clinic kay ang doktor dakag mga attendant hindi mga hindi man nurses pero gambal pa niya dai ang imo nga ido hindi pa ni mayo matyag hindi tanay pagpapulion ha diri na lang ni anay ido na ido ginatatap mayo kung tawo tawo na yang ginastoryahan ta kag kabuhi sang tawo
3: wala man sila sa nag-examine sir basta lang man nila gi-transfer ang amon nga pasyente
1: ay ambot na lang okay
3: tapos na-delay pa kami sir ha isa pa ginasin na na-delay kami sir bangod da sa cashier nga hindi magpasugot mag-transfer kami kung hindi namon mabayaran ang amon nga bill nga 25,000
1: para pagid ti ano ba hindi pwede nga ma-provisory note lang na anay we're talking about emergency gindalada sa inyo hospital critical the fact nga sa inyo da hospital nag-critical but silingon hindi kamo kabalo mag-manage or hindi nyo masarangan kay hindi nyo masarangan i-refer nyo sa Bacolod kay i-refer nyo sa Bacolod hindi nyo pagpapalakton kay why pa kabayan din ang mas importante income nyo o kabuhi sang tawo
3: may PhilHealth man gani sir ang pasyente sir
1: ay ambot na lang daw akong mahay blood diri ma'am
4: ah grabe food
1: oh
4: tinanto ito
1: daw akong my blood but anyway kay manog time na ako abi pag abot sa Bacolod in short napatay imo nga utod
3: wala pa sir wala pa sa nang ano na sa sir critical na sa sir kinanglan ya tubuhan
1: okay
3: para nga
1: mga pila pa ka oras kag napatay siya sa Bamsi
3: mga inuras lang sir
1: patay siya now directly man pamakuton ta ka ha. Ano yes, ang gusto mo matabo sa sinang hospital? Ma-file ka mo complain?
3: Ang amon lang sir, wala kami sang hindi kami mag-file complain kundi ang singgit lang yan amon sir. Sila pa kalisel ang pwede mapatay sa sinang hospital. Kagantis nila isang management. Sila pa ka pamilya sir. Ang mag-aantos sa sinang hospital ang tip nila tagaan sang maayong pagdipara. Wala kami yan sir, ano nga mag-file content. Change management. Nga taning ato nga province, ang ato nga region, ang ato nga DOS, itiko ng ina nga hospital. Mm-hmm. Wala na yan sir ang amon.
1: Ma'am, tagaan ta ka tatlo ka minuto, the max. Imo mensahe sa hospital. Go ahead.
3: Sa ina nga hospital, no? Nangin maayo man ang hospital on the other side. Pero sa case na mon subong nakita na mon ang negligence guest. Kag isa sa gina-expectan nga sa diin nag-care, nga nag-concern sa pasyente nga may pagpalangga. Labi na git sa, ano no, sa income sa kwarta. Kung nakita ninyo nga wala sang kaya, do atong hindi nyo napagdiprahon, please lang. We are the same life. Pareho sa may kabuhi. Ang importante, ang kabuhi, hindi ang kwarta. Pwede naman naguro nga ang kwarta may istoryahan, ang payment may istoryahan. So, hindi din magpasugot ang treasurer. Paki-check naman din sa treasurer, basi wala na siya kabuhi. So, sa himamaylan, no, kung sino man dira ang director, sir, ginaayo namon, amon niya, sir, ang amon niya gusto, makita namon ang himamaylan niya sa diin, may pag- pagdipara bala nga mabatsyagan sang pasyente nga mabuhi pa ko. O nga may gugma ang ina nga mga staff dira o kon ang may hope sir.
1: Sige. Ma'am, pwede ka gid bala maka reklamo sa mayor sang LGU kay ti government hospital na basi mabuligan ka ni mayor. Ma'am, alang-alang nagiko sa Chimpo. Salamat sa imong pagsalig sa K5 and I do hope nakabulig kami sa imong pagpautwas, no? Para ma-redress, matagaan sa pag-correct ining nakita niyo nga hindi man anomalya, no? Nakita niyo nga may pagpabaya ang ining hospital. Ma'am, salamat sa time and ang mahabulig na ginamon is to say condolence, no, sa inyo nga family.
3: Yes, sir. Thank you, sir.
1: Okay, salamat gid. Arf, hindi ko magdugay. Arf, hindi ko magdugay. Time na gid, Arf, ha? Gusto mo balikan ta kakaroon? Kung gusto mo, may istorya pa siya, balikan ta. May ara lang sang gusto i-congratulate. Greetings para sa 9 years class anniversary sang PNP 2017-02. Masinag lahi by Police Corporal Francis Jan Plano. Alright, sige. Alala ko sa Chimpo, balik lang ko dugay-dugay. Oras, alas 11:55.
5: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DDX 500!
6: Ako si Jean Paul Hineroso, storyahan ta karon, ha? Ano bala ang sekreto sa healthy aging? Ang tanang nga tao nagatigulang. Pero paano nga magtigulang ka nga healthy ka? Kaupunta sila karon nga diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Uy. Ano bala ang modern nga pamaagi sa pagpalawig sang kabuhi backed by research and studies, Dr. Ramil?
7: Kuya Sir JP, simple lang pamaagi ko para hindi dali magtigulang. No. Pinaka-importante sa tanan amo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw. Sa unang panahon, Sir JP, sobra kalawig ila kabuhi. Hubin pa na yang 100 years old.
6: Ayu.
7: Nya tapos wala pa man to sila sang kuana kung ano-ano nga mga suplemento nga ginainom. Ang ila sekreto, prutas kag utan man lang. Less ang radiation, way mga cellphone, tapos less ang pollution, temprano ang tulog, kag amo na ilang mga sekreto. The same nga mahatag sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ini ang may mataas nga antioxidant halin sa utan kag prutas. Kag although mas intense ang radiation kag pollution subong, ginadetox naman sang DTX 500 kag Mighty C ang imong lawas from those toxins.
6: I agree, Dr. Ramil. The age-old diet of fruits and vegetable is now a well-studied concept in healthy aging. Madamo na nga mga research ang nagpamatuod sang beneficial effect sang plant-derived bioactive compounds kag ang pinaka-best studied nutritional approach sa pagpalawig sang kabuhi amo ang antioxidant supplementation. Maswerte kita bangod available diri sa aton ang super antioxidant nga DTX 500 kag Mighty C.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhas. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500.
7: Duha sa mga widely accepted age-defying diets amo ang intermittent fasting kag modulation of macronutrient content used in ketogenic diet.
6: Gusto.
7: Hapos lang man ang intermittent fasting since mag-skip man lang ka sang meal mo nga dapat mo ngay mo, like wala ka, di ka mamahaw, duha lang ka pagkaon, isa sa udto, isa sa hapon. Ketogenic diet, on the other hand, ang nagausar sang stored fats and proteins as source sa imong energy subong. Subong man nga ang nagkaon sang mga good fats like MCT, makita mo sa BCO, sa ditribayo, avocado, mga nuts, ang magaresulta sang gitawag weight loss kag ma-improve ang imong gitawag brain function. Pero kung longevity o pagkabuhi sang malawig ang istoryan, Sir GP, wala sa gihapon makaperde sang potential sang gitawag utan kag prutas. Especially, ang pag-shift in to pure vegetarian kag adlaw-adlaw nagasuplemento sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: Correct. No, ang pagtigulang isa ka unavoidable, no? Universal kag biological phenomenon nga nagaapekto sa tanan nga multicellular organisms, humans, animals kag plants, no? Matanom man, masapat man, matawo, gatigulang kagid. It has been thought nga ang accumulation sang molecular damage nga nagaresulta sa aging healing kag bangod nagatigulang na ang mga cellula, tissues and organs, diri na nagasugod ang pagpigaw sang bodily functions including resistance sa mga balatian.
7: So ang anti-aging effects ang pinoli compounds, polyphenols, flavonoids, halin sa panit sang tubo, ngayara makita mo sa DTX 500 kag MyTC. Ang may ikasarang sa pagpalawig sa imo nga kabuhi. Imagine Blaster GP, mga transferred super efficient antioxidants ina nga ginagamit sang tanom as potent defense system. So, kung lantaw nimo, ang mga transferred super efficient antioxidants ina nga ginagamit sang tanom as potent defense system batok sa fungal infection kag ultraviolet transition. Ini karon ang yara na sa kada kapsula sang DTX 500 kag MyTC.
6: Pero sa ton simple lang ah. Inumalam lang DTX 500 kag MyTC mo kada adlaw.
7: Nagapati ang mga modern scientists nga ang mitochondria nga amo ang power plant sang cellula mo. Amo ang main source ang free radicals, gani ginatinguan karon kung paano mahimo ang mitochondrially targeted antioxidants. Nagapakita lang kung ano ka disparate ang tao nga maglawig ang kabuhi.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tay,
9: happy kanunay,
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epektibo,
9: DTX 500.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5 News FM.
5: Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
5: Network News.
11: YTC Network News.
5: Headline.
12: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, Brigadier General Escanilla sa itinalaga bilang commander ng 3rd Infantry Division. Isang estudyante sa Parana, Samara, na pigilan ng mga otoridad matapos nagbanta na magdadala ng baril sa paaralan. Tindahan sa Pasig City ni ransack ng menor de edad. Lolo na suspek sa pangahalay ng kanyang sariling apo na menor de edad, sinampahan na ng kaso sa Negros Occidental. Tatlong suspek sa pagpatay sa marine biology sa bayan ng Sibulan, arrestado na. 6.8 million pesos na shabu at kontrabando na samsam sa arrestadong lalaki sa Aslicia Isabela. Suspek sa pagnanakaw at paninilip sa mga boarding house sa San Jose Antique, una nang nakulong dahil sa illegal na droga. Shabu dealer sa isla na kilala bilang ipinanganak na apoy sa Northern Mindanao, Timbog. At 45 tricycle driver sa Kalibo natin ketan dahil sa hindi pagsusuot ng bagong uniforme.
5: YTC Network News.
11: YTC Network News.
12: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Brigadier General Escanilla sa itinalaga bilang commander ng 3rd Infantry Division. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
13: Itinalaga bilang commander ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army si Brigadier General Joey Escanilla. Si Escanilla ang pumalit sa nagretiro na si Major General Michael Samson. Napagalaman ang bagong commander ng 3rd ID ay Tubong Alimudyan Iloilo at dating Brigade Commander sa Negros Oriental at Armed Forces of the Philippines Joint Task Force Cebu. Ipinasiguro naman ni Escanillas na ipagpapatuloy nito ang mga nasimulang programa ni Samson. Tututukan rin ito ang tuluyang pagsugpo sa natitirang bilang ng mga rebelde sa isla ng Panay at Negros upang mapanatili ang seguridad ng mga mamamayan. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
5: YTC Network News.
11: YTC Network News.
12: Samantala, isang estudyante sa Paranas, Samara, napigilan ng mga otoridad matapos nagbanta na magdadala ng barila sa paaralan. Detalye ng balita niya, hatid sa atin ni ka K5, Carlo Arisgado.
14: Isang grade 9 na mag-aaral ng Kasandig National High School sa Barangay Kasandig, Paranas, Samara, ang nagpakalat ng banta sa social media na magdadala siya di umano ng barila sa loob ng paaralan nitong Hulyo 14. Base sa impormasyong nakalapa, ipinadala ng estudyante ang banta sa pamamagitan ng isang mensahe sa kanyang kaklase na bukas ka lang kasama ang litrato ng barila at mga bala na nakalagay sa loob ng kanyang bag. Nagdulot din ng matinding takot sa nakatanggap ng mensahe ang pahayag ng suspect na isa pa lang daw di umano ang kanyang nasaksak. Agad na naiulat ang banta sa mga otoridad na mabilis namang umaksyon kasama ang Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO. Sa isinigawang operasyon na narecover sa bahay ng estudyante ang isang kalibre 38 na baril na pagmamay-ari ng kanyang ama. At sa ngayon, patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad kung paano nakuha ng grade 9 student ang nasabing baril. Samantala, nagdulot ito ng malaking pangamba sa buong komunidad, lalo na't sunod-sunod ang mga naiulat na banta sa mga paaralan mula nang mangyari ang madugong pamamarila sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo 22. At para sa Mike TC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
11: TC Network News. Mike TC Network News.
12: At tindahan sa Pasig City, niransak na minor de edad. Balitang hatid sa atin ni KK5 Kim Caluyo.
15: Pinasok at niransak ng 17 anyos na si alias Toto ang isang tindahan sa Barangay Hagimitan, Pasig City, Iloilo, pasado las 10 ng gabi, Hulyo 14. Sa investigasyon ng Pasig City Police Station, nadiskubrihan na lamang ng may-ari ng tindahan alas 7 ng umaga, Hulyo 15, na bukas na ang pinto sa likuran. Nalaman itong wala na ang tinatayang 65,000 pesos na cash na ibabayad sana sa ahente ng sigarilyo. Sa CCTV ng tindahan, umakyat sa bubong ang menor de edad, kinuha ang stelmating at doon na lumusot papasok. Wala namang ibang kagamitan na nawala at nahuli naman ang nasabing sospek. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
11: YC Network News. YC Network News.
12: Samantala, lolo na suspect sa pangahalaya ng kanyang sariling apo na minor de edad, sinampahan na ng kaso sa Negros Occidental. Kabuang detalye ng balita niya, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
16: Sinampahan na ng kaso ang lolo na suspect sa di umano'y pangahalay sa kanyang minor de edad na apo sa probinsya ng Negros Occidental. Unang pumutok ang balita hinggil sa nangyaring sexual abuse sa Southern Negros Occidental noong araw ng Martes, Hulyo 14, na naganap mismo sa loob ng bahay kung saan nakatira ang suspect at ang biktima. Nangyari ang panghalay noong Lunes ng gabi. Nagkataon din na nasa trabaho pa ang ina ng biktima na anak naman ng suspect. Napagalaman ng K5 News FM na walang record sa barangay ang lolo bago naganap ang pang-aabuso. Isinailalim na sa counseling ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang menor de edad. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
11: YC Network News. YC Network News.
12: Gayun din, tatlong suspects sa pagpatay sa marine biology sa bayan ng Cebulan, arestado na. Balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
17: Naaresto na ang 3-4 na suspect na sangkot sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist na si Kent Carpentier. Ayon pa kay PNPPIR Chief Police Colonel Alan Ray nitong Webes, kabilang sa mga naaresto ang gunman, ang nagsilbing lookout at ang individual na umano'y ng abuso sa kinakasama ng biktima. Hindi pa inilalabas sa mga pangalan ng mga naarestong suspect kung saan ang 26-anyos na gunman ay naaresto kahapon, habang isa pang suspect na umano'y nagsilbing lookout ay sumuko sa Cebulan PNP ngayong araw. Inihayag din ni Norpo Provincial Director Police Colonel Timer Alam na may mga dati ng record criminal ang mga suspect. Samantala, nanatili sa kusadiyan ng pulisya ang kinakasama ng biktima bilang isang saksi. Si Carpenter, 63 anyos, ay binaril at napatay matapos umanumper siya ang pasukin ng tatlong hindi kilalang lalaki ang kanyang tahanan sa Brangahong, Cebula noong nakaraang Linggo. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: YC Network News.
18: YC Network News.
12: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5. Sa detalye pa rin ang mga balita, 6.8 million na shabu at kontrabando na samsam sa arestadong lalaki sa Alicia Isabela. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
19: Nakumpiskahan ang tinatayang 6.8 milyong pisong halaga ng shabu, mga baril, bala at pampasabong ng silbihan ng warrant of arrest ang isang lalaking may kasong murder sa Sitio Andarayan, Barangay Rizal, Alicia Isabela, madaling araw ng Hulyo 15, 2026. Kinilala ang suspect na si alias Mel, 37 anyos, na orihinal na pakay ng mga awtoridad para sa kasong murder na walang kaakibat na piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Nang kapkapan ng suspect, tumambad sa mga pulis ang apat na transparent plastic sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 1 kilo bukod pa sa nakuha sa kanyang sling bag na may perang cash na nagkakalaga ng 11,910 pesos. Bukod sa droga, nakuha rin sa pag-iingat ng suspect ang arsenal ng armas, kabilang ang isang arms core shotgun, isang caliber .45 pistol, sari-saring bala para sa iba't ibang kalibre ng baril, isang samurai at isang aktibong granada na nakasilid sa lalagyang papel. Na-recover din sa operasyon ang mga drug paraphernalia tulad ng digital weighing scale, glass tube pipes at aluminum foil. Kasalukuyan ang nasa kustudiya ng Kawayan Component City Police Station ang akusado para sa dokumentasyon at paghahanda ng mga karagdagang kasong kriminal laban sa kanya.
20: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
11: Mighty C Network News.
18: Mighty C Network News.
12: At suspect sa pagnanakaw at paninilip sa mga boarding house sa San Jose Antique, una nang nakulong dahil sa illegal na droga. Balitang hatid sa ate, Mega K5 Jojen Morillo.
21: Una nang nakulong dahil sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 noong 2019, pati na rin sa pagnanakaw at sapitang pagpasok sa mga boarding houses ang isang suspect sa bayan ng San Jose de Buenavista, Antique. Sa media interview kay Police Major Jeremy Ian Magbanwa, Chief of Police ng San Jose MPS, kanyang ipinahayag na kanilang nakilalang suspect na si alias Jeffrey, 37 anyos at residente ng Barangay 8. Kasalukuyan namang minamanmanan ng mga otoridad ang suspect kaugnay ng ilegal na droga. Naaresto ang suspect sa Mohon Terminal sa Iloilo City matapos magnakaw ng isang iPhone at 2 tablet bandang hating gabi ng Hulyo 15 bago pumasok sa isang boarding house ng alauna ng madaling araw kung saan nakita ng biktima na may hawak na kutsilyo ang suspect. Natapos ang insidente, mabilis siyang tumalon mula sa bintana at tumakas patungong Iloilo. Kasalukuyan namang nakadetain ang suspect sa San Jose MPS para sa nararapat na disposisyon. Para sa MyTC Network News, ka K5, Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
12: At shabu dealer sa isla na kilala bilang ipinanganak na apoy sa Northern Mindanao, Timbog. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
22: Timbog ang shabu dealer sa Camiguin na kilala bilang islang ipinanganak sa apoy sa Northern Mindanao. Kinilala ang suspect na si alias Boy D, 41 anyos, residente ng Lower Maslog, Barangay Balbagon, Mambao, Camiguin. Mahigit 67,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska mula sa kanya sa bisa ng search warrant na ikinasa ng PDEA 10 katuwang ang PNP Mambao MPS, PNP Camiguin, PIU, PDEU at Camiguin 1st, 2nd PMFP. Maharap si Boy D sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
11: YC Network News.
18: YC Network News.
12: Samantala, 45 tricycle drivers sa Kalibo natiketa na dahil sa hindi pagsusuot ng bagong uniforme. Balitang hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
0: Umabot sa 45 tricycle driver ang natikitan dahil sa hindi pagsusuot ng tamang uniforme habang namamasada sa bahay ng Kalibo, kasunod ng mahigpit na pagpapatupad ng ordinansa tungkol sa bagong uniforme ng mga tricycle driver. Ayon kay Vivian Briones, head ng Traffic and Transport Management Division o ang TTMD, sinabi nitong nakasaad sa Ordinance Number 2025-011 ang paggamit ng bagong sublimation uniforme na inaprubahan pa noong December 2025. Gayunman, hindi ito agad ipinatupad bilang konsiderasyon sa mga driver lalo na noong panahon ng renewal ng prangkisa mula Enero hanggang Marso. Ayon pa kay Briones, matagal na ang kahilingan ng karamihan sa mga driver at mga opisyal ng TODA ang pagpapalit ng dating blazer na uniforme. Ipinalam din na niya sa mga TODA president na magsisimula ang pagpapatupad ng bagong pulisya noong Hulyo 13. Napag-alaman na karamihan sa mga natikitan ay hindi miyembro ng anumang TODA kaya posibleng hindi agad nila nalaman ang tungkol sa bagong patagaran. Ayon naman sa mga TODA presidente, hindi bastang makapagpapagawa ng uniforme ang mga ito hanggat hindi pa miyembro ng anumang asosasyon. Sa kabila nito, tiniyak ng TTMD na binigyan ng sapat na palugit ang mga driver upang makapagpagawa ng kanilang uniforme. Batay sa umiiral na ordinansa, papatawan ng 1,000 pesos na multa ang sinumang mahuhuling namamasada na walang suot na uniforme. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
12: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, binawi ni U.S. President Donald Trump ang kanyang banta na pagpata ng 20% reimbursement fee sa mga kargamento ng mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Sa halip na singilin ng mga barko ng 20% fee, sinabi ni Trump na papalitan ito ng malawakang kasunduan sa kalakalan at pamumuhunan mula sa iba't ibang Gulf States sa patungong Estados Unidos. Ginawa rin ng U.S. President ang pag-atras sa naturang panukala matapos magpahayag na matinding pagkabahala ang mga bansa sa Gulf Cooperation Council. Agad ding nagpahayag ng pagtutol ang International Maritime Organization ng United Nations kung saan ay sa kanila walang legal na batayan sa ilalim ng international law ang pagpapataw ng mandatoryong singil o to sa strait na ginagamit para sa pandaigdigang paglalayag. Samantala, itutuloy pa rin ng Estados Unidos ang full blockade o pagharang sa mga barko ng Iran at sa mga kargamento nito.
2: YTC Network News.
18: YTC Network News.
12: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM, Dumaguete, Antique at Kalibo, Antabayanan, ang pagbabalik ni ka-K5 Rex Santos Cantos, ka-K5 Reynard Barcelona Pustol at ka-K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing ka pagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ay kisang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
12: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang. 11 Mbps. Balita kag public service.
13: 22 minutos nakaligid sa takdang alas 12 sa ngunto. Balik na kita sa pagpanganagad.
7: sa programang 11 Mbps, Jean Paul Hineroso, inyo anchorman. Naka Dr. Pinoy's Qualine Capsule na ako, wala pa inom na. Hera sila sang panamdom. Subong, ulan-ulan, lalagid payong. Hindi magsalig, hindi magsagay sulay sa ulan. Kag basta ganig ulan, dala na nating trangkaso ila nagkataro si Pon. Mag Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Kon clog nose ka, hindi ka may makaginawa, kinanglan mo mag Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Makabulig ini sa efficient oxygen utilization, especially sa may problema sa lungs, bronchitis, pneumonia, asthma, tuberculosis, kag iban pa. Dr. Pinoy's Qualine Capsule ka na.

0: Lisnat, ara na, balik na siya. Roy Starsky. Sang minapasok Calatrava. Arnel Ortiz. Sang Barangay 16, Merlita Malbas, Gina Purano. Nakastambay na sa area si Michelle. Ining ginambal niya nga may one-stop shop para sa mga adik. Ginraids ang kapulisan. May baligyaan na bato, may yup-yupan pa. Michelle, Iki 5 News mo.
1: K5 News FM, Police Report.
0: Shell?
2: Iki 5 JP, correct ka gid, ano? Pwede ka kabakal, pwede ka kasuyop, pwede ka man kasambay.
0: Mga one-stop shop daw nakita ko ni Golden Field.
2: Actually, may kampanya na sa K5JP.
0: May ara da, kumplito da. May may tricycle nga may nga may nagabulad talaba.
2: Lamayo.
0: Oo. Kung makakumpra ka na da lamayo, may plowayan ko to sa punta. Oh, wala to una. After mo da, makabakal ka man balot sa kilid.
2: Correct.
0: Kag, makapriming-priming ka pa goods-goods. And then, pamulumasahi ka to para may rason ka sa asawa mo nga nagabihan ka kaya nagbamasahi ka. Kompleto. One-stop shop. Tidiri na yan silang one-stop shop mo ya?
2: Ining one-stop shop para sa mga dubista sa K5JP.
0: Damo galita shoppers?
2: Oo, mga shoppers.
0: Damo shoppers? Diin na siya? Yeah, damo di pa mangkot sa akin niya. Sir, diin na. Sir, kay katawahay galit da?
2: Oo. Sabihin sa video kasi K5JP, ang peg yan eh, daw dumdumamo sa aton, simpo, ang sabing ilog, na balang, ano ni,
0: ay, ambot, nang inapanglantaw mo yamang. Please remember, during that time nga mo na mga tabing ilog, ato ko yun sa Amerika.
2: Ay, oo.
0: Why ko di yamang? Oo. Hindi, mga kay Tito mo, babes mo na niya panahon, ang Tarzan, kag kumbat ni Vic Moro, kag Starsky and Hutch. Hawaii 5-0. Ako niya, mga panahon ko ya, kwa na to ya, sa Amerika, nang nalantaw sa Friends. Oo, Big Bang Theory. Yan. Amo na yung sa muna sa amon to sa Amerika. Dirisin nyo, mga ano, may mga tabing ilog, kamuhaw?
2: Matabing ilog, pero kung sa mga foreign nga mga film, sa K5JP, Casper, The Friendly Ghost.
0: Okay, so one-stop shop. Pila na kabilog yes. Ang nagbuang, damang?
2: I-check ko pa gani ang data kung mayara, gidman. Base sa gin na katigayon nga drug by bus operation sa hapon, takna alas 2 in isang hapon kay K5JP, doon sa may purok Pagidait, Barangay Silisa.
0: Ang, Pagidait ang alan, ha? Pagidait, ha?
2: Oo, Pagidait. Pero wala isang Pagidait.
0: Oo. Sa Barangay?
2: Silisa.
0: Filisa. May dag, may suba sa Filisa, haw?
2: Nagtibo to gani kay K5JP. May ara sa kilid.
0: Suba o sa pa?
2: Barangay Hall.
0: Suba o sa pa?
2: Daw ka sa pa sa K5JP.
0: Ah, sa pa o kalog?
2: Sa pa.
0: Sa pa. Kikis, basta syudad gani ang suba. Tadi doon sa pa. Ang sa pa daw kalog. Oo. Kay purting mga basura, tapos kagagmay ka mga nabaw lang man.
2: Yes.
0: But anyway, sa kilid may ara baligyaan, ro-ro? Ro-roan?
2: Ro-roan na, baligyaan pa. Pwede ka ka-exit sa pihak, sa pihak ang entrance.
0: Amon ang importante. Oo. Amon ang importante sa ilang one-stop shop. Dala na da sa ginabaydan mo, guru na da, ang pwisto. Kay may pwistuhan ka na, may easy... Easy escape pa.
2: Correct.
0: Anway labot na, may mga CCTV na. Sa mga 200 meters away nga balay, may mga nagapanilag na to. Tapos may bagtinga, may manawag na cellphone. Ya yeah, Bobs, ya yeah, Todds, do may mga kaduda-duda di nga mga tao. Sa ilan na iya, ang kaduda-duda yung tao, police.
2: Yun
0: ang kaduda-duda, do may mga lain di nga tao.
2: Na intro na tawag sa K5JP sa mga kapulisan na ton sining mga drugista, aswang, tawag nila sa mga pulis.
0: Momo!
2: So, bantay na aswang. Nagtuli.
0: Ahay, but mo silingon si Bonilla daw aswang. Nakagwapo si amigo ko. Tiyanipa, paano na balaan? Ay, i-describe mang sa akin ang lugar. Sige, B. May video ka, de?
2: Yes, niya.
0: Ay, pakita na yan. Ay, video. Okay lang, Shell. Pakita. Replay tayo ng video. Ah. With audio tan, na. Ah. Sige, go. Audio tan? Ah, wala audio. Shell, may nakita ako. Di do ka kwan? Do ka riit? Do, may mga damo.

0: kay Sir JP, may naka-install nga habol na nag-serve nga ila hapin para hindi maghangin.
1: Ho, okay, once masindihan mo, perting aso. Bal, amo na pinakamahal nga aso. Yawa ka na laga, sigot.
0: Kinahapin-hapinan nila sang habol.
1: Oo.
0: Para natiyan mo ng ilang plastaran.
1: Kaya ano niyang pukot? Mo, ano niyang pukot? Ipukot sa pulis. May pukot. Awa, abi ko na ikunaram, pulis pukuton.
0: After mo, ro-ro.
1: Diyan duyan ka na.
0: Oh, pwede ka chill-chill. Kung feeling mo daw nagkakurog-kurog ka pa sang tama,
1: oo.
0: Chill-chill
1: din ka na. Na. Chill-shell? Dali lang ibala shell? Pero, do ka mga... Do mga abot mo bala mga gawi. Nakatry ka?
2: Grabe po.
3: Sinong to? Ito?
1: Hindi yan nakatry ka, duyan. Duyan niya.
0: Duyan niya.
1: Duyan, ah. Duyan.
0: Kabalo ka gitna lang sa mga previews, mga company, may mga random drug testing.
1: Why matega mo, ah? Muna ako, kabalo ko na, Shil, kaya nga, ga-lecture ko about drugs.
0: Correct,
1: correct. But it doesn't make me a drug addict. Oh.
0: Yeah, thank you for calling. Kasi kung nagulpe ka lang ipalag out sa
1: clinic. Sige, abi mong TL, duha na ginabantayan sa mga TL. Ilawig mo ko sa call center, ma'am. Mga pito mo ko katuig. Oh, siling sang TL, oh. Si TL Tay namon sa Barclays bila sa teleperformance.
0: Uy, sana sa ka-account?
1: Ho, oh, bala! Barclays ko bala! Thank you for calling Card US. Name is Stanley.
0: Sila na card transfer.
1: Amo niya, ako niya, ma'am. Thank you for calling Card US. My name is Stanley. How can I help you, sir? How can I be of service?
0: Ma'am.
1: Oh, ma'am! I bet there's something wrong with your card.
0: I want to transfer my balance.
1: Oh, I see here you have a balance from JP Morgan Chase around $30,000. I'll offer you a bank transfer.
0: Mang
1: sang una, mang kaabot ka na to sa Barclays. By the way, mang kada 1,000 may kwan ka, may $25 ka.
0: Oo.
1: Amo na blagin na habok. Amo na blagin na habok ni Alan Tumakin. Kala mo si Alan Tumakin?
0: Pamilyar ang Alan.
1: Ay! Si Tay Diaz.
0: Si?
1: Si TL Tay Diaz.
0: Oo,
1: sa JP. Nan. Timestro yan, nalang tadi eh? Tinagay ko mga TL, malamang. Duwa na ginabantayan niya. Ang permigi na tuyo, kad, ang wala ginatuyo. Yay?
0: Hindi, mag-break time.
1: Yeah, si Julius, daw ay ginatuyo. Yan nga gamudlat, gapon ang mataaga na. Yan, dasun nga, adlaw, di ipacheck na. Ya Oxford anay bigo anay bi. Anyway, shelte amo na ang pila ka bilog na dakpan?
0: Isa ka bilog sa K5JP, ginakilala ni sa kay alias Rad. Kag si Rad nagatrabaho bilang ano ni dago pang drilling siya bala sa mga bubong.
1: Drilling. Do si Martin kali mailig mang drill.
0: Mang drill oh.
1: May inig magtasok. May inig magtasok.
0: Ang pangaling term, tasok.
1: Oo.
0: Ti? Di, wala yung gin-deny kay K5JP. Baliag, gagamit mga ito ko, no? Sang illegal nga droga. Kag pinag, once kagamit ka, kag medyo kulangon, gali ang imo, yung suluyupon, dira naglabot sa punto nga nag-engage ka sa pagbaligya, bangod niya ti makakwarta ka na, malibre pa kuno ang imong galamiton o konsoluyupon abi kay K5JP. Nagmay.
1: Sinong owner sang shop? Sino dang entrepreneur?
0: Hindi niya man paghihambal. Kasi sari-sari man kuno sa
1: pagtuto. Ambay ko may permit ni sa... May ara ka mo, may barangay clearance.
0: Na-check na ni sang city health. Ang mga ano na ganitawag.
1: Di meaning may mga lighter, manda ka mga needle, ka mga foil, nga bligya.
0: Damo
1: sang kompleto gijogol yo
0: kompleto
1: yo
0: may ara pa sang
1: do 7-11

0: may gunting pag ano dito. Na kung malipat ka magdala, pwede ka ito kagamit ng gunting nila na nakadapit man to sa kawayan. Sa pihak sa K5JP, mayra man to sang ano, iyang extension. Sa tabok sang sapa na pwede ka ito kapanaog kong hunas.
1: Pwede ka ka-charge?
0: Dito ka, sa pihak, yeah, dito ka maka-charge. Bayad ka lang class card.
1: Ay ka no, may wifi, kalduhan. May piso wifi, wala.
0: Wala, galing.
1: Kalduhan.
0: Anong kuryente?
1: Kalduhan.
0: Magwa ka na ganyan sa...
1: Daka all you need is there. Daka all you need is there. Oo. Kwan niya, bayluhan ba nga?
0: May araw guru, araw-araw.
1: Ito alang-alang, lagi ko pang bakal bato, banga lang. Araman.
0: Nara, eh.
1: Ay, purti man yun, yun, no? Mayong nagunahuna, sinasundo na sang iban, siya laging report mo, sundo na sang iban. Nga, dali lang. Dumay sapa, matisamon mo. Negosyuan ko, guro ni Ay. Inyo, kapihan, amon niya, one-stop shop.
0: Correct. Ang wala lang nila, ginbutang dito ka kay Sir JP, is persahan, para hapos ang entrance kay exit, eh. Piyak-piyak, may lagyan ka, eh.
1: Kayo, wala mo itong pertahan, mang? Do habol mo itong ikunop mo?
0: Ginbutangan lang nila sa daw kawayan niya, daw ma...
1: Hindi. Namit, ang balok ang kulang sa ilamang. Mm-hmm. Gimpalibutan nila, kagingking na may mga tunok. Parang ang paglabay sa puli, magkalabakiras. Ano kay kahawan? Kay kahawan ko di hapos ang sandakop na niya sa punta to ya. Binutangan nila di mga sarait, bala mga siot nga kagingking. Kito kawayanan man. Para nga ayawan pilas ang kwan, ang mga pulis. Dom, dumamo sa ano, sa backup, sa ano ni, sa barangay dos, mang. Oh, may suluyupan tong aruruan sa una. Ah, paupod kami by bus. May siling kaguro, mang, may mga mine mo, landmine. Singganan sa lima ka pulis nga upod ko, puro kay kami biktima sang landmine. Blok anong landmine nila?
0: Ano?
1: Pupo. may alagyan, mang, may alagyan? Do banas-banas, bla. Siling kaguro, 15 ka pupo, mang mo. Tanan nga mga pulis sa amon sapatos na bulit sang pupo. Mga bragwit pa blag iban, mang. Di abi mo, pasinja sa kapangalan ng panyaga, abi mo na natabo, imbis ka mang baybas, nangita kami bubon kag bumba ka mang hinaw. di pala huba, kung ikaw bilis po, mang, gadulit ang sapatos mo sang pupo, mang, mabaybas ka pa? Ngita kaya na'y bumba, liya, bro, nakatapa ka di, bro. Gayuti ka na'y pa kami. Yeah, bro, di lang, ngaw. Yado ka na putyak nung napakan ko, aw. Chikon ko, bi, chikinga. Babaglan daw. Asing ganan mga why na dayon ang baybas yawan kami pagkita bumba ka ng hinaw purte nga mga style may mga mo nagisiling ko may mga landmines tila to wala ya
0: wala ka kay
1: na nupigaw gali so, preparasyon
0: wayang lang gawa mo lang na
1: gapanya gagli si Kuya Manuel Pilabo. Anyway, importante na dakpan mga.
0: Yes,
1: kagdi. Ano mga recovery nila?
0: Yes, mga 34,000 sa
1: KSRJP. Mao ko da ko.
0: Total of 3 sachets.
1: A total of 34,000 merchandise.
0: Merchandise, yes.
1: Okay, mga merchant sila mo.
0: Wala pa na barcodean kay KSRJP.
1: Okay.
0: Wala pa na barcodean.
1: Tiang merchandiser na dakpan.
0: Nadakpan na merchandiser. Kaya medyo okay. Nag-shaky pa siya.
1: Okay.
0: Kasi sunod sa intelligence, operative.
1: Okay. Okay.
0: Na bago lang siya ko naruro ng pagdaktok ko iya. Ay, na, huh? Dito kang nagtuloha iya. Doon na-realize sa lalaki sa MJP nga ay nadakpan na siya gali.
1: Ay. Naka-income naman siguro lawig sa ruruan. Da.
0: Kuwan pa lang to. Sinsilyohon. Siling ko bayad plastar. Ito kayo mga bayintihon.
1: Pila kitisulig gastuhon mo? Pilang magplastar? Pila?
0: Ula ko
1: kabalo. Add-on. Depende ko na. Yan ang imo. Sige mga isa lang ka score guro ha. Mga tagbilang kwadzo mo mga isa ka yup-yupan mga
0: di pa mangkot ko siya kahapon, ang ginabitbit niya nga gamay-gamay kay KPJP, 500 pesos.
1: Ah, pa, dati mo na yung guro. Mabakal ka guro, 500 pesos. Daw mo amo, bala, kita ka shabu-shabu.
0: Oh, yes.
1: Nga, mabakal ka kaldo. Depende siyang panglunod mo da. Lunudan mo da. Pitsay. Lunudan mo da. Tempura. Noodles. O, depende ah. Tiyan mo muna. Yan ang imo. Ya plain lang ko. Ya plain lang akin yung tuson. Yaway na ni dugang. Nga, ay, way, gali ko foil. Nga, plus 20. Yan ang pag-ed. Nga, ya, kwan pa, lighter, tag 15 to. O, plus 35 na. Napagid. Nga, kwan, ng kunop sa habol. Kunop, arada, tagpulo. Para hindi mapalid sa hangin. Oh. So, add-on, mang, sa uli, may bayaran ka na tag 700, bangon sang add-on. Yan, ang duyan sa kilid, may bayad. Nga, libre na kung suki, kadid yung duyan da.
0: May waiting area man sila kay Sir JP.
1: Yan ano niya, ano niya ang plus 100. Ya para na sa pwesto.
0: So may bangka, 100 na lang ni Sarado.
1: Yan, ang tawa kong banga, may buka o kwa na? Priska. Hamis ang banga o buka?
0: Hamis.
1: Banga o manggirahan, pwede ah.
0: Oh.
1: Anyway, sige ah, so congratulations sa mga pulis na nakadakop, mga.
0: Yes, kay KFMJ, kasi pagpanguna, syempre, ni Police Lieutenant Magan sa Police Station 10, the only OIC station commander sa mga station dari sa Subang Bacolod.
1: Kung si Annabel Lim, Baklian, Paul, yan, unlimited sanggyup. Amo galing ni Mang ang nami, tani nga ngalan, sanggyupan. Sanggyup. Kaya kung magambaka nga suyupan, do kaabot. Roan, suyupan, dapat yan. Yan ano na da sa punta? Yan sanggyup.
0: Yan gasto na da sa kawayanan, man. Ay, sanggyup.
1: Sanggyup. Ay, oo. Sige ah. Nalingaw ko sa balita mo, Michelle.
0: Yes, kay KFMJP na aton balita nga madulog para sa programang 11 Mbps. Balita nga ginadulog man sa aton sa Kalwan sang Mighty C ang alkaline base na vitamin C DTX 500 kag D3 Bio. Ako naman si
1: Shell?
0: Michelle Patino. Yes, sir.
1: Huwag ka gilblay atarong magbalita, mang! Pero mano na taga ni mang? Mahalong na ta, di ba? Mahalong?
0: Oo.
1: Bawal bully.
0: Bawal.
1: Bawal bully. Bawal joke. Bawal joke sa hindi pwede i-joke. Okay? Amo na panata. Hindi kayo malipat. Mag-remind sa ako na.
0: Yes, sir.
1: Basi maluwatan ka.
0: Sir, history.
1: Sir, a month ago. Basi ma-anniversaryhan kaliwat.
0: Ayo. Kita para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Negros, K5 News of Us.
1: Ay, ambot si mo, Michelle, oh. Huwag kikiblatarong magbalita, Shil mo. Ito ni si Annabel Lim Baklian ay unlimited sang gyupan. Oo, sang gyup, gali, no? Okay. Ang amigo, sino sir galiligid ko di kadlaw ba? May duwa ka mga malapad ng mga solar power plant o tukuron sa Cadiz. Sister, IK5, aran na sang, IK5 News mo.
2: K5 News FM, live report.
1: Yes?
3: Yes, ka K5JP, posibleng nga among ining pinaang ikatatlong pinakamalapad nga solar power plant sa bilog ng Pilipinas kung matukod na ini ka K5JP. Kaya ang plano, sini baliduwa ka barangay sa Sulad sa Cadiz, amo ining barangay Luna, kag barangay Mabini kag K5JP.
1: Pero kung ako bala mang, pang, kung ako bala pang ang tugtan pang, kung ako yung bala ha, hindi ko namian sa mga solar farm bala ni mang pang mo. Although dako ni mabulig sa, kwan ha, dako ni mabulig sa electrification. Pero ang resulta ni Blapang panapson tang kahoy.
3: Amo gidiani kay
1: sa. Ang resulta sini panapson mong kahoy. Way labot sina, gadugang init na.
3: Correct.
1: Dugang na init kay ga-reflect ng init. Oh. Kaglawa kag magimo ni sila yung solar farm. Pam hindi niya kay sila isa lang ka barangay ah. Tagpila niya kay hektarya, ya ba nga puro amo na tanan. Way kahoy mi isa, tinit-init na kayo da.
4: Ah, si grabe po.
3: Ipagbisi, posible, sini 400 hektarya, sobra, 400 hektars.
1: Timag 400 hektars bang, puro na tananda init ng solar panel, kay why, panapson na nilang kahoy.
3: Hmm, correct.
1: Te, din, sino masuyop sang ulan? Kay why na kahoy, kay puro na tanan solar farm?
3: Hmm.
1: Oh, ano muna nga siling kuya ko na kuya bang, hindi kuya guro ah. Oh, nami manatani, kiti bulig sa, ano ni? Bulig sa electricity, pero nga sige matagapong brown out. Why naman kinanglan da elektrisidad ng Cadiz? Sufficiente man ang inyo electricity? Gaya ka short ka mo sa electricity daw?
3: So, pag-iing nga may counter, mandiring nga kwa.
1: Bulo brown out?
3: Brown out.
1: Pero sa kwan, guru, ya, normal trouble and maintenance, guru, ya, hindi kay power shortage.
3: Sorted
1: siya
3: kay
1: Pajipi,
3: kay
1: Pusin
3: GCP kung
1: kaysa, ginakulang
3: man siyang power.
1: Te, abi mo, ang makaginan siya ng
3: NGCP? Oo.
1: Oh, oh, oh, pero, ang mapinitin siya, taga Cadiz, kay Purti kay Init sang farm. Ano muna?
3: Oh, yes, yun, siya kay Pajipi, kay Tikwari. Mumanikya po ng pamangkot, aray diri sa ato ng mga malagpad ng mga solar power plants, pero te, ang rate yapon sang...
1: Amumang yapon! Arapagid! Tani, kay diri sa aton, naghalin ining mga solar power plant, magwanta tani sa baha, kahit wala na sang kahoy ng masuyop tubig. Magwanta tani sa inyan, kay puro na farm, makon mo 400 hektarya, subong plang dando, damo na da power plant. Anong ni, ng solar power plant, dugangan pagid. Oh, ti, mabinaha, nagkita ka mabinaha. And then, mayutani kung nagbarato tuod ang kurinti, kay sa aton, dihalin ang power. Wala man! Mahal mang yapon, papang... Di ba?
3: Kasi ang halos tangan niya mga energy, bla, nang nakuhaan sa mga supply sa mga kuryente,
1: oh?
3: Maging Japon sa only one transmission.
1: Nante? Namita niya, kuna kuya, namita niya, guro, ang dagat, butangan mo, windmill. Windmill. Oh, ina may dako-dako na lang nga daw electric fan nga daw mo na yang generate power sa dagat. Kay way man isturbon sa dagat.
3: Oh.
1: Pero kung ang kanu-kanu nanugunan ko pang sa mga kahoy nga panapson pa nga.
3: Oh, di daw mo man agad ikakita JP sa kanta sa idol tanga atin nga. Hindi naman masama ang pagbunlad basta hindi nakakasira ng kalikasan.
1: Economy. Hindi na masama ang pagunlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Oo. Ti ano ang solusyon na naprubahan na da sa Cadiz nga hindi da yun na?
3: Yes, kakita JP. Actually, may groundbreaking na sa palabuto.
1: Amo na importante, papang. Importante, nagsugot ng pumuluyo ah. Kaya I do believe, may ari ni sila sang pag-istoryahanay sa mga pumuluyo. Basi gaan man sila obra. Okay, in return, mabutang kami di power, ng solar power plant. And then, maka-obra ka mo ah. Obra ka mo.
3: Yes.
1: Oh, kagamo niyang benepisyo nga makuha sa syudad. Oh, may income mo ng syudad.
3: Ang matabo sini kundi kun ikaw tagiya sa mga luta pamaklon sa imo kay ran ka sang insakto man nga presyo and then ang priority sini nga makatrabaho ka kita dito in ang mga worker nga kwao nila may kasultanan sila nga ang posible makapanrabaho 80-70% ng mga employees magagikan dira sa barangay kada ini ka kita dito magaproduce man sa dako nga investment sa niya kahapon si Power Corporation na makong investment nila is 50 billion na investment.
1: Pila?
3: Na mo sa bangko.
1: Ate, hindi na nabagulo kontraha na kaya dago ang negosyo na. Oo.
3: Oh. Kaya mo naman sabihin, ano mo, ang dago mo sa bangko, 50 billion.
1: Ang ginapang donate na bala nato niya pang. Gina-tights na lang na yan, ano ka man?
3: Ay,
1: dali lang ka, tag ka tights mo, sister.
3: Uy,
1: gurado ka, ha? Gurado, ha?
3: Di, ikaw gani ka, 30 billion, gani
1: gina-invest. Saan sa Amerika pa ko? Right now, trabanti na lang tayo. Hoy, dalikid lang. Importante sugot ng kadis. Okay na? Okay, okay, okay, okay.
3: 400 hectares ini nga solar power plant. Amerika Abutis Power Corporation, oh, nag-invest din sila mga more than 50 billion pesos.
1: Wow!
3: Para nga mag-dugang sa renewable energy.
1: Mano? Mano, mano?
3: Para mag-dugang sa renewable energy, mag-supply sa dugang pakidya kuryente, power, sa diri man mag-produce kay K5GP, tipagi sa NGCP, mag-transmit sa kuryente, going to pakadto sa mga electric cooperative kay K5GP.
1: No. Oh, do mo na.
3: O kan daw posible gani ka kita GP timiari naman di bay naga ano ni may nagahanak kag nagaplano nga may nasulod naman din nga mga bag-o naman bala nga mga electric cooperative ti diri subong sa Kade at sa Northern Negros alin sa Ibi Magalona going to San Carlos Northern Negros Electric Cooperative Baniti. May mga report ta kita diri nga nabaton nga nagahanak na ang Negros Power bala ang NEPC.
1: Mabutang man. Oh, ha? Sige, sige. Pang hindi na ko magdugay, pang kay makanta pa ko pang.
3: Okay, oh, mamati lang ko sa imo kanta, anong title sa kantaon mo?
1: Magkita ta sa langit. Namian ka na?
3: Kanami, oo. Oh, ah? Kung sumong inapasikan yung bago nga kanta nga CV.
1: Ano na ya?
3: CV ba lang, latest na kanta?
1: Sige, B, ano na?
3: CV, wala ka kabate?
1: Wala eh.
3: Si Filimon.
1: Ang akon pang magkita ta sa langit pang. Mati e bala pang kay bag-o niya pang.
3: Para mo lang sa balita na ito nga natipon, lagi kang dari sa tunad sa kadis.
1: Hamalo mo si Ariel, mamati sa kay Basinti siya kapalangit. Kita yung duwa, okay na tayo kay Bintista tayo. Mapalangit ta, si Ariel na lang. Oh.
3: At ipabati ko kay Ariel.
1: Ipabati, ipabati, nga magkita kami sa langit.
3: Di ka sabi ko na lang nakakita man sa kuno langit.
1: Sige na pa nga.
3: Sige ah, init ka K5 Chester Jan Beroki para sa kapitan niyo. Balita, Servicio Publiko, Galingas de Negros, K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin kag mineral nga Centrum Advance. Tag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
12: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: This

0: naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Champion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.

Mga ka-K5, ang aton oras, alauna-onsen na sang hapon. Welcome sa Webes ng edisyon sa ating program, It's Your Time to Shine. Dumalipat pa si Tita Sunshine. Thank you sa mga KSS members, sa mga KSS officers dala sa Barangay Tuoy, Himamaylan City, nga nagapamati na sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon man sa mga suki naton dala sa Banwasang Ilog, sa ila ni Ma'am Nelia Barsaga, sa ila ni Ma'am Veronica Delgado Recto, sa tanan-tanan nga KSS members and officers nga nakatune ina sa ilang mga radio sets. Sila na lang ni nga duhang akon nga ginmention kay nga sila perme ang nagachat sa akon. Sila ni Mami Lili Inting Balinas, no, kadamo na dara sa ila, salamat gid. Sa kay Ma'am Helen De Loyola sang Banwasang Kawayan, sa mga KSS naton, KSS members and officers naton dara sa Banwasang Kawayan, good afternoon sa inyo. Welcome sa It's Your Time to Shine program. Maupdanay na naman kita. Tugtog alas 3 dari sa atin nga program. And syempre, ma-remind na naman kita sa inyo na dapat nakatumar or makatumar ka mo everyday sa mga Clinica products like DTX 500 Capsule, Clinica D3 Bio, Clinica Spore Biotics, MyDC Capsule, o para mas para healthy kita everyday. Basta healthy, happy. Alauna, 13 na ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Clinica D3 Bio.

0: Kadansig lang gid sa mga inadlaw, no? Today is a Thursday, tomorrow is Friday. Ma-movie marathon na naman ang bilog nga pamilya. Basta Friday, gani, amo ginayang plano, no? I'd like to recommend Gangkong Chips, a very healthy snack para sa bilog nga pamilya. Kung may movie marathon kamo tomorrow, you can purchase the product sa Maze Wellness and Product Center. Hindi ginaya madula ang chips ya, basta nag-movie marathon ang bilog nga pamilya. Gangkong Chips, once again, gina-recommend ko nga healthy snack para sa bilog nga pamilya. And once again, mabakal ini sa Maze Wellness and Product Center. Ara lang gidera sa ground floor sang Plaza Mart Mall. May ginapag-greet sa akon si Ma'am May Joy Uy. Ginpadala niya sa kay Renz. Actually, this is from Police Corporal Francis John Plano.
1: Yesterday I felt the wind blowing round my shoulder.
0: Naga-celebrate today sang ila ika-siyam na katuig nga anibersaryo.
1: Forget your faith.
0: Ang PNP Class 2017.
1: Separated by a minute.
0: Or ang masinag lahi class sang Philippine National Police or sang PNP.
1: Promotion.
0: Happy anniversary sa inyo. This is from Police Corporal Francis John Plano. Sa tanan-tanan nga nagapamati isa aton nga mga members ang PNP, sang Philippine National Police. Good afternoon. Sa mga nag-monitor sa ilang mga radio stations, thank you very much.
1: Even though we walk the diamond studded highway,
0: protection ninyo, kaghalungin ninyo ang inyong brain. Kinahanglan magtumara adlaw-adlaw sang Klinika D3 Bio nga may virgin coconut oil nga may VCO. Ang siling sa mga eksperto, ang coconut oil may vitamin E nga may antioxidant effects. Kag importante ini para sa aton nga brain health. That is why hindi lang ako kundi kita tanan ang dapat nga magtuman sang Klinika D3 Bio Fortified with VCO Fortified with virgin coconut oil. 1:20 p.m. mga aton oras, mga ka-K5.

Mga ka-K5, ang aton nga weather update today, Thursday, July 16, 2026 is brought to you by DTX 500 Capsule. Ang siling sang pag-asa, may mga lugar sa Pilipinas nga mangin magalumon sining adlaw Webes, Hulyo, Jes, Isais. Bangod sang ginatawag naton nga localized thunderstorms. Ini nga mga lugar amo ang Metro Manila kag iban pa gid nga bahin sang pungsod magluwas lamang sa Batanes kag Babuyan Islands nga apektado naman sang southwest monsoon o kon habagat. Pero base sa 24 oras nga forecast sang pag-asa alas 4 kaina sang aga, posible nga ma-experyensahan ang mga pagpanaguob sa pila ka bahin sang Pilipinas. Kagang pagpanaguob nga ina, posible nga masundan sang mga mabasko nga pagbubo sang ulan. Kag kun may mga mabasko nga pagbubo sang ulan sa isa ka lugar sa Pilipinas, posible nga may mga pagbaha kag landslides o posible nga magluntag ang mga pagbaha kag landslides. So dapat nga maghalong kita. Basta sa sininga adlaw wala sang LPA, wala sang bagyo. Kag kun magbuo-buo man ang ulan dira sa inyo nga lugar, bangod ina sang habagat kag localized thunderstorms. Alauna 22 sa aton oras, mga ka-K5, sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today. Happy, happy birthday sa inyo!

May isa ka-espesyal nga tagpalamati ang Radyo Bandera K5 News FM nga nag-celebrate sang iya birthday today. Wala lang gid ko idea o galing kung pila ng edad ni Nanay Utay. Nanay Utay is celebrating her birthday today, July 16, 2026. Happy, happy, happy birthday sa kay Nanay Rosemary Patriarga. Amuning matuod-tuod nga ngalan ni Nanay Utay. Ang tawag namon sa iya dari sa K5, Nanay Utay. Mali pa yun nga tagpalamati sang K5 sang Radyo Bandera. Kay halin pa niya sang una si Nanay Utay. Radyo Bandera time pa. Nagapamati na sa Radyo Bandera si Nanay Utay. Hasta subong K5 ya. Sa K5 ya si Nanay Utay. Arag yapon mo. Abi mo Nanay Utay. Gusto ko ginibala na isundo ng imo nga abilidad na bisan kung kaisa nagasakit ang tuhod, bisan kung kaisa kapoy na o kamalipayon lang gidyabala ha, makayuhom-yuhom, makadugsing, makaistorya o kanami gidyas ang aura ni Nanay Utay. Ay, 71 years old na gali si Nanay Utay. All around kuno siling sang anak niya si Ma'am Annabel Alonzo. Siling niya all around niya si Nanay Utay. Nagapamanday pa na. Grabe nga abilidad ni Nanay Utay, no?

This coming Saturday, July 18, na sa Saturday, July 18, kay 16 kita subong, tomorrow Friday is 17, sa July 18, mas-celebrate man sa iyang birthday ang Eloy, sang ako nga classmates sang high school. Dudara siya sa syudad sang bago ma-celebrate sang iyang birthday. And I was invited by her daughter, nga si Ma'am Aleluya Dorimon. Subong palang ipalabot ko na ang akon nga birthday greetings sa kay Nanay Lydia Grande Dorimon. Nanay Lydia Grande Dorimon will celebrate her birthday on Saturday, July 18, 2026. Happy birthday in advance sa imo, Nanay Lydia. Kabay pa nga nagapamati ka subong. Kay basi balabwas, gamay na lang ang tempo ko sa program. Kasi hindi ko matamyaw si Nanay Lydia. So subong pala nga daan, gusto ko na lang tamyawon si Nanay Lydia sang advance happy birthday. Nanay Lydia Grande Dorimon, once again, happy birthday to you. Nanay, halin sa imong mga kabataan ang pagpanamyaw. And of course, halin man sa akon, halin man kay Tita Sunshine. Diri sa It's Your Time to Shine program. Sa iban pa gid nga naga-celebrate sang ila birthday today, happy birthday sa inyo. Pabalaan nyo lang ko, i-check ko lang later on ang inyo ka mga messages. 1:27 p.m. ang aton oras, mga ka-K5.

Pasensya gid, i-kwan ko na lang ni, hingagawon ko na lang ni. Birthday mangali isang brother ni Ma'am Yvonne Emperyal. Ang ngalan sang brother niya si Minoy Emperyal. Happy birthday to you, sir. Halin sa kay Ma'am Yvonne Emperyal ang pagpanamya. Halin man diri sa amon sa K5 News FM. Happy birthday once again, Minoy Emperyal.

Stories ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Adlaw-adlaw, ginapasalamatan ko gina sila sa ila padayon nga pagsuporte. Siyempre, kung wala ka mo, wala sang Sunshine Lacson. Ako gina yung ginahambal ko perme, no, for 25 long years. More than 25 long years. Amunang ginahambal ko gid perme nga ginapasalamatan ko gid ang akon nga mga followers, ang akon nga mga listeners, halin pa sang una sa nag-umpisa ako. Sang nag-umpisa ako bilang this jockey sa radyo and ang mga listeners siya ara ginaya nag-support. Perme ko ginahambal sa ila, wala sang Sunshine Lacson kun wala kamo. 1:31 PM mga ton oras, mga ka K5 ang oras, ginatulong sa inyo sang DTX Coffee Mix kag Clinicas Probiotics. Magabalik ang It's Your Time to Shine after this.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha? Weh, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
7: Luter naman! Si Hannibal, ito ni

0: May ginabatyag sa ako nga TL to. Gaw baginis ako na buto nung ako na arthritis. So good lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag, nagpupos ako arthritis.
1: Gluterna Max!
2: Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend.
3: Mapakal sa malapit na butika.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy.
15: Charmy, let's go with the flow.
16: Mal, kita mo bang nakikita ko?
17: Oo nga.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: add up mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: 101.5 K-Fox.

10:45 p.m. Agaton oras mga ka-K5. Nagapamati ka mo sa gihapon sa program It's Your Time to Shine. There is a K5 News FM. Kaupo ninyo Sunshine Lacson. Hate na hate ko gidjabala ka K5 Raymuel a maghambas ang farewell. Hate na hate ko gidjabala ka K5 Raymuel a magpaalam. Thank you sa mga suki naton nga nagapamati dera sa Barangay Mansilingan. Somebody told me, Ma'am Yasha Milan, nagapamati gid sila kuno always sa Purok Lionville sa Barangay Mansilingan. Salamat gid sa inyo nga support. I'd like to thank also everybody there sa Dela Market. Every afternoon, nagapamati na sila sa It's Your Time to Shine. Salamat gid sa inyo sa mga vendors, sa mga nagapamati sa aton sa Batsuyan, sa mga bakery, sa mga sari-sari stores, sa mga grocery stores, sa mga merkado diri sa Bacolod, sa may Bacolod Central Market, sa Libertad Public Market, sa mga nagapamati sa aton sa Burgos Public Market. Thank you very much. Sa mga teachers man nga nagapamati sa aton dira sa may Banwasang Mursa. Pagkatapos na nila siguro panyagan, nagapamati na sila anay sa music Pulo Pahuway anay antes naman wag umpisa ang klase at 1:30 p.m. Thank you very much again sa inyong tanan. Libre ang pagpakonsulta mga ka-K5 sa Klinika The Alternativo Medicine and Wellness Center sa Ernai Street sa Tubang Sanggit sa Paglaom Sports Complex. Today, Thursday, pwede ka mo makapakonsulta dito until 5 p.m. Bala mo ang ilang free consultation. Pero mas manami kung makabisita ka mo dito sa aga. Was may ara pagid na, no? Pero after sang 5 p.m. wala na. And then on Saturday, close ang mga klinika branches. Open na naman na sila on Sunday. So ang free consultation ginapatigayon sa mga klinika branches halin Domingo sang adlaw, tub-tub Biyernes.

Gusto ko man tamyawon sa maayong hapon si Ma'am Matet Labuto. Salamat gid sa pagpamati always sa It's Your Time to Shine program. 1:48 p.m. ang aton oras. Take your mighty sea every day para malikawan ang malatian nga cancer, para magbakod ang inyong immune system. You can purchase the product sa E&R Herbal Center sa La Carlota City.

Si Rini Inday Chini Aragon at tutukon nung si Manang Sunny Ubahib. Ara siguro sa store ni Inday Chini Aragon o danay sila this afternoon. Siling niya palihog ko mention sa iya, Miss, kapangita siya sang paris ang kutsara ko. Pwede ko ka bulig pangita, dara Inday Chini. Pero sa tutuod lang bala Inday Chini, amo nang kakontra ko gid ang magpangita sang nadula. Basta papangitaon mo ko sang isa ka bagay nga nadula. Ambot nga ang aduga pala mahulay gid ko na dayon nga daw grabe gid ang do ka very stressful ginaya para sa akon. Edo nagahanas na dayon ang akon nga paginhawa. Ambot ko nga amo na yang nabatsagan kuya. Amo na gani nga sa gamit sa sulod sang balay. Gusto ko kun diin siya ginkuha dara gina siya ibalik. Ding lamisa ko na dito sa balay namon, ara na na iyang adaan, pinggan, kutsara, baso, kaya hindi na kuya gusto nga magpangita. Ikon gamiton, mahugasan mo eh. No? Kaya naka-display na na siya iyang adaan. Thank you, Inday Chimi Aragon, Manang Sunny, Inday Chona Zapanta Barco. Good afternoon sa inyo. Ang siling sa World Health Organization, masobra na sa 57 milyones ka pesos. Milyones ka pesos. 57 milyones ka tawo ang nagapangabuhi sa bilog nga kalibutan nga may demensya. Worldwide na 57 million people sa bilog nga kalibutan ang nagapangabuhi nga may demensya. We will talk about that, pero magsiling kita nga demensya, inaabalang nagakaapektuhan ang imo nga memory, ang imo nga thinking. Hindi manami, no? Muna gani nga gina-advise ginaton sa tanan-tanan nga kinahanglan nagatumar kita everyday sa klinika D3 Bio. Kay nagahatag ini sa aton sang protection, kag nagahatag ini sang protection sa aton nga brain, naga-protect ini sang aton nga brain. Alaunang 53 sang aton oras mga ka K5 this time. Uy, nagapamati gali si Sir Gerald. Sir Gerald of United Negros Rescue Unit. Good afternoon, Sir Gerald. Salamat gid sa support. Salamat gid sa pagpalangga sa mga taga-Unro. Love ginilang It's Your Time to Shine program. I knew that. Iabang ko, no? Inday jingle tikar, mayang hapon. Day jingle, yaway giniga absent. Adlaw, may good morning, gid kuya sa iya mo. Aber, manda kon mabasahan ko or hindi, or ma-replyan ko or hindi. Wala na iyan. Way giniga gapalya ang good morning ni Inday jingle tikar. Pagbugtaw niya na sa aga, alas 3, alas 4, mag-good morning, ginasayal dayon sa ako. And I really appreciate that. Inang mga dumduman kagidya dayon pagkabugtaw sa aga, no? Thank you very much, Inday Jingle Tikar. Salamat gid sa mga suki na tundara sa Granada, sa mga KSS members and KSS officers. Thank you very much, gid, sa inyong support. And of course, sa mga supporters ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, sa mga nag-follow, sa mga nag-like. Thank you very much. Balik ang It's Your Time to Shine sa drama nga pinanid sang gugma or the pages of love pagkatapos ini.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
2: Alright, let's talk about ining pag-upaw sang buhok. Paano mapunggan with the use of D3 Bio.
3: So, kung palainom ka D3 Bio, gabato na sa gitawag autoimmunity, nga amon ang mga kaaway nga hindi na to makita, kag amon ang rason nga nga ginaatake man ang mga buhok ta.
2: Ang cells ang buhok, no?
3: Normally, ang regulatory T cells ga-act na as peacekeepers and diplomats. Ginapabalo niya ang imong immune system sa difference between sa gitawag kaaway kag hindi kaaway. Kung ang population sang T regulatory cells ganubo, ang imong B cells kag killer T cells ga-act wild na sila. Kag-atake na sila sang any pathogens. Amo na nga kisa, biskan ang healthy cells, ginabalbal nila and it will lead to autoimmune disease. So, may mga pagkalbo nga ang rason is autoimmune disease.
4: Ang aton mismo nga resistensya or ang aton lawas mismo, ang rason sang aton pagkakalbo, no? Ginaatake niya ang aton kaugalingon man. Natamaan siya ka overreactive. So, ang...
3: Amo na nga dapat niya, inom gid siya D3 Bio, Sir Kevin.
4: Yes, Doc Ramil. So, ang D3 Bio na ton may medium chain triglycerides, especially ang aton nga lauric acid, caprylic acid, caprylic acid. Among ining naga-interact sa aton regulatory T cells nga makahatag sang nga para nami ang production sang regulatory T cells sa aton lawas, no. Kag ang regulatory T cells amuning nagahatag sang tatlo ka raw materials sa pagpa-produce sang aton nga ano, no, regulatory T cells. Ang niacin, vitamin A kag ang vitamin D3. So ina nga tatlo ka ingrediente.
3: Di may vitamin D3 naman ang D3
4: sarang, sa D3 sarang bio, mahatag, no? Sang D3 bio sa aton nga lawas para nami ang production sang regulatory T cells. So ang D3 bio may medium chain triglycerides nga nagahatag sang nagakaangay nga palibot para sa aton nga good bacteria, no, para magpadamo sang vitamin B3 nila. Ang vitamin B3 amo ini siya ang niacin naton nga halin sa tryptophan. Mga tryptophan makuha ta na kung gainom kita sang gatas, no. Lalo na kung ang gatas halin sa nanay. So ang D3 bio nga may MCT nagapasanyog sang pagsalupsop man sang vitamin A sa aton lawas kaupod sang vitamin D3 nga ara na nga daan sa aton nga D3 bio. So inatanan ginapanami na sa sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio. Nami ang pag-absorb sang aton chan sang aton tanan nga nutrients.
0: Champion. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Ito market ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Simple nga sugilanon, Sir Kevin. Kung ga D3 Bio, kaya layo ka gali yung makakasbuhok mo. Layo nga maupaw gali ka, no?
3: So, yes, sir. Amo na gana isubong, sige na ko inom, kaya basi maupaw ko, blaw. Ang D3 Bio, ginabuligan niya ang imong T-regulatory cells para mag-alam. Hindi siya mag-overreact kung may mga kagaw nga maabot na sa imong ulor. Anong dapat niya da nga balbalon. Kung alam ang imong regulatory T cells kay pala inom ka D3 Bio, hindi na niya pagatakihon. So ikaduha nga punto, pag pala inom ka D3 Bio, ang imo man nga, no, imo man nga regulatory cells, ang role niya is also an anti-inflammatory. Kung may mga inflammation sa imo nga ulo, nga amo nang kusa gitawag pagkakalbo mo, mabuligan sa D3 Bio kay nga man i-control sa imo nga regulatory cells ang mga inflammation nga gakatabo sa imo nga mga buhok or sa imo da nga hair follicle. So kung makontrol, di wala problema. Wala kalbo nga matabo. So amo na ka importante nga ang mainom ka D3 Bio.
4: So ini ang nagapakilala nga importante gid ang role ni regulatory T cells sa pagtapna sang pagkakalbo.
3: Kung ang kusang pagkaupaw mo mga kagaw da mga fungi,
2: kaspa mo abi, kulo kaspa na lang ha.
3: Pahid mo ang
2: D3 Bio. Pahid gali, Sir Kevin.
3: Gamito mo as topical ointment.
0: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: Mula kulabot sa imo mga nagdilikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Kalusuga may kasaysayan sa paghigugma, kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sanggugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kag pagtulun-an.
1: Mga pinali sanggugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali

0: Para sa imo, Tin.
1: Carlos? Nakakinabuhat mo ni man?
0: Tin, hindi pala nga ikaw man na nagambal nga pamatudan ko kung ano ta ka palangga. Oo, Gli. Para sa imo, kaga para man kay Toto.
1: Salamat.
0: Hindi mo bala ako pagpasudlon?
1: Sige. Magsulod ka.
0: Salamat.
1: Drio.
0: Tin, hindi na ako magpadugay-dugay pa, ha? Kay balo ka naman sang tuyo ko sa imo. Handa ako nga palanggaon ka. Kaganda ko man gabatunon ang anak mo bilang matuod-tuod kong anak.
1: Carlos, kuan...
0: Di ba lang nga nagbulagay na kamos ang bana mo? Kag nagupod naman siya sa ibang nga babae? Tin, hindi ko gidina mahimo sa imo. Basta batunon mo lang ako. Batunon mo lang pagpalangga ko. Ginapangako ko sa imo. Hindi ko gid pagsakiton ang balatyagon mo.

0: Ano neng nabatian ko nga huring-huring, Carlos?
1: Ma?
0: Nobiamos tinten?
1: Oo, ma. Palangga ko siya katama.
0: Uy, Carlos! Batan-ana na yan si Ten! Tag-ikaw yaho! Ayang put! Naano ka man imo, yaman!
1: Ma, basta gani pagigugman ng nagapangibabaw, baliwala na inatanan. Palangga ko si Tin, ma.
0: Ah, oo. Okay na iyang palangga-palangga, Carlos. Pero kasado na si Tin sa bana niya. Kabalo-kabalas ang sitwasyon niya ginsudlan mo, ha?
1: Ma?
0: Paano bikong magbalik ng banaya, ha? Ay, Carlos, ang balay-bala nga ginaistara niya sina, iyan na siyang ginikana niya. Ay, basi bala kun, ay, ambot lang. Ambot lang. Hindi lang kung tani matabo ang ari sa pinsar ko.
1: Ay, ma. Mama, bala mo. Siyempre, diri ko siya paistaron sa balay, eh.
0: Ba, ano? Ay, katunto sa imo? Ay, hindi ko yung magsugot na diri ka mo. Hindi siya ang babae nga gusto ko para sa imo. Nakabati ka, Carlos. Hindi si Ten.
1: Ma?

0: Gak. Naano ka? Nga kadalom sing kinapaminsar mo ako?
1: Kwa nabigay. Kadamo sa nagagamusaw na una ako ka.
0: Nga. Ano balay na?
1: Ga. Paano bi kung magbalik si Joseph kag...
0: Kagpahalinon niya? Ikaw kag ang anak mo? Amo wala?
1: Isa na sa ginapinsar ko, ga.
0: Hey, ga. Hindi ka magkabala ka. Ari ako. Kung pahalinon niya kita dire, mahalin ta eh. Mangita ta sang balay nga sarang markilahan. Dito abi siya, sa balay, hindi gid si mama eh. Hindi siya magpasugot nga dito kita. Ga, abi, iset aside ng ginapaminsar mo ha. Abi, talidri.
1: Ga. Oh, Carlos. Ga. Ga. Kapasi kong bugtok pag asituto. Ga. Ga. Tidog ko kakalang.

0: Ma, hindi nag-hindi mapuli si papa ko.
1: Nak, kwa na binak eh.
0: Mama, si Tito Carlos na lang mag-uko ka papa.
2: Toto. Oo. Ako nang papa mo. Kaga, lab tagid ka eh.
0: Mama, may nagtuktok sa door, ma.
1: Dali lang kita, ha. Buksan ko na yung pertahan.
2: Ako na ga.
1: Ate, sige ga.
2: Sino ba lang? Ikaw?

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigod malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit siya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwain ako nakapoy.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Moderna Max, Max Epektibo.
12: Ako gali si John Reda sa Sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
13: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka, ang iCare Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw.
7: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Happy. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy!
18: Charmy, let's go with the flow.
23: Mal, kita mo bang nakikita ko?
24: Oo nga, kitang kita.

0: kitang kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Uman Whistle.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy, kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Oh. Ikaw ka lang bago ni Tin?
1: Ga? Sino ba lang bisita? Joseph?
0: Oh. Daw nakibot ka gids ang nakita mo ko, ha?
1: Nga, ari ka, ha? Anong kinabuhat mo dire?
0: Ari ako? Anong ginabuhat ko dire?
1: Sabta ako, Joseph! Anong ginabuhat mo dire?
0: Natural ha? Mapuli ko sa balay ko, eh. Hindi pwede ako?
1: Mapuli? Daw nagbakasyon ka lang sa pamatsyag mo, no? Matapos ang tatlo katuwing ang pagbiyak mo sa amon nga doon ni Tuto, tas wala lang si mo?
0: Ikaw, balatin, hasta subong wala gidgabagong baba mo. Amo man giyapon.
1: Maghalin ka na, Joseph, ha? Hindi ka na magkinhanglan sa anak mo!
0: Kabalo ko tungod may banabana ka nang bago. Kagdiri pa ka mo nagtiner sa panimalay ko? Ha?
1: Joseph?
2: Tol, palangga ko si Tin.
0: Mag-ipos ka! Wala ta ka gina-istorya? Pwede ta katabugon subong dayon sa panimalay ko ngayon eh.
1: Joseph? Hasta subong wala kagin sa huya ang klase lalaki, no? Sa din ang kirida mo, ha? Di na! Ano? Gimbayaan ka na bala niya,
0: wala
1: ha?
0: Kami ang nagbulagay. Ang matuon sila, ari ako diri, tungod diri na kami ma-star sang bag-o kong karelasyon.
1: Ano?

0: Wala siya sa Kuya Carlos.
1: Ga?
0: Wala. Sa Kuya Tuntoy.
1: Ga, ano sa imo kung... kung mahalin na lang kita, dire?
0: Hindi ako. Huhusto siya. Iya inis ang ginikanan niya. Pero sa amon inigid pa nobli sa mga ginikanan niya. Amon na inigag para maninis sa anak namon. Tapos na siya maghambay nga parinon kami sa anak niya. Kang Carlos, anong himuunta? Anong himuunta?
1: Aga, hindi ka magkabala ka. Hindi ko ikaw pagbabayan. Palangga ko ikaw. Kamusta ang anak mo? Gani ga, desisyon ni Nay na. Mangita ko sa sarang naton nga matiniran.

0: Wala sang problema, Mig. Ikaw na gid na.
1: Ah, salamat gid, Mig.
0: Wala sang kaso. Pero nga, mamigaw, saan ako mamasalinaw? Kaya ipa-preparar ko tong balay sa likod.
1: As soon as possible, Mig. Kung magdesisyon si Tin karon, ti, subong dayon, mabalhin kami.
0: Ati, wala sang problema, Mig.
1: Oo, gilip, Mig. Ang down ko, pwede buwas lang.
0: Ay, di na. Pwede gani, dasun lang kung makaligwa ka na eh. Bulig ko na si Mumig.

0: Aga. Ano? Naka-desisyon ka na bala?
1: Carlos, ga. Nakapamatod na ako.
0: Ate, dali ah. Mahimos ta?
1: Nakapamatod na ako nga hindi ako maghalindere.
0: Ga?
1: Carlos, kung tani, mentiondihan mo ko. Ipakigbato kong balay nga ini. Ipakigbato ko niya.
0: Tintin?

0: Babe! Wow! Kadako agalis ang balay mo, no?
1: Hindi, bala na gambala ginagong sa'yo mo.
0: Ari man lang gali. Nga anaga pang arkila, patayang man.
2: Ari na sila. Diyos ko.
1: Deno, okay lang din sa'yo mo, Drita?
2: Anong waton ko?
0: Of course.
1: Ako pa.
2: To, hindi ako makaibalo kung nung yambal ko.
3: Hindi na lang ito magpaga mo, ah. Mahalin na lang kita, Diri.
1: Oy! Oy, Mayo, kay ginulat yung kami galing doon, no? Ato na si Toto sa eskwilahan? Ayaw, gali. Si Maricaro. Kag so good subong, dali na kami may star. Kag hindi ka magkabala ka. Ang mga bills di sa balay, tunga ta. Si Maricar na yung mabayad, ha? Kahit nako man sa sweldo bilang VA mo. Kag hindi ka man magkabala ka sa pagkaon, kanya-kanya lang taya. Kamu lang yung bahala ni Carlos sa inyong pagkaon, kag kami man yung bahala sa amon. Grabe, no? Dumagbarkada lang ta, no? Pero kahit wala man ang kaso, ha? Kung sa bagay, ako pa yung ganing diado mo. Kahit nga, ha? Iyan niya sa mga ginikanan ko balay nga ginpasubli sa akon. Grabe, no?
4: True. No need to worry, Tin, ah. Sports lang taya.
2: Joseph?
1: Te, simple mo lang galing patakaran, Tin, ah. Maka-adjust ng taladugay, ah.
2: Joseph? Tub-tub sa noong amon mo kami siniha? Kami sang anak mo? Kabalan ka gid no? Tung gusto ta ka pancho no galing kay... O galing hindi ko mahimot ako na ikaw ang amay sang anak ko. Matapos wag inmayaan mo kami, ha?
3: Ah, God.
2: Matapos wag inmayaan.

Amo ina ang problema ko. Indi si Tin maghalin sa balay sang ugangan niya. Nagapataas-taas sila dungan, kag ako naman nabutang sa tunga-tunga. Indi man ako gusto nga bayaan si Tin tungod palangga ko siya katama. Nagpadalagid ako sang sulat sa inyo programa agod magpangayo sang nagakaigo nga laygay. Kutob na lang diri, kag madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Carlos.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balik kita sa pagmangalagad sa It's Your Time to Shine program. Magatong oras mga ka-K5, alas 2:34 na sang hapon. Kaupon nyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Happy birthday sa kay Nanay Utay once again. Ang pagpanamyaw halin sa kay Sir George Pineda Gaspi. No, very busy. Gid siya kuno Nanay Utay. Why na siya makatamyaw kay ina sa imo temprano pa. Sa kay Ma'am Bings Delphine, nga naga-monitor naman subong sa iyang radio set. Good afternoon. Naglakat siya kuno kaina pero pagbalik niya namati naman siya. Ma'am Ernita Malvas, good afternoon. Nagapamati man sa iyang radio set. Dira sa Barangay Handumanan. Salamat. Good. Mama Maria Teresita Gayapa Gatanela, ang mabuod nga asawa ni Sir Arnel. Siya naman ang nagbulos kay tinagpaway na si Sir Arnel, no? So si Ma'am Teresita naman ang nagabulos, nagapamati everyday sa It's Your Time to Shine program. Gatanela family, Gayapa family, sa mga nagapamati sa aton dira sa Delicioso Ilog. Mayong hapon, good, sa inyo tanan. Salamat, good. Ma'am Cecilia Banzon, good afternoon. Ay, may apo siya galing nga nag-celebrate naman sa iyang birthday today. 8 years old na ang iyang apo, si Daniela Antoinette Banzon. Kagkay Pastor Cleopi, maayong hapon gid, no? Kay Cleopi Pastor, no? Birthday niya man sumo, abi ko anay Pastor. Pastor ang iya apelyido, yang ang ngalan si Cleopi, no? Cleopi Pastor, happy birthday sa inyo nga duha ni Daniela Antoinette Banzona. Apo ini, kag I think kilala man ni Ma'am

Ma'am Cecilia Banzon, si Ma'am Cleopino, happy birthday sa inyo nga duha. Ti Ma'am Sel, sa ako agin siguro ba si may birthday celebration. Basta birthday sa bata, ya, bisanano pa na iakabudlay. Ang lola mga kwan gina, ma-celebrate gina. Ang ginikanan, ma-celebrate gina, no? 2:36 p.m. mga ito na oras, mga ka-K5. Kabudlay ang magpakigrelasyon sa babae or sa lalaki nga may anak na. Or sa babae or lalaki nga inang married na ba, nakasado na. May mga couple abi nga nagabulagay. Pero ang lalaki lang ang nagasiling nga bulagay sila or babae lang ang nagasiling nga bulagay na sila. Pero si lalaki, hindi man niya gali makigbulag. Ang guwasang ilang relasyon, wala sila nagbulagay kundi nag-away lang. May amusina nga mga sitwasyon or mga mga kondisyon or anong tawag sina, may amusina ang mga kwan, wala problema, no? Hindi pagali final ang ilang pagbulagay. Amo na gani nga sa iban nga country, may ginatawag kita nga diborsyo. Both parties ang nagasugtanay nga mabulagay na sila. Tidiri sa Pilipinas, may ginatawag naman nga annulment. Kung annulled ang lalaki or ang babae, pwede na sila nga magpakasaliwat kay mangin ano ni ganing tawag sini mangin legal na na ang ilang pag obdanay na kinahanglan magpakigrelasyon ka annulled, no? Annulled si lalaki or si babae inang wala gid sila yabala relationship, no? Ang iban diri sa Pilipinas may kwan lang do, may kasugtanan lang sila, may agreement lang sila, pero ang iban hindi man masunod ang agreement, no? Amuning problema sa Pilipinas, wala diborsyo, no? So nag-exist sa gihapon ang amusin nga mga problema kay kung may annulment, may diborsyo, matunga na na, eh. Like ang mga propiedad, no? Ang salakyan, ang balay, ang duta, pwede na nila tungaon, pwede either ibaligya, tapos tungaon nila ang kwarta, no? Amuna ya sa diborsyo or sa annulment. Basta may mga properties nga involve, tungaon lang na yan nila, no? Ang court na iyang bahala sina kon anong dapat, basta pantay-pantay. Ti amuning problema, oh, no? Wala sang annulment, wala sang diborsyo, tapos nagbalik sa balay, nag-agaway sila, ang isa hindi man maghalin, ang isa hindi man maghalin, although wala na sila problema kuntani sa relationship kay T. Ang isa may ara naman, ang isa may ara naman, so okay na. Ang ila ugali nga problema, ang ila nga propiedad. Amo nang mabudlay, no? Mas maayo gihapon sa amo ning sitwasyon or sa amo ning nga problema, dapat may diborsyo, dapat may annulment, no? Galing kay T, as I've said, ang problema sa Pilipinas, wala sang diborsyo diri sa aton. Annulment lang, pero mahal, magastuhan ka. Kagdepende man kung ka isa sa nagauyat nga abogado, because I have some friends nga nagasiling nga kabudlay man bala misayin kay ang abogado ko, amuni amuto. Ti asta subong problema sa gihapon, wala pa ko makapakasal kay wala pa anaanal ang akon nga marriage sa akon nga ex-wife, no? Or ex-husband. Amuna bala, no? Diri sa Pilipinas, may ara pagina nga may mga asawa nga hindi na iya maglagas. May bana nga hindi naman maglagas. Pero may mga asawa man or bana nga nagasilinga, wala na sila. Pero gakita ay pa sila gihapon. Nagabag-ubago ang ilaplastada kagpaminsaron. So sa mga amuman nga mga sitwasyon diri sa Pilipinas, wala sang siguridad ang lalaki or ang babae when it comes to relationship, no? Sa simple nga istorya, nag-aaway lang sila, wala sila nagbulagay, hindi sila seryoso. So ang makaluluoy, ikaw nga babae or ikaw nga lalaki nga nagpakigrelasyon ka sa isa ka tawo nga do wala sang direksyon ang iya nga utok, no? Kay tiga bago-bago, gabalik siya sa ex niya, amo nang problema, no? Kagamusang pangabuhi, basta mag-amusina. Ina mga nagakatabo ina diri sa Pilipinas,
no, nga masiling naton bala mo niya ang realidad sa Pilipinas, amo niya ang actual nga sitwasyon sa Pilipinas. Pero ang masiling ko lang langga, basta nagbiya ka na, hindi ka na dapat nga magbalik. Okay? Amo na gani nga dapat before ka magbiya sa imo asawa or sa imo nga bana, huna-hunaon mo gid anay. Kag siguraduhon magid nga once magbiya kuya, hindi na gid kuya magbalik, no? Hindi kay padaso-daso ka bayaan mo tapos mabalik ka. No? Do kagamo, amo nang kuan sa amo nang gamo eh. No, kung ga, biya, balik, no? Tapos sa mga ginabayaan man, dapat hindi na magbalik. Bisan mag-ara pa na da siya, magbalik pa na siya sa imo, hindi ka na magbalik, no? Kay kabalo ka na sa padulungan. Sa mga nangin biktima bala, sa ginatawag naton nga paltik nga paghigugma, ang sakit sa buot, hindi ginaya madula, kung pwede pa lang. Hindi na ka mo magkita ay, kay kung makita mo siya, madumduman mo naman ang kalain sang buot. Kung makasarang ka pa lang, no? Kag kung may istaran ka, magpain ka gid, kinahanglan mo nga magdesisyon para sa ikatawhay sang imo nga huna-huna. Kay kung matawhay ang imo nga huna-huna, mas madamo ka pa sang mapuslanon nga mga bagay nga mahimo sa imo kabuhi. May chance ka pa nga mag-champion, kag may chance ka pa nga malipay. Kung tawhay ang imo nga huna-huna, kag wala na sang mga nagatublag sa imo ang nagabalik-balik sa imo nga mauli, malakat, malayas, mabalik. Do amuna bala. Sa iba naman nga asawa or sa bana, may ara nga kabudlay gid mi siya magdesisyon amo nang ilang nga ginahambal. Kay ina ba lang ang balay ang salakyan, no? Ako na iya. Dapat makuha ko na. May amo na kun kay isa sa bulagay. Lagson mo pagid sa balay ang duta, ang balay, ang salakyan, ang gamit. No, kay siling mo akon tuya ko tong nagpundar ti bawi o daw uwak bawi bala. Sus Marios, amo pagina mo. Hindi ka bala ka move on kag hindi ka kadiretso na lang sang lakat mo. Kay may ginahuna-huna kapag idea ang mga material nga mga bagay nga siling mo akon tuya dapat balikon ko gid tuya. Ti imuon mo pagid ang tanan nga diskarte para makuha pagidto. Ti nagagamo bala, no? Manami ya, pagtalikod mo, buguson mo huna-huna mo, kagpag panaog mo sa balay, hindi ka na magbalik. Diretso-diretso na ang dalaga. Diretso na ang lakat mo or ang dalagan mo, kag ang huna-hunaon mo na lang, ang imo na nga kaugalingon, no? Ang imo nga kalipay naman. Hay nako, amo na gani siling ko. Kung amo pa nang ara sa huna-huna mo nga hindi ka pada maghalin kay gusto kay amo na no may kinamatarong ka sa balay, sa salakyan, sa mga kagamitan, siling ko huna-hunaon mo anuhon mo man ini nga mga bagay kung sa adlaw-adlaw nga tanan nga ginahatag sang Dios sa imo do ginaprito ang utok mo kag ginahatok-hatok ang dughan mo sa kalain sang buot. Kay galagas kagid sa mga material nga mga bagay. Nga kun masunog na pulo ka minutos wala na nagani. Ay Diyos mio. Wala mo anay ginauna ang imo nga kaugalingon. Tandaan tagid, health is wealth. Unahang imo ikaayong lawas kaysa magtiner kada. Kay iduso mo gid ang imo kinamatarong sa balay, pero as I've said, adlaw-adlaw ginaprito ang utok mo. Kay ginahatok-hatok ang dughan mo. Kay upod mo padira ang ex-husband mo nga may bag-o nga karelasyon. Di maano ka da? Unaha ang kaugalingon mo. As I've said, health is wealth. Unaha ang imo ikaayong lawas. Hindi niya gusto si Lord nga adlaw-adlaw amo nang imo mabatsagan.

0: 2:47 PM, agaton oras mga ka-K5. Ang dementia nga ginatawag, nag-develop kung may balatian kita sa brain or kung may balatian sa aton nga utok. No? Sa diin, nagakaapektuhan ang aton nga memory, ang aton nga paminsaron, kagang ikasarang naton nga maghimo sang adlaw-adlaw naton nga buluhaton. Ang dementia, hindi balatian ha, isa ini ka sintoma o kung grupo sa mga sintoma nga mabatsagan sang tao or makita naton sa tao nga may problema sa iyang brain. Ang siling sa mga eksperto, malikawan ang dementia by 45% kung likawan naton ang mga risk factors. Ang risk factors amuni ang mga bagay nga pwede mangin rason or tunaan sang balatian nga kun malikawan naton ini, pwede nga ma-delay ang pagtuhaw or pagdevelop sang dementia or balatian. Ang siling sa World Health Organization, isa sa mga dapat likawan mga ka-K5, take note of this, ang pagpanigarilyo kag ang air pollution. Pero may mga gin-mention pagid siya nga mga ginatawag nga modifiable risk factors, alcohol use, social isolation, physical inactivity, so kinahanglan nagagiho kagid, naga-exercise ikaw. Kinahanglan naga hindi mo pag hindi ka magtiner sa sulod lang sang balay. You need to go out, socialize. Kinahanglan mag-join sa mga activities sa mga community, sa inyong komunidad, sa inyong lugar, no, para malikawan ang ginatawag naton nga dementia. Pero may gin-mention pagidiri non-communicable diseases. Diabetes, for example, dapat na siya likawan. Hindi dapat magsigi-sigi sa kang aton nga blood sugar level kay pwede ginakabig ina nga modifiable risk factors. Pwede ka gin mag, pwede gin mag-develop ang dementia. Pwede gin maapektuhan ang imo nga memorya. Pwede mag-develop ang dementia kon permi nagataas ang aton nga blood sugar level, kon positibo kita sa diabetes, kon permi nagasaka ang aton nga blood pressure. Now I know. Kinahanglan na ka DTX 500 capsule every day para hindi magsaka ang inyo nga blood sugar kagang inyo nga blood pressure. Alas 2:50 ang aton na oras, mga ka-K5. Salamat gid sa kay Ma'am Rowena Villaran Erbito. Ma'am Weng, thank you very much. Sir Franklin Martinez, maayong hapon. Ma'am Janaline Carmona Espiritu, good afternoon. Nagapamati sila sa husband niya. Mayong hapon sa kay Sir Alfredo Espiritu Jr. Kag sa kay Ma'am Janaline Carmona Espiritu, salamat gid sa mga mag-asawa. Nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Sa kay Sir Leonardo Rilos, Mamari Bel Bustamante Rilos, good afternoon. Sa kay Sir Al Aurino, good afternoon. Mayong hapon, Ma'am Shine. Greet ko lang ang tiya ko diri sa Takuling Concepcion, Javier. Always ginagapamati sa imo program, Ma'am Shine. Salamat gid Sir Al Aurino. Lapit na lang kuno ang team building KSS Southern Pahinubaan. Wow, thank you very much gid sa inyo. Ma'am Jonah Dugaduga, good afternoon. nagamonitor dira sa banwa sang hinigaran. Ang iya nga hinablos nag-celebrate sang iya nga birthday last July 14 si Ace Bert Husal, si Dorinia Galiron. Kalawiglawig, Ma'am Jonah ba? Basta sa imo nga hinablos, belated happy birthday. Memory Plus Zero, para ini sa inyo nga mga kabataan, mas manami para hindi maapektuhan ang ila memorya. Sang anuman nga, mga kabataan, abi, may ara na nga hindi pagidya bala fully developed ang ilang brain. So you need to support the brain of your children. Kinahanglan may Memory Plus Syrup sila adlaw-adlaw. Mabakal ina sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Mga pikita dugay-dugay ha? Ang aton nga DTX coffee mix, hindi makapasakas ang aton nga blood sugar level. Ang aton horoscope for the day, July 16, 2026, Thursday mga ka-K5, Webes nga adlaw, Cancer, June 22 to July 22, hindi ka magpatublag sa mga nagapasaway sa imong palibot. Kinahanglan mo nga mag-focus kag magpursige kay magamadinalag-on ikaw. Leo, July 23 to August 22, makabaton ikaw sang email para sa abyan or halin sa abyan ngayara sa abroad. Ang imo himata makahatag sa imo sang advice agud makabuli. Virgo, August 23 to September 23, likawan ang mga tao nga may malain na tinutuyo sa imo. Libra, September 24 to October 23, madugangan ang imo nga mga assets sa imo nga mga ginahimo. Scorpio, October 24 to November 22, makabaton ka sang imbitasyon para sa isa ka reunion. Likawan ang debate angot sa relihiyon. Sagittarius, November 23 to December 21, na confused ka sa pag-communicate sa tao nga bag-o mo lang nakilala. Capricorn, December 22 to January 19, ang maayo mo nga tagipusoon ang makapasanyog sa imo nga pangabuhi or makapauswag sa imo nga pangabuhi. Aquarius, January 20 to February 18, makabulig man ang imo nga relasyon sa isa ka tao sa pagpasanyog sa imo nga negosyo. Pisces, February 19 to March 20, makabulig sa imo nga negosyo ang imo nga pagpakigistorya sa mas sa tao nga may mas mataas nga posisyon. Aries, March 21 to April 19, makabulig ang imo koneksyon parang mangin popular man ikaw. Taurus, April 20 to May 20, ang imo nga mga ideya makabulig sa iban. Gemini, ang imo nga nabatsagan, makabulig agun magiyahan ka sa imo nga mga plano. Salamat, Ged. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DDX 500
3: ang may powerful compound
2: ganagapanubos
3: ang imo blood sugar.
2: DDX 500
3: garantisado,
2: epektibo,
3: aramis
2: mo. DDX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, storyhanta ko na. Ano bala ang sekreto sa healthy aging? Ang tanang nga tao nagatigulang, pero paano nga magtigulang ka nga healthy ka? Kaupunta sila ka nga diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Uy. Ano bala ang modern nga pamagi sa pagpalawig sang kabuhi backed by research and studies, Dr. Ramil?
5: Kuya Sir JP, simple lang nga pamagi ko para hindi dali magtigulang.
4: No.
5: Pinaka-importante sa tanan amo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw. Sa una nga panahon, Sir JP, sobra kalawig ila kabuhi. Hubin pa na yang 100 years old.
4: Ayu.
5: Nya tapos wala pa man to sila sang guana kung ano-ano nga mga suplemento nga ginainom. Ang ila sekreto, prutas kag utan man lang. Less ang radiation way mga cellphone, tapos less ang pollution. Timprano ang tulog. Kag amo na ilang mga sekreto. The same nga mahatag sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ini ang may mataas nga antioxidant halin sa utan kag prutas. Kag although mas intense ang radiation kag pollution subong, ginadetox naman sang DTX 500 kag Mighty C ang imong lawas from those toxins.
4: I agree, Dr. Ramil. The age-old diet of fruits and vegetable is now a well-studied concept in healthy aging. Madamo na nga mga research ang nagpamatuod sang beneficial effect sang plant-derived bioactive compounds kag ang pinaka-best-studied nutritional approach sa pagpalawig sang kabuhi amo ang antioxidant supplementation. Maswerte kita bangod available diri sa aton ang super antioxidant nga DTX 500 kag Mighty C.
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
3: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500.
5: Duha sa mga widely accepted age defying diets amo ang intermittent fasting kag modulation of macronutrient content used in ketogenic diet.
4: Gusto.
5: Hapos lang man ang intermittent fasting since mag-skip man lang ka sang meal mo nga dapat mo ngay mo like wala ka di ka mamahaw, duha lang ka pagkaon isa sa udto isa sa hapon. Ketogenic diet on the other hand ang nagausar sang stored fats and proteins as source sa imong energy subong. Subong man nga ang nagkaon sang mga good fats like MCT, makita mo sa BCO, sa D3Bio, avocado, mga nuts ang magaresulta sang gitawag weight loss kag ma-improve ang imong gitawag brain function. Pero kung longevity o pagkabuhi sang malawig ang istoryan Sir GP, wala sa gyapon makaperde sang potential sang gitawag utan kag prutas. Especially ang pag-ship into a pure vegetarian kag adlaw-adlaw nagasuplemento sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: Correct. No, ang pagtigulang isa ka unavoidable, no? Universal kag biological phenomenon nga nagaapekto sa tanan nga multicellular organisms, humans, animals kag plants, no? Matanom man, masapat man, matawo, gatigulang kagid. It has been thought nga ang accumulation sang molecular damage nga nagaresulta sa age kag bangod nagatigulang na ang mga selula, tissues and organs, diri na nagasugod ang pagpigaw sang bodily functions including resistance sa mga balatian.
5: So ang anti-aging effects ang pinoli compounds, polyphenols, flavonoids, halin sa panit sang tubo, ngayara makita mo sa DTX 500 kag Mighty C ang may ikasarang sa pagpalawig sa imong kabuhi.
4: Gusto bala ina.
5: Imagine Blaster GP, mga transferred super efficient antioxidants ina nga ginagamit sang tanom as potent defense system. So, kung lantaw nimo ang mga transferred super efficient antioxidants ina nga ginagamit sang tanom as potent defense system batok sa fungal infection kag ultraviolet radiation. Ini karon ang yara na sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Pero sa ton simple lang ah. Inumalam lang DTX 500 kag Mighty C mo kada adlaw.
5: Nagapati ang mga modern scientists nga ang mitochondria nga amo ang power plant sang selula mo. Amo ang main source ang free radicals gani ginatinguan karon kung paano mahimo ang mitochondrially targeted antioxidants. Nagapakita lang kung ano ka disparate ang tao nga maglawig ang kabuhi.
2: Para sa matinlo nga dugo
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tao
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidants
2: nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tay
3: happy kanunay
2: DTX 500.
3: Masaligan
2: epektibo
3: DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Number 1
1: Fitness
6: Station 101.5
1: K5 News.
7: K5 News FM.

Alas res medyo unhor, nga po nakatawar sa yan. Hello sa inyo, ang ating DJX Coffee Mix. Ang ating DJX Coffee Mix, maganda ito sa ating kalusugan. Dahil ito ay may maraming health benefits. Dahil may sugar cane extract powder, may chia seeds at ang palaya pa. Sa mga sukyo nating butika, mabibili yan nationwide. Maganda ito, pampapaya, try

kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pag

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.

0: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
3: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Happy! Everybody's happy!
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Number one, hit music station, 101.5.
12: 101.5, K5.

0: That song was brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang. 105 News.
1: Three, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bayo.
1: D3 Bayo. Ang D3 Bayo. Yung may visio. Ang VCO, yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
9: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
11: Muter na
12: Max. Ang imong sugar, pila na lang subong?
13: 52.5 ang imong kong laboratory.
12: Ang una, pila?
13: 35%. Ilawin nyo ang Buterna Capsule.
14: Buterna Max Capsule and Buterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Bacolod. Gen Z's and Gen Z's at heart. Hindi na ni drill. The crossover you've been waiting for is finally here. Pop rock meets P-pop in one unforgettable Gen Z night. Get ready for Gen Z's Live Bacolod featuring Cup of Joe and Vision, happening on July 18, 2026 at 6 p.m. at the SM City Bacolod Sky Hall. From Multo to Pelikula and all your favorite hits in between, this is your sign to finally experience them live. Tickets are available via SM Tickets. Don't get left behind. Secure your tickets before maubusan ka ang seat kakauban. And that's not all. Catch Vision live at their mall show on July 17, 2026 at 2 p.m. at the North Wing ground floor of SM City Bacolod. Bring your fellow Vixes and get hyped with the boys before they take the Gen Z Live stage. Gen Z Live Bacolod is proudly presented by L Squared Productions PH. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5
0: News FM Calipo 95.7, K5 News FM San Jose Antique 100.9, K5 News FM Rojas City 97.7, K5 News FM Dumaguete City 88.7, K5 News FM Iloilo City 95.7, K5 News FM San Carlos City 89.7, K5 News FM Sagay City 102.9, K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
19: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon ng mga tagpalamati. Padayunod natin subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sumpun sa katong drama sa kaginan. Ngayon makuhaan sa leksyon. Ngayon natin uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sobrang salig!

0: manggarano ang digaling amo ni Rosie, no? Ang mga gamit rin sa sulod sa balay, ho? Kamanga nami. Kag, may mga display pa din ang mga imported niya mga whiskey, ho? Kag, mga display ng mga figurines, dre, ho? Pa, kabalahalon, gindi mo? Balaanon yun sa itsura, eh.
1: Pugay.
0: Tiba-tiba yung kami si Dekon matabo. Tiba-tiba yung kami. Tiba-tiba. Tawagan ko bala siya po. Kag-ipakita ko sa iyang nakita ko. Malalaway gining animal nga to mo. Malaway gid siya. Tawagan ko siya bala.

0: Hai, Roshi. Ay, hilot-hilota ako sa tiil kagamot, be. Kay gusto ko magtulog temprano.
1: Lola, ah.
0: Ano ato, Roshi? May naglagapok sa sala o kung sa kusina?
1: Kakakuan, Lola, tanawan ko, anay. Basi kon koring lang ato, ah.
0: Ay, i-double check ang gate, ha, kag ang mga pertahan. Ay, kay basi bala kun sudlon kita sang mga kawatan. Bahu usyo nga daan subong ang kinawatay, eh.
1: Lola, diri ka lang, anay, ha. Hulata lang ako diri, Lola Clara. Kay libuton ko, anay, ang bilog nga balay.

0: Bilang ka bang ya? Pati bagi na yung whiskey? Kawaton to paginapak? Hindi ah. Ang medyo magana dabi.
1: Husto no? Kamango gid sa akon ya. Kwarta na lang tuod ka mga alahas no?
0: Amo na.
1: Sige na, panulot na iba no?
2: Pakboy? Pakboy? Ngaari ka mo din sa sulod sa... Sang balay ka, si Apon? Ari man? Ano ang bot siningon si
3: hello, hello, Rosie!
2: Ano ini? Ginakawatan ninyong amo ko?
1: Kalma lang, Dabla. Eh, ating kapatid tadi. Itudo sa amon ko din ginago sa ama mong mga alahas. Pati ang kwarta.
0: Nan?
1: Di ba na siling mo? Ginpakita sa imong mga alahas siya? Kagang kwarta nga binandol?
2: Hindi ko pagitudlo sa inyo. Traidor ka, Pak. Ginsaligan na ka, Pak Boy.
1: Rose, hindi pa pwedit ang ulo ko, ha? Pati iha ko. Kung hindi mo gustong ihahunta ka, kita mo niya,
2: Hindi. Hindi. Kutsilyo ina, Pak Boy. Dito mo'y naging kuha sa dirty kitchen?
1: Oo. Kag-amoning gamiton ko sa pagpatay sa inyo sa tigulang.
2: Hindi kami pagpatsa, Pak Boy. Maluhi ka.
1: Pwes, kung hindi ka gusto ka gurutan kong liog mo, lakat. Lakat una. Kay masunod kami sa imo. Kagitudlo mo sa amon kung sa diin natago ang alakas sa kwarta sa ngama mo.
4: Hoy! Lakat! Nakabati ka? Lakat na!
5: Sige!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
2: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
0: K5 News FM.

0: Ay, ba, si no kamo.
1: Salon.
0: Ay, Diyos ko.
1: Itundo ko sa din ang kwarta ka mga lahas. Hapon, ikaw ang bahala sa tigula. Kaya kung bahala sa agdi ngayon eh.
0: Mga animal ka mo. Ay, Roshi, sa ano nakasulod ang mga lalaki nga inidiri? Diri sa aton sulod balay, ha? Ikaw ang nagpasulod sa ila, ha? Ikaw?
2: Ha? Lola sa rigid. Nagsaligin ako nga mga maayong nga tao si Pakboy. Nagsaligin ako.
1: Wala na dyan kong katama pa. Di nang kwarta ka mga lahas.
3: Sampulan ta na balapak. Kadugay man. Matrabisiya kita di karon mo.
1: Rose, wala ka nahadlo ka mapatay. Wala kong bala nahadlo mapatay tao. Pariyosin niyo.
0: Ay, mga siyapat ka mo! Siyapat ka mo!
4: Sama ko sa sarili ko.
1: Sama ko sa sarili ko.
0: Ay, mga siyapat ka mo! Higit pilasa ni Diyos si Rose!
3: Pag ikaw man, kisingan taman ko makadulot ng konsilyo ngayon eh, ho!
2: Higit pilasa niyo, no? Liaw ni Lola Clara! Pag-asapat ka mo! Pag-asapat ka mo! Ako na lang ang patyan ninyo! Dirty gulang!
1: Unungay kay ka mo karoon na doa! Kung hindi nyo ba itundo sa amon, kung sa ninyo gintago ang kwarta ng mga lahas, ha?
3: Tirahuta na lang ni sila pa ka!
1: Kadugay man! Teno! Dalon mo na sa kamatayan ng manggan mo? Lola! Ha? Hindi mo gitbang itudlo?
3: Ay, putis! Kadugay, ho! Oh. Ariwa, aringin mo, eh!
2: Lola!
0: Buhag mo siya,
2: Chang! Hindi, Lola! Lola! Lola, itudlo na lang sa hila! Itudlo na lang sa hila!
0: Ba't yun man ihapon nila kita, Rushi? Hindi na siguro ko ita. Ba't yun ihapon nila kita? Kod ito lukta, kod siya din ang kwarta kang mga alahas. Gani, Rushi, hindi ko mag-itudlo.
1: Kada mo sa drama, ha? Sorry, kid Rushi. Iwasan tan lang ka!
2: Hindi! Maluhin ka, hindi! Lola, hindi pa ako gusto mapatay! Ihatag na lang sa ilang gusto nila. Maluhay ka! Maluhay ka, Lola!

0: Hello? Police headquarters 12.
1: Sir, sir! May dua kami kalalaki nga nakita nga nagalabay sa CCTV sa tubang sa Amon Gate, sir. Nagaling sila sa tupad namon balay, sir. Kag daw, kamalamalahan sa mga itsura nila, sir mo.
0: Sorry ng address, sir. Kag pwede ko may balaan kung sino ini, sir.
1: Sa kalye 3, sir. Si Toto ni, sir.

0: Buisit! Oh. Wala bulos ang lakata. Oh. Gabi ko yung kwarta na.
1: Gaga nga tigulang. Sungak-sungak gid. Di si Didugi siya yung balunon sa kamatayo ng manggad niya.
0: Yato! Piho gito. Nga balunon niya gid sa kamatayo ng manggad niya.
1: Kag si Rosie, itip gito.
0: Amo na gani. Kinahanglan niya matiwas gid sila. E kung hindi, presuhan gid ang tupa, tani.
1: Amo gid eh.

0: Lola. Lola. Lola, sorry, Lola. Sorry, kid.
1: Why? Tumatawagan sila ni Ma'am Mopilin. Cellphone mo. Hindi pa ako gusto mapatay. Tatawagi sila.
0: Ang cellphone ko. Ang cellphone ko. Lola Clara. Ang cellphone ko. Ari sa pulsa ko. Ari sa pulsa ko.

Sino yung nagtawag sa akin man? Si Rosie man ini? Sabdon ko. Ito kinakulbaan ako sa ngining at awagaw. Pasip may malain nga natabo kay mami. Hello? Rosie? Nakatawag ka man? Rosie? Rosie? Ano man? Nagkatawag ka kag wala ka nagasabat? Hello? Hello, Rosie? Ay, nano ka muda man? Rosie, sabat? Ginapimangkot ko ikaw! Rosie, okay lang si mami? Rosie! Rosie, hello? Hello, Rosie?

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, it Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatsyagaan ka mag-ana.
4: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Maluwas pa ihan sa patod yung kamatayon ang duha. Lulaklara ka grusi o kondrosindo. Mga abyan, sunagin niyo sa pagpamati. Ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung gitmakuhaan sang bagturunan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, supra nga salig. Ginsulat kayo sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Flores Plotenya. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: espresso umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule.
8: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako malstro. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Number 1, 101.5
14: K5 News. Oras ang K5 News FM, 4:30 na sang hapon.
15: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Kuya Biyernes ba? Welcome na mga suki naton nga matag palamatin sa bilog naman nga probinsya. Sang Negros Occidental nga nagaungot na sa atong pagpangalagad. Sa sur nga bayan sang Negros nakapangot ng 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radyo Mascovado Sweat FM sa may CPSU. Tanang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa siyudad sa Bacolod, ang numero 1 ng istasyon, K5 News FM Bacolod 101.5. Muning may pinakamadamo ng mga followers sa Facebook page mga kaki-5 sa bilog ng estasyon diri mismo sa may Western kag Negros Island Region. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Di may nag-claim na nga sila kuno ang may pinakadamo ng Facebook followers. Roti Arawat, hago 1.3 million followers. K5 News FM Bacolod 101.5. Madamo kita karong mga balita gabag atutukan sa atong pagpangalagad. Mga balitang lokal, balitang nasyonal, kagbalitang international. And of course, naka-standby karon mga kaki-5 sa line number 1. Hibalaon naton kay sadtong talikdan nga mga inadlaw, isa ka masubo nga balita ang naglunta didto mismo naman niya sa Dakbayan sang Dumaguete. Kung sa din mga kaki-5 ining si foreigner nga si Dr. Carpenter ang ginpatay sa mga wala huya klase nga mga suspitsado kag pati niya sining live-in partner ang ginmulistyahan. Tinadakpan sa atong mga otoridad o kahapon ining pipila ka mga suspitsado o ti igapatpat na karon sang aton sunong kauban naton mga kaki-5 sa atong mga suking tigpaminaw diha sa Dakbayang San Carlos, Dumaguete nagapaminaw sa karon sa aton sigapala tuntunan. I-check tabi ang aton sing kaki-5 all the way from Dumaguete City. K5 Cyril Repe. K5 Cyril, kumusta ang update, pinakuling update sa sining mga suspitsado sa kaso sa pagpatay kay Dr. Carpenter? K5 Cyril?
1: K5 SM Rods, magandang hapon po sa ating mga tagapinig sa Bacolod at Negros Island region. Sa ngayon, at latest update po natin, yung tatlong suspect ng pagpatay kang marine biologist Carpenter. Sabi ng police provincial command natin dito, marami pa silang dokumento na inanda. Kaya first thing in the morning, bukas ng umaga, i-file nilang kasong homicide with robbery SM Rhodes.
0: Okay, so mayroong video, ito po'y alas 7 kensi ng gabi. Kung saan po'y nahuli pong itong mga suspitsado, yung dalawang suspect, Kaki-5 Cyril, sila po'y talagang positively identified ng live-in partner, Kaki-5 Cyril?
1: Makita sa video, K5 SM Rose, no, ang positibong kinala ng live-in partner ni Carpenter, yung suspect ng na ito po ng krimen doon sa bahay nila. So kagabi at during sa operation ng ating kapulisan, ang isa sa mga suspect sa pagpaslang sa kanyang live-in partner na si Maribeluches Carpenter, K5 Rhodes.
0: Okay, Kaki-5 Cyril, Katie, gusto namon may baluan, pwede ka lang kabisaya, kay Chindi man kami. Okay. Pwede mo mapatpat, Kaki-5 Cyril, kung i-play naton anay sigurong video para at least mabadian sa aton sing mga suging tigpaminaw o nagpamati subong sa aton, i-play tabi anay pa matian tanay kag K5 Cyril para at least and after that ikaw na lang interpretar sang mga ginapang mention diri sang biktima. Go ahead kag K5 Ethan.
2: Jal,
3: Kasi ngalan mo. Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo?

0: Mod, mukuha ka bugato. Kung dili ka kakuha o ribato ng abogado, ang gobyerno muhatag ka nimo guta. Adunay katungod magpa-physical examination. Kung dili ka kabayad sa mong doktor, ang gobyerno muhatag nimo guta. Kasabot kasi mong mga katungod.
1: Jal, kasabton po tika. Okay. Anong pagdakop na mo nimo, gagamitan nyo na magbariwarn kamera. Ako si Patrol Moreno o si PMSJ Abol. Kasabot ba ka?
2: Kaya ko lang kayo mong iwan ako kaumaan.
3: Okay. Okay na i-play lang kagi 5 Ethan ang audio i-off lang. Kagi 5 say real no. Meaning upod sa mga otoridad ining biktima yung live-in partner ng foreigner kagi 5 say real.
4: Yung live-in partner kasama daw mga pulis kasi siya po yung nag-identify ng suspect na gumasa sa kanya during the time is abroad.
3: Uy. So meaning isa lang ni ka suspect. How about the other suspect? Kaki 5 Cyril, sa din siya nadakpan?
4: The other suspect yung isa yung 26 years old, residente pa rin ng Ahong Cebu na K5 Roads, 9:56 kagabi, no?
3: Uh-huh.
4: Doon sa Ahong Cebu din. Tapos less than an hour, sabi ng police operative na dakpan naman yung 40 years old taga Ahong Sibulan pa rin 10:35 PM.
3: So ining
4: na ganin ang kadlaon.
3: Oh, ining may mga pangalan na diri. Ining si Mark kag si Jal and the ang nagsurrender ya si Kwan, si Mansing o Consim. Oo, yung 21 years old. So sin og ining ginatudlo nga sa nga babayi nga naghimulos siya mo ning 26 anyos.
4: Yung definitely sa video, yan siguro hindi naman sinabi ng police na saan yung nag-rape sa kanya o nag-rape na yung babae.
3: Okay.
4: But makita lang natin sa video, hindi naman yung video kasi black and white eh.
3: Oo. Uh-huh. So hindi sinabi na ng babae na siya yung gumahasa sa akin, yung ina-identify niya lang yung kasama yun sa mga suspect na pumatay sa kanyang sa kanyang live-in partner.
4: Isa lang natin, yung isa, identify niya, tapos yung 1 hour later, yung isa naman ay nadakpan sa ating kapulisan.
3: Oh, for follow-up operation. So maybe, gintudlo na guro o sang suspect. Oo, nadakpan. So,
4: tapos yung ongoing operation, yun namang 21 years old, sumrender kay ato kang isa sa mga or sumerenda sa ating kapulisan na diyan sa Sibulan.
3: Okay. So that's the reason why gurong again mention kaina o kahapon ni Police Lieutenant Colonel Maalam no nga nagsiling siya nga primary witness ining live-in partner kay ti sa una nga investigate o una nga mga information daw ginakabig pa siya as POI kag Cyril.
4: Yes, that's correct, SM Rods. No? Yung may latest info, yung mga isa sa mga suspect nagtrabaho na dati doon sa bahay ng yung mag-asama, live-in partner ba. So alam niya kung saan pupunta. So siguro alam na niya kung gagawin niya.
3: Okay, kung kilala, meaning kilala ng babae. Ng live-in partner ng asawa ng foreigner yung suspitsado. Pinagtataka po but hindi siya hindi siya talagang tinuluyan ng mga suspitsado kasi kilala sila ng ng biktima eh.
4: Sa palagay baka nasabi naman mga kaawa daw siya na
3: huwag
4: na lang kunin ng cellphone at So, siguro, ang suspect, alam nila na
3: Nataranta.
4: Yung robbery. Oo.
3: Ooh. So, it's just purely robbery lang kuntani, English ngimoon, So right after dito kagi 5 Cyril ano, anong ganun ginihimo sa babae to na nawag siya diyon police?
4: Nag ano siya, may voice over po siya sa chat group ng mga friends nila at nanghingi ng ano,
3: tulong
4: tabang.
3: Oo.
4: Oo. Tapos yun, nag-respond yung police at yun, na-abda nila yung biktima na ano na, patay na.
3: Patay na. Sige. In a way, sa ngayon, hinihanda na lang yung kasong robbery with homicide. How about the sexual harassment, yung kaso ng babae para sa kanila? Hinihanda ba ng mga police natin yung kaso ng babae para sa mga suspect?
4: Eh, hindi po nakalagay K5 Bronson, nilagay ba nila o i-appeal ba nila yung kaso. But yung sa swab test naman po, negative naman po yung sexual assault sa ano sa babae. So, sabi ng police, marami namang ano, sexual assault. Hindi lang yung ginalaw ng may-ari nitong babae, kundi other angle, other parts of the body na malagay po sa sexual assault.
3: Okay. So maybe, baka to follow na lang yung kaso ng babae. Kailangan talaga ma-filean yan para hindi na makalabas sa kulungan. Ganitong mga tao, pag pinabayaan mo to, baka marami pa pong mga biktima ang kanilang papatayin diyan. So in a way, so far yung kaso considered na as case closed.
4: Hindi pa siguro K5 Bros kasi may isa pa sila.
3: Uy.
4: Oh, so sabi ng ni Police Captain na Polinar, kahit hindi masama yung isa at large na yun para ma-file yung kaso yung tatlong nasa custody ng SIADG K5 Bros.
3: Ilan talaga yung ano yung mga suspect?
4: Apat, sabi ng ano kapon, lima, apat ngayon. Apat na lang daw ang ano nila yung prime suspect ng ano.
3: Oh, so magkaiba yung hinihintay po natin yung finality ng mga suspect, ilan sila lahat kasi may lumalabas lima ngayon, apat. Baka bukas tatlo na lang.
4: So yan po, tinutukan namin nila dito ganina pang umaga K5 Broads at hinintay namin kung kailan ma-file yung kaso dito sa korte.
3: Mm-hmm.
4: Pero sa ngayon, as this time, base po sa info ng ating PIO ng Provincial Kaman, hindi na nila kaya yung mga other requirements and other documents na ma-file nila ngayon kasi malapit ng 5 p.m.
3: Yes,
4: and
3: yes.
4: Bukas ng umaga, at 8 o'clock na umaga, i-file nila yung kaso. Kasi kompleto na yung mga dokumento.
3: Sige. Antabayanan po namin dito sa Bacolod, Kagipay Cyril, kasi malaking balita to at hindi yung taong kanilang pinatay. Marami pong naiambag doon sa Dumaguete City. So in a way, Kagipay Cyril, maraming salamat po sa iyong oras.
4: Maraming salamat sa K5 Bros at sa ating mga tagapaginig. At mula dito sa K5 News FM Dumaguete, ito po si K5 Cyril DTX na 5 para sa Kapi Kapalitan Servisyo Publiko at Kaligawan, Negros Island Region, K5 News FM.
5: K5 News FM Live Report.
3: Maraming salamat ka K5 Cyril Repe. Gika naman sa may Dumaguete City. Akuan gali, ining suspect nagligad to, lima mo. And then gin-consider to ang living partner ining babayi bilang person of interest. And kahapon, sunod naman sa initial information gikan sa police, tiginakabig na ang biktima bilang primary witness. So isa gali ka rason to kay ti siya gigli yan ng ita, no? And ti ginalantaw pa di sa ngiban kasi nga ti kun nga akilala ining mga suspitsado. Paano naglabots punto nga ti pakitluoy giman sa tuon niya pakitluoy nga kabay pang indi siya pagsakiton o kon pagpatyon

0: Ay, oo. Di, mga kakifive, amuni nga mga bagay, delikado, no? Ara kas tunga-tunga si imong, ara kas balay mo, gulpiada lang, may masulod si imo da, and then, all of a sudden, tiruhod ka nagpatsyon niya. Amo na di kahapos mamatay subo? Oh, ti ang reason, hindi man lang nga kaakig o kung kaugot. Ang rason, tinunto pa. Kay nga man, mangawat lang mo. Mangawat ka, mamatay ka, gid. Oh, mangawat ka in the sense nga di tamaran kay. Gusto kaya magpakahapos. Basi gusto kaya guro nga magkwarta, gila yon, makakuha yung kwarta. Kaya ibaluan mo nga foreigner na, damo na may, basi may mga pundo na, may mga lahas na, may mga kwarta na, ti patyon mo imuya. Ayo, alas 4:48 tiyan mo ni mga kakifive, ginabulubantayan na ton. Kaya it might, no, it might happen man sa bisan sinuman. Atong dumanyo ding natabo man dira sa Bayakwa, no, sa Villa Angela, atong German national man. Oh, ti pinatay man to. Oh, ti siguro ang paglantaw bi sa mga foreigner, sa mga Pinoy, ini mga tamaran, ng mga tangkuloy, ng mga Pinoy, no, paglantaw na sa foreigner, may kwarta na yun mo, no? Nga way sa kabalong, ang pagpaningwa sa mga foreigner, especially mga Americans, nagpaningwa na sila lugar. Kag gusto na diya mag-tiner sa Pilipinas, kinaibaluan nila nga di ako pangasawa sa mga Pinay, ti makuan mo, sagad mag-alaga lang, no? Sagad maghalong ti kapitalan na nila kwarta, palanggaon ang babae, ti babae yung pasugot na malang magpakasal sila na. Sa kabaylos ang ti pagpalanggaanay nila in, oh, pagpalanggaanay dala na dira ang kwarta para sa kahapusan man sa pangabuhi kay sa pamilya nila. Kiti nangin praktikal naman ang utod naton ng iban mo. Pati hindi tanan, may ara man nga ti love at first sight gidya. Oh, but most nakilala naton amo na for the security purposes sang pamilya. May baluan ta ti ang tao ya nga tamaran, mamantay na lang eh, may foreigner das tupad balayo. Patulugon ta karon kay sudlon ta kagawatan ta. Oh, tayo na nga awat na lang kamo. Oh, pagpangawat nyo, nag-pull out ta lang kamo, ay nakamo nag pamatay pa. Ayo, oh, alas 4 ko tayo may inom ko na ibla sang DTX coffee mix. Nagpamati subong si kagawad Eduardo Jojo Galuna sa Maragay Vista Alegre and of course si Papang Erning Poderoso kag si Maricris Navarro si Ana Rose Villanueva nga pamati yon wis mamila pero sa sitio Matamilok barangay issue banwas ang kaway nga pamati man no Relly naman drone Peter Jan naman drone Ria Rose Marcito Jason Marcito tatay Indot tatay Rudy nanay LC nagapamati sa may hinigara no ni Randy, nung Elmer, si Ray, nang Rio, family things na nagpamati man. Si Romel kasi ninin na mayo man ang pagpamati nila daw. Leonardo Relos, Junimayo Ritita, Lani Ricania, Jun Rose, Javier Lorejo, muntro lang kami sa may puro kipot, Barangay Filisa, si Rodza. Mabuhi ko na yung commercial, pagbalik ko, kuha o naning pipila ka mga balitang lokal, special minty, ining tangkuloy man, nga nagbilin sang arma, asang bala, dira mismo sa isa ka eskwelahan nga pribado dreo lapit lang sa Libertad no nagbilin siya kag nagbilin siya note grabe pang iya nga mga tinaga no so I don't know kung anong gusto pinsarya but hindi tani pagpabayan no mo ni mga bagay hindi tani pag take lightly lang dapat seryosohon tani ng mga bagay kay kabudlay sang panahon hindi ta gustong matabo sa takloban matabo sa bakulod. Oh, tutukan na takaroon pagbalik naton. Mabuhi lang ko ang commercial kay mainom ko sang Mighty C The Alkaline Base Vitamin C. Mabalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka mga importante nga mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DDX 500!
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Ano bala ang sekreto sa healthy aging? Ang tanang nga tao nagatigulang. Pero paano nga magtigulang ka nga healthy ka? Kaupunta sa nakaroon nga diskasyon ng aton CEO Dr. Ramil Uy. Ano bala ang

0: modern nga pamagi sa pagpalawig sang kabuhi backed by research and studies, Dr. Mil.
1: Kuya Sir JP, simple lang pamagi ko para hindi dali magtigulang. No. Pinaka-importante sa tanan amo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw. Sa una nga panahon, Sir JP, sobra kalawig ila kabuhi. Hubin pa na yang 100 years old.
0: Ayu.
1: Nya tapos wala pa man to sila sang guana kung ano-ano nga mga suplemento nga ginainom. Ang ila sikreto, prutas kag utan man lang. Less ang radiation, way mga cellphone, tapos less ang pollution, timprano ang tulog, kag amo na ilang mga sekreto. The same nga mahatag sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ini ang may mataas nga antioxidant halin sa utan kag prutas. Kag although mas intense ang radiation kag pollution subong, ginadetox naman sang DTX 500 kag Mighty C ang imong lawas from those toxins.
0: I agree, Dr. Mil. The age-old diet of fruits and vegetable is now a well-studied concept in healthy aging. Madamo na nga mga research ang nagpamatuod sang beneficial effect sang plant-derived bioactive compounds kag ang pinaka-best studied nutritional approach sa pagpalawig sang kabuhi amo ang antioxidant supplementation. Maswerte kita bangod available diri sa aton ang super antioxidant nga DTX 500 kag Mighty C.
2: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500.
1: Duha sa mga widely accepted age defying diets amo ang intermittent fasting kag modulation of macronutrient content used in ketogenic diet.
0: Gusto.
1: Hapos lang man ang intermittent fasting since mag-skip man lang ka sang meal mo nga dapat mo ngay mo, like wala ka, di ka mamahaw, duha lang ka pagkaon, isa sa udto, isa sa hapon. Ketogenic diet, on the other hand, ang nagausar sang stored fats and proteins as source sa imong energy subong. Subong man nga ang nagkaon sang mga good fats like MCT, makita mo sa BCO, sa ditribayo, avocado, mga nuts, ang magaresulta sang gituag weight loss kag ma-improve ang imong gituag brain function. Pero kung longevity o pagkabuhi sang malawig ang istoryan, Sir GP, wala sa gihapon makaperde sang potential sang gitawag utan kag prutas. Especially ang pag-ship in to pure vegetarian kag adlaw-adlaw nagasuplemento sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: Correct. No, ang pagtigulang isa ka unavoidable, no? Universal kag biological phenomenon nga nagaapekto sa tanan nga multicellular organisms, humans, animals kag plants, no? Matanom man, masapat man, matawo, gatigulang kagid. It has been thought nga ang accumulation sang molecular damage nga nagaresulta sa age kagbangod nagatigulang na ang mga selula, tissues and organs, diri na nagasugod ang pagpigaw sang bodily functions including resistance sa mga balatian.
1: So ang anti-aging effects ang pinoli compounds, polyphenols, flavonoids, halin sa panit sang tubo, ngayara makita mo sa DTX 500 kag Mighty C ang may ikasarang sa pagpalawig sa imong kabuhi. Imagine ba, Sir GP, mga transferred super efficient antioxidants ina nga ginagamit sang tanom as potent defense system. So, kung lantaw nimo ang mga transferred super efficient antioxidants ina nga ginagamit sang tanom as potent defense system batok sa fungal infection kag ultraviolet radiation. Ini karon ang yara na sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C.
0: Pero sa ton simple lang ah. Inumalam lang DTX 500 kag Mighty C mo kadadlaw.
1: Nagapati ang mga modern scientists nga ang mitochondria nga amo ang power plant sang selula mo. Amo ang main source ang free radicals gani ginatinguan karon kung paano mahimo ang mitochondrially targeted antioxidants. Nagapakita lang kung ano ka disparate ang tao nga maglawig ang kabuhi.
2: Para sa matinlo nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tao,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidants
2: nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo ang atay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: D3, Bio.
7: Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabagat sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
7: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
13: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C,
9: mababaka sa mga butika.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: panlatugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule. Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Max4Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika 4Biotics!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica DioFresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica DioFresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift,
7: OT,
8: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
13: Happy! Everybody is Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: It's the best part of the day.

0: Start up mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Bacolod. Gen Z's and Gen Z's at heart. In Dinani Drill, the crossover you've been waiting for is finally here. Pop rock meets P-pop in one unforgettable Gen Z night. Get ready for Gen Z's Live Bacolod featuring Cup of Joe and Fission, happening on July 18, 2026 at 6 p.m. at the SM City Bacolod Sky Hall. From Multo to Pelikula and all your favorite hits in between, this is your sign to finally experience them live. Tickets are available via SM Tickets. Don't get left behind. Secure your tickets before maubusan ka ang seat kakauban. And that's not all. Catch Fission live at their mall show on July 17, 2026 at 2 p.m. at the North Wing ground floor of SM City Bacolod. Bring your fellow Vixes and get hyped with the boys before they take the Gen Z Live stage. Gen Z Live Bacolod is proudly presented by L Squared Productions PH.
2: K5 News. Welcome back mga KK5 sa palatuntunan nga El Castigador. Alas 5:07 na sang hapon. Diretso na kita sa mga detalye sa ating mga balitang lokal sa nag-viral o nag-trending nga isa ka nagasugod bilang isa ka vlogger. Makita mga KK5 ining nag-create lang sa yakwan mo. Mag-create lang siya reels. But ang iya siya ginhimo hindi santo sa kasuguan naton. Most especially nga ang iya sining nga upod siya sining nga video ang isa ka ido. Di palangga niya sang taong ido. Ginakabig gani niya ang ido nga man's best friend mo. No? Ang ginakabig na gani sing iban ginhimo niya bata-bata. O palangga pa na mas gasto pa na ganiya ang pagkaon sa mga ido sang sa tawo mo. Oh, may kilala kuya gagasto kay palangga yaya ang ido. Pero ining by nang ining content creator, maybe anong purpose siya sini magsikat sa Facebook pero ginhimo ang hindi maayo, no? Kag hindi ya nami ya sa pamatsyagan sing ido eh. Makun mo ya magka-K5 na nag-video-video siya. Tapos ginimo ya upod yung video kagintamparos ya gulpiada. Tadi ikaw galingon mo lang gintamparos mo nung yun, no? I-check ko, be. Kay, I don't know nga, amay ang nangayop sinsya, di?
3: Alright!
2: Supposedly, dapat ang content creator ni mga ipasinsya nga may spokesperson pa siya man. Check ko, be, detalye ka naman sa kay Kaki5 Obre Suspenye, kay amay ko nung vlogger nga nagsakit sa isa kaido. Nangin viral online, nagpangayo pa silo. K5 Obre, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 Obre, ibalita mo.
4: K5 Broads, mayong hapon kag sa tananaton nga tagpulamati. Ginpadulungan naman K5 Broads ang lugar kung ang balay mismo sang ining vlogger nga si Jomon JTV.
2: Okay.
4: Pagkalayo K5 Broads, aktan pa namon magsakay sa habal-habal.
2: Oh.
4: And then pag abot namon sa balay kay K5 Roads at tudidong yang nga amay,
2: mm-hmm.
4: is tagger mismo gin patawag sa munisipalidad sa mismo ni mayor kag gin istorya kag K5 Roads upod asang DSWD kag PIO sa munisipyo kag K5 Roads. So nagapangayo ini pasensya ka K5 Roads ang iyang amay nagapangayo kit pasaylo medyo naging emotional man ini nga amay kay wala siya nakahibalo ka K5 Roads kun ano ang ginbuhat sa iyang bata. Kag K5 Roads gin pahayag niya nga ang iyang bata grade 7 ang tinapusan ka K5 Roads kag ang ilang nga balay kay K5 Roads layo-layo katama kag kinanglan mo gid lakton wala sang kaingod balay kay K5 Roads.
2: Mm-hmm.
4: So nagapangayo pasaylo kay bilang amay, masakit man sa iya nga kumbaga do wala man siya bala kay K5 Roads, nagkulang sa pag-insyende kag pagpadako siya ang bata kay because ining si Jomon niya pangalan, nag ano ni ka K5 Roads, naguntat in his eskwela and then nagbulik panguma sa iya nga ginikanan. And wala man siya nagdahom ka K5 Roads nga sa iya sini nga pag-vlog nga nagalaom siya ba lang magdamo ang iya sini nga followers kag maka-income siya, extra income because ano ni siya nang unang bata subang bala sa anong sila kabilog.
2: Aha.
4: Nagmay pa ni kay K5 Roads iya sini nga mga mangon.
2: Okay.
4: And muna kagapangayo pa silo and ang vlogger mismo nag-ako ka K5 Roads, nag-atubang dito sa municipal nga wala gid siya kahibalo sang layo kay K5 Roads. So
2: uy,
4: wala, nagapangayo siya pa silo especially sa naglabot na yun sa national.
2: Pero it doesn't mean nga way kay gimuyo kabalo sang kasuguan nang tsakto ginimo mo kay kon let's have example be kun mayo pa nimuot mo ka K5 ubre, why ka bi kabalo sang kasuguan nga may kasuguan gali iya nga bawal na. Kung mayo ang buot mo, kay siyempre, ang ido ginasagod mo na mo. Diba? Mm-hmm. Ang pagpalangga mo sa ido, palangga sa ido si mo, pagpuli mo sa balay, gulpiada lang nga may nagahakos o kung may nagasugat si mo, ang yung wiggle-wiggle sa iya sining ikog, mabatsyagan mo na ang bilang amo nga ginahulat ka sa ido mo. Huwag nagsuspinsar sa bata, ina?
4: Ang pinsar be that time sa niya bata ka K5 Roads ni pahayag niya nga wala siya bala sang iban nga i-content. So abi niya sa pagtapong ay sa pag ano tamparo siya to sa ido.
2: Uh-huh.
4: Sa views kag maka-income siya. Actually nagdamo gid man kay naglabot na siya millions siguro ka K5 Roads. Kaso nga sa lain nga pinaagi. So naglabot na ini hasta nga din pa anawagan na sang mga animal welfare society especially ang Harka Welfare Project
2: sa
4: Philippine Welfare Society ang mga otoridad nga tagaan itulupangon wala ang ginhimo sang 18 anyos nga small vlogger dito sa City of Pitugo sakop ni siya ka K5 Roads sa barangay Kilungan panwasang Kawayan kay K5 Roads.
2: Aha. Ahay ti tay may ugini malabot ten ng kwan ang biktima kaki pay bubre kay para sakon kun irason mo yang ati kabalo ka naman sa kasuguan ta no di bla ang ambal sa kasuguan ta ang imo yang pagka ignorante sa kasuguan di niya pwede ni mo yang masarason. Oh ngaway kaya kabaluya ignorance of the law excuses no one di bla. Ti ang akon way bisan way katod ka balon asang kasuguan pirong panimuot mo lang blablang tawo ido ta paruson mi muya di ba ido imuon mo content. Oh okay tani kun ko galingon nya daging tampa nya biti okay gina hay but anyway okay na pero way tagid way ka schedule nga maka interview sa suspected be
4: K5 Roads do imposible na gid kami siguro magsaka
2: uh-huh. Ulit. Titawgan wala cellphone kay tiga vlog may cellphone gina K5 Bobre.
4: Wala man K5 Roads nagapadulong kami dito sa area, nagapamangkot kami kun nga paano siya naka-post kay wala gid dito signal ka K5 Roads.
2: Uh-huh.
4: So na pamangkot namon ang balay nga ginagian man namon actually do hindi man siya kaingod pero ginalabyan ng bala nang nag-message na sa gali kay Sunday niya gin-post. Then pagkaaga nakita sang kaingod ni nila. Then king message siya right away nga i-delete kay duga viral na. Kaso wala niya natulupang gan kay wala siya naka-open kay wala signal dito sa ila.
2: Uh-huh.
4: So tapak pa siya kay K5 Roads sa bumiyod antes niya.
2: Sus.
4: Tuyawan siya delete pag K5 Roads kay wala niya siyang signal. Layo ang bumiyod niya ginataklaran niya para makasignal siya kay K5 Roads.
2: Oho. Uh-huh. Ati leksyon na ni sila ang hindi na maghimo. But anyway, salamat kay K5 Bobre. Hindi na ko magpamati sa kwan sa gamay kay ti kwan malang ko na siya. Agree man ko na siya nga way bata iya, way man panimuot sa mus na mga bagay. Okay na ko na K5 Bobre.
4: Yes, K5 Bobre. Wala man nagkulang ang panwasang kawayan, sige patawag Manila right away, pinaagi sa barangay, kaging tagaan man na nila ka K5 Roads ang nagkakaigo nga counseling. Aton sini nga DSWD kag ang public information officer nga si Mr.
2: Pero kumusta galing ido? Oh.
4: Sa K5 Roads, wala man siya na ano, pag tatlo pala inigil ka bulan.
2: Uy. Pag abot mo, gatagol pa man. Okay pa man. Arang ido? Nakita niyong ido?
4: Yes, sir.
2: Oh, okay. Basta nakita mo, okay ang ido. Good siya ang health sa ido. Okay na ko na. Manuto na saguro this time kag-K5 Ubre.
4: Yes, sir. Hopefully, sir. Oo. Yeah, nga hindi niya napagsulitan. Kag sa ipan, pagit ng mga pamatanon, kag sa mga tao dira nga bugat kamot sa kasapatan kag K5.
2: Sige. Salamat kag K5 Ubre.
4: Thank you so much, K5 Roads Report. Gikan diri sa Gaban Kalansete, inis ka K5 Orbis Espanya para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Maluoy man ta sa vlogger nga ni, kay ti pertiglik layo sa lugar, ti way signal to. Chindian ko na way signal mo. Inang way kakabalong nga nag-viral, naglingi ang post mo. Kaso, lain ang pagka-viral, negatibo. So, yawan matugrong pobre pang delete. Kaso lang, ti way signal. Ayaw ka delikado. Sige lang, ti mo nagkungis, gahinga mo, ti isang damo views, damo ta followers, but the end of the day, sala ang ginahimo natong leksyon sa tanana ng mga naga-vlog-vlog da. Diba? Kaya hindi man tanan nga ginagamit na pang content nagakaangay kag nagakauyon sa aton singalayi sa pungsod Pilipinas. This time, check tabi si K5 Red Salgado kay kaina natublog ang pipila ka mga estudyante ginikanan kag manunudlo sa isa kapribadong eskwilahan diri sa sudad sa Bacolod. Matapos nga may nakitaan nga bala plus may note, no? Kag may pagpaandam, no? Nga bo grabe. Delikado. Ti pagabati mus na hambal go gay na hindi to na yung pag-take lightly. Dapat seryosohon ta mga bagay. Hindi ata mag-acto nga masay sorry na lang ta sa ulihi. Ang aton, prevention is better than cure, no? Dapat may ara ginagatawag na ton nga proactive ga preemptive measures para hindi niya matabo ang natabo dito sa may Tacloban City. Ara si K5 Red sa line number 1.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 Red, ibalita mo!
0: Yes, K5 Red, natublog kanina mga konsante, dira sa may UNOR, dira ginagawa pa sa dolas 9 sa aga, sa naglupok dira isang kabalita na tiya may ara sa pagpabakog kaya ti ni mga estudyante dira kanya ginagit nulungan. Actually, nabon ni kita dira to gakit at K5 Vincent Curralde ang UNOR dira yun sa aga ka K5 Roads. Kaya, well, in fact, nakapag-interview kita nga i-report ka ng K5 dira to gakit. Ini nga pagpamahog nga gumbili dira sa idalong iya ka K5 Roads na gahandanan. Di mag-una ko nung building, grade 10 or grade 11, ang mga estudyante nga nag-klase dira ka K5 Roads sa Lasambit, iya ka universidad. Si Dragit, pag abot nato yung K5 Roads, di nakita nato ang mga estudyante nga nabudamo ni sila eh. Wala yun sa manabilin dira ka estudyante kay K5 Roads. Muna ko nga nagtingwa kita gaina nga malampot ang tagdumalahan sa universidad o galingin mati na paslawan kita pero may mga interview kita sa mga estudyante. Sabay naman na K5 Roads sa aton sining kapulisan dari sa Bacolod sa aton sining Bacolod City Police Office sa pagpanguna ni Police Colonel Eugene Rimadomia K5 Roads. Kita nakakuha sa informasyon na tikong permado na may ara iban sa pagpamahog. Magluwag sila, may ara pa sa gindilin iyang bala ka K5 Roads. Hindi pa nato ni ma-identify but I guess ikaw guru K5 Roads siya at yung familiar na si Imo. Posibleng at ini siya 9mm K5 Roads yung bala.
2: Oh, di tsure, 9mm ang bala but hindi man tayo singkwit, iway ko din armas. Lain yung armas ang ginahuptan ko, hindi niya armas lutang. So, anyway, K5 Red, pero ti klaruhon ta, no? Kay kagina, nagpagwa kita sang report sa aton sing Facebook page, ginbreak na ito nga balita, Kag ang ginpagwa naton nga may ara kita ginaaligar kiti mi siyempre running story oh kag five red no kag ti kon ang armas ang bala di ni ginabutangaw.
0: Ti dapat ginabutang sa armas lutang
2: kini. Oh, armas lutang meaning armas luti ang lutang ti lutang is shoot no. Yes, lutang so is pagpaniro kon sa ilunggo. So nagwa diri nga ginpagwa naton kay ti may mga pipila ka mga mensahe about sa mga chat bla nagwa pa nga may mga schools nga amuni pero atag diri kag gi-fibred ining arma ining bala nakatungtong kag gi-fibred sa kuno nakatungtong sa note sa may papel ano ni band paper
0: actually ko talao na to no girikat may band paper gi-fibred si kay do wala man diri sa mga linya do matan out sa mga pan paper ti posible man paper gani sa gigunting kay Fevrod sa kag ti exacto ra gi mo sini nga pag analyze kay Fevrod nga ti kun bala shooting ti da ko posibilidad nga ti makabig ini
2: kay lang alangan mo man imo bomba ang 9mm mo ni mo ni mo bomba
0: amo git correct
2: kay so ang bala para sa pusil.
0: Yes, correct. Oh. Kasi taguon, kung sana, in mga pamaagi, pero still threat manigapon.
2: Yes, security threat, pagpamahog, pero sa siling ko na ganit ka key 5 red, hindi tandi pwedeng pabuyan-buyanan lang.
0: Yes, correct. Kaya diri kay Fevrod si Mayman, weather actually kung masiling natin nga doon pagpamahog lamang ini kag do wala siyang assurance kumadayo ni Pro, dapat kaya nga tingitay ng security kita.
2: Yes.
0: Kaya ang mga ga-eskwela, at magkiling kita nga integrated school, may mga grade 1, may mga grade 2, pinidilikado ni kita Fevrod si dapat kaya itayter ng security. Kung maayo lang, ang security personnel dira sa nasambit niya ng universidad ang nag-report nila yun iya sa police station 6. Tingilay nga naman yung ipadulungan sa atong sinigang kapulisan kay kita Fevrod. Where in fact, pwede security naman ya, ti amoto tanan ng mga estudyante, ginpagwa kagaina, kagpi, na-cover ginaton.
2: Grabe ang nasulat sa note kay Fevrod, basahon ko ha, pero hindi ko pagbasahon word for word kay Kalaway. Ang nasulat na rin mga kakifive, pamuyayaw una. Pamuyayaw, ngay lunggo nga pamuyayaw, pero hindi ko lang yan ihambal kay Kalaway pamatian. Kamo. Kamo tanan. Nali ano nang daling halong gid kamo. Halong gid kamo subong. Kay pamatyon ta kamo. Mga nga abuli kamo.
0: Oh.
2: So it means estudyante. Kaki five red or nagatrabaho da nga ginabuli. Meaning biktima sang bully ni kaki 5 red ang nagbutang diri?
0: Yes, correct. Amo kay kaki 5 red kanti amo di masakit-sakit diri kag kalandukan ning linya dira nga pamatsunta kamo. Amo ginaya ang kulalbaan dira kaki 5 red. Di kung may ara gid man sa pag-implement sila paghimo sila kay Fevrod ti dapat masigurado gid kan ti may lagana kay nakita ni sa mga security personnel dira kan dahataga ni gilayon sa kwan atika nga agud kay Fevrod nga ti ini mga estudyante ang maprotektahan ga gilayon.
2: Ako ya kay Fevrod sa tudod lang believe kuya sa UNOR sa security nila. It means nagatrabaho gid mga security personnel nila da nagalibot gid. Kung ako may bata, dira ko na piskulahon siya yun o armo. Kay kabalokong ang ila si nga security galibot, gatrabaho ay gatulog. No? Wala lang gatambay kag text o kung nagahampang scatter. Di ba? Nagalibot gid ang ila si nga security guard. Kay kung why di makita, what if may kakipebred may matabo? Kag ginbaliwala ining note. Ginbaliwala ining note kakipebred is just like reminder or pagpamahog, pagpandam. Andam ka mo, andam ka mo, mga kwan ka mo, tanan. Halonggid ka mo, subong. Threat na ni kaki 5 red. Kay pamatsyon ta ka mo. Mga nga bully ka mo. So dapat siguro, imbestigaran ginisang mga faculty, sang admin, dira mismo sa UNOR to check sino ba lang ng mga estudyante, yo, hibalaon patawag tanan ng mga estudyante, yo, hindi ganyan, ma-FGD, sila i-identify ang mga bully, kag i-identify ang mga ang ginapang bully. Istoryahon sino ni, oh, nga ginabully mo ni, kag tagaan sanksyon. Kay wala iya sang lugar sa eskwelahan ang mga bully. Dibla?
0: Yes, correct. Amugit. Correct with the drugs. Kaya siguro ti magkapatigayon sa nga backtracking dira sa mga CCTV kaya kita mo lang sa nga baluan ko na si Dugid Bala ereng responsable dira ka nagbilin sa note na pagpabahog ang kining bala sa armas lutang kay Quinted Rods. So ari pa matiga na ito ereng payag ni Police Colonel Eugene Rimadomia agaton sininyag TV director sa DPPO. Yari.
3: Eh, ang totoo din natabo, sir, is may nakita siyang duwa ka bala. Sa hagdan, sang, I think it's a grade 10-11 nga building nila, bago na siya nabili sa University of sa UNO. Then, gin-report nila, sa kapatid gin-report na sa security guard. So, ang ginobra sa itong chief security guard, nagtawag sila sa Station 6.
5: Okay.
3: So, ginkantuan sa Station 6 na ito, nakupakat tumangkot ko ganit, subong kayo yan, ganit sa meeting. Nang siguro, ginkwa na lang sa precautionary na lang sa kwa sa school nga, nag-stop sa ganit ng klase.
5: Okay.
3: Kay may nakabutang kuno nga daw sunat sa bala. Ino siya tuman ang investigator nga daw nakabutang mo. Kamu po matyon pa kamu. Daw mo na ng nakaano. So, precautionary, nag-stop ng klase ang school.
5: Okay. Pero ang kwan na so, pero dracidi sa ginbilidan sa bala, may ara CCTV nga makita na ton kung may baluan si Digit ba?
3: According sa police na ato po sumunan na story ako bago lang, wala ako na kay bago na siya nga building, abi. Nablang grade 10, 11, na bago na siya nga building. So, continuous pa ang kwan. Wala pa sa CCTV.
5: Abot si Lingon.
2: Oho. So, meaning, taga-dirai, no? Ang nagbutang. Kay tibalaan niya kung sa diin ang may CCTV, kag sa diin ang wala. Oh,
0: oh yes, correct.
2: Kabisado yung lugar, ah.
0: Eh, di ba siguro kay Rods, kati maguhan, dira, ng mga tao nga sa bulo, dira, kabati, ibilin, eh, dira, biskan diin na, kagwain mo baluan yung CCTV, kag nakabulog siya siguro, nga inang building bago, kag wala pa mabutangan portion, dira, sa CCTV, kati Rods, eh.
2: Correct.
0: Kagin dira, gintili, kagin butang, dira, kag muna, nakipot na lamang ng mga security guards, dira, nga may amo na gibilin, dira, sa magong pasilidad ng kati Rods.
2: Sige. Salamat. Anyway, Kagina, sige, sino na lang si Kagi 5 Michelle lang kung ma-report sa isang kaeskwilahan? Doon may nag-dinaguso, Mangunukina, ano to? May idea ka, yeah. Kagi 5 Red?
0: Well, actually, karon, napadayon ang abons, kini ka palo, at Kagi 5 Rods, kagati, gipadulungan naman ato, direct police station 4, kag initial, ti, may ihatag, karon kumarita, si Kagi 5 Michelle,
2: sige.
0: Ang sa incident, Kagi 5 Rods.
2: Sige, salamat, Kagi 5 Red. After ni Kagi 5 Red, Kagi 5 Rimuel, taugan si Kagi 5 Michelle, para maisata lang nato ng malita ni. Hindi ni dapat pabuyan-buyanan. Tagaan ta ni attention gid, no? Kay karong babayan ta ni ginakulbaan mga pumuluyo. Why matasang plano kagi Pebred? Actually K5. Why kami ya plano nga magpahadlok sa mga ginikanan kag maguba sa eskwelahan? Dire ang amon diriya hatag kami awareness para at least ma-inform man ang mga kabataan nga hindi na ninyo paghimuon ni. Oh, why kamo sa ginansya diri? Oh, lantaw niya tabo dito sa may Tacloban. Nagradakpan man to mga suspect. Guba pamilya nyo, guba ang apelyido mo, guba ang puturo mo, basi ikaw pang maguba o kung mapatay sa uli, Kaki Pebrad.
0: Yes, correct, Kaki Pebrad. Kung ipatpat makro ni Kaki Pebrad to Kaki Pebrad, kung ano ang natabo sa mga estudyante, sa ini ang ginpagwa sila. At ang sinabalita, dulong sa atin sa Power 3, ang atin sila ng DTX 500, Mighty Suke, Klinika D3 by UNICO, ang atin man sila ng DTX, DT Soap, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kapun si Patron, K5 Santiralios, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko, Pagkalingaman sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
2: Si Kaki 5 Berto o kung sino naka-standby, Kaki 5 Rimuel, Michelle Osberto. Michelle, check ta si Kaki 5 Michelle and after Kaki 5 Michelle, ma-rejoin there man si Kaki 5 Berto. Tagaan ta ni atensyon. Kaki 5 Michelle, please standby.
1: K5 News FM Live Report.
2: Kaki 5 Michelle, kaya kami bi-update kagina sa gin pa-follow up na ton sa isa man kay eskwelahan nga di daw may dinaguso man, Kaki 5 Michelle.
6: sa K5 Road, sa gin-confirmar, no, sa isa ka staff, sa road mismo, sa iningat skolahan, na gin-cancelar, gidman ang klase. Sininga hapon. But kay ina, sa aga, may arapos nila sa klase, kay K5 Road.
2: Uh-huh.
6: Although wala pa kapagwa na sa official nga statement, ang eskwelahan, gin-padulungan ini sa mga kapapo sa WCPD, sa
2: uh-huh.
6: Police Station 4, pagunto nga mag-conduct further investigation kay K5 Road.
2: Okay.
6: Si Basi, sa pag-panalawsaw na to, nagpadulong kita subungan din nga hapon sa Police Station 4,
2: uh-huh.
6: May ara, gin sila nga ginabuhat nga investigation to confirm sining shooting threat sa isa pagid, no, ka-universidad na privado diri sa Bacolod.
2: Paano naglabuot nga may threat? Ano, may nagpadala naman message? May nagpadala naman mensahe? May nag-chat, may nagbutang man sang note kag K5 Michelle. Anong ila pamaagi? Paano nila nibaluan nga may shooting threat?
6: Yes, so actually isay na sa aton ginatinguan gid nga i-confirm, but nagpamalibad, no, ang Police Station 4 nga maghatag kay under investigation kuno kag K5 Roads, but basi sa source naton, dira mismo sa sulod sang eskwelahan na staff man, confirmed si K5 Roads nga may ara gid niya sang shooting threat nga natabo. Ikaduha na nga beses dira sa ila eskwelahan kay K5 Roads nga nagresulta sa pagcancelar sang klase. Now ang pahayag sang staff, ang eskwelahan niini nga magapagwa man sa ila official statement sa K5 Roads,
2: uh-huh.
6: once nga matapos na ang ilang investigation, kasi nag-investigar man, no, ang mga security personnel sa nasambit ng eskwelahan,
2: uh-huh.
6: kung wala police man sa K5 Roads, ugaling kay may ara sa aming pagwa ng executive order ang DepEd regarding sa ini nga mga threat sa K5 Roads, kasi do ka-trending.

0: Diba? Special executive orders ang nasabit ng mga schools, no? Kasi sa broad, sa karon, amon sabong ang ginatutukan, kaya ka trend na gid, no? Sa kada schools, ang amon, hindi ka kay sa broad, mapatutuod man, o kung lang-lang, hindi bala rason na pabuyan-buyanan mo ini kay sa broad.
1: Yes.
0: Ginahulat ko na lang ang official statement ng school para nga ti makakuha kita dayon sa information coming from the police, but din confirming the police station 4 na under investigation
1: na
0: balita sa K5 Road.
1: Mas maayo na nga nag-akto na gilayon ng eskwilahan. Mga muna yung mga eskwilahan, mga nanamian, kuni ka K5 Michelle, kayo know what? Sa siling ko na gani, hindi tag gusto nga masiling lang tayo, sorry, gid. Sa mga ginikanan, ang ilay, abi, okay lang na nga mag-cancel sa eskwilahan. Importante, safe ang mga staff, faculty, students, kag mga teachers, o ano man ang araw sa sunod. K5 Michelle, ang eskwila nila, ma-make up lang nila, K5 Michelle?
0: Correct. K5. And even, no, ang mga kabataan mismo, sa mga katapos, mga kapulisan, dira sa station 4, ang talasal, managay-eskwela, galing, kasi broad, kagtigin sugat man nila sang udto. Okay, hindi pa klaro gid kung paano ini natabong threat. Is it personal nga ginhambal, ng daily note, o kung through text or posting sa social media? Amo nang ilagi na confirm sa karon, kay sa broad.
1: Sige. Salamat gid kay K5 Michelle.
0: Yes, kay K5 Broad, balita siya na sa patrol nga ginadulong naman sa aton sa kalwan sang MyTC. Opod si K5 Santi Ralios, ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Madamang salamat kay K5 Michelle Patino sa iyong mga balita. This time, check namin si K5 Berto Gakit. Hibalaon ta ang mga impormasyon nga nakalap kina ni K5 Berto while nga nag- cover sila sa sining pagpamahog sang I don't know kung sino ining nagpamahog, estudyante bala, maestro bala, o kung mga outsider nga nakasulod dira, o kung gusto lang niya nga maggamo, gusto lang niya pauntaton ang klase kay wala assignment, gusto lang niya pauntaton ang klase kay wala inugbayad. We don't know kung anong gidang reason behind nga may nagluntad nga amo sini ka K5 Berto.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Berto. Away pa. Alas 5:35 mga K5 ang oras nami gid nga magkuan mag-inom sang Mighty C di Alkaline Base Vitamin C pampapag-on kag pampaabtik sang aton sining immune system. Parisan sang klinika DTX 500 nga mayara ini mga K5 sang Ampalaya leaves, no, amuning pinaka ang kwanla ang Marguso kag disugard sugarcane extract mga K5. Amuning pinakamapait nga parte sang tubo. Kagbay pinakamataas nga antioxidant, nagapanormalize sa atong blood sugar, kag atong blood pressure, kag may ara pa sang anti-diabetic properties. Parisan pagid sa klinika D3 Bio with virgin coconut oil. Okay man ang vitamin D3, way gina problema. But mas nami ang klinika D3 Bio. Kay may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Araan siya? K5 Berto?
3: K5 Broad, mayong hapon sa atong sininga mga K5 nauntat, no, ang klase, at the same time untat ang exam. May exam pa ang mga kabataan
1: sus
3: sa ina sa may sulahan sa university dira sa may UNOR matapos nga ti ang pagpamahog. K5 Broad nga nabaton sa nga pila ka mga staff and pamunuan kay ina sa eskwelahan na interview naton. Pag abot naton tina sa area, sorte ka na mo ang ginutok ang mga tao. Kay nabtan tagid kung paano ni sila nagwa sa ina, ang sasagwa sa eskwelahan, sorte ka na mo sa mga estudyante. Ang iban sa mga ginikanan, ara pa eh, no? Wala ginhambal sa mga kabataan kung ano kag nga agin pagwa sila.
1: Okay.
3: So, sa informant man sa mga pamunuan, ang ila na nga nabato nga information nga may ara nga disuspend ang klase.
1: Okay.
3: Kasi mapauli na. Kasi pa broads, amo lang ning nakuha nila. That's why ang iba nga mga kadante na wala na hadlok eh, no? Wala na butang tabi, wala na kulbaan.
1: Mm-hmm.
3: Pero si ara man sila nga ginapanugunupnupan kay ti kis suno sa isa kay estudyante kay na kasi mabrod do amo naman lang ni no Even for

0: first time nila, galing tino hindi nila bala kuno ma, I mean, mabato nila kay may mga sagunson, no, consecutive na mga cases nga tigin paunta. Ang klase, una dito kay ina, ginapalantaw nila nga kuno may bomb threat or may threat abi haling sitkulahan, kagati amo man yung ginalantaw, may mga kapulisan man kay ina, so nangin matawai man ang pagwa sa nga ton sining mga estudyante. Na-interview na ito nila kay ina si JR, kadima broads kaga sunod sa iya, may example sila, kaga ti wala sa kabalo kung anong nakalatabo kay ina. Yan pa matian sa bala, kadima broads ang kamahin man sa pahayag sa estudyante yan.
1: Siguro, ano kay, ano, sang pag-announce mo, dating kami finals exam. So, wala kami kabalo kung what time it's exactly. Pero mga almost 12 na ito, mga 11:50 sa buwan. Ano
2: ang bal siguro, sir?
1: Wala siya ginambal discreetly kung ano git. Kaya siguro, para hindi man mag-cause panic. Pero ang bal lang is, though, may ginannounce ang DSK na ito ka safety concern. Kamu na ginagawa, pa-early out din kami.
2: Hindi mo kasi din high school na or college na tanangin?
1: Oo, bilog yun. Kay hindi man di, ano, hindi man di mapaklas mo din. Yan pala ano, no problem kung sa senior high, mga building or sa college.
2: Oo, oh, naka ba na curious, sir, kung naging pagkakak mo?
1: Siguro, based sa mga kakatapo, bala lately, sa mga school, so may idea naman kami. Pero, pero ano man to, parehas man lang ha, safety concern, pala tinagawa na kami. Ano yung
2: place, wala ka po din pinakawag na daw estudyante na nagpamahal?
1: Wala man. Kag ang balaan ko lang, ano, hindi man confirm, pero doon sa senior high, so hindi ko.
2: Ano may nakita ka rito ng polis sa Solon?
1: Amo pa lang ning nakita kong polis sa
2: Solon?
1: Gamit amat naman guwatan kung ano student by the time na nagwat kami. May gina-make sure Manila nga wala may mabiling nga student.
2: Ang mga teachers,
1: sir? Gaan naman sila.
2: Kapag-guwatan. Wala naman na kulbaan, sir?
1: Wala naman. Ano, gamay lang.
2: Wala naman sa kapag-guwatan. Parang kamukas ko kung magkataw nagwatan.
1: Oo, nagwatan.
2: Ano mas klase mo tayo, sir?
1: Kagina, ano, 9 to 12 on schedule.
2: Okay.
1: Tapos ano, mga afternoon yung schedule, sa mga cancel na lang sila. Sa mga video ka late na naman na balaan, tigin pa early out na lang kami sa mga class.
2: Okay, sir. Pero yung age, sir?
1: 21.
2: Pero ang student kaya sa college?
1: Oo, sa college.
2: Engineering?
1: Engineering.
2: Ano ganyan ka na-adventure?
1: JR.
3: Oho, so meaning why sila gipabalo? Kay kung gipabalo to kag gipaber to, makinagual to, matiniyabaw to. So, isa na big way sa ang pamunuan nga hindi lang papabalo, papulion lang. Para at least hindi magpanik. Bla, kay kung pabalon mo to nga mo to kag gipaber to, posibilidad mas tampid to. Di bla? Posibilidad makinagual to mga estudyante, pati mga teachers, kung may isa to big kakutaw-kutaw nga, ano yung kundi o? Madinalagad na mga estudyante. Magkalabili na gamit nila kay ti maila pinsar na malagyo. So basic on ano pang magkalatabo, which is the part na sang ila sing security protocol. Kaki fiber to kabalo ko naman nga daan ang ina mga universidad ti mga crime na da nga mga eskwelahan o kon criminology. So they know what to do when it comes sa security purposes on how to ano pagpabalo sa mga estudyante nga ti wala lang niya amuni kabalo na sila mag-handle sa sina nga situation kaki fiber to.
0: Amuni ka kung kaina kung nabalaan lang sa mga estudyante laban-laban kag ipabroad kay mapanik gid kag ang mga ginikanan nila kay ko malantaw mo kag ipabroad ang sistema dali nalantaw naton dako-dako ni hindi lang niya pamahog
3: kasi
0: may mga kita na to may bala kag ipabroad so dako niya nga mamba naton nga tuod gid kay
3: JR yes.
0: Hindi lang niya nga text messages nga nagalagaw. But may ara gid diya nga mga
3: oi kay ha makuan ako yung pati nga tuod na kay nga man sa chat yapos na mag-create kag mag-send through
0: yes,
3: chat
0: yes.
3: Ila
0: yes.
3: Ya dira makagtu kag sa lugar tapos kabisado mo pa ang lugar nga ti wala CCTV dira maplasta so meaning it came from taga dira I don't know estudyante we don't know lang gid hulaton ta lang ang kuana hulaton ta lang ang investigasyon sa mga otoridad. But as what I have said, ginaubratan ni para at least ma-inform ba nga itong singa mga pumuluyo, mga estudyante, kag mga maestro, kag mga ginikanan, nga may mga otoridad kita nga ginahimo ang tanan para malikaw sa katalagman ng aton mga estudyante kag pumuluyo man sa syudad kag Gifaiberto.
0: Nagtanto man gani kag Gifaiberto, I don't know, sumo sa mga kapulisan ginalantaw diri nila nga bati posible estudyante or outside sang campus kay ti kumalan investigasyon kag mga huring-huring sang mga tao dito kaina kay ti examination eh. Final examination, no? So, posible suno sa ila nga base balay estudyante lang nga ti hindi gusto mag-take sang exam pero ti ang suno sa mga kapulisan kay Colonel Ribadomia dako niya nga pagpamahog kay ti may mga bala din halin ini kung isa ka estudyante lang di ka Kifay Broads kumalantaw na ton dire. So padayon dire ang investigasyon sa aton sini nga mga kapulisan ilang taon ta lang ang update sa eskwelahan kung bala what may klase kung ano ni kadugay ang postpone sa klase mga kagibay na ilabi na gid ining final exam sa atong sining mga kabataan. Balita naton direktamente diri sa mga university sa Bacolod, dulong sa aton sa kaluan sang Bitri Bayo, MyTC kag DTX Kaupin. Kapag di bas patrol, si Kakipay Santiralios, ako si Kakipay Berto Gakit para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM, live report!
3: Maraming salamat kay K5 Berto Gakit. Ay, hindi ato rin mag K5 dapat sa aton sige mga estudyante kung matyag nyo nga ginabuli ka mo, no? Hindi na kamo magtago-tago. Ipahibalo sa inyo sing ginikanan so that ang aton nga mga ginikanan amuning magpahibalo man sa otoridad. Sa subong nga mga panahon, mag K5, we have the proper authorities nga dapat mag-handle sina, no? May amo ni gitatawag mo kay ti ang Department of Education, may gitatawag gani nga expanded mental health, oh, reporting system. Subong nga gina-enforce ang aton nga DepEd. So meaning hambal ka mo sa inyong teacher kung sino da ang mga friends niyo and then hindi niyo pagtago ako may hambal dang mga friends niyo nga oy, ginabully ko bala, magsugid gani mga biyan niyo, i-take niyo seriously. Ang iba na ba ginabagbully gani, abyan man ang nagabully. Oh. Ang migo pa nila or miga pang nagabuli. Tilan tawabla na magkikipipe until such time maanad. Maanad bi ang estudyante nga permiga pang buli. Ah, para siya daily routine niya na na. Pag-abot niya na mangbuli na na. Oh, pagkakita yung simo bulihon niya na ka na. Kinaanad na sa mo. Pero pag-give la. Oh, sige, buli ko kay sugid ta ka. Oh, pagsugid sa maestra, pagsugid sa pulis, or sa ginikanan, kay may ara na nga proper sanction. Oh, nagakaigo nga penalidad sa mga tao nga bully. Oh, hindi ta paggamiton kwarta ta para mangbully sing iban, hindi ta maggamiton itsura ta para mangbully sing iban, hindi ta paggamiton ang aton kusog para magbully sing iban. Kay why kamo kabalo, no? Nga basi may ginabatyag na na. Di ma-depress ang estudyante, hindi na mag-eskwela kay ginakulbaan. Nga basi may eskwela ko to basi bunon niya ko to lapis. Diba? Hindi ko na mag-eskwila. Nga, hindi ka mag-eskwila. Kulbaan ko na. Lalaki to blaw. Magsulod ka. Tulok kit sa akin. Bunoon ko nila. Tiyan muna mga kakipipe. So sa mga ginikanan, kinanglanggid, hindi tabi pagtugyan sa mga maestro, maestra, sa eskwilahan, ang pagdisiplina sa kabataan nyo, be? Kaya mga kabataan nyo, supposedly, kamo nga mga ginikanan, kamo magkatudlo sina. Oh, hapos na yan bala, di bata ko ya, eh, yaras. Di bata ko, butbuot na yaras siya. Why, kita yaga mo, bata ko, tutuot niya, butbuot. Amo mo lang na perming ginambal niyo kung makasala, bata niyo. Butbuot, bata niyo. Oh, pero, why ka mo ka ba, no? Sa eskwilahan, pertik tunto. Oh, dapat, ginikanan, guardian, bantayan ng inyong mga kabataan. Hibaloon, ang ilas ng mga aktibidades. And then, time to time, kagto sa eskwilahan. Evaluate. May evaluation ng maestra. Kagto sa advisor, ma'am, mayong aga. Ay, ma'am, ako gali si Rhodes, ma'am. Bata ko ni, papa ko ni Kwan. Kumusta ang assessment yung bata ko, ma'am? Tidira na namaluad ang maestra. Wow, Rhodes, sa tutod ang bata mo ka tuntutuntog. Uy, gasulod sa eskwilahan. Isang kasmana na, oh. Te, balaan nyo na. O, galing kong gisa kita nga maginikanan, tamaran man ta. tamaran man sa lig. Oh, gaan ng balon ng bata. Kay eskwela. Why na gina-check? Oh, kay para sa aton, bahala na dang eskwelahan, hindi amo na. Dapat tutukan ta ng mga kabataan ta. Aton pa na iya dapat. Oh, kay gina-endorso ta sila sa mga teachers. Oh, what if karon pagalin sa balay, why na rikta sa eskwelahan? Nanaka, bayabas. Oh, ay, hindi naglisubong usong, saka ay bayabas, kiti, syudad na ni. Samon bisa uma mo na mo. Diriya, ah, gaan balon, rikta sa inuman. Okay. Dito ang first ano niya, first subject niya is mall. Second subject, bilyaran. Third subject niya, computeran. Ang last subject niya, amudlay amuning ang mga inuman o kung mga bar. Oh, di ba? Makita mo lang bata mo, tunaw ka kinagamo na. Gabi nun anay na sa isa ka baro. Kay nga man, huwag magbatayan bata mo. Ginasalig mo sa eskwelahan. Tapos kung may matabo o kung makatabo man siya, ibasol mo sa eskwelahan dayon. Ngayon, yung eskwelahan na, no, huwag minila yung bantayan bata ko. Di niya mo niya. Ang eskwelahan, di niya gwardya. Ang eskwelahan, di niya, ano ni, ng caregiver. Nga siya yung mag-atipan sa bata mo da. Di ba? Dapat, this is a collaborative effort nga dapat obrahon sa ginikanan, kag-eskwelahan, komunidad, pati na mga otoridad naton. May dapat tandaan ta. Check nyo ang iyong kabataan, bangkutan nyo, bata nyo, kung din sa. Sa may mga bata da, ng mga minor di da, di baluan yung bata nyo. Check nyo, lantawan nyo. Pwede nyo da makwan. As parent, mayara ka mo papel na nga pwede nyo ma-check ka. O, lantawan notebook niya kung anong nakasulat. Basi ka nakasulat na nga, "Hi, baby. I love you." Imbis nga notes sa eskwelahan na makita mo, kung isa ng kwaderno sa bata mong flames, ano na yung hampang, ano sa una, ganit ka, Kipay Brimwell? Flames candle, no? Flames candle. F for friends. L for love. A for accept. Ang M, marriage. Oh. Ang E, enemy. Ang, ano gani? Ang S, anong S? Secret? Ang C naman, crush.
5: Alright!
3: Dason, ang R, ano ba ginang R? Ang A, gali, ano ba ginang A? Accept Japan. Ang N, never. Bawa. Tapos, ang D, anong D ka G5 Rimwell? Abot.
5: All right.
3: Diba siya muna lang nakasulat sa mga kwaderno sa mga bata nyo? Without you knowing, nagagasto ka mo, ginapadalaan balon, ginapakaon, pabistihan. Basi chika nyo bing bag sa bata nyo, basi doble uniform niya? Mayara na mong i-check nyo ang bag sa bata nyo. Kay basi notebook, papel, libro, dapat ang aras sulod ang bag sa bata mo. Ang sulod sa bag sa bata mo, bayo. Bayo lang, hindi uniform. Kay pagalin sa eskwelahan, magkagto sa first subject dito sa ilimnan, mailis bayo.
5: Alright!
3: Hindi ginahimo ito na. Ako niya, ginaukay ko na yan. Di niya natawag ko bibag mo ba eh? Ano ako? Ano yung natawag ko bibag mo?
5: Alright!
3: Ako niya, notebook na yan, very good. Pagkita ka nun eh, nga may sapatos ka niya. Gubas patos mo.
5: Alright!
3: Ibalik na to. Ayo, alas 5 siguro tayo unaway itong panahon, Marka K5, and that's a parenting, no? Kita nga maginikanan, ang wala na nagatapos ang aton sing papel kung maghatag tabalon sa aton ng mga kabataan, no? Nagapadayon na, bisan sa eskwelahan, pwede ito kasulod to check, follow up, kung anong records nila, kumusta sila, nagasulod blas la, nagbayad ba lang bata mo, especially kung college, no? May classmate nga sa una mo. College. Why ginabayad ang tuition fee? Italuoy sa mga ginikanan, no? Nagabaka-baka sa uba para may inugbayad. Ang jinding, why mo ginabayad? I-check nyo na kay kamuman Japon makaluluoy sa pinaka-ulihi. Salamat, Gilbaga K5, sa wait na panahon, sa ngala naman sa bugos ng puwersa sa K5 News FM Bacolod, sa mga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Rimwell, K5 Ethan, ako naman si K5 Rods Palma. Oy, happy birthday, Gali Anay! Happy birthday, K5 Wilson, the willing Villana Junior. Ay, Junior, kaglipang! First time ko kabalungan junior kagaliha. Kay K5 Wilson, happy birthday. Namin ang pagta-celebrate na sa may iyasin ng lugar si Palayo. Kay K5 Wilson Villana Jr., happy birthday. O naman si Kay K5 Rods Palma para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bayo. D3 Bayo.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bayo with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
4: D3 Bayo. D3 you my VCO. VCO you my D3.

0: GDX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol nga mag-inom sang GDX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulukan.
0: GDX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GDX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog. Apang ang GDX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang GDX Coffee Mix.
0: GDX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa si sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapalang

0: san sa buyan. Kagang wala pa kay nang gluten na, ga labwa kon sa nawan, kag ang kita ko nga tiil. Try ko inom sang gluten na, nagpasalamat di ko kay na dulak tanan, kada ko bisan mabulid ta sa kalawasan.
1: Gluternamax capsule and Gluternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift,
6: OT,
7: Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, Lasay Stress, ang gabi.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio MP Newscast.
1: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Mayong gabi siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast subong nga Webes sa Hulyo 16, 2026.
4: Makita kita live sa unofficial Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kag mabadya man kita sa 101.5 MHz sing mga radyo.
2: Kag sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, tatlo ka mga suspect sa pagpatay sa American biologist sa Negros Oriental, arestado na.
4: Samtang sa balitang nasyonal, task force gintukod agod usisaon ang mga irregularidad sa Clark Sports Complex.
2: Sa balita, international tanker nga magapadulong sa Iran gin-disable sa US Navy sa Arabian Gulf.
4: Kag sa balitang sports, sa Phoenix kag Fibers daog sa PBA 50 Governor's Cup.
2: Kag sa ato naman, balita, entertainment, wedding cake ni Bea Alonzo kag Vincent Ko, nagabalor lamang sang 3K. Lasay sa Siko.
1: Ulat Panahon.
2: Sa aton Ulat Panahon, may update si K5 Dominique Banyaga.
5: May nakita ka low pressure area sa sulod sang monitoring area sang Pag-asa subong lang na Webes sang hapon. Ang LPA ang malayo pa sa Philippine Area of Responsibility, kagulihin nakita 2,915 kilometers, sidlangan sang southeastern Mindanao. Mataas ang tsansa nga mag-develop sa isa kabagyo ang LPA sa masunod nga 24 oras. Kung makasulod naman ini sa PAR, pagataganin isang lokal nga pangalan nga Quiapo. Malayo pa ang LPA kag wala pa ini sang epekto sa anuman nga bahin sang tungsod. Ang norte nga bahin sang Luzon ang padayon nga maka-experience sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga mayupod nga mga pagulan bangod sa epekto sang southwest monsoon o kunhabagat. Ang nabilin naman nga bahin sang pungsod lakip na ang Metro Manila ang maka-experience naman sa mga isolated nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to times cloudy ang aton nga panahon buwas nga mayupod nga mga pagulan kag pagpangilat. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa KK5, Dominic Cabral Baniaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
2: Lasay 7 sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Naaresto na ang tatlo sa apat ka mga sospek sa pagpatay sa American biologist nga si Kent Carpenter.
4: Ginanunsyo sa Philippine National Police ang Sambitan nga Development na Huwebes ang aga.
2: Ginpatay si Carpenter sa barangay Adjong sa Banwas ang Sibulan sa Negros Oriental samtang nagalantaw sa telebisyon sang tinilikdan nga Domingo sang gabi.
4: Nagkaangkon sa duwa ka mga igos ang bala sa ulo ang biktima nga gintunaan naman sing nga kamatayon.
2: Si Carpenter isa ka aktibo nga researcher sa coral reefs kag marine by Okun Biodiversity.
4: Sunod sa mga otoridad, nakabulig sa kaso sa Pilipinas sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea ang mga ginapatigayon nga research works ng American marine biologist nga si Carpenter.
2: Samtang ginkompirmar ni Police Colonel Eugene Rebadomia, hepe sa Bacolod City Police Office, nga may nakitaan nga duha ka mga bala nga may upod nga sulat nga pamatsyon ta kamo sa agdanan sa University of Negros Occidental Recoletos kon UNOR City nga UABS o Julio Jesisais.
4: Ini ang rason kung nga agin pagwa ang mga estudyante pati mga nagakuha sang exam bilang precautionary measures para naman sa ila sini nga siguridad.
2: Suno kay Police Colonel Rebadomia, wala mahibaluan kung sino ang nagbilin sini bangod wala pa sa mga CCTV sa bago nga building kung sa di nadiskubrihan ang mga bala.
4: Gili naman nga nagpakigang ang Chief Security Guard sa Universidad sa Kapulisan.
2: Ginklaro man ni Police Colonel Rebadomia nga wala sang bomb threat sa nasambit ng universidad.
4: Samtang nga 11 ka mga salakyan ginpang impound sa Bacolod. May kampiyon nga balita si KK5 Carla Defensor Longa.
0: Na-impound ba ang 11 ka mga salakyan sa syudad sa Bacolod sa Miyerkules, Hulyo 15, 2026. Nalakip sa na-impound ang mga salakyan amo ang 7 ka mga tricycle kag 4 ka mga motosiklo. Natigayon ini sa atubang sa Mansilingan Agro Industrial High School. 5 naman ka mga driver's license ang nakumpiskar samtang isa ka SUV ang ginto sa atubang sang Hall of Justice. Nagpahanumdum naman ang katapos ng Bacolod Traffic and Transportation Management Department sa mga driver nga magsunod sa traffic rules sa Dananon. Iniga balita na dulong sa inyo sang DDX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, hindi si KK5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: Samtang patay nga baboy, nakita sa baybayon sang balaring sa Silay. May kampiyon nga balita si KK5 Michelle Patino.
6: Nakalambot sa Talatapan ni Silay City Mayor Judith Galiego ang report sang isa kababoy nga nagautaw-utaw sa baybayon sa barangay Balaring sa syudad sang Silay. Ini matapos nga may nagpost sa social media nga isa ka concerned citizen nga nakakita sang nasambit nga baboy. Suno sa mayor, igakumpirmar pa niya kung bala ini nga baboy ang naanod lamang tuga sa mabunok nga ulan nga dala sang bagyong Inday o kung napatay ang baboy sa amung lugar. Dugang pa ni Mayor Galiego nga naka-record na sang kumpirmado nga kaso sang African Swine Fever o kung ASF ang barangay Rizal sa amung syudad gani importante gid nga matumod ang ginhalinan sang kamatayon sang baboy. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwana sang DTX 500. Ako si KK5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: At sa katapusan ng balitang lokal, 17 anyos nga estudyante sa Bacolod ginpulihan kastigo sa iyaduha ka mga schoolmates sa sulod sang classroom. May kampiyon nga balita si KG5 Red Salgado.
7: 17 anyos nga estudyante sa syudad sa Bacolod ginpulihan kastigo sa iyaduha ka schoolmate magluwas sa ginsipa kag ginsumbag ini siya ang ginkagat pa. Pulihan Kastigo kagapon nga adlaw Hulyo 15 pasado alas 12 sa Gunto ang isa ka 17 anyos nga estudyante nga si Alias Win sa sulod sa classroom sang iya duha ka schoolmates sa isa ka bulutuan sa siyudad sang Bacolod. Ginsaysay ni Win nga antes pa natabog insidente, ginsinasan siya sang iya duha ka classmate nga babae sang bastos nga finger sign apang wala niya inigid sa pakag nagsaylo lamang sa pulukuan. Pero iya ginaligar kagin sinasan sa liwat kagin garet-garet kagdiri na nga yamuhat siya nga nagsabat. Napagahimuon naging senya sa iya hagulpi na lamang nga naglinong ang duha. Ginapatihan ni Win nga posible nagpanugid ang iya classmate nga babae sa ginaligar tahagugma sini kagdiri siya ginsunod sa classroom kagin pulihan kastigo apisar nga yara ang ilang baestra bukod sini nakaangkon sa pila sa abaga ang biktima gikan sa pagkagat sa iya kag nakabat siya sa planakit sa kalawasan bukod sunod sa iya siya agin sumbag kagin tindakan.
8: Palabas po sana ako ng room namin para mag-CR. Tapos po nagulat na lang ako bigla po sinang tumakupapasok ng room namin. Tapos doon na po nila ako binumbog.
9: Sa loob mismo ng classroom?
8: Ako, sa loob po ng room namin.
9: Wala pong guro na plano sanang awatin kayo o pigilan?
8: Gusto po sanang awatin kasi po natakot po si ma'am kay... Baka daw po may mga dalang
7: kutsilyo. Para sa D3 Bio Evening Newscast, tanis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: Las 6:12 sa mga detalye na sa atong mga balita national. Nagsaka sa plus 31 ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte base sa latest survey sang Social Weather Stations o kon SWS.
4: Sa nasambit nga survey, nagwa nga 58% ang satisfied sa performance ng Vice Presidente samtang 26% naman ang wala nalipay kag 16% ang undecided.
2: Ginakabig sang SWS ang bago nga net satisfaction rating ni VP Sara bilang good.
4: Duha ka puntos ang ginsaka sini kon ikomparar sa moderate plus 29 sa itong nalikdan ng bulan sa Marso.
2: Ginpatigayo ng survey sa itong Hunyo 20 o Kuntubtub 29 antes ang pag-umpisa sang impeachment trial.
4: Sa dugang pangamabalitang nasyonal, nagtukod na sa task force ang National Bureau of Investigation o NBI agud usisaw ng mga ligasyon sa irregularidad sa pagpatukod sa sports complex sa New Clark City sa Capas, Tarlac nga ginusar para naman sa 2019 Southeast Asian Games.
2: Pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, wala sang pamulitika sa ilang himuon ng imbestigasyon kag ang ila ukon ang ila ini nga patigayunon bangod nga nakabaton sila sang impormasyon kag bag-o nga mga ebidensya nga nagapakita nga mayara sang mga anomalya sa 10 bilyones pesos nga sports complex.
4: Ang gintukod nga task force ang ginkalakipan naman sa mga katapos ng NBI, Financial Investigation Unit kag Special Action Unit.
2: Samtang ginpalayag ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB Chairman Vigor Mendoza nga ginatun-an na sang ahensya ang panibag-o nga round sang fuel subsidy kang posibleng pagpasaka sang pamasahe.
4: Nagpagwa naman sang statement si Mendoza kasunod sang asud-asud nga pagsaka sa presyo sang fuel matapos nga nagumpisa na naman ang giyara sa tunga sang Amerika kag Iran.
2: Sunod sa opisyal ginmando na mismo ni Department of Transportation o kon DOTR Secretary Giovanni Lopez sa LTFRB nga magpatigayo na sang computation para sa subsidy kag pagpasaka sang pamasahe.
4: Sa karon gina-review na sa ahensya ang impact sang fare increase.
2: Ginpalegman ni Mendoza nga nagagasto o nagagasto ang gobyerno sang 160 milyones kada bulan para sa 10 pesos nga fuel discount para sa jeepney kag utility vehicle drivers sa bilog nga nasyon.
4: Magalabot naman sa 2.4 bilyones ka pesos kada bulan ang gastuhon sang gobyerno kung hataga naman sang fuel discount ang tanan ng mga public utility vehicles sa bilog ga Pilipinas.
2: Sa katapusan ng balita national, ginadusok karon ni House Speaker Faustino Boje D. III nga malakip ang digital literacy sa basic education may kaangtanan sa gina-propose nga hagna nga tuyo mapabakod ang online safety kag mga regulasyon sa pag-usar sa social media para sa mga minor de edad.
4: Sa ginparigo naman subong nga House Technical Working Group ila nga ginaisurehan ang House Bill number 9965 nga ginsulat naman ni D. kag House Majority Leader kag Ilocos Norte 1st District Congressman Sandro Marcos.
2: Sa idalom sang ilagina duso nga hagna tuyo nila nga dumilian na ang mga kabataan nga nagaedad 13 anyos pa idalom nga makapanag-iya sang social media accounts, samtang ang mga nagaedad 13 anyos tubtub 18 anyos ang pwede maka-access sa social media kun mayara sila sang beripikado nga pahanugot gikan mismo sa ilang mga ginikanan ukon nga legal nga guardian.
4: Ginaduso man ni D nga malakip ang digital literacy and ethical use of social media sa K-12 curriculum kag paghanas para sa mga manunudlo kag ginikanan agud nga mas maprotektahan ang mga pamatanon sa online.
2: Lasay sa Jesse Size.
3: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
2: Sa Balita International, nagpatigayon sa missile attack kag disabled sa US Navy ang isa ka oil tanker matapos nga magtuyo ini nga magsulod sa Iran apisar sa ginapatuman nga naval blockade.
4: Pahayag sa US Central Command ug CENTCOM, naglunta ding insidente sa Arabian Gulf kung sa diin gintuyo sa nga Curacao flag tanker nga MT Belma nga magkasulod sa Strait of Hormuz agud nga magdulong sa Karch Island.
2: Ginmanduan sa US Navy ang barko nga magunta tapang wala ining nagsunod rason ila na ginatake ang barko gamit ang mga Hellfire missiles agud nga ma-disable ang nasambit nga barko.
4: Gilayo naman nga naguntat ang barko kasunod sa mga missile attack.
2: Liwat nga nagpanugyan ang CENTCOM sa tanan nga mga commercial ships nga nagapaduman sila sang naval blockade sa tanan nga mga pantalan sang Iran.
4: Dugang pa, duha na ka mga barko ang ilagin redirect kahumalin sang ila. Liwat kag ipatuman ang naval blockade sang nagligad nga Hulyo 14 kasunod sang asud-asud nga pagpangatake sang Iran sa mga nagalabay nga commercial ships sa Strait of Hormuz.
3: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
4: Phoenix kag Fiverzers daog sa PBA 50 Governor's Cup. May kampiyon nga balita si Kagi 5 Troy Lorenz Basa.
10: Nagdaog ang Phoenix kag Converge Fiverzers sa PBA 50 Governor's Cup kahapon Miyerkules, Hulyo 15. Ginlutos sang Phoenix ang Meralco Bolts sa score nga 98-97 kun seriin ginkilala si Kenneth Taffin bilang player of the game nga may 17 points. Samtang nagdaog man ang Fiverzers batok Terra Firma Jeep sa score nga 105-100 kung sa rin, ginkilala naman si Justin Arana bilang player of the game nga may 31 points. Para sa balitang sports nga ginadulong sa inyo sa DTX 500 D3 Bayu kag Mighty C. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
2: Kag para naman sa aton balita entertainment, wedding cake ni Bea Alonzo kag Vincent Co. nagabalor lamang sang 3,000 pesos. May kampiyon ni chika si K5 Lori Gamboa.
11: Wedding cake? Minimalist. Ginbulgar sang bake shop kundi inag-order sang cake ang newlyweds na sanday Bea Alonzo kag Vincent Co. nga 3,000 pesos lang ang balor sang wedding cake kag wala kabalo ang staff sang bake shop nga para inigali sa kasal sang address. Suno sa tag-iya, abe nila regular order lamang ini pareho sang iban nga mga order nga nabato nila sang among adlaw. Wala man ginsugid sa ila nga para sa kasal, kagang iban pa nga detalye angot sa gin-order nga cake. Ang cake ang may minimalist nga style. May tatlo ka layers ang velvet, vanilla, kag chocolate nga may table ganache feeling. Kag ginpapalibutan sang smooth buttercream icing. Para sa balitang entertainment, inisika K5, Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: 3,000? Dako, mahal na na.
2: Mahal na.
4: 3,000? Mahal na na iya.
2: Oo. Galing kay ti, syempre.
4: Kasal, galing mo.
2: Kagdugay, everybody is expecting bala ka K5 Rod.
4: So, meaning ilang concept is not the, hindi magasto tudo. Tsaka totoong
2: term ni ka K5 Lori, pati kuno cake, minimalist. Mm-hmm. Wow. Minimalist gid man kay ti ang setup minimalist, wala sang bisita, sinulang tong iya upod. Oo, mo lang to pati cake dayon na may cake. Amo lang na. Oh. Pero namian ko to kayo pati ang flavors ng cake na mention ni Kaki Fiber.
4: Oh.
2: Sino to si Kaki Fiber to?
4: Berto, nakita niya kung dried mango. Ang mga iyo ko sa way nga tag. Dalok-dalok.
2: Daw ko man na nagbayad. Tiyari. Anyway, nati.
4: Pero okay man ha.
2: Kung ako, gusto ko man yung mga baratuhon lang ang mga cake. Ah, ano
4: ganun. Kaya may man bitaw ka kay Pebchin nga. Hindi sila gusto lang nga mangin bongga. Hindi sila gusto nga mangin imangin famous ang ilasin nga. Kwan, salamat din kay Pebberto. Sang ilab lang nga. Hindi sila gusto ipabalo sa kalibutan.
2: Oo. Ano nang gin pang ano mo? Hindi mo naman nang gin. Bakala mo naman nang gin pa-deliver mo. Spicy. Anyway, oy ka namin, iba lang kahit pati balang makeup ni Bea. Nakita ko si iya nga post sa Instagram. Siya man nag-ubras ng iya nga makeup.
4: Bisan,
2: para ko may doke ka personal ko sa iya. Kaya bisang
4: why siya makeup to gay vibe. Yung given yung guwapa na siya mo. Tapos, ang bana niya, guwapo mo na.
2: Oo. Tapos wala siya kuno sang official photographer. Ay, though friend, iya lang to kuno ang nag, ano, ang nag-shot sa ila nga kasal. Oh,
4: pero kung sa agin pabalo na nila kay G5Gin, posibilidad damo niya ma-offer. Nga wala ibayad.
2: Correct. Galing diba? Tigay gusto guro nila nga. Nga ako, ako man.
4: Ako gusto ko yung mag-videographer.
2: Nga man.
4: Nga wala bayad siya. Libre.
2: Lain guro na
4: ako yan. Ako ma-shoot siya. Halinsang pagsuksok niya sa patos, pagsuksok niya sa ano.
2: Lain-lain na naman.
4: Hindi, hindi para makuha mong detalye sa kasal. Libre yung damo niya for sure. Oo.
2: Oo. Damo to nakita ko sa Instagram, ginstalk ko, ginbala si Kakay 5B. Kakay 5B Alonso.
4: Guwapa si Bea.
2: Guwapa sa no, as in. Tapos kasimple lang sing iya nga makeup. Nang baya kani usually.
4: Na-remember ko na sa una, kay 5G, pagsulod din na ni Bea sa ABS-CBN. Mm-hmm. Sila ni John Lloyd na
2: nag-time. Grabe, ilang nga love team, no? Tira si Arie.
4: Tira si Arie, ito sa una.
2: Si Popoy, kag si Basha.
4: Na,
2: one more chance. Ano to?
4: Hasta nga nag-himo na sa mga film. Uh-oh. Nagsilikat.
2: Gani man. At least subong ang caption gani ni Bea sa ilang picture nga daw sa ilang kasal. Bala, home.
4: Oh, wow.
2: Diba? Meaning nga, ano nagid siya.
4: Where the broken hearts go.
2: Ay, home?
4: Hindi, home. Kung hanggang kanta ko lang.
2: Gusto ko, idol ko gining kasal ni Bea. Muna may angi ko siya kasal. Gusto ko mga mula na wala.
4: Practical.
2: Hindi ko wala kinanglan mag-ibitan. Hindi ko kinanglan ibitan rin si Kay Fiberto. Gusto ba't sabat ni sayo? Oo, si Ma'am Bings Delphine, ka-monitor lang ko nung kapamati. Ito siya ko nung subong ka-K5Berto.
4: Kapamati mo si GR 30, ganit kag si Papang Richie Pudena, dahil may Bakulod Carceller, kapamati sila.
2: Si Ramon Bernal, nag-pamati dira sa dinto. Kadasing magsaka sa... Ay, nano mani ko naman. Gisaka ang mga comments. Si Ma'am Gina Porano, si Ma'am May Dagay, si Lowie Domingo, sino pagini, si Kim Flora. Sino pagini? Talagsa lang kami balaga pang-greet ni Kaki Five Rods.
4: Si ma'am,
2: si Sir Leonardo Relos. Talagsa lang kami kapang-greet ha, mga ano lang ni Sum. Nakachimpo kami nga doon. Anyway, sige hapon, honeymoon stage ni For Bea and...
4: Congratulations sa ila. So hindi na sila pagyano kayo, basi kung magkaladun lang, doon sa may ginakaon si Bea. Si Bea, basi may ginakaon, may ginatulong.
2: Tapos ginalibak na din siya, no?
4: Salamukan.
2: Ma'am Angel Belando, good evening dira sa imo.
4: Kwan ha, ang US, nga ginatake gito nila ang ano no.
2: Ginano nila, gin-disable nila ang so, ano.
4: The more nga may amo-amo na, the more maning masaka presyo sa gasolina ta.
2: Kabudlay manisa nga to, sitwasyon ni nga. Nag-peace deal na tapos.
4: Okay, napayablang hulat ko nga ma-end ta.
2: Nga man.
4: Galaway na ko din sa ginataon ko.
2: Ano na o? Spicy na bala siya.
4: I love it, gani na mian ko. Sige. Kay Pabitan, galaway na
2: gadali na. Gadali na saya. Mga nga K5, amoy atong dalag ko ang mga balita. Subong nga Webes, Julio Jessicize, Igdus Mil, Vientisay.
4: Bantay man, boss, ngadlaw, panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
2: Magasunan ng Largavi sa program, kaupo si K5 Elmer Ubaldo. Sa pangalan sa bugos ng pwersa sa numero unong istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita. Ako si K5 Jean Shatita.
4: Ito naman si K5 Rod sa Palma.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: 5 News.
12: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Tuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: GX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sang GX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: GX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang GX Coffee Mix, mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang GX Coffee Mix.
0: GX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: babaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si J, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C, tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik.

0: Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
5: Number 1.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magadala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marimbides. Larga Vista!

Hintayog sang mabaskog nga linog ang Northern Luzon. Dumduman nyo to, atong killer quake nga nagpapasamadamo nga kabuhi, nagrumpag sa mga hotel, nagtumba sang eskwelahan, nagpilpil sa madamo nga mga estudyante, nagutas sang madamo nga kabuhi. That was July 16, 1990 or 1991. Hopefully subong nga gabi sa aton sini nga pagpangalagad temporarily bilang talo sa inyo regular anchorman sa kay KK5 Julius Mariveles. Ako naman si KK5 Elmer Obaldo. Sabahin sa aton sini nga mga headliners. Pamatyon takamo. Masakit nga tinaga. Tinaga sang pagpamahog. Nga ginsulat sa papel kag ginbilin sa hagdanan sa isa sa mga building sang University of Negros Occidental Recoletos ukon UNOR. Nagtuga ini sang kakugmat sa mga kabataan, and that's the reason why the administration of UNOR decided to cancel classes for the rest of the day. May mga reports kita nga nabaton that other than UNOR, may isa pa ka-universidad diri sa syudad nga nakabaton man sa mga pagpamahog. However, ang mga impormasyon nga ato nabaton are very sketchy. Let us rejoice sa aton headline number 2. Paghaboy sang basura sang syudad sang Victorias diri sa Bacolod, hindi na madayon. Pero nag-withdraw ang Victorias kag wala na nag-insister. Pero apyasar sa ila pag-withdraw, ginpadayon sa gihapon ni Councilor Al Victor Espino ang pagpatawag sang public hearing. May angot sa proposal. Ang public hearing, bingkong, palpak, wala sang tao. Talakayon taman subong nga gabi ining balita nga mayara sang series of towing incidents or operations nga ginpatigayon ang Bacolod Transport or Bacolod Traffic and Transport Department, BTTMD. Man ining ila nga pagpatigayon sang towing operation, ilabi na dira sa downtown area. And at the same time, sa circumferential road, madamo sang nagwangal. Pero ti anong magawa naton kay ordinansa ina? Ibaluon naton subong nga gabi anong partisipasyon sang aton mga kapulisan may angot sining towing operation. Mahamuot kamo sining istorya, pero amuning istorya nga talamayon. Kalamutan, pero kailinitan. Ining istorya nga isa kalalaki nga empleyado sang syudad sang Bacolod. Ginpapanaugan sang show cause order. Buot silingon, i-explicar sa amunoy kung nga hindi ka dapat patawan sang pinalidad matapos nga nag-inom kag nagdalagan. Buot silingon, they enter the bar, then ordered the beer, and then 1, 2, 3.

0: kanami nga life sa sining empleyado nga karon ginapa-explicar na sa City Legal Office, it is because this employee is an employee of Bacolod City Legal Office. And if we still have time, kuwaon taman karon ang update sang sining pagbayad sang Seneco sang ila sining buhis. Nagbayad sila sang buhis sa Bacolod in the amount of more than 96 million pesos. Pero may paaman nga istorya ang Seneco nga kuntani kay nagabayad sila sang buhis ang siyudad sang Bacolod, amat-amatan niya man ang iya kautangan kay kadako kuno sang utang sang Bacolod sa Seneco. And later sa ato sining kapagpangalagad subong gabi, we still have reports from K5 Michelle Patino. May angot iya sa drug racing dira sa bahin sang Valladolid. Bo ang highway ginimo nila iya nga palumbaan. Abi nila daw track oval bla, daw race track. Gadira sila iya nagapakita sang ila kaisganan. And at the same time, ano naman ang pananawa ninyo kung kamo ang pamangkuton? How are we going to approach the RSSI problem? Paano nato natubangon ang RSSI problem? Kay siling sang aton gobernador, silingya, dapat ang aton sininga pagpapasang RSSI environment-friendly nga strategy. Siling naman sang SRA, ay hindi na ya pwede ang environment-friendly. Kaya nga ton nga approach sa pagpapasang RSSI is chemical-based approach. Ang balantay na karon kung ano ang epekto, ano ang maayong ay dulot sang environmentally friendly approach ikumparar sa chemical-based approach. Pilaini sa mga bagay nga aton pagatalakayon subong nga gabi diri sa palatuntunan ang Larga Vista.
1: Larga Vista.
0: Una naton nga topiko subong nga gabi ang impeachment. Kay balo ako nga kalabanan sa aton nagatutok gid sa impeachment proceedings. While ang iban sa aton daw hindi gid man interesante sa bahin sang impeachment, ugaling kay tiway tamay mahimo ang Facebook, ang aton nga radio, kag bisan maglantaw kita sang mga pasalida sa telebisyon, sarang naton makit-an ang day-to-day development sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. As of latest, naghambal ang defensa nga natingala sila nga may mga witnesses ang prosecution kaginhandaan nila. However, the prosecution decided to cancel the appearance of several witnesses, including Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Ang sabat sa prosecution, no need. Hindi na kinanglanon. Nga i-present pa namon ang remaining witnesses sa kaso nga ining first article nga gintalakay. Ang article of impeachment nga may kaangtanan sa grave threats and inciting to sedition resulting to betrayal of public trust. Amoni ang fourth article nga gintalakay una sang impeachment court. grave threats, pagpamahog, and inciting to sedition ang pagganyat sang tawo nga mag-ibwal kontra sa gobyerno nga ini naga-constitute sang krimen nga amo ang pagtraidor sa pagsalig sang publiko, betrayal of public trust. Now, amo ini ang panindugan sang prosecution. After presenting several witnesses, we decided to cancel the supposed appearances of other or the remaining witnesses, believing that the witnesses presented several days ago were enough. Ining mga witnesses nga ginpakita namon, bastante na to ah. Siling sang depensa, tidepende sa inyo eh, kung amo nang pananawan nyo. Now, karon ang pinakalas nila nga witness nga ipresentar sa prosecution amo si NBI Director Matibag. Ano ang papel ni Matibag? Si Matibag among magapamatuod nga ang testimonya nga ginhatag o ginbuyan sang iya sini mga investigador including Attorney Lotok ang tanan resulta sang ila ginpatigayon nga investigasyon. Daw mapamatuod naman lang siya. Kung sa kwan pa pala daw, confirmatory witness. Amo na ang gwa ni Matibag. And after that, isira na ining first article of impeachment kag mag-asylo naman sa next article. So, kung nagasunod ka mo sini, you should bear in mind that this proceedings is far from over. Hindi pa niya tapos, hindi pa ni, way pa nagtunga-tunga ini. Kay apat ka articles mo, isa pa man lang, kag manog tapos sa Martes, pinaagi sa testimonya ni Matibag. Pagkatapos ini, nagmotion na to ang prosecution, asking the impeachment court nga isabwena ang mga dokumento. Kag isabwena ang iban nga mga testigo. Munangin na siling blan nila nga nag-request sila sang mando halin sa impeachment court, mando nga i-provide sang natungdan nga mga ahensya sang gobyerno ang mga dokumento nga kinahanglanon. And at the same time, manduan ang mga trabahante sang gobyerno sang una kag sa subong nga kinahanglan mag-atubang sa witness stand agod sa pagpahayag sang ila testimonya. One-fourth pa lang ang manugtapos sa sininga proseso. Pero madamo na sa nagabai sa social media. Some are claiming that Sara Duterte has already been acquitted. That Sara Duterte's record has already been cleared from any anomalies. And Sara Duterte is the victim sa sining impeachment proceedings. There is no denying ininga proseso politika gin man ni. Ininga proseso hindi niya siling base sa prinsipyo sang gobyerno, base sa panindugan kag pananawan sang gobyerno. Ininga proseso eventually pagahukman ini sang mga politiko kag ang mga politiko magahukom sa sininga kaso base sa ila personal nga pananawan ukon sa ila personal nga commitment. Ang ila pananawan personal, dira naton masilinga ati daw hindi man bias, no? Daw kwan man, daw okay man. Pero kung magsilinga nga desisyon base sa commitment, ti dira nagasulod ang biases. Ang anti-Duterte, mabutogid, pabor sa pagkakas, sa pagpapanaog sang pinalidad sa kay Vice President Sara Duterte. Ang mga nagapabor kay Vice President Sara Duterte magabutar naman para i-acquit, ipawalang sala ang Vice President because impeachment proceedings, as you all know and everybody saying, is a political exercise. Ay nako, kaya mo na ang guwaya, politika gyapo na. Depende kung diin ka kuno na yun nagahilay, dito kaya malabay. Kung diin ang huyog mo, dito ang imuhabyog. Kung antay ka, ti conviction eh. Kung pro ka, ti acquittal eh. Ti diin diri ang larga bista. Ah, ti kung diin dira ang magadaog, dira kita. Kung magadaog ang conviction, alang-alang magprotesta ta. Kaya hindi man ta nila pagpamatian. Kung magadaog ang acquittal, di alang-alang mag-indi pa ta. Kay ara na, na-acquit na. So hulaton naton kung ano ang mangin pinal nga desisyon. Because in the hands of our senator turned judges, lie the future of Sara Duterte's political career. Sa kamot sang mga senator judges naton, nakasalalay ang palabuton sang political career ni Vice President Sara Duterte. Unload kita sang commercial. Earlier, gintry naton nga mag-contact sa school administration, sang UNOR, hoping nga madala naton sa kahanginan, bisan ang tingog na lang ni Dr. Carlos Legazpi. However, the school or the university administration decided not to submit to any interview. Hindi sila magpa-interview. Kay mapagwa na lang sila kuno sang statement. Standby para sa dugang ang mga detalye. More news coming up. Dirigi hapon sa inyo palatuntunan ang Larga Vista. Larga Vista.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM.

banda. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be-added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura. Amo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan! Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops Adlaw-adlaw.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: out of mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext. The sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kang likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: 1.5 K5 News.
3: Lorga Vista.
4: Padayon kita sa ato sining pagpangalaga diri sa Larga Vista program. We would like to acknowledge sa mga nagaupod na sa aton subong gabi. Leonardo Rilos, mayong gabigi dira sa Barangay Tangub. Sally Almension, Kim Arison Flora sa Barangay Sumag. Mayong gabi nga pagpamati dira sa Barangay Bata, Sally ha. And of course, Amancio June Villoga Jr., good evening sa imo. Mayong gabi man sa kay Ray Sindico dira sa Barangay Tanawan, Kabankalan. Of course, Indang Hirado o Indang Hilado Sarad. Nagapamati upon sa iya sininga bana nga si Jonathan Sarad dira sa GK Village. Merlita Malvas from Handumanan, mayong gabi. And of course, ariman kaupod naton si Kenneth Chionco. Likewise, si Mylene Joy, si Dion, good evening. Zinaida Villanueva, salamat gid sa pag-upod dira sa Kabakungan. And of course, nag-upod man sa aton si Arnel. Salamat, salamat gid. Si Jordan Puol, Gingging Hela o Jela. Salamat gid. Sino pang ari di? Si Jojo Chonko, thank you. And all others nga why ko na acknowledge mayong gabi lang sa inyo. Siling ko, kanami sang sitwasyon sining empleyado sang gobyerno nga nagsulod sa isa akabar. Daw pariyo lang na dumduman ko ang isa ka blatter entry nga sadto nabasahan ko when I was still a reporter. Ang blatter nagasiling. Then enter the three. Tatlo sila mo. Then enter out. Then enter the three. Then order the beer. Then 1, 2, 3. Nagsulod ko ng tatlo, tapos nag-order sang beer, pagkatapos dumalagan. Kay ang bill nila, ginpalagyuhan. Amuni kuno ang sayop, ang sala sang isa ka-empleyado de gobyerno. Empleyado sang Bacolod City Legal Office. I-check naton ang linya sang hepe nila. Hibalo naton kung nano ang kausa nga ato dito sa bar. Ano, nag-check sila sang mga permits ni si attorney. Ah, hindi siya why nagakuan? Why gasabat? Okay. Abi ko anay kay namang kotse sa hakon kung ano oras eh. I-check ko lang anay. Antes kita magaliton sa isa ka issue. Kay man kwani nang leksyon ini para sa mga tao, no? Leksyon ini sa mga abusador nga mga tao nga ara lang sa gobyerno tapos ginagamit ang poder para makaabusar. Ti kalaw ay bala nga klase batasan. Nakaubra ka lang sa gobyerno, ang feeling mo daw ikaw na yung gobyerno, kun matuod ni ang kaso ha, ang reklamo batok sa iya, noy konsin o kaman, kun matuod ining reklamo kontra sa imo, this is one of a classic example sang ginasiling nila nakatungtong ang langaw sa Carabao, ang feeling niya siya na ang Carabao. Pero kun ginhimuan ka lang, ginbutang-butangan ka lang, kagindasok sa imong tanan nga pamasol, kagtanan nga kasaypanan sa kalibutan, feel free nga magkari sa K5 News FM kay amon ikaw hatagan sang kaigayonan to defend yourself against this allegations or accusations. Before the last time, tinguan naton liwat si Attorney Carol Joseph Chu, ang Bacolod City Legal Officer. Agod nga makuha nato ng yasining nga panugdaon, nano na ang estado sang sining nga kaso. Kay kunugin padala na inis ang show cause order. And after sending a show cause order, kag nabato na sang empleyado, nano ining matabo, why na ni delayed, why ni sang hukos pukos, ano ni kadasig, desisyonan ini, ano kadako ini nga problema, will this result to dismissal or basi reprimand man lang ang angay nga pinalidad? Inaangaton nga hibaloon halin sa kay Attorney Carol Joseph Chu. However, ang imo nga linya, attorney, do wala gasabathaw. Ara na? Away good? Ati, okay na lang na. Basi nagliwat ang pinsarya, sang primero do masabat siya, sang ulihi, nagliwat pinsarya do hindi na lang. Mayong gabi lang sa... Ay nako. Mayong gabi lang sa mga nagamonitor sa aton, the likes of... sino ni? George Siblag Sildora. Mayong gabi. God bless. Oy, si KK5 Wilson Villena, si Christina Abevas Ye, Mylene Joy Sidayon, and si Feli Desacado, dira sa Barangay Karadyoan Fisheries, Loewy Domingo, mayong gabi, Feli Desacado, mayong gabi man, kay William Desacado, and Roland Vistar, mayong gabi man Ernesto Nipange. Salamat gid, kindly share manabi sang aton programa. I-like nyo kag i-share nyo. Duga damo ang comment pero daw wala gat saka ang like ta. Aber, pag like man pag my time. Angie Aloy, mayong gabi dira sa Purok, Kapisan, Barangay Vista Alegre. And of course, mayong gabi man sa kay Nemjan Endam, dira sa Barangay Concepcion, Talisay, kag sa Endam family. Sa iluhan naton ining masako kuno subong nga towing operation, ining paglagas. Paglagas sa mga salawayon nga mga tao, nga bisan din lang ginahimo nila parkingan ang dalan, bla. Ibilin ang salakyan kag parkingan da iparking lang nila kag ibilin nga nakahibalo naging mana sila nga bawal, kadugay na nga pag-edukar sa inyo, kadugay na nga pagpabalo sa inyo nga ina nga sahi sang aakto, ina nga sahi sang butang, ginabawal ina sang gobyerno, and yet gina-ignore ninyo, inaiya sa mata sa mga otoridad ta. Pero sa mata iya sa mga tag-iyas ang salakyan, buhari man niya tao nga. Kadali lang gid kaginbilin kung salakyan, ginto na nila. Naisgan lang nilang pigado. Ginbilin ko lang daw ang tricycle ko, kay may ginbaka lang ko to sa piha ko. Ginto nila. Pero ang naggawat, nga nagkawat sa mga minalita nga kwarta, ininilaya malagas. Doon muna ang dating bala sa tao. So we would like to know kung diin na ini ang operasyon karon, pinagi sa kay Bacolod Traffic Head sang BCPO si Major Elmer Bonilla para mabalanta kung ano na ang latest sini, ano na ang pila na kabilog ng mga salakyan ang nakuha nila, na tow nila, ano ang dalagan sining kampanya, pila na kasimana ni, pila na kabulan ni, nano na, may ipikto gin man, nagkakadula gin man ang salakyan sa dalan, why na gin man nag-park na? Milagros sa Tabilonia mayong gabi lang, dira sa Sitio Retero, Barangay Binicuil. And of course, sa kay Papa Manuel Tabilonia mayong gabi, sa kay Gina Porano, good evening. We are now establishing contact with Major Bonilla para nga makuha naton ang iya sining panugdaon, parte sining kampanya, ang pagtow sa mga salakyan sa dalan. Inang in the designated parking area, himuon mo iya nga palarkingan. Diba, do ka insulto man? Sorry lang gid ha kay Attorney Chu, kay ti nag-try kami nga tawag, why ka man nagsabata. Ari na sa aton linya karon si Bacolod Traffic Traffic Head sa Bacolod City Police Office, Major Elmer Bonilla. Sir Bonilla, mayong gabi, sir.
0: Yes, T5 Elmer Ubaldo, kayo, subong man sa aton nga pagpanamatino sa programa ni mo, subong. Aming gabi sa aton tanan.
4: Sir, anong papel sang pulis sa towing operation?
0: Well, T5 Elmer, no, with regards sa sining kuano, state ordinance nga gin-create sang aton nga syudad.
4: Mm-hmm.
0: Well, actually, ang aton nga Bacolod City BT team din, no, is the primary agency.
4: Okay.
0: Nga gin-tasking sang aton nga syudad sa Bacolod.
4: Mm-hmm.
0: May ara na daw nga mga designated area kung sa diin na bawal. Like for example, parking.
4: Mm-hmm.
0: Pwede kayo clamping. Pwede kayo towing kasi na nga mga dala nun, no? Uh-huh. Mga major road sa syudad sa Bacolod. Now, ang rules ng atong kapulisan diri is in support sa atong DTTMD.
4: Okay.
0: So, towing sina, ang number one sina, ang BTTMD, kaya tiniaran sila facility.
4: Uh-huh.
0: In the part ng atong kapulisan niya sa sina ng ordinansa, support unit kita sa atong DTTMD. That's why, kadamu-damo na sa magiging pang towing ang aton nga syudad sa Bacolod sa leadership sa aton nga DTTMD.
4: Okay.
0: For ni Satwit mo siya.
4: Sir?
0: Kung hindi kaya sa pananglitan no, sa DTTMD, ang aton pulis augmented na siya.
4: I see. Ang aging pamangkot ko kung anong papel sa pulis no, sa sining towing operation, buot siligon bala sir, the BTTMD can operate on their own without the assistance from the police?
0: Precisely, no, maka-operate sila kahit nag-create ang atong syudad, ang konsiyo sa syudad sa Bacolod.
4: Mm-hmm.
0: Naghambal sa sinang ordinansang sila mismo ang lead in support sa atong police.
4: Okay.
0: Kinaka ng pulis mo ka isa kahit siyempre damo sa nagkakuan mo, mga tag-iyas ng salakyan bala.
4: Oo.
0: Hindi mo sila gusto ito ilang salakyan kahit kung mahaso sila. Galing kahit inis sila labag sa ordinansa sa atong syudad, kinanglan ito. Now, kung kaysa ng aton nga pititin di, labi na ginang enforcement, medyo hesitant man kahit kung kaysa ay mayara isog man, abing nga maginapang dakop. So, need ang aton nga kapulisan sa pag-augment dira
4: Okay. Now pwede sila maka-operate nga sila lang no nga way na sang pulis. Kay damo sa nagareklamo nga sa towing bala sir nga daw do pinataka na lang kuno ka pang tow.
0: amo na gani no nga kadamo sa mga ordinansya gayon create ang atong syudad. So siguro ang ining mga nagreklamo no ilabi na gid ang mga residente diri sa atong syudad sa Bacolod, mas maayo i-revisit nato ni ordinansya para hindi kita malaging ignorante bala kita Wilmer. At not only sa atong nga ordinansya gayon create sa syudad sa Bacolod, kung maayo pag i-revisit nato ni ang national law amo sa Republic of 4136 yang maging create para sa LPO kag sa implementation kag ng traffic rule diri sa Pilipinas sa Kita Wilmer.
4: Okay, sir, I know that you don't have a hand in determining and getting the services of a towing company. Pero gusto ko lang, may idea ka sir kung ano nga towing company ang ang ginakontrata sa syudad or ini nga towing operation, syudad lang gid.
0: Bali, previously, may ara ng mga towing company, no? Gin-hired sa syudad.
4: Okay.
0: Pero sa sabong why sang may ano, why sang may na-hire ng mga towing company, kahit may mga issue ng concern pa da nga gina-replenish abi sa sina. So, ang dirigan ni sa Lacson bala Kita Wilmer, medyo nag-close na sabong kay isa na sa ka-towing company nga gin-hire sa syudad. Then sabong, may-ari kita towing, galing kahit iyan lang niya sa syudad, isa lang kasalakyan, kag isa ka-truck. So, ina siya nagabulig muna sa aton kapulisan na K5 Elmer kag subong man ang aton pulis kung may operation. Hindi lang ang pulis kag ang BTTMD K5 Elmer ha, tatlo ni siya ka ano ka agency sang sang gobyerno kay ti every day ugmed makita sa ano sa operation sang LTO.
4: I see. Okay. Now why kita sa may gin-hire o gin-kontrata nga towing company and therefore ang responsable sa towing operations amo lang ang BTTMD or City Government of Bacolod, sir?
0: Yes, Kitay Wilmer. So in absence ang ano sang other private nga para mag-tow, si BTTMD alone can implement sa ginatawag naton nga towing diri sa syudad sa Bacolod.
4: Oho. Now sa ila sini nga mga natow nga mga salakyan, sir, ano kadamo na, sir?
0: Well, damo siguro kay everyday may mga
4: were you provided na copies of the results of towing operations o kung wala?
0: So far daw ay pakita record sina kay aton lang diri record yang apprehension sang kuan sang aton PEO. So on the part naman niya sang BTTMD may ras la independent record sang ilang ano.
4: Kiti siling ko.
0: Kung kinanglan sila kadlaw na sang aton nga katapos ang kabidyahan, pwede man na naton ma request dito mismo sa opisina sang BTTMD.
4: Okay, siling ko tani dapat kuan na lang na sir ng given bala nga since kamo in charge sa traffic, sila in charge sa traffic, you are like brothers, you keep informing each other what you are doing every day. So dapat tani kung may mga apprehension sila, kung may mga natow sila, the list should have been provided para nga may kopya man kamo. Not necessarily nga i-anhon nyo ng kopya, kundi may hawid lang kamo.
0: Yes, we can provide si na K5 Elmer actually. No? Kahit nga itong mga apprehension gani diri sa Traffic Enforcement Unit, everyday kaga matapos na ang staff, ginarimit na natin dito sa opisina sa BTTMD. Kahit sila na yung holding sa tanan-tanan ng mga resibo. So, for that matter, siguro kung needed ninyo, so pwede naman na maas dito sa, ano, sa BTTMD.
4: Sinusubuan ka niyang head sa BTTMD?
0: Ang hida natin subong si Atty. Sabig Kipaga.
4: Ay siya magali gyapon?
0: Siya.
4: Joke lang. Kay si Atty. Sabig ya kuno according to reports daw na huya ni kuno magpa-interview mo. Ambuta kun tuod na.
0: Siguro kay te duha na biabi ang ginauyatan niya subong, so very busy man na si Atty. Abi.
4: Ano sir ang nauyatan niya nga duha, ang BTTMD and
0: ang City Legal, I'll think daw siya man ang head dira.
4: Sa City Legal?
0: City Legal.
4: Uy, di si Chuya?
0: Si Attorney Chu daw, Why lang po ideya kay nalipat ko pero si attorney sabi gabi duwa lang ginauyata niya.
4: Ah, okay. Piabi ko anay kay si attorney Chudo siya man ang city legal officer naton diri sa Bacolod, no. Anyway, amo na ang papel para maintindihan man sang tao nga kun may ara mato nga salakyan, hindi niyo iya pagbasulon ang pulis kay base ang nagtow sa to amo ang BTTMD.
0: Yes, that's why no kabudlay abi kung kisa ipi-explicar sa kwan sa aton nga mga pumuluyo kay ti ang pag-insindi kag pag-conceive na to na kung madakop gani kita, pulis na siya.
4: Mm-hmm.
0: Pero dapat natin maintindihan ti Pavel, meron nga ang aton nga LGO, gintagaan otoridad sa ano, sa aton gobyerno, no? Sa pamaagi sa DLG, nga mag-implement pariho sa otoridad nga implementar sa ano, sa LTO. So that's why nag-create ang aton independent ang LGO pareho sa mga ordinansya nga gina-create man sang national government para ma-implement naton basta hindi lang siya mag-supersede.
4: Aha. I see. Okay. Tiway kamo may mahimo kay ti amo nang kwan eh. Amo nang patakaran sang gobyerno naton. This is not only good for Bacolod. This is a nationwide implementation of the law, no, against improper parking, mga illegal parking, national ni nga layiser, no, ang ginapatuman, augmented by local ordinance.
0: National, pwede kita maka-implementar sang national law.
4: Mm-hmm.
0: Then, ang aton syudad, pwede man maka-implementar sang local law naging create diri sang syudad sa Bacolod.
4: Mm-hmm.
0: So, duwan ni siya pananglitan kung ang person of authority kung siya ining deputize sang LTO, pwede na siya maka-implement sang national law muling 4136.
4: Uh-huh.
0: Other than that, kung hindi siya ma-deputize, subong actually may ongoing kita deputation, no? Ginaripaso pa na siya kaya ipagawa na siya sa LTO one of these listening Elmer. So ang mabulubudlay galing sina medyo may madako-dako ang penalty sina. So pananglitan kung ikaw may salakyan dapat kwan hibaloon natin kung diin bala pwede mag-parking o kung hindi kaya ti diri sa siyudad sa Bacolod may mga private naman ng mga parking diri kaga ginatunaan naman natin actually ding kuandalan sa siyudad sa Bacolod kaya ti for more than how many decades na may arang ang mga dalan na hindi na pwede subong ang ano lang passage kaya ti ang congestion sa mga salakyan kag ang pagdamo bala sa mga salakyan kag mga private diri sa siyudad sa Bacolod kinanglano na ginapagatunan nga let's say may kwanatan may mga overpass na sa kita tani kita Bilmer or underpass para makater naton ang mga salakyan available bala nga hindi mag-traffic galing mahambal naton gani ang aton dalan diri subong kita Julius siguro hindi ni congested duwa ka dekada ang nagligad galing kita subong niya kadamo-damo nagibiya sa mga tao nga may mga salakyan. So, amo na ginatunan subong sa aton nga ano gobyerno siyudad sa Bacolod. Kao pud ang aton nga kapulisan.
4: Aha, I see. And sige, with that Major Bonilla sir, naklaruhan kita no, ginklaro naton that there are operations nga ginapatigayon sang pulis, may operation man nga ginapatigayon sang BTTMD kay ti empowered sila sang local ordinance nga naghatag sa ila sang deputization bilang agents of the law, no, kag may power sila nga mag-apprehend, magdakop sa mga salakyan kag mag-tow sini kun ini nagalapas sa aton pagsulundan sir.
0: Yes, Kipaib Elmer, matuo din na, no? So that's why ganun sa may mga salakyan o kung may mga plano nga bakal sa salakyan, dapat tunan natin anay ang mga ordinansa diri sa siyudad sa Bacolod. Pananglitan magamit kita, hindi kita maka-violate sa local ordinances.
4: Aha. Okay. So anyway, Sir Bonilla, damugin nga salamat for your time.
0: Yes, Kipaib Elmer, no, daw na pingala ko imugali programa subong si Napahuay si Kipaib Julius. Well, anyway, Madamang salamat no kag maingat sa aton nga tanan.
4: Okay, thank you. Nabatian bago ginamang si Major Elmer Bonilla, ang pinuno sang Traffic Enforcement Unit sang Bacolod City Police Office. Tiklaro ha, may ara iya nga ang towing naton gali subong, lokal lang gid niya nga syudad lang gid niya ang bayran nyo. Waay sila nakakuan kuno, nakakontrata sang anuman nga towing company unlike before nga may ara. Pero ti do nagsira naman to gani kunong isa, siling ni Sir Bonilla, do nagsira naman to ganing isa, sir. Nagsira kay ang ginasaligan malang nila nga income sa to kung may matow. Amunang problema, ang ato bala mga towing companies to bala nagligad, ang ila to ginaproblemahan kung wala sila matow. Kung wala sila maguyod nga salakyan, ga problema sila. Daw ang kalimbawa bala nila daw disconnector. Kain chindi ka mo sang disconnector, inang nagapang disconnect bala sang aton nga mga electric connection sang aton sini nga mga koneksyon sa elektrisidad nga nagkasubo na sila. Kung wala sila sang may mautod nga kuryente, wala sila sang may ma-disconnect nga balay, kay wala sila income. Bawo do mo amo to? Amo to? Do mo amo gid ang dating sa to? And mayo man nga at least naklaruhan kita, so inisigurado na nga ang income sini sa mga nagaduwa-duha nga basi may mga house show nga basi may mga palapaway daw ay naguro kay diretso ni sa syudad. Kung mato ang salakyan mo dito kag gidya bayad sa kwan sa BTD MDA, unless nga ginadudahan yung house show ara sa BTTMD, pero dumabudlay na nahimuon kay mandira gina-impound ang salakyan. Therefore, recorded ina tanan. Kung kuwaon nyo ang salakyan nyo, once nga na-tow na, may record na ang syudad. Oy, mayong gabi gid sa kay Kenneth Chongko, siya mangin disiplinado kita, hindi magpasaway bulig na naton sa syudad. Bodo ka nami isang mensahe niya. Maylin, pwede na ko i-greet ang akon mga KSS members, Catherine Hamili and family, Josephine Midel and family. Subong man si May Guarzal Aujero. Good eve kay Sir Lowy Domingo from Talisay City. God bless you. Stay safe. Ingat ka palagi, sir. Salamat, salamat. And ariman gyapon si Christina Abevas Ye from Takuling. Gali ni siya. Oo, lapit lang di sa ato na. Hindi lang kolorom, noisance pa kay open pipe. Oh, open pipe ay nalipat ko kay na. Nalipat gid ko kay Sir, Sir Bonilla. Kung nagapamati ka pa, sir. Dira bala sa palibot sang backup 4. Bao Diyos ko, mga motor da, nagahinagong lang kung gabi. Halin ang dalaga nila da, 9 to 11 sang gabi. Kung kaisa hasta na alas 12. Gasibay-sibay sila nga daw pinadayaw bala. Tiyang tao, kadamo pa da sa mga senior da sa palibot nga inugpahuway nila, kag daw ginalagas lang nila balang tulog nila. Kung tuyon sila, hingagaw sila tulog. Mulabugon iya sa mga motor. Huwag bala konsensya nga kabataan. Liog lang, sir, ay i-remind da ang imong nga traffic officers sa backup 4 sa Villamonte. Nga tani, magbantay man sila. Kag hindi lang kay magpamati, kag magkumod, mamantay sila kag mangdakop gid. Ambo na yung gusto makita sang tawo da nga may gindakop gid, hindi kay ahay makumod ka sugpo na lang nilang kumod mo, kundi daw hindi amo. Mayong gabi, Sally Almension. Thank you. And at the same time, Gina Purano, mayong gabi man. Salamat, salamat, salamat, Gid. Edna Palomaria Contapay, good evening.

0: Okay, pwede na naton tawagan si Kwan, si attorney. Available na siya. Gusto naton balikan ni kay Man Leksyon ini. Ining na Kwan bla na ginreklamo nga isa ka empleyado sang City Legal Office nga ginreklamo kay kuno. Daw ilay na guro ang City Legal Officer naton ay. Ari na sa aton linya si Attorney Carol Joseph Chu. Mayong gabi, sir.
1: Sir Erman, no, sa imo mga tagpalamati, mayong gabi.
0: Sir, luya ko lang kumpirmahon, ano na subong nga department ang ginapamunuan mo, sir? City Legal Office, gapon?
1: Yes, sir.
0: I see, okay. Ining ginreklamo, empleyado mo?
1: Yes, una sa employee na na-reassign sa City Legal Office kay driver.
0: Ano ni driver nga palahubog?
1: Driver sa sir.
0: Ay, hindi ni siya palahubog. Okay, may aragid man niya nga, aragid man niya nga may record nga palahubog bla sa obra. Nga gaobra daw pirmilang hubog. Pero ini siya ginreklamo nga nag-inom sa bar, wala nagbayad.
1: Wala nagbayad, sir. Na mahalin sa bla. Dayon may not good behavior pang nga ginpakita.
0: Kay taga so, CLO wala. Siya. Daw ginkuha niya pa. Nga taga CLO ko.
1: Damo na. Dito nagreklamo ang sa bar.
0: Ang bar mga empleyado. Bar mga babae, sir?
1: Hindi lang ko balo, sir. Basta sa kwan sila, sir, ng refreshment, KTV, daw mga malagla.
0: Ati daw ang KTV sang una, daw amo naman ang bar subong?
1: Wala lang ko balo, sir. Why ko idea, sir. Sa,
0: okay.
1: Now, ano kitang true circumstances ang sang establishment.
0: Ini nga empleyado nga ginreklamo, is this the first time that

0: Is permanent employee, permanent?
1: Permanent, permanent employee.
0: Okay. Tapos permanent ka na. Bilang edad yan ni sir?
1: Sorry, nang di ko familiar sir sa edad niya
0: Ah,
1: naman.
0: okay. Oo.
1: I think probably late 40s or early 50s.
0: So, ano na sir ang ginpatawag mo na siya kaging pasabat sining reklamo?
1: Yes, the city mayor issued already the show cause order sa iya no to submit sang iya explanation under oath. Parte sa reklamo kay may complaint affidavit diyan ang sa establishment bla
0: Ang
1: sir
0: bar
1: no.
0: owner?
1: Empleyado ni sila.
0: Ang mga empleyado sang bar. Ano kadako gito ba si duwa malang kabutilyang na inom niya?
1: Nang case affidavit, wala na detail ang pila ang gininom. Pero amo na ang reklamo eh. Nag-inom siya, hindi magbayad.
0: Arrogante.
1: So bad behavior pa bla, nagaling pa dayo, no? Na nagpakilala pa nga, o hindi
0: Tagasilo.
1: pasara ka mo din naman.
0: May pamahog pa. So that's why ang ginareklamo sa iya more siguro sa pamahog ya sa pagkaarugante niya, more on character rather than habit niya nga drinking.
1: Ang kwan gid sir no ang nag-inom siya dayon biyaan niya hindi siya magbayad no kag amo to ang behavior niya ginpakita iya pa related sa kwan siya bla paghambal niya sir bayad mo na
0: So
1: so ang iya ginpakita.
0: ang gwa iya kong gimpablatter nila, then enter the driver, then order the beer, then 1, 2, 3. Daw mo na ba, sir? Ayo.
1: Hindi na ang kwansin na da. Kaya daw hindi lang siya driver ang pakilala. Do City Legal Office, Joint Inspection Team. So, kamo na, doon may pamahal
0: Ah.
1: pa nga ipasira.
0: Okay. Oo.
1: So, ano to?
0: Do nag-usurp pa siya sang otoridad sang iban. Nga daw nag
1: Kay ma'am, nang gaupod man sa Joint Inspection Team eh. So that's why siguro nag-come up sa ang idea sa iya nga gamito ng mga phrases bula.
0: I see daw siguro abi niya taming na to. Ya mahipos na to sila, hindi na to sila magreklamo. Pero
1: And we encourage that sir ah, ang aton mga kauturan bala nga naging pangabusaran no sa mga similar sini. Ang amon is we encourage that niya mag-file sang complaint sa amon sa City Legal Office. No, kay ti siyempre ubra niya naman recommendations ang nagakaigong action.
0: Abi mo
1: so
0: bala
1: kamo ni oh yes
0: attorney
1: sir
0: attorney na miss ko bala sa tong nga time bala nga ang gobyerno kung may pasaway nga empleyado ginahambal ang alan mo.
1: well kay ti showcase pa malani sir no once ara ng formal charge we will reveal the name and the proper charges.
0: Kay subong abi daw puro na lang tago ti kinanglan
1: Hindi.
0: naton ang transparency makmuning tinaguay na sa malita na gani nagkalabot na ta sa malita.
1: Hindi ah. Ang aton lang dahil sa formal charges once filed we could state the name.
0: I see. So you can divulge the details of the case once it is filed. Okay. Kay tituod subong kuan pa man lang mo reklamo kay pasabton pa. After that nga makita ang prima facie, amo na kag mabal-ana na kung sino nga tawo na.
1: The general description sang kaso is amo na ang kwanta.
0: So anong message mo attorney sa mga government employees who has the tendency to abuse their authority?
1: Well, sir, I would like to echo lang no ang statement sa aton alkalde parte sina no nga maluoy kamo sa aton mga negosyante nga sila ni gabayad taxes no gatingwa man nga ang ila negosyo no could stay afloat subong sa especially ara pa ta sa crisis nga ginapangatubang sila gatingwa man amo ga pangabudlay gid nga ang ila negosyo mapasanyog. May mga empleyado na sila na ginasustener. hindi ito na pag-abusuhan ang ila pagsalig, no? Ang maintampad kita sa pagserbisyo sa ato na pumuloy.
0: Aha. Pero klarohon ko liwat, sir, ha? Ikaw sa gihapon ang city

0: legal officer and not attorney Sabig.
1: Attorney Sabig, isa ato na saya sa enforcement team as well as siya subong aton head sa Bacolod Transport and Traffic Management Division.
0: And at the same time, head of the enforcement team of City Legal Office.
1: Correct, sir.
0: Ah, okay. Mo nagaling nga siling ni Major Bonilla. Nga to si attorney Sabig na bala mo nga duwa ang role gali kay enforcement, daw team leader sang enforcement team.
1: Correct, sir.
0: Ah, sige. That's why nga medyo controversial kung kaisa si attorney Sabig. Anyway, attorney Carol Joseph Chu, City Legal Officer of Bacolod, salamat gid for your time and for this clarification you issued today parte sining kaso sang empleyado ninyo.
1: Yes, sir. Sa imo mga tagpalamati, mayong gabi kag madam. Salamat.
0: Can you guarantee nga ba ni whitewash ang kaso? Basi magluhod ni sa imong empleyado kag malimunaw ni?
1: Hindi. Salamat. Ang aton, we are transparent. We ensure that due process is observed and the appropriate penalty will be recommended to the city mayor.
0: Okay, with that assurance, salamat gid attorney Chu.
1: Thank you, salamat.
0: Okay. Budlay na bala kon gasalig ta nga ay may kaso to nga kwan tapos ang uli na balanta na lang na dismiss na kay naariglo na. Dapat ya, kung may sala, may pinalidad ah. Para nga magpanuto, bala? Kay man kung ginakondone lang permi, nablang nakasala, tapos pasinsyaon, ikondone na lang. Amuna nagapalain sa aton. That's why nga ang aton nga pang gobyerno subong, ang halos ara sa gobyerno maka makasasala. Kaya ang ila sala, hindi sala nga personal ha, sala nila sa trabaho nila bilang opisyal sa gobyerno, ginakundon lang sa mga leader. Ahay, kandidat o kwanta na ng kaalyado ta na. Abi pangitahid, abi midyos, bi parang dumahagan-hagan na bi. Kita mo sa katunto nga mga opisyal, no? Pero kung kontra nila, lasa-lasao nila, hindi lang lasa-lasa, may tudos pa na nga dala. Pero kung kaalyado nyo, ahay, ipangitahin nyo ito pagi nga, mapahagan-hagan lang. Nga hindi man siya matamaan, aton na sir, aton na iya. Amuna iyang dalagan sang aton nga gobyerno. Kaya amuna nga aton nga mga opisyal sang gobyerno, rano gwata? Ang guwata, ta, ambot, ano sugpon? Pasensya lang sa nagkakao, no? Gusto tuntuod lang bala. Ipot ang guwata. Tungod nga, ang tanan nga nakasala sa gobyerno, ginapatawad. Lantawa bala? Si Jinggoy Estrada, na-convict na ginpatawad sang sunod nga administrasyon, ginpatawad siya. Di nagpanuto? Na kwan siya, natagaan siya leksyon, nag-learn siya sang lesson niya. O si Joel Villanueva, may conviction na. Si Bong Revilla. Si Bong Revilla na convict na. Mabibibian nyo. Wala ni Kuya sala. Wala ako sala. Oh, tapos sa uli na pamatudaan nga may sala siya. Kundi na convict siya. Ahay, pagkasunod ng administrasyon, ginbuyan. Kaalyado yan. Natin yan. Atin yan kasi eh. Dahil atin, ay ano na lang. Patawarin mo na lang. Patawarin mo na lang ang atin. Anong guwa ta? Hindi kundi pangawat. Ang isa pangawat na lang sila tanan. Ala, sigiyan nyo da. sigihan nyo da buto sa mga kawatan, kag tapos magwangal. Isang panahon nga, nagapapili pa lang ginambala, naging kamo, hindi ina, kay mga kawatan ina, anong sila nyo? Ang bugok mo, ang bubo mo, ang gago mo? Amo ka muna magbuyayaw? Tapos karon masinggit ka nga, tama na, sobra na, alisin na. Palisan nyo dahi. Kamu nagbutang. Kamu ang nagapangaway para magpulungko na sila. Nga ginahambalan na kamu, daw hindi na gani, ang iban ganito, hindi nyo na mapamatian. Daw wala na yasang diber ang iban, daw kamu na lang. Amuning sala sa mga Pilipino mo. Mapost ka lang abi sa Facebook nga kontra sa ilan na hamutan nga kandidato, lasa-lasaon kaya nila. As if sila lang ang may diber. Galing kalabanan sa nagalasa-lasa, mga troll, ruti mairitar ka giding. Mairitar ka nga troll. O, mairitar ka man nga ano giding natapos ya iya nga ginahambal ya kuya nga bugok man nga bubo kuman paglantaw mo ahay bindor gali siya, bindor siya, ikaw profesional pero ikaw pang tawgo niya nga bugok. Di, hindi ka mainsulto, hindi ka maglalain, kundi mainit ulo mo. Kung mag-init ang ulo mo, pirdi ka. Kaya ginasiling nila, ang una kuno pangutos, pierde. Pero kung ikaw abi professional, kaginabuyayaw ka, there will come a time nga kalison mo man. And you can no longer ignore the rants. Hindi pwede nga palipat-lipatan, kagpabayaan mo na lang niya sila. Nga sila ya ginayaw-yaw kanila tapos ikaw ya hipos-hipos lang. Di ko kaisa kundi pangkalison mo man. Amo nang gakatabo sa Pilipinas. Ambota, siling sing iban, amo na kay kadamo bugok, kadamo gago sa Pilipinas mo. Do hindi manguro. Kay ang balabla paamuyayaw da bala sa Facebook nga mga gago ka mo. Kay dugay-dugay purong yutan ka. Kay mga maalam na sila, hindi na sila yung mga gago. Nobody will admit nga kulang sila sang alam. Bisan gani nga klaro naging nga kulang sang alam, pahambalon mo, mas maalam pa siya kuno sang sa imo. Di maano ka pa, mabais ka pa. Ano ka si Homer bais nga mahilig magbais? Kundi kalma ka na lang. Kalma ka na lang kag magpamingoy-pingoy, kag maghulat. Ay nako, amo na nga aton nga kapalaran subong. Tungod nga kadamo sa mga Pinoy nga mga maalam kag naga paalam-alam. Mayawan kag idayan ang kuan gani ang mga maalam kung kaisa ga pahigad pa. Pero ang delikado, inang nagapaalam-alam, kaya doon hindi masalutan na iya. Bisan sa aton lang tupad balay, sa aton lang mga kasilingan, mabalaan mo gidya nga ang mga professional kag maalam ng mga tao, kung may ara gani sa mga binaisay, mapahigad pa na kag manilag. Pero inang mga hawot-hawot, amo na yung mangdalasa gidya, mangdalasa kayang bilib niya sa sarili, bilib niya sa koglingon niya, nga kaya niya, nga nakaintindi siya, nga nakabalo siya, kung anong maayo. Ay nako, pangabuhi sa Pilipinas, pariyo kita nga pigado, okay lang na, nga hambalon mo ako nga pigado, hindi lang gago. Kay kung ginambalan mo ko nga pigado, ay pigaw ka, kay pigado ka. Do hindi pa na ma-offend ng tao. Ti at least pigado kuya kay nagaaway kuya patas. Pero kung nambalan mo ang isa ka tao nga, wala-wala ka kay gago ka. At imaaway ka mo eh, kay insulto na naiya sa pagkatao. Hindi lang insulto sa abilidad, insulto sa iya pagkatao. Anyway, madamo pakita sa mga balita ang pagkadalon sa inyo. May balita kita parte sa RSSI, ang gusto sang gobernador ni Governor Bohong Lacson. Siling niya, gusto ko ang approach is environment friendly. Inablang ginapapas naton ang RSSI, pero hindi naman kita maghalit sa aton nga dunang manggad sa aton palibot. Siling naman sang SRA, ay, ano imo yung mga environment friendly? Pabayaan ta na yung magdugay ang problema? Kung mapapas naman lang naton sila one time nga isa hunta lang, nga ang palawigon ta pa. And ining drug racing sa Valladolid, mga kabataan nga naga-intra, mga kabataan nga wala opisyo, nga daw naga-invite sang aksidente, bodo nagginapangita gid nila balang ila nga malaot nga swerte, aladlagan sila pagadto pakari kag magpinalumbaanay dira sa highway sang Banwa sang Valladolid. Unfortunately, ang Valladolid local government, municipal government sang Dulid, nagano, namati lang ang pamunuan da sang Valladolid. Nag-obserbar lang? O ba si nag-sponsor pa ni? Inakaroon na nga ito ni Baloon. Sa pagbalik sang inyo palatuntunan ang Larga Vista.
2: Larga Vista. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga sumanga butika. Alright, let's talk about ining pag-upaw sang buhok. Paano mapunggan with the use of D3 Bio.
5: So, kung palainom ka D3 Bio, gabato na sa gituwag autoimmunity, nga amo nang mga kaaway nga hindi na to makita. Kag amo nang rason nga anga, gina-attacki man ang mga buhok ta.
4: Ang cells ang buhok, no?
5: Normally, ang regulatory T cells ga-act na as peacekeepers and diplomats. Ginapabalo niya ang imong immune system sa difference between sa gituag kaaway kag hindi kaaway. Kung ang population sang T regulatory cells ganubo, ang imong B cells kag killer T cells ga-wild na sila. Kag-attacki na sila sang any pathogens. Amo na nga kisa, biskan ang healthy cells, ginabalbal nila and it will lead to autoimmune disease. So, may mga pagkalbo nga ang rason is autoimmune disease.
6: Ang aton mismo nga resistensya or ang aton lawas mismo, ang rason sang aton pagkakalbo, no? Ginaatake niya ang aton kaugalingon man. Natamaan siya ka overreactive. So, ang...
5: Amo na nga dapat niya, inom niya siya D3 Bio, Sir Kevin.
6: Yes, Doc Ramilo. So, ang D3 Bio na ton may medium chain triglycerides, especially ang aton nga lauric acid, caprylic acid, caprylic acid. Among ining nag interact sa atong regulatory T cells nga makahatag sang nga para nami ang production sang regulatory T cells sa atong lawas, no? Kag ang regulatory T cells amuning nagahatag sang tatlo ka raw materials sa pagpa-produce sang aton nga ano, no? Regulatory T cells, ang niacin, vitamin A kag ang vitamin D3. So ina nga tatlo ka ingrediente.
5: Di may vitamin D3 naman ang D3
6: sarang, bio. Sa D3 sarang bio, mahatag, no? Sang D3 bio sa aton nga lawas para nami ang production sang regulatory T cells. So ang D3 Bio may medium chain triglycerides nga nagahatag sang nagakaangay nga palibot para sa aton nga good bacteria, no, para magpadamo sang vitamin B3 nila. Ang vitamin B3 amo ini siya ang niacin naton nga halin sa tryptophan. Mga tryptophan makuha ta na kung gainom kita sang gatas, no, lalo na kung ang gatas halin sa nanay. So ang D3 bio nga may MCT nagapasanyog sang pagsalupsop man sang vitamin A sa aton lawas kaupod sang vitamin D3 nga ara na nga daan sa aton nga D3 bio. So inatanan ginapanami na sa sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio. Nami ang pag-absorb sang aton chan, sang aton tanan nga nutrients.
4: Champion.
2: D3 bio.
7: Ako si Jomer. Tutumarget ko sang D3 bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Simple nga sugilanon, Sir Kevin. Kung ga D3 Bio, kaya layo ka gali yung makakasbuhok mo. Layo nga maupaw, gali ka, no? So, yes,
5: sir. Amo na gana isubong, sige na ko inom, kaya basi maupaw ko, blaw. Ang D3 Bio, ginabuligan niya ang imong T-regulatory cells para mag-alam. Hindi siya mag-overreact kung may mga kagaw nga maabot na sa imo ulor, anong dapat niya da nga balbalon. Ti kung alam ang imo nga regulatory cells kay pala inom ka di tribayo, hindi na niya pagatakihon. So ikaduha nga punto, pag pala inom ka di tribayo, ang imo man nga no, imo man nga regulatory cells, ang role niya is also an anti-inflammatory. Kung may mga inflammation sa imo nga ulo, nga amo nang kusa gituag pagkakalbo mo, mabuligan sa D3 bio, kay nga man i-control sa imo nga regulatory cells ang mga inflammation nga gakatabo sa imo nga mga buhok or sa imo da nga hair follicle. So kung makontrol, di wala problema. Wala kalbo nga matabo. So amo na ka importante nga ang mainom ka D3 bio.
6: So ini ang nagapakilala nga importante gid ang role ni regulatory T cells sa pagtapna sang pagkakalbo.
5: Kung ang ko sang pagkaupaw mo mga kagaw da mga fungi,
4: kaspa mo abi, kulo kaspa na lang nga.
5: Pahid mo ang
4: D3 bio. Pahid gali Sir Kevin,
5: no, sa tropical wind man.
2: Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog apang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si J. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty
0: C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. So,
6: bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalanluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik sang imo gana sa pagkaon kag nagaremove sa mga free radicals nga kabangdanan sang pagpalanluya. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapa-increase sang neuronal energy metabolism sa utok agud magsugo nga ganahan ka sa pagkaon. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
9: Kusan na tabo yan. Kasi nga mula kakainom sa Glutena, galabo ako sa nawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, napasalamat di ko kay na dulatanan, kada ko bisa magulid sa aking kalawasan.
10: Glutenamax Capsule and Glutenamax Coffee Blend.
2: Makakal sa malapit na butika.
7: For Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops Adlaw-adlaw.
14: Number 1.5 K5 News.
0: Lorga.

0: Mayong gabi man gali sa mga nagapamati sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Naka-connect diri sa ato na. Nagaupod sa ato ng Fabulous Toboso Radio and Click FM. Halin sa kay Station Manager Randy Kanki. Salamat, salamat gid. And halin man sa kay KK5 News Director Julius Mariveles. Sininga mga tinion kadtuantay ning drag racing bao Dios ko na ano ning kabataan ni man. Kito gapangita sila sang silaan sang kabuhi nila. Kay sagad sila iya ka pinasundayag sa dalan kang magpinalumbaan ay aber. Sa detalye sininga report i-check naton si KK5 Michelle Patinio. KK5 Michelle, mayong gabi.
1: KK5 Elmer, mayong gabi. Amo man sa mga tagpalamati, isang programang Larga Vista. KK5 Elmer, ito isang duha ka adlaw, may nag-viral o kung nag-trending na isa ka video kuha ini KK5 Elmer sa may barangay Palaka sa may Valia Dutse. Ang video nga makita sa natin mga KK5 no ara da may consent kita sa KK5 Elmer. Sa video nga ina sa KK5 Elmer kung butangan natin ang audio makita natin ukon mabati ang rather nga may nagahambal specifically ining mga nagahambal na mga batian sa background ining mga naga pangusoso sa nagakatapo nga pinalumba sang motor dira sa may barangay Palaka sa may Valladolid kay KK5 Elmer. Ang ining nagauyat sang cellphone sila ni ang mga nag-upload man sang video ka K5 Elmer kasi ang setup sina madumduman sa ating mga ka K5 ka K5 Elmer dira nga nagpang-arato ining nga tanker o kung ng fuel tanker pala sang tinaligdan man ng mga sinimana sa isa ka food cart dira kina sa daw Pulo Boulevard bala sa Manila daw kuha na siya galing ka K5 Elmer sa unahan Dampay which is daw kakuha na siya daw boundary sang Pulupandan kag bago sa KK5 Elmer. Ining video sang sila ka mga kabataan nga nag-drag race actually sang aton din interview ang traffic investigator sang Valladolid nga si Police Master Sergeant Robert Pancho una nga hitabo ini kay KK5 Elmer dira sa ilang panwa. Ang panaysayon sang investigador ang inikuno galit ng mga kabataan kay KK5 Elmer ang halin pa sa may bago ang ipan sa mga lapit mga banwa kag syudad dira sa tulit kag nagdesisyon ni sila nga dito mag-start punta ni isang ilang pagpinalumba sa may Valladolid o galing kay ti nakitaan sang tanod kag gin padulungan ang police station rason kun nga ang tigayon mano nga naka nakakadto ang police patrol sa lugar galing kay ti makita
0: kay may nadakpan sila
1: may may blinker ang patrol, nagdinalakyo.
0: Okay.
1: Ining mga kabataan, sa mga dungol, kadelikato, kasi National Highway, kay KK5 Elmer, alakyan gito sa mga service bus, kagiban pa no, nga mga salakyan. Bisan ka nga tido tawhay ang dalan, hindi mo bala ma-anticipar ang aksidente kay KK5 Elmer. Now, sino sa traffic investigator, sinaligtan nga adlaw, nagpadulong naman sa police station sa Valladolid ang mga officers ng LTO NIR agudto nga mamangkot man ikon kamustang ila investigasyon sa may bahin sininga balita kay ila ipatawag in case may na-identify na nga mga nagpartisipar sa nasambit nga drag race kay K5 Elmer kasi ang sunod sa ila investigasyon hindi lang dali sa Dulid ang ila ginakatuan para magpinalumba sa iban nga lugar o kung banwa may ara man kit ang nagkatabo nga pareho sa ni KK5 Elmer tag do hindi gid bala ko no ma paktan ang ila niya nga pag pasundayag sa tunga sang dalan kasi mostly kundi in panglinong do dito na sila yung pinadayaw sa tunga sang dalan sa KK5 Elmer which is gina Juan Mano gina reklamo sa mga residente kasi may mga pamalay
0: pero first time pamalana ko no.
1: Yes sir, first time nga na-record ini sa banwa sang Valladolid pag tiginhimo gidilang tanan para nga ti makilalaan kung sino ang mga kabataan nga ini kag mostly basic minors pobla ka kay sa Elmer amo nang problema
0: sa tina, mga, nakilala na nila kay 5 Michelle nakilala na nila
1: yes, may ara sila mga na-identify iban kuno ka kaysa dalma. Yung mga content creator, yung mga content ini, na hilimuon, kag tiila pang ipayadalman pagid ni, agad po nga mapatawag isa-isa ang mga persona nga ara sa video nga nag-viral. Kasi kaysa dalma, may ara si Padrano sa bahin sa interview sa aton nga police o traffic investigator dira sa Banwasang Valladolid, si Police Master Sergeant Jobert Pancho.
0: Okay.
2: Actually, ma'am, ang ato nga natabo, ma'am, first time to siya, ma'am, na kadamo sa kabataan nga nag-gather dito sa area natin, which is boundary na to siya, ma'am, sa Bago, Pulo Pandan, and Valladolid. First time, ma'am, nga nag-report nga may amula ka damo dito nga mga kabataan nga nagkagpo, nagtipon sa sina nga dati. Aton pag-investigaran, kagpagatulaan, kung ano nga mga sanksyon ng aton i-sanksyon sa ila. And so far, ma'am, nung nagkagpo, mali ang aton nga representative from the LPO NIR, nagpamangkot mali sila sa aton kung may mga na-identify na kita. Kaya ang ilang nga plano, ma'am, ipatawag Manila sa ilang agency para, or issue post Manila, ma'am, para mapamangkot man, kada makakuha man sa information kung nga ginahimo nila, ma'am, sa atin ng mga utot man mo yung mag-drug-based na estalan na wala sa permiso.
1: Yes, so mo itong pahayag to kay Favel isang traffic investigator isang Badwasang Valladolid. Sa atong pagid na pag-check man, ang barangay ang wala man nagahatag permiso sa amo ni nga buluhaton kay Favel Marketi una, sorbo ini sa mga tawo dira sa palibot kag di ikaduwa ang pinakaimportante gid ang security sa mga kabataan delikado abi ini nga buluhaton kay K5 Elmer sa tubong hugot na no nga ginapatrolyahan ang lugar may ginpang deploy man sila nga mga tanod gudtong gilayon nga maaktuhan in case masulit ini kay K5 Elmer but na muna padayon ang ilang nga paghibalo kun iginalukit gid bala kung kanday sino ini agud to nga ti maaktuhan man ni Kaysa Delmer ikiti hindi lang man ni para sa ila para man sa iban nga mga persona nga ti basi mahimo madalas no sa ila nga pagpinalumba sining motor sa Kaysa Delmer.
0: Bali mga content creator galing iban
1: ang iban niya sir do ginakuha nila do gina vlog nila ang mga motor nila guro sa Kaysa Delmer.
0: Ti kun magkala pusa ulo nila ti vlog pa nila na
1: amo na daan pinakadelikado. Kag gati kung ga-drag race ka, why ka man di helmet nga daan. Kag kalbanan po daw mga, inabalang daw mga tripping-tripping lang or pinuspahanay, wala gidya mga protection like mga nipad, so kung ano pa da, kalabanan silang ga-short pa ni kag nag-chinelas, di mabuhinan kay isa katodlo, naku na yung mga problema kay sa Delmer. Sige. So ina nga ton madulong nga balita sa programang Larga Vista, balita sa patrol no nga ginadulong man sa aton sa Kalwan sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na naka-detox ka para man nga ton nga D3 Bio, ang aton nga DTX 500 tag ang My PC. Kapag sa patrol ka kay Fidel Marcy, ka kay Fidel Santi Ralios, ako naman si kay Fidel Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Dalingawan sa Negros, K5 News of Fun. Larga Vista.
0: Tama itong ginambal ni K5 Michelle. Nga bisan isa lang ani katudlong madula, dako na nga problema. Ayan pagid ko na ibagnos mo da ang lawas mo sa dalan. Ibagnos mo ang guya mo sa dalan. Bao Diyos ko nga mga kabataan, huwag ginagapinsar ko na nung ahuol ang idulot nila sa ila mga ginikanan. Kaga mga ginikanan man, bantay-bantayan yung mga kabataan nyo, hindi nyo pag-isalig sa ibang nga tao. E nabala sila nga, imo karbaw, imo bakiro, imo bata, bantayan mo. Pwede kay bata mo, ma-intra to sa drug race. Pagsugiran, kamasulon mo pa nga, ang tanod, wala nilagin sa way. Ay abaw, huwag ka gani ka sa way nga ginikanan ka. Amo na permi ang palpak bala. Ang ginasiling bala nga halin sang elementary, amo inang pagsulundan, amo inang pagtulunan nga ginapatulon sa aton. That everything nga mabalaan naton, nga matunan naton. una, halin sa balay. Pagbinatasan o ang batasan naton di nagalinaw sa ibang nga tao, halin sa balay ta eh. Mayong gabi lang sa kay Junie Mae Ritita and sa kay Melissa La Chica Gador. Dira sa Barangay Oringao, Kabankalan City. This time, katuanta naman ang report party sa RSSI. Ining halit bala sa tanom si KK5 Berto Gakit na siling kuno sang gobernador, siling niya okay na. Nag-approve na ta sang budget para dira. Pero dapat ya environment friendly approach lang ah. Nablang daw hindi man mahalita ng aton nga environment. Kisling sang SRA singa ang amo niya chemical. Chemical para isahon ta lang. Aber, ano ang development sa sining nga isyu? Upod na sa kay KK5 Berto Gakit. K5 Berto, mayong gabi.
3: KK5 Elmer, mayong gabi sa aton sining nga mga KK5. Aprobando na ni kahapon ni Governor Bonglacson ang 25 million nga budget no sang RSSI o kun ining mambanaton tikang para nga ti mapahagan-hagan o kun madula ining peste nga ti nagapanghalit subong diri sa aton sining katubuhan diri sa Negros Occidental. KK5 Elmer, 25 billion lakip na diri tanan ang mga gasto no magambak ka ang ining tikang tawag sini biological control protocol nga gin hingyo o kung gin papasa sa nga probinsya ti kinapirmahan naman ni kagnagaan sang budget ang ining tikang agud nga ti makiti subong nga daan ay yasang ang RSA abi nga ginagamit o kung ining akon SRA nga ni Sugar Regulatory Administration ining pag-spray sa mga katubuhan but for the alternative o kung madugang ang probinsya nga mangin biological control ini but silingon makwa sa mga organismo for example bi mga fungus ina amo ni ang gamiton sang vet o kung gamiton sang probinsya agud nga ti ma mabulong o kung
0: mag-develop dito. Ano sila? Ma-develop sila sa bulong or ano man?
3: Actually organism ni gamiton but siling biological.
0: Ah, okay. No? Oo.
3: Hindi siya chemical. No? Hindi chemical kundi buhi ng organismo ang gamiton. So, suno diri sa probinsya, may ara na ni nga mga laboratories no kung sa diin diri ginapadako ang ining mga organismo kag iga cater ini sa aton sini nga mga vet no ang aton sini nga mga ang ining aton sila tawag nga biological agents no amo ni sila ang mga ginapadako balang nga mga gagmay nga mga organismo pero studied giniya no butang gin studyhan gid ini Kakipaiba Elmer, which is butang tabi, hindi na siya basta-basta nga mga organismo, kundi only nga ang iyasini nga misyon nga makapatay gid, no? Makapatay only sang RSSI nga ini, o kunining peste nga nagapangkapon sa mga katubuhan na tundre sa Negros. Kahit kung malantaw mo ang iban nga mga organismo, for example, butang mo dabi another organism for the biological lang gid control, tapos makaon naman ng iban pagin nga mga organismo nga managabulig kuntani so ang iya lang gid sining nga mission sang sining organismo nga mapatay only the RSSI kag Elmer so ang tikang ni gin propose dugay naman ni no mga isa ka semana man nga gin plano kagati ginhimuan sang resolusyon ginmuan sa protocol, ginpasa sa probinsya, kagti kahapon, ginapirmahan ini ni Governor Bonglacson. So, posibly, mga sunod simana, sunod diri kay Attorney Diaz, ma-start na, no? Kung masuguran, ining pagtigayon sang tikang sa sining
0: biological. Ano nang organismo itanom nila sa, ibutang nila sa mga tanom?
4: Tapos ina yes. nga organismo madako nga madako pagdako ya ang iyang kanon amo ni ang RSSI.
3: Ang actually isa sa mga pamakoton tapa na by subong palang abi record palang no draft palang kung ang preparation pero too good ini gusto tayo baluon man actually ang ni Sir Rods kato Anthony Salagran hala kay Lota kay dito ang mga may may biological content actually dito ang laboratory dito ang produce ining mga organismo nga ning paggagamiton. The next question nato sa probinsya, paano ini no ano ba lagi na butang ani kay this is the first time abi nga tikang no nga when it comes sa nga ginano gid nag-unite ining SRA so Sugar Regulatory Administration ang aton sini nga Department of Agriculture and the same time aton sini nga probinsya pang iban pagid nga mga sari-sari nga mga ahensya sa gobyerno agud nga ti masuportaran ini pero kanami isang pamangkot no ka K5 Elmer kun paano bala ano ginatanom ni ano ginapabuyan lang bala kag bala na mangaon. Actually ka nami, amon ang isa sa mga gusto natin ni Baluon kung mag-start na ini.
4: Okay, no? Kung chemical ya, ining, ang approach ya sang SRA, chemical based eh. Nga, mas spray lang sila ya sang chemical. Tiyang iya ka kapitulyo, lain niya ng organismo. Ti ano ng organismo ni? Paluparon? Palakton? Itanom, nano ni, nano nga klase ni, anong kulor niya sina? Puti, awayon niyang pula.
3: Actually, suno sa atong nga initial, kaki-5 Elmer, ang tawag yung mga fungus na no? Mga organism, fungus, ang ginabreed ini, kaga, ti amon ni tawag ini, fungus, kaga ginapadamo ini, kaga gina-convert into spray. Kaki-5 Elmer, amon ni ang sistema of the notice na ito with Attorney Diaz. Pero i-check ta lang ni, no, kung ano gid ini, kay ti organismo, i-convert mo into spray, paano nabi karon no, kung malantaw na ito, sa normal na ito nga pag-comprehend abis ang sistema. But, pero actually, kung amuni ang tikang, para nga ti, una bes ang tikang nga ini, para madula, mahagan-hagan ang mga chemical, kay ti, kung magambal ka, i-sprayan mo ni for control ng RSSI, ay, kung chemical ang ginagamiton sa aton sila nga mga SRA, possible iban nga mga microorganism nga nagabulig sa pagpatubo sa tubo naton diri sa Negros, mapatay man kag Kiva Belmer mo. No? So amo man yung ginalantaw diri nila nga if ang gapatay sa katubuhan only the RSSI, so why not nga ti maghimo sila sang tikang only nga ti magkontra lang sa may RSSI only nga ti RSSI lang bala mapatay kag K5 Elmer kay ti kung spray ability possible ti basi may mapatay man da nga iban nga mga mahatagan bakuntani sing dako man nga bulig para sa katubuhan ang tikang sang probinsya nga ni K5 Elmer nga mabuligan no nga mahagan-hagan ang crisis nga ni sa sa katubuhan sa Negros and the same time maluwas ang cropping for the 2027. Tinguan nato ni K5 Elmer nang mapadalom pagid ni kag maumpisahan i-report man kay kinanglan ini sa aton sini nga mga fellow man diri sa nag-migrante nga mga nagaobra sa katubuhan kag nagpasalig diri kag nagpangabay again ang aton sini nga probinsya nga sa sining tikang hindi lang SRA, hindi lang DA, Department of Agriculture, hindi lang probinsya kundi ang suportado kag coordination sang partisipasyon sang mga negrente man kag managaobra kag bilog na pumuluyo kag K5 Elmer.
4: Okay.
3: Sige, ang aton balita sa RSSI nga ni dala dulong sa aton sa Kalansan City Bayo, my PC kag DTX Coffee Mix. Ako si K5 Berto Gakit para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: With that, mga ka-K5, buhay naman ta tiyempo sa aton sining pagpangalagad. Sa ngalan sa aton sining President and Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa ngalan sa aton Vice President for Operations KK5L Jan Castanio. Sa ngalan naman sa aton nga Vice President for Administration and Human Resources, ka K5, Jean Paul Generoso. Sa ngalan sa aton sininga Station Manager, ka K5 Rods Palma. Sa ngalan sa aton News Director and Regular Anchorman sa Larga Vista Program, ka K5 Julius Mariveles. Ka-partner ko subong agabi. Sa technical side, ka K5 Renz Alcantara, ka K5 Remuel Alcantara, ka K5 Ethan Sarmiento. Ako naman ang inyo ka K5, John Elmer Ubaldo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka, ang D3 Bio, uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO, yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
8: Ang pati, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapalang

0: tabuyan. Kadang wala ka patay ng isang gluten na galabwa kung sa nawan kag ang pakita ko nga si Il. Try ko inom sa gluten na nagpasalamat di ko kay na dulasanan kad ako bisa magulid sa aking kalawasan.
1: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend makakal sa malapit na butika.
2: Probiotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Probiotics ka!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirmiga katul, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Po si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: 101.5 K5 News.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
10: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
11: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aray gyapon ang pain.
12: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
13: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
11: Hindi lang gini-carots.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
11: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
10: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
10: Saling nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
11: Basta.
10: Ano na yung interval?
9: Maedukar ka pa.
10: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imo nga ugat? Nga may arakaplak formation, may ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction, no? Bago pa man kaina magka problema sa imong nga ugat. Ano bla ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala kamo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada napulo ka Pinoy, duwa na di Dr. Ramil ang may high blood? Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Mm. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Mil?
8: Kung wala ka gainom DTX 500 kag may TC, no? Hindi na lahog, Sir GP. Uh-huh. Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kun nga nagaka-high blood ang tao.
11: Mm.
8: Tinga lamang ko ang first in generation wala to high blood. Mm. Kay puno-puno gito ya antioxidant.
11: Mm.
8: Subong man ang kakulang sang gito ag vitamin C ang nagapalala sang pagaguba sang alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Mm. Sa imo question, Sir GP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkatao sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years, sang bata usually wala pa ini sang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, no, dira na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
11: Mm. So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure. Mm. Paano makabulig, Dr. Ramil, si DTX 500 kag Mighty C?
8: Mm. Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo.
11: Mm.
8: May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction.
11: Mm.
8: Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sa ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nag-control sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kun palainom ka DTX 500 kag Mighty C, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
11: Mm. So paano, Doc, makaguba ang endothelial dysfunction?
8: Siyempre, taas cholesterol.
11: Mm.
8: Bangod sang sagay nyo kaon sang mga matambo.

0: military nga klase sang gitawag balatian. Meaning, pwede mo makuha alin sa imong ginikanan. Importante ang family history sa pasyente sa diagnosis kag proper treatment sang high blood pressure. That's why, mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sang mga puno sang antioxidant nga suplemento. Di wala na sang iban, wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag MITC. Hindi na maghulat pa nga kuha na. Magtaas mo blood pressure.
1: Mayara ba na dok sang sintomas nga mabatsagan kung mayara ka sang hypertension?
0: Amo nang problema sa kadaman, Sir GP. Nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bago magkadto sa klinik kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag bisgan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maayo gid inom ka DTX 500 kag MITC or PRC. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang may chronic kidney disease ka na, pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw. Sigurado hindi gid ka magka diabetes, hindi ka magka high blood kun nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500 MITC kag PRC.
2: DTX 500 ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500 aga udto kagabi. DTX 500 ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500 DTX 500
3: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500! Informasyon sa ikayong lawas.
1: Mga dugang nga health benefits no, sa aton nga makuha. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC, ang hyperuricemia, amo ning pagtaas sing uric acid concentration masobra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid amo ning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo kung ikumpara sa ginapagwa o ginaabsorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints kag tudlo nagahalabok na as in disfigured ang imo mga joints hindi
0: pa nagtawon Sir GP.
1: Oo, klain. Wala la labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
0: Gani straight lang imo
1: gani dapat mag DTX 500 kag MITC sa may mga gouty arthritis na ha. DTX 500 kag MITC or PRC dako ang matabang sa inyo agud hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga DTX 500 kag MITC or PRC kadadlaw, wala sang gouty arthritis kag matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
0: Ang lain pa Sir GP, ining hyperuricemia ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imo kan, imo nga kidneys. Tingala ka, ang sakit ko taas man ko uric acid. Dugay-dugay nagguba nang imo kan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan, simple plakaong katinai, atay, baga mga heart, kidneys, mga kuan bla,
1: kasudlan,
0: no? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na grabe ang tokar sa imo gouty arthritis. Magka-over na karon sang gituag purine sang imo dugo plus pa kulang ka sa gituag antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo ta ni kaon mo gulay, damo ta ni kaon nga prutas or palainom ka bi DTX 500 kag MITC. Wala ka na dagraan ka kaon prutas, way kag kaon utan. Wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano kag MITC. Ang resulta di halabok tudlo mo eh gatiko kag hindi mo na mauntay. Disable ka na. Amo nang lain ina kon hindi ka magkabato. Ang lain na kung mapurma pigna bato
1: sa kidney
0: no, mga urate stones. Grabe na pili ka DTX 500 ka kag mag MITC o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 kag MITC ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulan.
4: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Ang halin sa DTX 500 kag MITC, no?

0: pangod nga sang iya pinulik compounds no sang DTX sa 500 kag mighty singa makit-an man sa mga utanon kag prutas no. So ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy no, bang agod hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw no. Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant no. Pila sa mga biological activities sang phenolic compounds amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory no. Ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids no, nga yara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag mighty C.
1: Correct kada Doc Sam no. Plant extract tawang balila transfer depends no. Ano nga dala sina phenolic compounds na pagit polyphenols, flavanols, then flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. So ikun ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag Mighty C.
2: May pangatanom no, may dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna nga kung pala kaong kaya gulay, prutas, ah, transfer ina nga mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga magubay mo cellphone, lawas mo pa. Grabe, putos mo cellphone. Akon gani yung may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, pila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyag. Healthy ka na, gahubin ka pa.
3: Para sa matino nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tayo,
4: happy kanunay,
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX 500.
3: DTX 500.
5: Di na kanon, ang ginibatsyag ko, ang ako na UTI.
6: Kapila ka mag-ibig sa DTX 500?
5: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduwa na lang.
6: Subong, kamusta?
5: Okay na, halin sa nalik kami sa DTX 500. May nagu ginapatsyag.
3: DTX 500.
7: Informasyon sa ikaayong lawas.
8: Namihan ko to sa ambalidok, transferred antioxidant. Meron mo blood transferred baho. Halin sa baho sa ilong, mamatransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala.
1: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka pa tanawon.
2: Kag alamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
1: Uy, ara na.
2: DTX 500 na. Beauty Soap.
1: Uy, kuno.
2: No?
1: Beauty, ha? Ginipasayas kita, Beauty Soap. Wow.
2: DTX ka na. Beauty Soap. Kabalo ka, gin-upgrade na to ang kuhan. Ang isa na ton kahabon, para ang purpose na to na, sir boy, hindi lang nga dula ang baho sa ilok. Magwapo kag gwapa ka sila. Na, DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
1: Bantayan yun na, ha?
2: Yeah. Ay, siyempre, ang Paris niya, ang partner, sir boy,
1: Clinica.
9: Clinica Dio Fresh.
1: Amugin na ang kampiyon. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinica Dio Fresh ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kini tanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinica Dio Fresh, nga gatap na sa mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness. Kung ikaw, naka-Clinica Dio Fresh Deodorant.
2: Ang kapi na ba? Pinaka na best nga kapi, aga pa, Sir GP, Sir Boy. Wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Your healthy coffee. Nga healthy, iti may antioxidant, may din sugar cane, may ara pagin ampalaya. Din ka pa mangita. Kung kapi mo lang hambalan, namit nga kapi, tapos healthy pa, gina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung
9: may budget ka.
2: May budget ka. Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium ang klase ng kape, nami ang iyang mga ingredients, sir boy.
1: May ergotayunin.
2: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3 Bio, nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee. Mm.
1: Correct. Mm-hmm. Protektado ka na sa duwa ka kontra sa imo selula. Anong una-una? Oxidative stress, sino matap na sina? Of course, si ergotayonin kag si DSE nga ala na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3 Bio, protektado ka man sa kaduwa nga kontra sa imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites and fungi, kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape DTX Premium Bulletproof Coffee.
2: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, di isla kaya. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Premium. Pero bantayan ha, basi may magawa, D3 Bio Coffee.
1: Uy!
2: Para rikta na, Sir Boy.
0: Uy, bago naman ha.
2: Pero ang pinaka the best, Sir Boy, ang pinaka nami, nga ang sirkulasyon sa imong dugo, nami. Amo na nga, hindi lang ya pang lalaki ang extend food supplement. Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Do kay pigaw ginaang ko, ano ang pag-circular sa dugo? Try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero, manami gid nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman na to, Sir Boy. From isa ka herbal oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
1: DTX liniment. Kamalo
2: ka, isla na mo, kay damo ka pampiki sa amon ka. Sa amon nga bladyos. May mga jil-jil da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
8: Pwede po, doktor, ni Dr. Gil.
2: Amo na nga, islan ko, anay, kay nga, hindi magwantang piki anay, no? So, lantaw na to, basin dugay-dugay, piki on Japan nila. Ano na lang
0: damo
2: naman?
0: Damo na piki.
2: Ano naman, kopya-kopya na lang.
1: Gani, no? DTX Liniment, ha? Tandaan ang alan.
2: DTX 500 Liniment.
10: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
11: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi eh.
12: Karang pila na may mong sugar?
11: 136 na lang. Na-minid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
10: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
13: Ako galing si Arjen, nagtanto sila yung kisang nagligad, sakit kaya katama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, mapalit sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Roa City. Atubang sa PLD McKinley Street,
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
10: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
7: Okay. Informasyon sa ikaayong law.
8: Labi niyong D3Bio para lang sa uboy lana, trangkaso sipon, para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam na iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
15: Talk ni Doc!
1: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktugid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
2: Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa. Tulog.
1: Tulog ka.
0: Mga bata.
2: Tulog. Okay, para mag para puno magtubo. Now, nabala na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boyd, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3Bio.
1: Kuya.
2: nga man, di ka ba lumantang medium chain triglycerides nga apik ni sa mga damo nga ma-processes sa pag-influensya sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone sir boy ti isanda i-trigger ang imo mga amino acids patubuon ang muscle yun lang
1: amuna
2: mga tissue mga organs ti kung kulang kasi na tingala kag wala kag tubo
1: wala kag tubo yung maximum growth no
2: tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa klinika di Tribayo ang aton lawas ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Nabalaan pa lang ni sa akon papa, sir boy. Tani, samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di klinika di Tribayo. Tingala ko kay Tuto kini, pala inom di Tribayo. Daw, masubra pa siya sa katasa ko now.
1: Huwag pa na. Huwag pa na lang tango sa tiro.
2: Ano di Tribayo? Ha? 15 years old pa na. Ti, sumong niya, ginakaon lang. Ga-program siya. Ginadulungan siya, ginakaon lang ang di Tribayo, sir boy.
1: So di ka na no, kinambali Dr. Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para mag-power sang growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Grabe no, ang Tribayo ginapanami ang imutulog cause it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. That's like adults, no? Ga-repair ta sa atong lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang Tribayo ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpatako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidad sang klinika Tribayo.
2: Siling niyo ni Mano, sir boy, ako bata dok na ayo na ang gahabok sa sulod sang ilong kay isip un subong okay na dok perti gid ang Tribayo.
12: Di Tribayo.
1: Di gid ang klinika di Tribayo. Yeah.
2: Te mano kada kag ang bantayan gid nila sir boy kun ang klinika di Tribayo maparis mo sa gitwag complete probiotics.
1: Ay amuna.
2: Amuna ang bantayan isa sa mga bag-o nga produkto sa
1: bantayan nyo.
2: Ang complete probiotics kag maghalo ang klinika di Tribayo.
1: Daw
2: gapista sang good bacteria ang imo chan.
1: Gapista mga soldado
2: once mo. Once gapista ang mga soldado sa imo nga chan sa imo tinai, gapista ang imo nami nga mudo.
1: Amuni ang kampiyon nga pinas. Bantayan ang probiotics nga hindi ya epektado sa init. Pwede yan, pwede minin. Hindi yan maapektuhan sang asido sang chan. That's why ang probiotics nga ginkompleto mo, nga complete probiotics sang klinika, mapuslan ginya sang lawas. Amuna ang advantage. Uy, abangan na ha. Pero ano pagid bala mabulig ni klinika di Tribayo sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat-soluble vitamins. Those fat-soluble vitamins from A to K affects bone growth. No, kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no, kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot mo gid ang imo maximum growth and muscle development. So Tribayo plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni Tribayo, pati bata mo buligan padakoon ni Tribayo sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga klinika Tribayo every day.
15: Tribayo, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang Tribayo kana, ang Tribayo uno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Tribayo adlaw-adlaw. Tribayo, Tribayo with Physio.
16: Ako si Ana, before problema ko gidang ako irregular nga regla sang pagtumar ko sang Tribayo bao okay gidang resulta subong normal na gid.
15: Tribayo. Ang Tribayo, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Mimi. Nalig kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang may TC.
15: May TC. Mapalig sa mga butika.
18: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
19: Iloilo City.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: San Jose Antique.
19: Juan Tiong Building,
18: Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall.
19: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
18: Kulasi.
19: National Highway.
18: Kilid sang LBC.
12: Clinica de Alternativo Medicina.
19: Kabangkalan Branch.
12: Located at ACM Building.
19: Texas Street.
12: Corner Bread Box.
19: Kabangkalan Public Market.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Sagay City.
19: Radyo Bandera Compound.
18: Likod sang Pag-ibig Office.
19: And
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Bacolod City.
19: Ernai Street.
18: Fronting Paglaum Sports Complex.
2: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sang Litribayo, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pag tigulangan, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka Litribayo, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa Litribayo, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa kung damo probiotics ang mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang nga mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka common ones nga tigulang ka. Mayo man siya isa tan palma, sina doc ang Litribayo gina-try ko na butang sa akon kuan. Akon ulo nga may kaspa. Tingala ko dula siya. Sa sige ko butang. Pero nami gid kay JJ Dugumio. Sa sige niya inom Litribayo, gamot daw ang flower. Ay, ay. Siyempre ginapatay ang kagaw, Sir Boy.
1: No? May testigo ka, JJ.
2: Sino nagsimot, JJ Dugumio? Ha? Kamu lang.
1: Ang gusto ko lang itong i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil about Clinica Litribayo, no? Sakto na ang Litribayo, ang Clinica Litribayo, ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May, ang akong mother, no? May mom, si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit. Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gibutangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-clinica Litribayo adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanang kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai Litribayo.
0: So ang extra virgin coconut oil sa nga Litribayo, Sir Boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da. Labanan sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sang ulo, no. So makabulig ining Litribayo tungod sa niya extra virgin coconut oil, kaya ang extra virgin coconut oil may ara sang ginatawag epileptic effect o kung kangay sang ginatawag epileptic seizure drug, no, kangay ang epekto sina Sir Boy, no. Sa sinang rason ang Litribayo makabulig sa mga tigulang, confirmi nagalingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy, no. Besides sina Sir Boy ang antioxidants nga ara sa Litribayo, pwede man makabulig sa may mga kuyap, bala Sir Boy, kapatahan nga may kuyap, tigulang nga may kuyap, makabuligid nga mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
8: Pinaka-common nga mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60-70, you have diabetes, try nyo bala ang Litribayo. Ang yung medium chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa naga-jita ka sang imong intake sang carbohydrates. Subong man ang nami sinisa iya kay gina-prevent sang Litribayo ang pag-oxidize sang bad cholesterol and also as a good fat ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang Litribayo.
20: Litribayo, gusto mo ba na nami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Litribayo ka. Ang MCTs nga makuha sa Litribayo kapag damo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatugas sa manami nga mood. Litribayo. Litribayo with physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pinasko, dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sa Litribayo
4: D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang magayo.
20: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
21: Babakal sa mga
2: wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ay kisang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kung dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Baledulid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy's Colin Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dyan kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Muternamax, Ternamax, Max Epektibo.
11: Ako galing si John Ray, dasa sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Luternapla kung pamatsyagaan ka mag-ana.
12: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend.
13: Mapakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 News FM, championing the lives of the Filipino.

pagtuo sa aton pagalagad sa Dios. Aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng malangit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, pagkabait ng bahay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natanggap mula sa inyo, na kung saan kami po ay nakapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camiloy at mga kawani. Napatuloy nawa ang mga papalaan na kinakailangan namin mula sa inyo na physical, mental, spiritual, financial and protection. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa pangitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus.

inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Coolita at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Coolitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 47 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5. Welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, kaya gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong nga gabi, text yun na or itawag sa ating smart number, 0928-611-2263. Kag sa ating Globe number, 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwan i-text lang o itawag sa aton smart number, 0928-611-2263. Kag sa liwan sa ating Globe number, 0927-448-940. July 16, 2026, it's a Thursday evening, mga ka-K5. Kagari na siya, ang ginahulad natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamustang imong adlaw, lo?
1: Well, same as usual, so far. So far, very far. So far, so good. So good. So far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagi. Mga ka-K5, hindi na naton pagulaton nga makaangkon kita siyang sakit o konbalatian. Sa isa ka-interview sa programa ni Oprah Winfrey, eksperto parte siya kayong lawas, gin-interview niya. Ang pamangkot, kung nga ang nagkakapatay ang mga tao, ang sabat din mga ka-K5 sang eksperto nga sa subong nga panahon magamay nga porsyento ang tao nga kapatay tungod siyang katigulangon. Kalabanan din nga nagkapatay tungod siyang masakit o konbalatian. Kung nga nagamasakit kay nagamalatian ang tao, kaya mo ining ginahalinad kung nga agakapatay gin ang dako nga porsyento sa tao sa kalibutan. Tungkol sa rason nga damo kita toxins lawas. Toxins kag free radicals. Yang kinaglan naton nga kada adlaw, kaon di kita sa mga masustansya nga pagkaon. Ilabi na gid ang mataas nga pagkaon nga may aras ang antioxidant. Ang antioxidant amo ang nagasagang sa mga free radicals. Ang mga masustansya nga pagkaon amo nagahatag siyang nutrisyon kagamakod sa atong kayong lawas. Para padayon kita nga maging healthy, naglayo sa masakit kag balatian. Mga ka-K5, amo inang pahayag siyang eksperto sa isa ka very popular nga TV show dito sa Amerika nga Oprah Winfrey Show o program. Mga ka-K5, parihas man ni sa aton sa Pilipinas nga kita galikaw kita sa masakit kag balatian pero hindi ginaton maibitar. Kay tungod ang ginatunaan sa masakit kag balatian kag pwede kamatay sa isa ka tawo mismo nagaupod sa kinaglano naton para masustener ang kabuhi ta. Una gid tubig. Gainom kita tubig eh. Sa una, bisan di ka malagani may inom tubig mo, di ba? Sa bumba, pwede sa mga linyada siyang tubo sa inyong balayda, no? But right now, if you notice, kinanglan may bakal kagit siyang bottled water o kung ginalunan ng mga tubig, hindi na proseso kung nasala, bla. Mineral water, abi, bottled water. Kay we believe mas safe kag limpyo inang klase nga tubig nga para inumo naton. Ikaduwa, hangin. Kinanglan ta maghaklo siyang hangin mo. Sa subong nga panyimpo mga gaka-K5, ang aton hangin hindi nagid parehas ang una nga limpyo. May mga factories damo sa lakyan. Nag-mix class aton nga hangin nga ginaklo git. May mga basura nga nagakabulok kag nagabaho lang kag may iban pag ida nagapasungaw. Air pollutants mga kakipipe nagaupod sa aton nga ginaklo nga hangin kag nagapundo sa aton sistema. Ikatatlo, pagkaon. Kinanglan makaon kagini. Parehas ang kalabasa. Ang kalabasa, ginatudlo sa aton sa una sa eskwilahan, gamay bata, elementary. Pampalinaw ng mata. Kumain ng kalabasa. Anong may ara sa kalabasa? Vitamin A. Para magtinaw ko ng mata mo. Sumbot silingon, nga makaon kalabasa ang makuha nila nga vitamin A ihatag sa mata para magbakod para magtinaw ang imo pananawan. Pero sa pagluto naton sa kalabasa mo'y matakaon hilaw nga kalabasa mo. Kundi ginagisa naton kag ginaluto naton upod sa mga panakot. Especially magluto talaswa, magluto tautan, nagagisa kita. Di, number one, gid, mantika. Hindi ka man kagisa sa luha mo. Mantika, gid. So, sa gamay nga mga amount sa mantika, adlaw-adlaw kag sa panayon nga, mga inadlaw nga nagakalipas. Samtang tinuig nga nagalipas man sa aton kabuhi, nagapundo na to sa aton sistema ang mga mantika ni may mga bad cholesterol. So ina siya mga toxins mga gaka-K5 nga nagabara sa aton ugat, mga cholesterol nga nagahimo plake sa alagyan sa aton dugo mismo sa aton ugat, no? So hindi ginaton may bitar adlaw-adlaw tungod sa aton kinanglanon nga para maka survive kita. Kinaglanta magkaon, pagkaon. Kaginabutangan sa mga chemical-based nga mga pampanamit. Bla. Mga powdered juices. Ngang saburya do kahil gini. Do orange, gini pro wala man orange. Tungod may chemical nga artificial flavoring. Ang aton nga mga processed meat. May mga preservatives. May mga ginaduga nga pampatamis, pampanamit, pampasabor. Para nga maganahan magkaon ang kamataan. Ang mga dilatas may mga preservatives. So in your lifetime, hindi mo na maisip kung kapila ka na magkaon sardinas, mga pork and beans, corned beef, kag iban pa nga mga dilatas. Nga kung sa din, pagbukas mo, way mga panos, binula ng aranas tiyanggi, o kung sa mga tindahan, abi. Tungod may ano gani, may arasas ang preservatives. Nga para hindi siya mapanos, hindi siya maguba. Nga bisan pila pakabulan, inadlaw, o kung simana, o kung tuig pagani mo. Nga pag-abre mo, nga daw siyang mag-ulang isang inihaw. Mag-abre ka dilatas, no? kita mo ang mga isda do mag-ulang aging hiwa dinili gagin sulod sa latam. Tungod may preservatives. Mga ka-K5, those are toxins nga hindi naton kilala sa lawas tagin. Nga nagapundo, kang nagahulat lang siyang panahon nga para maguba sa aton sistema. Kung guba ng aton sistema, magaresulta ini sa kunano nga masakit kag balatian kag pwede kamatay sa isa katawo. Sa subong nga panimpo, mga ka-K5, pasalamat kita sa aton panahon. May ara kita sa isa ka natural nga suplemento. Himo sa ampalaya o kon amargusyo. Kag may super antioxidant nga halin sa tubo. Ano pa ba? DTX 500. Inumon talang ni siya adlaw-adlaw. Kay amo ini siyang magabulig, limpyo siyang higko tangalawas, no? Nagahatag siya siyang nutrisyon sa aton sistema kag sa aton selula. Kung guba kag may damage ang selula mo, gina-repair siyang DTX 500. Ang tisyo mo may damage, gina-repair niya. Pinatagaan niya nutrisyon kagabakod na para magpansyonar liwat sa aton lawas. DTX 500 ang palaya extract. Inauso niya ang aton sistema kundi ito may kaplanago ng toxins. Kaya among gininig toxins na ginatudlo ng isa kamayor nga rason na naghahatag kalitan o kung pagguba sa aton sistema kag nagresulta sa liwat sa masakit kag balatian. Amogin ang binipisyo sa DTX 500. Ginahugasan niyang aton sistema ga maglimpyo. Kada adlaw ga kaon kita kag nagatoothbrush kita, nagagamit kita toothpaste para maglimpyo. Nga kung may mga mabiling nga pagkaon sa baba naton, posible nga mapanos na da dyan. Kag ang bakterya mag-tiner sa baba mo kag pwede magasulod sa sistema mo, na suway kalabanan gin nag-toothbrush after nga magkaon. Kag hindi lang toothbrush kundi may toothpaste nga ginagamit kag ginapatihan nga mo ini nagabulig limpyo sa aton baba kag naghatag prisko sa aton adlaw-adlaw sa pagpaligo ta. Hindi lang puro tubig, gagamit ta habon. Tungod ang habon, nagabulig kakasya mga kagaw sa aton panit para maglimpyo ang aton nga lawas. Karon ang problema, adlaw-adlaw nagapamahaw ka, panyaga, panyapon. May mga snacks pa na. May mga in-between meals pa ba. May mga kuyam-kuyam ka pa nga ginakaon na. Di na talaga kanto. Nagakanto sa sulod sa aton tiyan. Sa aton digestive system, tanan ina ginagaling niya kaginaproseso, kaginasiparar ang mga mapuslan niya ng mga sustansya, vitamina, minerals, at iban pang mga essentials na kinanglanon sa aton sistema nga maging mabakod kagpadayon kita nga buhi. Karon ang mga toxins din makanto, pati ina i-absorb ina siyang lawas ta, ang mga toxins. So that's why nga, kung maligo tahabon kinanglanta, kung toothpaste o kung mag-toothbrush kita, toothpaste kinanglanta para maglimpyo bata. Para maglimpyo naman ang sulod siyang lawas naton, hindi man pwede nga makaunta siyang habon. Hindi man pwede nga mangita ta siyang toothbrush nga lama-lama kang sorsogon tang bata. Kundi isa ka suplemento nga may aras ang kapasidad para maglimpyo sang higko tanga sistema sa sulod sang lawas tabi. Di amo ina ang Obragid una sang DTX 500. DTX shortcut ini sang detox o kon detoxification ang pagpagwa sang higko sa aton sistema. Ang ampalaya extract mga ka-K5, dugang pa, nagabantay ini sa aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. Kag ang ampalaya extract may abilidad siya nga kung lapaw nabing imo blood sugar sa level na ton, papanaugon niya. ang pinakanami pagin nga dulot sang Ampalaya Extra nga mayor nga ingredient sang DTX 500. May epekto siya nga parihas gid sa insulin. Ang insulin nagagwa sa lawas naton kung may ara sang sugar nga ginabuligan niya proseso nga ma-convert into energy. Somewhere in our digestive system, may ara dira alagyan nga nagagwa ang aton nga insulin. Karon tungod sang higko sa lawas naton sa aton digestive system, may posibilidad nga hindi siya makaspray o kung mapagwa o kung maka-script. Siyang natawag naton nga sufficiente nga insulin para nga mabuligan ang aton blood sugar nga ma-convert into energy. O kung mismo ang alagyan guba siya kung supon, that's why nga nagataas ang aton nga blood sugar plus pag-isang aton nga lifestyle. Di amo ina-ina ang DTX 500, nagahimo siya nga bilang mabulig siya sa aton sistema nga maging parihas gid sa insulin. Nga ginadakop yung blood sugar kag ginabuligan ma-convert nga maproseso nga magamit ta bilang energy mga kagipayb. Grabe no. Kag wala labot sinasang Ampalaya Extra kapanakot nga mayor sang DTX 500, may ara pag isang super antioxidant. Nga ang tugon sa interview sa isa ka eksperto with Oprah Winfrey, nga kinanglan adlaw-adlaw padamuon ta, pasakaon ta ang deposito sa atong lawas sang antioxidant. Kay isa ka problema naton is madasig maguba ang selula naton. Kadasing mag-oxidize, kadasing ma-stress, kadasing magka-diferensya tungod sang free radicals. Mga ka-K5, ang kinanglan sang aton silula nga parang makabato kang makapagar sang kahalitan sang ining free radicals, kinanglan antioxidant. Ang DTX 500 ang may pinakamataas nga antioxidant so far, mga ka-K5, sa bilog ng Pilipinas. Ang sources of antioxidant makuha mo sa pagi sa pagkaon sang utan, prutas. Pero ang ara sa tubo nga amoy nang sa pagiging kamayor nga panakot sang DTX 500, amogit ang source ang tubo. Mas mataas pa ang iyang antioxidant kumpara sa mga utan kag prutas. So amo ina kada kapsula sang DTX 500, ang unod sina Ampalaya Extra kag super antioxidant. Tanan ina nagahatag gid bulig, pabakod, limpyo sa aton nga immune system. Sa aton sistema nga para ikita likaw sa kunanuman nga kalitan sa toxins and free radicals. Kag layo kita sa masakit kag balatian. So adlaw-adlaw, inom kita sa DTX 500. Nainom ng Mighty C. Adlaw-adlaw, mga ka-K5, ang mga ginikanan, nagagwa sila balay, nagapangita siyang mga kunanod ang mga oportunidad nga makabulig nga pagpatigayon sa ila obligasyon kag responsibilidad sa ila pamilya. Now, ang kapital ginaton is not kwarta. Kundi ang kapital naton sa pagpatigayon sa aton nga mga obligasyon is aton nga good health. Tungod sa aton palibot nga kontaminado kalabanan, dali ka makaangkon sang sakit o balatian. Katulad siyang ubo, hilana, trangkaso, allergy, asma, hapo, kag iban pa. Mga ka-K5, vitamin C ang kinanglan ta para magtaas ang depensa kag resistensya. Kung nag-a-attacking kagaw si mo kung bakterya, ang lawas mo nagabato, nagasagang siyamla. Karon kung nubo ang imo vitamin C, wala ka masyado depensya, amo inagrasyon kung nga dasig ka lang magkahilana. Dasig ka lang sige pangatsida. Now, ang Mighty C, alkaline nga vitamin C, kanami nga vitamin C, kagadah mo ginagainom sini. Kay man pwede mo lang siya yung mainom, bisan wala, wala ka kinanaan la. Tungod nga, friendly siya sa aton nga digestive system. Alkaline base siya. Hindi siya habdi, wala siya abdos. Ang vitamin C, kinanglan gin nga para magsaka ang resistensya kang depensa. Nga kunanong panahon, may ara kita nga uptake nga sistema nga maka-adjust. See? Kag maka-adapt sa kunanong nga klima, mag-init man, magulpi ulan, liwat, magulpi init. Nga kambyo klima, bla. So kinanglan ang imulawas, uptake mag-respondi para mag-depensa. Di ang pinaka-uptake ito mo nga vitamin C nga dasing magsaka ang atong resistensya, Mighty C. Kay man pag inom mo siya Mighty C, dasing lang sa tunawon mo. Kay na-absorb ito siya siyang lawas naton 100%. Doon pareha sila nagkaon ka siyang pulo ka orange, mga kakifay. Nagkaroon mga kabataan, sumong temo na nag-eskwela sila. Si karon ko maghilanat si Toto na si Inday karon line matyag yan di siya ka-eskwela. Ma-miss out siyang mga leksyon kang mga pagtulunan sa eskwelahan. Kag daw ikaw ginikanan, makita mo nag-asiburo bata mo, nag-alain pa matyag. Doga, sakit kang dughan mo bla. So ang bata mo, abi, pasakaon taman, ang kamataan, pasakaon taman ang ilang resistensya kang dipinsa, available man mo. Painumama sila siyang Mighty C Syrup for Kids. Para sa mga adult, Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Kag para sa mga kabataan, Mighty C Syrup for Kids. Okay, ano nito, may bagyo na naman? May low pressure na eh. Doon nakabagyo nag-agi sa aton, pero doon wala laging kalanfall, mga kaka-K5. Subong may panilag ang pag-asa, somewhere in Pacific Ocean. May ara naman nga nagapurma ng low pressure area. Kag-ari ang weather update, mga kaka-K5, with Jerry Lee.
0: Yes, no. We're update mga KK5, may nakita nga low pressure area sa sulod sang monitoring areas asang pag-asa subong adlaw Huwebes sang hapon. Ang LPA ang malayo pa sa Philippine Area of Responsibility. Kag ulihi nakita sa 2,915 kilometers silangan sang southeastern Mindanao. Mataas ang tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo ang LPA sa masunod nga 24 oras. Kung makasulod naman inigid sa par sa Philippine Area of Responsibility, pagatagan ini sang lokal nga pangalan nga Quiapo. Quiapo. Malayo pa ang LPA kag wala pa ini sang epekto sa anuman nga bahin sang pungsod Pilipinas. Ang norte nga bahin sang Luzon ang nagapadayon nga maka-experience sang partly cloudy to cloudy nga panahon. Nga may upod nga mga pag-ulan kabangot ini sa epekto sang southwest monsoon ukon habagat. Ang nabili naman nga bahin sang pungsod Pilipinas, lakip na ang Metro Manila, ang maka-experience naman sa mga isolated nga mga pag-ulan, pagpangilat, bangod naman sang localized thunderstorms. Diri sa aton sa Negros Occidental, partly cloudy to cloudy at times. So at times cloudy ang aton panahon, buwas, nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpangilat. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa gagahon kag 32 degrees Celsius naman sa ugtolo.
1: Okay, thunderstorm, localized thunderstorm kag habagat ang nagakombinar sumong ang asaton klima. So far, layo pa man ng LPA, dako pa niya mag-itabo mga kakipem along the way. Samtang nagapalapit sa aton na teritoryo, no? Pwede pa niya siya malusaw, o kung pwede pa niya siya mag-change direction, o kung mag-develop man sa mas mabaskong kategorya. Okay, tiamoy na. So far, so good ang chimputa. Pero misan ano mga chimpong kagaw dirile? Ang fungos, ilaminagin virus, daway yan nagkakapiktuhan. Ara lang yung yapon sa ispalibot naton padayon nga nagahatag banta sa ato ni Kayong Lawas. Especially virus. Te ang virus kamudlay, kipatyon ka sa virus mo. Killer niya mo. Di karon ang aton malang na iyang pwede mahimo mga gagay-five kung epektado ka na siyang infection sa virus, makanto malang ta sa ospital. Di kalabanan, injeksyonan ka malang sa dextrose. Wala man bulong ang virus. Kasi, ang kinanglang yapon, pabakuron ang aton nga sistema. Depensa yapon. Di kung virus, lain na yung istorya kumpara sa bakterya kaga mga kagaw. Kaya may mga bulong na iskagaw kang bakterya ang epektibo sa mo. Pero sa virus, ha? Limutan mo, bilog kalimutan, daw wala niya po ni na iyang parihas nga daw bulong aming nga injeksyon, tabletas o kapsula, na kung igo ka na sa virus, mapawan ka wala eh. Kaya ang virus, kabalan lang. Di, ang kinanglan lang naton is depensa. Depensa, gawin kita siyang limpyo, kag inom kita adlaw-adlaw siyang D3 bio. Ang D3 bio, himo ini sa extra virgin coconut oil. Nga may upod nga vitamin D3. Kombinasyon nga naghatag proteksyon kag kabakon, kag depensa sa aton sistema, batok sa pwede nga ihalit sa aton sang virus. Tungod siyang muno lang rin nga ra makuha naton sa extra virgin coconut oil. Nagahapin siyang aton, sa aton silula. Ngayon kaso ginman makasulot ang virus, makabatsyag ka sa sintoma, pero dasig ka lang mampawan. Mampawan kaya mo. Tungod, may ara kasang D3 mayo. So adlaw-adlaw pagbugtaw ta inom ta dayon D3 bio before ta magwa sa aton panimalay. Kay wait ta kabalo kun sino kag diin ta makadto sino masugata ta ba si may mga karga sila nga virus bla. Igasyo gyud masumulot ang virus sa aton sistema ti may ara ka depensa. Ang masaligan D3 bio. Madabo pagkit siyang binipisyo makuha ta si D3 bio ha. So gani every time makita nyo kung mabatian nyo man, sa aton mga programa di si Dr. Ramil Oy, matekin kita. Stop, look, and listen kita kay because gahatag siya sang libreng edukasyon sa aton, impormasyon. Parte sa aton ni Kayong Lawas kung paano ta dipinsahan ang aton ni Kayong Lawas nga hindi kita magmasakit kaga hindi kita makaangkon sang balatian tugas ang virus. Ginatudloy sa aton ang benepisyo sa paggamit sang D3 bio. So sa liwat, every time maghambal si Dr. Ramil mabatian ta, stop, look, and listen kita kay importante ina nga kalaman para sa aton panimalay kag sa aton bilog nga pamilya. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500 Mighty C and D3 Bio. Sarangin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Sa mga suki ninyo nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar, magkutalang lihog ha. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantula kamutanan sa iya nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga lapit sa inyong lugar ha. Kag magpakonsulta na lang na yun. Sa aton medical kag alternative doktor sa libre, wala siyang bayan. Alas 10:16 na magagagay-vibe. Okay, open na nga aton nga linya para sa inyo sa pagtawag sa inyong nga mga problema, pamangkot. O kung may ara ka na sa interesting stories o kung topiko nga makatagdugang sa aton kalaman, makahatag sa dugang sa aton nga inspirasyon, open ang linya na aton. Tawag ka mo sa 0928-611-2263. O kung may ara ka na siyang gusto nga ipabutyag o kung ipautuwas nga mga obserbasyon mo sa palibot mo, mga nasawayan mo abi sa imo na iya palibot kang nakitaan mo sa imo na iya panimalay, o kung si imo man niya nga palibot sa liwat. Libre gi sa pagtawag kag maka-explicar ikaw kag makapahayag ka man para sa aton matanang nga kalaman eh, no? O kung may ara ka na opinion ah, o kung komentaryo, parte sa mga balita, subong, kag mga isyo, subong, tawag ka sa aton nga smart number 0928-611-2263. Kag sa aton nga Globe number ha, 0927-448940 ha. O mayong gabi na sa tanan natin ng mga suki nga naka-tune in na sa K5 News FM Hinubaan. Basi na sun simana o kung sa masunod nga simana ara kami da. Malagaw kami ni Jirili upod ang mga taga ka K5 ni nato no ah. Mga staff and the crew sang K5 Bacolod, basi masaboy kami da sa inyo na sinubaan. Kung si station manager parun sa Palma niya, lo, manugba tato isda sa inubaan. Tapos lo, ma-island hopping ta. Malagaw-lagaw ta sa inubaan, ate kampyon. Okay, mayong gabi ba sa tanan na itong suki nag-tune in subong sa K5 News FM Kanlaon. Sa ilan na iyang mapisan kag sa aton pinalanggang station manager sa K5 News FM Kanlaon, si station manager Steve Flores, kasi mga kaupo na dala sa K5 News FM Kanlaon, mayong gabi na sa inyo sa tanan ng mga listeners pagin ha. Dari sa sur nga bahin, good evening man sa tanan nga nag-tune in sa K5 News FM Kabangkalan, si Palay, Hinigaran, La Carlota City. Kag sa norte, siyempre arat na yan nag-tune in sa aton nga mga palangga, Jirili, sa K5 News FM Victorias, K5 News FM La Cadiz City, kag K5 News FM Sagay, kag K5 News FM Escalante. Kag hindi ta malipat, siyempre ang nag-aisahanon nga tune in sa tonda sa K5 News FM Capes, Rojas, no? Nagligan ng birthday si Mamami Bao. Nag-heart-heart ko sa mga post niya, bla. Ang ikukulog kami sa Ami, bla, yung mag-posting dili. Daw, model, ganyan ka, katahom-tahom nga babae. Daw, monyeka. Damo ka pa mati kay Mamami sa iya programa, no? Kay man mawili ka sa iya nga mga topiko, kagka namin siyang tingog ni Mamami, daw anghel, Jirili. Kago makita mo pag isi personal, do anghel gidya niya, do barbidal Jirili mo. Miss Ami, if you're listening, hello, hello si mo, ha? Sige, ha? Okay, alas 10:21 na mga gagay 5.

Hoy mayong gabi niya ni DJ Lolo, presingin ko ka na gabi sa programa mo, lo. Dugay-dugay naman na, ano ni? Dugay-dugay na ang imo pianista, lo, ano ni? Si Clinton. Okay, pianista na ton, okay. Ang background na ton sa every time magbasa kita sa mga problema. Magpianista na ton. Kuha yung gita na kong gintadlo siya. Kada tumok yung gita sa ulo yung mo. Si Dorin, siyang alihis Dorin, dahil mayong gabi na si Modors.

Okay, may isugid ko sa inyo mga ka-K5 isa ka-istorya nga makuhaan naton sang leksyon kaga inspirasyon. Now, are, may ginatawag kita nga title sining mga istorya naton nga ang title is The Killer Cat. The Killer Cat. Grabe, no? Sa title pa lang daw maplanindog na blabo mo, killer mo. Killer Cat. Ah? Now, karon, isa kadlaw magkaka-K5, ining Killer Cat, shadow kamantas ni Rili. Kag-kabtik lang. Nga may kalas-kalas lang na yun niya ka-alerto. Kagapanilag siya kung ano idang nagakalas. Kag every time may aragit mga ilaga, kakadakpan niya kaginapataya. Kadamo na siyang napatayang ining Killer Cat nga mga ilaga. Karon, isa ka besh mga kaka-K5, ang mga ilaga nag-meeting. Nag-meeting sila. Ang ilagin mitingan sining ilaga, parte sa Killer Cat. Ang hambal sa ila leader. Ginpatawag ta kamo tanan nga mga utod kong ilaga. Para pag-istoryahan naton ang dako tanga problema subong. Ang problema ta tungod parte ini sa isa kakuring nga sige pamatay sang aton nga mga kauturan nga ilaga. Nga pagkataw gunta nga siya isa ka Killer Cat. Mga ka-K5, nagadyutay na ang aton nga lahi nga mga ilaga tungod sining Killer Cat. Kagway takabalo kung sino naman ang masunod nga maging biktima niya nga pwede apatyo na naman. That's why ang aton agenda sining a meeting mga utod ko nga mga ilaga para nga mag-open kita sang aton nga mga opinion kung ano ang kadapat nga solusyon nga para hindi na mabuhinan pa ang nakakapatay sa aton nga mga ilaga. So kinaglan ko ang inyo nga maalam nga mga opinyon kag solusyon sining aton pagtinilipon sumong adlaw ang hambal sang leader nga ilaga. Sino sa inyo ang may ara nida siyang maayo nga suggestion? Diniling sa tumangan ngayon nag-alsa ka mo. Nga ako, sir. Nga ikaw, sige. Arang is tumangan, nun na mo, ilaga mo. Nga, ikaw, anong imo opinyon sa atong problema ni? Nga masolusyonan ta. Nga hindi na ta mapatay sa ining ilaga ni isang kuring na be. Nga, sir, ang ito, atong imo on, kinanglan kon arang ilaga, ako ng arang kuring, manago na dayon, madlagan na todo. Sus, pinalakpak ang mga ilaga. Damo, gasinggit. Yan niya, kampiyon, kampiyon. Imo, si imo, niya. Paglinong dyan, naghambal ang leader nila. Yan nami, gitidiya mo. Pero ang problema ta, before pa man kita makapalagyo, minano pa naton ka-abtik magpalagyo, mas abtik yapon ang kuring. Madakpan tagyapon siyang kuring. Katulad sa mga nagkalamatay na naton ng mga kuturan ng mga ilaga, madasing mato sila magdalagan, kadasing mato sila magpanilag kung narangkuring, pero kung magdalagan sila, madakop man sila gyapon sa kuring, sang Killer Cat, kitungod per take up take siya. Sus, nagpinasubo naman ang ilaga, no? Doon nagdagdag ang ilabaga, solusyon na tani, galing daw hindi pwede. Hindi siya realistic, hindi siya doable. Di kinaglan ang ato niya nga mga himuon, isang inablang pwede maubrabla, realistic siya, doable siya. Hindi na pwede. Luya mang ilaga. Okay, sino ba na sinyo ang may maalam ng idea? May nag-alsa kamot ni Rili. Niya ko, sir. Ako, sir. Okay, sa tunga-tunga. Niya, tanan nga ilaga, gatulok siya. Amatian na ton,
ang iya opinion. Nanong imo opinion niya? Niya! Pulihan ang ilaga! Kastigo ho ng ilaga? Pulihan ng kuring? Kastigo ho ng kuring? Hasta mapatay siya? Pinalakpak naman ang mga ilaga, Jirili. Hindi ka namin siyang iya opinion, no? Pulihan ta, pulihan ta! Makon pulihan nilang kuring mo, kastiguhon lang kuring. Di pinalakpak, grabe. Hindi namin siya gestyon niya, oh. Paglinong mga kakipem, naghambal ang ilang lider, oh. Nami, ginsang imo ideya nga mahugpong kita kagpulihan na kastigong kuring hasta nga mapatay siya. Pero galing, you know what, amo niyo? Tungod siya kakusog siya iya, kag nako siya, kag kaabtik siya iya, bisan pilat sa kamilog, makapalagyo siya, kag makapangaro siya dasig sa aton, nga isa lang kapagkaro siya, nga kapilas na dayon, gagawa na yun ang aton panid, kakapatay tayo. So, hindi na meeting imo yung suggestion na. Subuan naman ang mga ilaga. Yan namin natutani. Hindi galing doon di pwede ito, no? Kay basib lang kung sa kanamo sa aton niya pagkaros ang kuring, ako may igo. Blani na. Niya, okay, okay, mga ilaga. Mga utod kong ilaga ang basang leader. Ang unang suggestion, hindi pwede ito. Nga kinalanda si ka magdalagan. Kadua, nga suggestion, hindi man pwede. Tungkol kung pulihan ang kuring, mas kusog sa gapon sa aton kag abtik siya magdalagan kag magkaros at kusog sa kag nako siya. Ano pagit ang gusto, ano pagit ang dapat ay moon man? Hindi naglinong? Naglinong? Nagpaminsa mga ilaga, no? Kunit linong na, ang siya likod-likod, yung lima isa ka niwang ilaga lang, ano, damo siya mula taping lang. Kunit linong, nyako! Singgit siya sa likod, nyako! Binalikit mga ilaga. Kung sino na singgit, gatindog siya mo, no? Kulakin nga, kuring, kuring ilaga. Tapingon pa mula. Oh, ikaw na sa likod, naghambal ako na anong imo yung suggestion, anong imo unta nga para nga matapna tani ang ginabuhat siyang killer cat ni Sato nga ginapadayo niya kinamatay ang ato nga mga kauturang ilaga. Niya nga ako niya suggestion sa problema ta para maunta taning pagpasang ato niya nga lahi nga mga ilaga. Ang imo unta mo ni, Kung nagakatulog ang kuring, mutangan ta siya siyang lingganay sa liog, nobel bla, nga para kung maglakat siya, gakiling-kiling, kag kung nagapalapit na siya sa aton, nagmamatian ng kiling-kiling, makadalagan ta, makapiparan ta, pagkapanago ta, hindi tambatay. Sus, pinalakpak mga ilaga. Niya mo nang nabis siya yung idea, yaya jirili, oh. At nakambal ang mga upod niya ng mga ilaga. Amo nang pinakaalam kaya yung solusyon. The best niya, yung mula na siya, kulakig lang siya, puberty ka bright siya, no? Sakto na, kung nagkakatulog ang ilaga o ang kuring, mutangan si lingganay. Kag kung may ara iya chimpong nagpalapit ang kuring, mahuning lingganay. Ang doubel siya liog. Kung di makadalagan ta, makapanago ta, di tampatay. Buong pinalakpak mga ilaga. Hindi tapos na pinalakpak, naglinong na. Hamba siyang ilalida, dali lang, dali lang. Ako, nagadayaw gitsi mo, utod kong ilaga siyang imo opinion. Ang nga solusyon, na kung nakatulog ang kuring,
butangan ta siyang lingganay liog ya. Para nga maglakat siya kang kapalaypit sa aton makapalagyot. Very good, git. Karon ang pamangkot ko muna eh. Sino sa inyo ang mabutang siyang lingganay sa liog siyang kuring? Nagtinulokay sila? Naway na tanong si John Jirilino. Toon man o, kung may lingganay ang kuring mo na kung kapalapin, makiling-kiling siya mo kundi makapanagan ang mga ilaga. Propamangkot siyang leader mo niyo. The best niya solusyon. Pero galing, sino sa inyo ang mabutang siyang lingganay sa liog siyang kuring? Tinulokay sila gamay sinilumon eh. Nga karos-karos pa lang yun eh, may kalas-kalas pa lang yung kuring yan, nag-alerto na. Kag hindi mo yan basta-basta yung papalapitan ang kuring kay patsyo niya ka, titakdan mo pa yas ang lingganay si Leo. So ang goal nato nga solution is doable, realistic, attainable. Nabi na tani nga solusyon, no? Ang question, sino matakot doon sa lingganay sa liog siyang kuring, man? Hindi ka magkapalapit sa kuring? Miska nga katulog ang kuring, abtik niya po na. Mabatyagan ka man niya po sa kuring, kalas-kalas niya, makamugtaw niya po ng kuring. Dati sino sinyo ang mabutang lingganay sa liog siyang kuring? The best na taning nga solusyon, no? Well, mga ka-K5, ano ang leksyon nga makuha ta sa istorya, tabi? Kada isa sa aton, may mga problema. Kada isa sa aton, may mga pagtilaw nga nag-abot sa aton kabuhi. Hindi mo kinanglan nga parihas nga maging isa kailaga nga itaya mo gitong kabuhi mo sa mga problema mo sa kunano mga pagtilaw. Simple lang himuon naton, idangob ta na iya sa Ginoo kay tawo taya mo. Ang Ginoo nagapamati siya aton kag hindi siya katulog. Kundi nagatan-aw sa aton nga sinseridad nga pagtuo sa iya nga para

0: Hello. Di ari oki lir kat gruni tawag wa si Shabato.
1: Mayong gabi Jerry Lynn Gilulong.
0: Oh, mayong gabi Pachiro. Pinaya ng radyo mo. Kag sa cellphone ka lang pamati, sir, para hindi ka ma-confuse, wala kung hindi ka masabat. Okay. Ah. Sa cellphone ka lang pamati. Okay. Mayong gabi na. Sino ni Pliog?
1: Si Jake Jordan.
0: Jake Jordan, taga di.
1: San UK, unang gamanggalan.
0: Sa din ka, sir, katawag, sir?
1: Sari ko sa unang gamanggalan, sa Baywatch mula, sa Bikaka ito.
0: Baywatch, okay. Ano na siya ng bukid, Baywatch?
1: Love-loving restaurant, balari kami sa Open Sea, dili sa Ignat siyang lagat.
0: Okay, sir, ini siyang Baywatch ni restaurant, ni resort, ne?
1: May mga restaurant, mga lagaw-lagawan.
0: May mga pagkaon, may kamunang gina-swim, abe, ano mo na?
1: Kailangan mo mga kasayan, either bangus. Anong gusto mo nga isip ba? Mga nagpareho bala siyang restaurant na sa makulog man.
0: Okay. So, di na yun man, gusto ko nakantuan ho. Na floating.
1: Sa Danban po.
0: Okay.
1: Malabay siya sa balay nila ni Sweet na Pamuris to galon.
0: So baling matabo si Nada nga may balsa kamo daw do floating restaurant na siya. So kinanglan ma basa kagid kag makakadto ka sa floating restaurant o kon anong sistema man?
1: Ay hindi. Ang mga sakyan mo gura lang at ang mapat. Tapos malatay ka lang. Wala naman sa bus.
0: Okay. So ano na siya? Everyday open ka mo?
1: Yes, sir. Kada gabi o adlaw, any days open.
0: Pwede ka overnight sa aga? Sa gabi? Okay. So may mga katigis ka muna nga pwede na makatulog? May mga katri ka muna? Ano muna?
1: Meron.
0: I see, okay. So ano na siya, sir? Adlaw-adlaw open ka mo? Kung hindi ng exact address siya, eh?
1: Arigid sa Barangay Daan Banwa, sir.
0: Barangay Daan Banwa. Ano ngalan niya, Baywatch?
1: Baywatch ang tawag dyan.
0: Okay, so misan...
1: Yan nasa ang mangrove na siyang una, sir, kay Astas.
0: Misan sinok lang na mamangko sa kabangkalan, matudlo nila kundi ng Baywatch, doon mo na. Hello, Baywatch. I love Baywatch. Hello, Jake Jordan. Dula ka.
1: Okay.
0: Sir, what's yun? Okay. So, kansin ulit sa kabangkalan na mga tricycle driver na pwede ka pamangkot kung...
1: Sir.
0: Doon di nang biwas, itudlo ka lang nila muna.
1: Ara. Kay si Sweet na Pumuris Tugalong bala. Si Nap Tugalong.
0: Oo.
1: Tapit na rin eh.
0: Okay. Okay, sige.
1: Dito para lang kami dito.
0: Okay, good. Okay. So, nanon ng mga pagkaon nyo na, may kataw ka mo na? Kataw. May mga isda ka mo?
1: May kasayan, bangus, silba, o daboy, o anong gusto mo nga iyan?
0: Seapod?
1: Seapod.
0: Ting baboy, hindi mo na seapod?
1: Ay, sa merkado na, sir.
0: Merkado na.
1: Sa merkado na.
0: Sige, okay. Okay, tip niya, ako niya pamangkot.
1: Kada gabi, pamatigi ko ya sa bagay ni Mian, mo biyong ko na, askala sa kayo biyong ko na.
0: Dali lang siya kino, garobot ka. Garobot ang imo tingog siya, signal mo, garo, mami.
1: Sige.
0: Ngita mi mayo mi nga posisyon, tis tingi bituan. Okay, damidyo mo gyapon ang imong kondisyon sa tingog mo, garubote ka. Okay, sige. I think siguro may difference ang cellphone mo kung may difference ang imong location.
1: Sa location,
0: okay. Hindi ko kapadayon sina kung mag-amuna kayo nagkurug-kurug, may dumalatnan ko. Idayal, sir, idayal, miliwat, may masi madalami, okay? Redial mo lang.

0: May ara galida nga lugar ha. Mayuguro kantoan tanay. Kabangkalan Baywatch gali ha. Kilid baybay niya nili. Nga makapasubata na galida, maka, ha? Makasakay ta sa balsada. Samtang nga nagkakaon ta siyang buyon siyang baboy. Samtang nga nagkakaon ta siyang isda nga sinugba. Hello, Jake.
1: Yes?
0: Yes, okay. Pamangkot ko na si mo ko na inom mo na.
1: Ano inom ko na ang disease? Pabandred. Kag-exempot supplement.
0: Ah, okay. Good, good. Ah. Sige. Subali, ano nang obra mo? Sir, ikaw ang tag-iyas ang B-Watch? Ano man?
1: Ala, sir, gawin gisa ako lang sa guide. Kaya si Ari laman ko ni Riz. Lapit naman. Hindi ba naman sa Monte kung ano ang mga visitor na tutuwaan sa kwan. Saan ba sa sudad mo ko?
0: So kung magkanto na sila, ikaw nag-iya sa mga customer ka sa mga bisita, be, kung ano ang dapat nila himuon. So pangitaon okay, kanila sir. Pwede man ha? Nga si hindi si sinong pangitaon nila si Jake.
1: Oo, si Jake.
0: Ah, si Jake Jordan diri li atandaan mo. Ah, sige. Ah, Jake, okay. Ti ano aton nga malagad si mo?
1: Ang opinion ko tubag na parte ko sa ilaga to sa mo.
0: Ah.
1: Kay daw tanan nga mga sapat daw ako mapinyan nga ang gusto mo pat mo. Pero ang akon inimigay, ang ginakadlukan ko ang ilaga. Dawa isang makadulot sina sa aton siyang mayugid kaya leptospirosis tapos amun sa bara sa mga kanal sa mga guluaan sa tubig pero ang kuring hindi man na mag-away kung busog pero kung gutom ang kuring kaunon di siya sa kuring
0: misan busog ang kuring makita nilang ilaga na kamusta may nagagiho kamalukang ang kuring is predator mo hunter by nature sila bla. Ang ilang tao ang ilang survival instinct bla manghunting gina sila ya take may ara something nga daw sa ila hindi pamilya kag gasulod sila teritoryo no kamatyagan nila do delikado do ginatake sila ginapatay nila na not necessarily nga gutom sila kundi ginadepensahan nila ang ilang teritoryo kag may instinct na yung automatic bala sa ilang sistema nga manghunting na sila kay mga predator na sila mo. Oo. Sige, wow. Sige.
1: Okay, good. Jelolo, ang naka iral kay dati, upod kami lang dira sa mangrove reprecision. Di kung dapareo lang kami daga na kung magali na ganing amon bisor, daga sila kala. bisan pa may trabaho. Hindi na matipanan kasi wala na da si Ubisor.
0: Oh, ay na kuring.
1: Na gani ang official lara na gani ang gwara ng daga. Ang
0: kuring.
1: Mga daga na yung pwede ka mga buhut. Bisan na pwede ka mga bisan. Pero nang gilibawa namun, nung mga ilaga, nagi pumuyan ng mga kwan. Kung magabot ang kuring na meeting, ng pangyayon, ng trabaho, chipa si Kabisin. Paghali naman siyang kuring. Ang ilaga, kala lang, mapawala, patuko. Sining ko mo na daw ka, ang ilaga, ang kuring. Pero amo gina ang inimay ko, gina kong taway. Kung mga joke sa mga kubra, manog. Ang mga nga kong kuhan, pero matuloy lang ako sa sapat, kamayo, ganyan ka ko. Ang tanan, hasta butakal, baboy, bla. Nag-untat lang ko pa na tayo, kaya niya mag-tata kay Di. Ilaw na lawayan ko, bla. Nagatugong ka, gasolina, kasinggit pa ang customer mo. Sige, pakasta ko, nag-untat. Hindi, baboy, duwa pala. Sige, hindi mo na pwede. Singgitan mo, may ara. May isang number ka. Kaya nag-untat ko, panakal, gululo.
0: Budahin na yan, masimulat. Nanggam lang.
1: Namunogan eh. Muna ang isagid. Dati ko sa Surab, sa muna.
0: Okay.
1: Sa Tres Pantalan.
0: Okay.
1: Nadadula lang ko kasi ano man sa kung ano nga ayong sitwasyon.
0: Oh, yes.
1: Correct. Kaya like for example, subong sang inset, kaya sa mga baboy na, kaya mo ginang inimig ko, wala ka ako mo kulitsyon eh. Subong may na ko nagkaon litsyon, kaya kagay nakadukaduan ako, bistro.
0: Ay, galit ka?
1: Tapos, yung masamal na Diyos sa kadadlaw, exercise ko, walking, jogging, singing.
0: Oo.
1: Kapanilig kaya kadaga, ang akong mga bula ka muna akong ginabalasan, gelulo.
0: Inom kagin inom kagidya dugang kagidya inom mag DTH ang mag TC plus exercise plus good diet mo DT bio
1: ako na din pag strong nila sila nila take extend ko supplement kung kamakain mo sa inyak to mo decision kung bisan din talang mo position alin sa CR bang girl sa kitchen pakad sa balkon pagdagangin mo itsura doon ikaw balatong. Sabi si mami ko si daddy maka-extend, tinanggar ako. Kaya natulog na gabangon, nilaway-away, pagkagano, pis-pis ng pungay. Nga doon sila si Kritu, ilaway sila si Kritu, ilak nila. Tinanggar ako, kaya nang sultiparan, wasa magagal nga, hindi rin, kagad lang ko isang sulay, tungod sa extend, but sa pungay.
0: Wow, aperte!
1: Ang DTX pa bang dahil may makasama sa club, bawas ka sa tubuhan mo pa ito mo pala. May team ka rin politics side, maganda sa agas, utos, hapon. Wala pinang litigyan mo, magaan sa lawas, nagsala ka na kagubog, nagkuha sa sakit ng aton kasawasawan. So, wala na ng presyo, magalubo na lang, level sa isa na pag inaulat yung DTX pa bang dahil ta.
0: Mayo, mayo!
1: Si J. Bonson.
0: Oh, okay.
1: Nagabandira, si Matuto ng service for kagalingawan sa kampiyon ng station.
0: K5. Okay. Tiba, yung very good. Ano ka? Ano ka nang nagpamalaybay? Kaga binalaybay?
1: Ako gusto ko na request ko kung hindi nyo mabista na ako ang magapatamar. Bisa rin yung kuya. Bisa rin hindi ko. No, sa frontliner, dati ang upod gabi mo, sino? Si Rasmurubas, kaysa kami sina, December 14, 1971. Kaya, si Pastor Alex Fernandez, kami to.
0: 1971 ka sa Chinese na sunjak sign mo, Year of the Pig. December 14. That is Sagittarius. Okay. So example, abi proklamar kami may reyna, abi nagdaog, abi ano bing malipot mo na nga proklamasyon, abi reyna siya, abi anong gai kami bi inspirasyon, be?
1: Okay. Madam, o ganyan salamat. Nagitagaan niyo po saan kay Gayman sa pagbukar. Wala ko pagbaliya. Ang bagagay, kagandan banwa. Lamang lang, bakit akong nimo ka na yun? Kaya nang imo ka takong. Ang imo ka takong, nagapula-pula. Kangay, isang bulat na tapula nga. Pero ang ganyan siya, kaya din siya ngayon, ikaw na ako na. Ang iba nagasunod na. Tag sa sinin, nga kalubihon. Ikaw, kapag akoronahan, na ikaw ay nasa brena. Kung magatubang daw si Rupa, kapag magdala daw si Vice Ganda. Okay, dalilo.
0: Thank you. Sige. Thank you for sharing. Okay. Grabe, Jelino. Magatalit na mo. Magatalit, like sa tagsa sa aton, kinanglanan na yan aton, diskubrihon mo. Ah, kamalo makunyuta yung magproklamar, galing ginuntat ko, kaging pauntat ni Kuya. Kay mandamo, yan nga nangaking, dinili mo. Kay man may Raina, ginproklamar ko. Oh, Raina, sumo nga gabihon. Matahom nga Raina. Kanami isang imo mata. Nagasiga-siga daw syuga siyang Ford Pera. Binalikin ang tao. Matayan na syuga siyang Ford Pera. Salakyan mo lang ang Ford Pera sa unan lang. Kagangi mo na hong katahong ang kurtiya daw yahong. Napuli ka na long. Hindi amoy-imo yung proklamasyon. Ate, sige ha. Alas 10:50 ng oras na to. Niningabahin na dulong na sa aton sa nga kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix ha. Di ang ilaga mga kakifive. You know what? Damo man niya siyang you know what ang ilaga? Ara sa food chain sang tawag naton nga ecosystem naton. Di sila ang prey pagkaon sang manog. Kag ang ilaga nagasipot sa mga higko sa palibot, no? May purpose sila mo. And would you believe, mga kakifay, may ara research mo nga wala pang tao sa kalibutan, may ilaga na mo. Kagi na may ara niriling nga tsuriya ang ining mga scientist, no? Nga tsagtsimpo sa mga dinosaurs. Como hindi pa uso ang mammals? Kay kalabanan is reptiles, mga dinosaur bla. Reptiles, mga amphibians. Inang mga sapat nga pwede sa duta, pwede sa tubig, amphibians. May ara man yang reptiles, amo ini yang pangila pagbata, pagi sa pangitlog. Di ang mammals na uni pa masyado ga-exist sa amo nagachimpos ang dinosaur. Sa sanon eh, na mga pila nagguro ka 100 million years ago, may ara research mga kakifive nga ang evolusyon sa kabuhi sa mga mammals, di kinabilong kita sa mammals mo. Nagasugod sa mga pamilya sang ilaga. Kaya ang ilaga is a mammal. Ngang ilay ang pag-breeding nila is pagi sa pagbata kag pagpatiti sang gatas sa ilang mga youngs o kung mga buto nila. Di data na bilong sa pagpatiti sa tatay, sa bata. Nabilong kita sa mammals mo. Di ang ilaga, mga kakifay, may pamilya sila sang unang na mga chimpo nga daw mga ilaga sila, mga rodents. Amo ang ginapatihan nga among unang klase sang mammal, kay nabilong kita sa mammal mo. Silang unang mga mammal nga nag-exister sa chimpo sang dinosaur nga nagligan nga minilyon na katuig, ginatos kamilyon katuig na ang nakalipas. So ang ilaga, mga kakifay, nagapanago si dalumduta mo. So hindi sila basta-basta nga malaon kamakaon sa mga predator nga mga klase sang dinosaur. May lagko, may gamay. Kiting dinosaur nga kaon siya mga flesh eating ni sila nga mga predator. Nagkakaon ni sila sa nga karne. May mga reptile man nga nagkakaon sang tanom, mga hilamon. Pero ining mga reptile nga nagtawag naton nga mga carnivorous, nga mga reptiles katulad sa mga T-Rex, Tyrannosaurus Rex, yung iba pa nga mga raptors, ginakaon nila yung mga unod, mga pagkaon sa nga ining mga klase sang pagkaon nga ilaman mismo yung kalahi, ginakaon man nila mo. Di ining mga mammals, especially sa pamilya sa mga rodents o kuning mga ilaga, sang minilyon gagatos katuig nagligan, nag-a-istanis sila sa dalom sang duta. Nga hindi sila manakop o kung makaon gid sang mga predators kalabanan sa ilang. So diri ko noon nagsugod somewhere ang evolusyon sang mga mammals. Kakon sa diin, kita nga mga tao nabilong sina nga kategorya. Okay, sige. Mga kakifay, mabreak tanay kadali. Ininga bahin sa liwag na dulong na saton sang kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix, oh. Adlaw-adlaw, kape ka, DTX Coffee Mix. Nami, matyag mo. Kag nag-enjoy ka sa sabor, kay ka nami sa sabor, ka na namladjirile, wala niya sa aftertaste. Mga asid-asid sa lawas mo, kag mga sulok-sulok mo na nga nag-asulab, dulaon sa DTX Coffee Mix. Kag ka nami, gising ariya mo. Kag ka nami, pangihi mo dili. Kamasko, kag dugay kagutumon. Ay ka nami siyang detox coffee mix, ha? Nagkakape ka na, nag-detox ka pa. Magkaka-K5, we're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Gigi, ko be edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: Taas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan. Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
6: Ano ang himuon ko?
5: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotsutan eh, kung bala paano mag-work ang
0: ngayon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we got 10 minutes after 11 o'clock in the evening. Pandayon ka mo nagapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Siya wala pa nakasugod gamit DTX Beauty Soap. Tistingan nyo ha. Ang DTX Beauty Soap nagapanami sa panita. Nagapagwapa kay nagapagwapo ah. Kay mandulaon yung mga punggod na ton. Ang inagyan siyang punggod pagid nga nagaluhob-luhob di nagabuho-buho. Pangdulaon na siyang DTX Beauty Shop, no? Subong man kung may mga alap-up ka mo kag ining mga pikas-pikas. Pangdulaon na siyang DTX Beauty Shop. Nagamantika ang guya ninyo. Subong man kung may baho lawas ninyo. Tanan nga baho siyang lawas, kakasa. Kanami siyang DTX Beauty Shop kay kabukal siyang habon, kagkahapos bunlawan. Ginakakas siyang mga yamok, ang mga oil sa aton panit, kag especially ang mga mikrobyo nga mo ini nagahalit sa aton ni kayong lawas. Madamo siyang binipisyo na at makuha na ton sa paggamit siyang DTX Beauty Shop. Sa may mga edad-edad na, ang mga wrinkles kag ang mga kulubot sa aton guya, amat-amat gakapanas dirili, hindi nahilmunon. Kag ang mga yaya tanga mga panit dirili, amat-amat ginahugot siyang DTX Beauty Shop, hubin tulukon. Mga whiteheads kag mga blackheads, oh, gakalakakas dirili. Now, aring sikreto sa paggamit sang DTX Beauty Shop. Isugid ko sa inyo ang sikreto, pero dutay lang ta kabalo sini. Kita-kita lang. Now, kung may DTX Beauty Shop ka na gani, kung gusto mo ganyan nga epektibo siya, sa mga dark areas ang panit ninyo, habunan nyo ginmayo. Kang especially sa guya ninyo, kaduha ninyo habunan. Kay man sa unang paghabon, nga limpyuhan niya nai. Dulaon niya mga yamok, mga kagaw, mga mikrobyo, kang mga oil sa aton panit sa guya. Tapos, bunlawan mo. Pagtapos mabunlaw, habunan mo siya liwat. Kang this time, masayon mo siya. No? Mga butantami, mga 20-30 segundo siya. Imuuna siya imasad sa guya mo si kadua mo nga panghabon. And after that, mga ka-K5, bunlawan mo. So, inaniwas kadua ka mga habon, abe. Sa liwat ang una, para madula ang mga mantika sa guyatan, mga yamok kag mga kagaw. Kadua, imuuna siyang imasads mo. Nga imasads mo siya para mag-penetrate siya up to third layer sa aton panit. Kaya sa third layer sa panit naton, dira nag-develop ang tawag naton nga pigmentation sa aton skin. Nag-upod na dira, nag-impon na ang melanin, ang responsable sa paghatag kulor sa panit. Ha? Kaya man ang panit naton, damo ni layer sobra 20-27 ka layer, no? Sobra. So, nag-saka na ang atong sa dalom nga layer, nag-amat-amat pasaka na. That's why may ginatawag kita nga dead skin. Sa wala lang natin may baluan, ang atong gali panit, sige na siya, samtang nag-edad ta, sige na siya kambyo, dirili. Hindi lang natin madiparahan. So, ang atong panit, sobra 20 ka layer na ganipis-nipis ka, tama? So, ang ika-third layer, no, before siya mag pinakat mabawagin abe, amo ina ang gina massage naton kay para malampot siya kag manaris siyang DTX Beauty Shop ang tanan nga mga nutrients, antioxidant kag mga sustansya kon mga tawag naton ni mga prutas nga makuha naton from DTX Beauty Shop nga mga bitamina para maghubin kita kag magputi. Now, kadua ka misis ka maghamon, himuon mo na siya aga kag sa gabi within 2 weeks o 15 days. Makita mo gid ang resulta. Nga maglimpyo ang imuguya, mapula-pula, nga mahipid siya, no? Kag nagahubing katulukon. So, ini siya, sikrito talang ni. Yo tay lang ta kabalo. Hindi na sila pagsugidi palihog. Ato-ato na ni. Nga mo gali na kanami siyang DTX Beauty Shop, ha? Karon ano pagid ang benepisyo ta from DTX Beauty Shop? Kundi nami nang imo guya, nami nang imo supato. Damo na nakaroon madayaw si Mona na naghubing ka tuloko, nagwapo ka, nagwapa ka. Ang epekto siya is nagasaka ang imo yung self-confidence. Gakalipay ka lang. Kitungon nga may mga pagbago nga maayo sa imo yung presentasyon sa imo kagulingon pagi sa paggamit siyang DTX Beauty Shop nagnami panit mo. So, ining self-confidence, nga kalipay ka, ang epekto pag-ichining ang mga dalom-dalom dirili, no? Self-confidence ng kinanglano ni siya nga parang padayon ka nga nagapursige sang imo yung mga halikain sa imo kabuhi. Sa mga plano mo, bala, kinanglan mo siyang determinasyon kag kumpiyansa sa kagilingon. Kung ikaw malipayon tungod mataas ang level sang imo nga self-confidence, ang aton galing sistema, kung isa ka tao mali pa yun, may epekto ini sa silot siyang lawas na. Ang aton nga hormones, na tawag nila nga happy hormones, nagadamo niya rili. Kagamo ini siya nagabulig sa immune system ta, nga para hindi ta magmasakit kagbalatian. Si simple lang, no, habon lang, kung imogin usuyon dirili ang epekto sa habon, wala na siya nag-untat sa matahong nga panit, hubin tulukon, kundi may total siyang impact sa aton nga ikayong lawas. Wala lang siya nag-kakas sa mga kagaw kamikrobyo na mga bakterya sa paton panit. Wala lang siya nag-atag sa aton sa naming asupat, kundi nag-anami pang matyagan ta, kag nag-healthy kita. Kay saliwat, ang tao nga mali pa yun, nagapagwa siyang aton sistema, nag-release sa tawag naton nga happy hormones. Nga inang sikrito siyang happy hormones, nagabulig pabakod sa aton nga immune system. Nga parang immune system nato naman, kung mabakod siya, makaaway siya sa isakto sa kunano man nagasulod sa lawas naton nga gusto gin maghalit, kag maghatag siyang paguba sa aton sistema, kag magaresulta sa sakit kag balatian. Grabe ang DTX Beauty Shop. Abi, tasting niya, abi, bakal DTX Beauty Shop, eh. Hapos na ni Baklo, nakantula ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy, Aralanda, sa Generics Pharmacy, Sincere Drugstore na, oh. Uy, gani siya mag-asyuki niyo ng mga butika na sa inyong lugar, magkuta lang DTX Beauty Shop. Kung gusto niyo nga hapos, pwede niyo man ma-order sa online ng DTX Beauty Shop, oh. Lazada, Shopee, kag TikTok, available. Kaya kung gusto niyo pagin barato nga DTX Beauty Shop, kag iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo sa tanan nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag pa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha. Libre, wala siyang bayan. Okay.
4: Hindi ka ba ay malundo laman sa aton, no? Siyempre sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga gagipay. Aring mensahe siyang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Daw ginauhaw ka kaginagutom ka bala pirmi? May masako nga pagpangihi siya kagabihon? Nagamalabla ang imo panit? Nagniwang ka kagdaw? Nagblurred ang imo pananawan? Uy hala, basi may diabetes ka na. Ang diabetes mellitus isa kabalatian nga makuha sa mga pagkaon nga madamo kalabay parihas ang soft drinks. Kanon? Hala, kanon, paborito ko ginanday. Cakes? No ba mga cakes? Pagin mag-birthday, may cake yun eh. Kag-prutas, kag-matamis

0: ginapafeel mo siyang espesyal sa mo. Ginapabatsyag mo siyang importante sa mo. Bisan hindi ka na gani maghambal, kung ginapakita mo siyang pag-atipan mo, ga-care ka siya, mabatsyagan niya na siyang tao mo, mabasaya na mo, mabatsyagan niya na. Buti o, every time pag-indyan ka kung mamangkot si Lisli siya sa nubyo niya, kung pamangkoton, pirmi lang kung aking ang nubyo niya. So, ano ini? Kung ikaw may luyag si isa kababaye, tanahan niya guro pati igihim niya nga, nagigihim ka, ano lay dyan mo? Lay tutunlan mo, katol? Tanahan niya na pamangkot niya, no, nibla? Nag-ubo ka lang kadali, ay, lay matyag mo ga, mainom ka mo, maklanda ka. Iniyag ka pamangkot siya, yan niya, akik ang iyanubyo. It seems nga hindi siya gusto pamangkoton, hindi siya interesado sa iya pamangkot. So, kung ginapabatsyag niya kay Lisli, nga ginadiscourage siya na. Mga emosyon nga mga gesture o mga hulag sa isa kalalaki, ginapalasay ka niya. Kay man, ang lalaki nga may luyag si mo, nga may palangga si mo, hindi iya mabatas nga masakitan ang malatsyagon mo. Hindi iya mahimo nga magduda ka siya o kung maakig ka siya, ginahalungan ka ganyan mo. Puti nga agin ma-afford na kung mabatas siya siya mo, nga pabayaan niya ka, waya ka ginatagaan na oras. Kagtapos daw ginaakigan niya ka, daw ginapakanubo niya, daw seems daw wala siya siya mo yung respeto. Nga wala ka niya ginapahalagaan kung sa Tagalog, babi. Daw wala ka na siya, wala ka na siyang value siya. Na kung mamangkot ka siya, ga-aking siya na yun. Mga ini nga mga giho sa nubyo mo, Lisle, pangapiyot ka na dahi, preparar ka na. Kay ang tanan nga lalaki, kalabanan, nga mga lalaki, kung laluyag siya sa babae, nami ginayang iyayimuon niya. Nga para nga magtingkarag pagid ang imo pagsalig siya kang luyag. Puti nga daw ginadula yung pagsalig mo siya. Nga daw ginadula yung gana mo siya. Ang mga bad attitude ginapakita niya. Mga lain nga mga batasan ang ginapabatsyag niya si imo. Nga siyang una to siyang mga chimpo yung mag-uplang ka mo kang nagpaluyag siya si imo. Tanan nga namin nga batasan niya. Dupayon, naratanan. Sumong anay nga amunaning sitwasyon, apat na kamo katuig. Amunaning ginapabatsyag si mo kag ginapakita nga batasan, nga daw hindi mo masawaan. According ka ni si mo, hindi man ni siya mo sang una. Ano ginapaminsan mo yung dailisle? Nga kung masi may ara na siyang iban? Hindi na ito mamasol si Lisle, Girile. Nga magkapaminsan sa amo siya nga bagay. Kaya tungod nga, di na ito ang iyang pag-alaga. Di na ito ang iyang paghalong si mo kagang pag-kere kag pag-iugmayabi. Nga nabatsyagan mo sa una sa chimpo nga timprano pang inyo pang-inupdanay. Nga hindi mo naman batsyagan. Basi nagsailo na sa iban, amuin na kalabanan din, lingadlagan sa pinsa sa isa kababae mo. Kay man ang mga babae, Jirile, may ginatawag kita nga kusog ng ilang nga vibrator.
1: Vibration, lo.
0: Ano na?
1: Vibration.
0: Ano ang bago?
1: Vibrator.
0: Sorry. Ang kusog ang ilang nga vibration. Inablang tawag natin nga panagupnop. Gut feeling. Mabatsyagan na siyang babae, may instinct ng babae mo. Nga something nga daw lain na ginapakita siyang iya partner, gabatsyag na sa lawas nila kasi ila yung malatsyago na mi. See? Kusog siyang ilang vibrator. Vibration. Gabibrate na sila mo. Nagkakabatsyagan na nila. Panagupnop nila. Kagkalabanan niya dito, o na. Kung ang imo, mister, kung imo nubyo ka tinonto, matyagano na siyang mabayi. Mapanagupno pa niya na. Siyang imo nobyo ni

0: Dai, amo na kinakambal kita nga piparar ka. Dahil ginapatay ang luyag mo siya. Ginapalas ay kanya. Tanay nga mga bad attitude nga hindi mo na namian, ginapakita niya. Kaysang una, tanay nga mga attitude nga gusto mo, ginapakita niya mo. Para matubo ng luyag mo. Tanay nga nami nga mga pamatasan, ginapakita ka ginapabatyag niya si mo. Disyubong kay... Anong ginapakita niya? Ang mga bagay nga nagakasakitan ka, nga nagalain ang imo balatsyagon sa iyang ginapagambal, ang ginabuhat siya, huwag na siya oras. Anong ginapatubo yan eh? Gugma, huwag na guro ah. Ang ginapatubo yan si imo, kaking. Makig ka mula. Kay man ang tawag nato nga hate. Hate, no? Anger and jealousy, no? Amo ining makapatay sa gugma mo. Kung mataas ang level sang hate mo, kakig, kagkaugot, abi, kag may gasilos ka, kung amo naning nabatsyagan mo sa imo balatsyagon kag paminsaron, daw hindi mo na mabatsyagan ang gugma, bla. Kaya mo na siya nagapangibabaw sa imong balatsyagon kag paminsaron. Pero kung maayong ginapakita kag ginabuhat niya, masaka ang level sang imo yung kumpiyansa, sang imo gugma siya. Pero ti amo na bla, ti paano pa magsaka kay ang gina-activate niya sa imo pagkatao ang hate. Ang gina-activate niya sa imo paminsaron nga maaking ka siya. Para no? Para brikan mo siya. Bibla? Para maguntat ka na siya. In short, abe, ginapadiscourage siya ikaw because indirectly, nga gusto na siya untaton ang iyong relasyon. Siya? Kaya man kung ang lalaki na luyag niya nila, hindi na iya paghimuon ang mga bagay ang ikaguba sa iyong relasyon mo. Tingaw ka, mahimo iya. Mahimo iya nga sakitan ang balatsyago ni Leslie. Tungod gusto yung maguba relasyon nyo. So that's why nga preparar ka na kay mga simptomas, kag mga sinyales kaya ginapakita siyang boyfriend mo, ginapadiscourage siya ikaw, ginaguba yung imo yung pagsalig siya, tiyan mo na na, hindi mo man get, gusto, prudira na napakanto dahi. Kaysa nahambal gani naton sa liwat, kung ang lalaki may luyag si imo kag palangga kanya, halungan niya ka nga daw kristal kabla. Nga daw hindi niya bala maglain buod mo, hindi ka magduda siya. Puti how come nga daw ginapabayan nga magduda ka, maglain buod mo. Wala kanya ginahalungan. Wala kanya ginahalungan. Kung wala kag niya ginahalungan, naga-connect na siya nga wala na siya sa pagpalangga si mo eh. Kaya ang tao nga may palangga si mo, hindi iya mabatas nga masakitan ka. Hindi iya mabatas nga madula kaya sa buhay iya. Di ba? Kung nga adaw gusto yung matabo na binga, mabugto ng inyong paglugayay, pagluyagay. Kay tungod, sa gusto mo siya hindi, ang ginapakita iya, nga gusto niya, nga hindi maghalin sa iya, nga ang paguntat sa relasyon. Kundi ikaw na mismo ang mag-give up. Ginapatay ang gugma mo siya. Ginapatay ang relasyon. In other words, gusto niya na utdun. Gusto niya na untatun. Di mo na lish. Di karon no, hindi mo naman mabaton, ginapangita mo tong unang sabi nga sweet siya, caring siya, palangga siya, may time sa siya mo. Kung inatanan daw, hindi mo na makonek. Daw hindi mo na ma-feel. Kaya because, base sa suspicio mo bla, may mga prioridad na siya sa iya kabuhi. Na kung sa diin dito nagatuon, ang imo ginapangita nga pagpalangga. sa iba nagsaylo, ay usus ah. O kon hindi na siya gusto sa inyo nga pag-inobdanay. Nasiway nga dahuya man siya magambang nga break na ta, pero ginapabatya nga siya mo, nga muna na eh. Nga mabata siya, be. Nga masakitan ka, maglain buot mo. Dibla kung dahil sa totoo ng lalaki kung nagapalangga sa babae, inahalungan, ay, masinglain buot, masinsya gina. Buloka, I care for you so much. I love you very much. I cannot afford to hurt your feelings. Hindi kong batas, bladay nga nagapakasubo ka. Abi uba, auba. Uba chinilas, kaya mag-ula ka pang floor wax lula. Basi may kuha ng sala. Dito na sa kwarto. Mas krima. Oh, mas krima. So, muna Lislia. So, just pray lang sa aton mahal nga Ginoo. Nga, on the other side, people ka lang. People, sometimes nga hindi mo makontrolar mo. Gusto mo ba po hindi mo kontrolado ang sitwasyon. So, just, sininga chimpo, kinaglan magpakabakod kaya. Hindi niya matabo ini nga mga bagay nga para mahuyang ka, but instead, you have to be strong. Because ini tanan proseso sa proseso ni mo. Sa atong tagsa-tagsa ka mga kabuhi, nga magyantang mga bagay nga mga pagdilaw, nga hindi taman gusto, pero nga kahapdian kita, nga kasakitan kita, not to make us weak. Hindi para nga maghuyang kita. Kundi yung purpose na maging positibo kita kag para maging mabakod, because madamo pa along the way sa palabuton nga mga pagtilang nga mag-aabot kag ginakondisyon kita nga maging mabakod sa mga bagay nga nag-aabot sa aton, because may mga planong Ginoo sa aton nga mas maayo sa aton kabuhi. Or dumdumon mo na lang, Les, nga kumatabukin man eh, nga hindi mo man gusto, pero isaling mo lang siya Ginoo nga mas may maayos ang plano si mo. Basi? Kay basi ko na mo ni siya padayon nga ining lalaki, nga padayon ka na siya nga nagasalig, nga palanggaya ka, but then ginapakita niya hindi mo. Basi bla may katabo ng tawag niya nga luka di amor bla. Nga hindi iya mabaton, jili, kag hindi makaya siyang iya mula tiyagong kapamisyaron, gabuangit siya. That's why nga ginapipara ka na siyang Ginoo, nga sabong pa lang, ginapakita iya, nga ma-out ka na sa kabuhi na, nga siyang lalaki. Untaton mo na nagrelasyon, kay ba si may better purpose kinang Ginoo, and I'm sure, he has a better plan for you. Kaga picharon mo na lang kinanglan ini matabo para nga ma-rearrange mong prioridad sa kabuhi mo. See? So, wala pong lima. O hindi siya, hindi. Ha? Ang maupod aton, ang hindi maupod, ala, hindi na iya aton ah. Good luck si mo, sweetheart. Kabay pang nakuha mong punto sa ako nga mga advice si mo, ha? Mga kakipay, sa liwan namin, mag-commercial break kita. Pagbalik na ito, nanti kung may chimpo pa, another problem ang aton pagkabasahon, ha? But for the meantime, don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visit. Ang VCO, yung may D3, mapakats mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
1: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Ako si Danilo Brito. So good siyang pagamit ko sa Muterna Capsule. Kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
13: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
12: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
1: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: What is love meant to you?
17: Nagpaparamdam na siya na gusto niya na makipag-iwalay.
18: Paano kung ibala, lusutan lo.
16: Would it be there to comfort you when you need it most?
17: Mangkotsutan eh, kung bala, paano mag-work ang amunin.
16: Or will you still be there to fall in love again?
18: Hindi kang inabala nila, tira pa ko lo.
0: Ugay ka na. George, mayong gabi na si mo, George, ha? Isa ka amigo na itong kapamatigin, no? Nalo ko dimling jirili jilolo, monitor lang ko din, inom ko ng DTX Coffee Mix si George nilo. Kamustang biyahe sa Grab, George? Okay man? Ang makulod sa buong mga kaki-5, no? Kung may ara ka sa lakyan, abe, Ang dalan, subong siya makulod. I don't know, no garas pa si guya ko eh. Kaproblema ang mga driver do kakumod, hindi siya maglikod do may, ha? Do hindi mga class A nga mga dalan sa syudad, ha? May mga lubak-lubak, may mga crack, may mga batsihon. Ay, nako, makulod, handom tatani nga magnami. Kamay pa. Si Toto, Jojo, siyang inigaran, kapamati man Jojo, siyang inigaran. Jo, thank you, gina. Di mo ni ma-experiencehan na permiso makulod, oh. Ulunhan lang, may mga, ano ni, may mga taklob sa drainage, blani. Diri siya madalagan, diri siya may circumferential. Dugay-dugay ang silakyan mo, galagbong, kay hindi libel ang dalan. Di, kung ikaw nagakinot ka man, abi, kitungod ng gasolina, gasinakaay man, no, wala man stabilidad ang presyo. Di ko magumaan kapag hindi sa mga shocks mo na, mga bulljowed mo na, mga under chassis mo na sa silakyan mo, kundi another mabakal ka naman siyang pisas. Mabayad ka naman sa mekaniko, mahilang kung kabalo ka magkuti, bi. Kung di kabalo magkuti, di amo na bla. Ang damo silakyan sa makulot, ang laway ding dalan. Pero I believe siguro ting iba niya nga mga opisyal na to, kaya namin islakyan nila ni kamatyag sa isang matsimo. Kaya man ang ila silakyan niya, mayo mga suspensyon, mga lagko, yun mo. Nilang matyagan ni mga batsi, mga lubak-lubak, kaya namin niyang ilang mga under chassis. Putingin ni mga gagrab ni nga mga salakyan, mga auto ni, mga ara sa mga private, oh. Mag-agi ka sa mga skandin nga dala sa makulon, hindi mahimo, ganyan nga sa ulunhan, may ara ganyan nga mga hindi among nga dalan, wala na mga ugtas ka, wala kahit ginadipindahan mo man nga, hindi madali mag-uba sa lakyan mo. Uni pa dayon nga nag-agay ka sa batsi, hindi magkalatang-tang ginada siya. Di, amo na ang kalabanan, mabatian taton nga sugilanon sa kapihan, dirili. According sa migo na ton nga dotel na madunlan pag inom kape. Okay, di, sige, kabay pang makulod nga major city, abi, no? Promising city. At inamit man mga leader na ton, I believe ara na silang timetable, no? Ara na silang mga plano nga before ginman mag-end ang ilang mga termino, aring lahon gina nilang tanay nga problema sa makulod. Kabay pa. Kabay pa nga magbugtaw ta sa damgo. Mga ka-K5, ini nga bahin na dulong na saton sang number one seafood restaurant in Makolod City, Gina Seafood Restaurant. Nagadamo, nagiging kalanaan sa Makolod, really? Bisan di na nagatinubo lang north-south sa sentro sang aton di nga syudad. Nagatinubo lang mga restaurant, really? But din so far, ang Gina Seafood Restaurant, padayon amo ang ginakantuan sa kalamanan, gin? Kay man, komportable ka sa Gina Seafood Restaurant mo. Nami, yakay may parkingan, dirili. Makaparking yung mga stinta kasalakyan, halog-halog yapon mo.

0: on na sila ng restaurant. Tidak mo sila waiter, bisa ni ka lang matulog. Yung may mga waiter sila mo, kag pwede ka lang yan, bisa sino lang waiter, pa payon mo. Kaya man, based on my experience yan, kaya kung may, may waiter ame, kag imo tawgon, dumalubag anay ni imo nga liog. Dumakakas, pakpak mo siyang mamaypay, tapos matinudlanay pa na. Ya, ma'am, dali lang gin, ma'am, hindi ko yung new waiter, tawgon ko anay. Kundiyan pa ito yung nagkantong waiter mo yaya. Unlike sa Ginas, miskan hindi siyang waiter mo nag-serve si mo, pag nagtawag ka siya, tag may request ka bing ako na nung dugang mong order, ipasilidar na yon sa mga waiter. Gabinuligay sila blayaw. Kanami pagkinda sa Ginas, kilimpyong lugar dirili. Plastado ang ilayang kalanan. Makapungko kaginda kanami sa mga lamisa nila kamangko. Mo komportable ka bla. Aka namin gin is ang limpyo. Even though seafood ang ginabaligya nila, expectar ka nga lang siya, ay way lang siya, kahamot. Kag tanang nga priska nga seafood, siyempre arada ang paborito ta. Nga mga isda na lapu-lapu, gingaw, lison, tangige, namo kapilian. Kag amo inagkalabanan, gina-order para himoon sinigang kag tinola nga bestseller nila. O pwede ka man kapasugbad, ha? Pwede ka man gani ka lupa-request pinamalhan, ha? Karoon, tilawan nyo gin ang ilang kalamaris, no? Lukos, dirili, kanamit mo. Ang ilang butter garlic shrimp, sisling manumbo, kaginilaw nga tangingi, kagdamo pa. Abibisitahin yung ilang Facebook page para sa dugang mga detalye kag mga impormasyon, ha? I-type lang sa inyong Facebook na Gina's Seafoods Restaurant.
1: Salamat gin mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo Subong nga gabi. Kita na kita boss ha? 9:30 in the evening to 12 midnight.
0: Diyan na kayo nilay boss di upta.
1: Ay ho, galing. Okay, magabalik kami sa Domingo sa gabi mga ka-K5. Kay Boss Friday galing, the next day is Saturday. Day off na mo ni J. Lolo. So magkabalik kami on Sunday evening, ha? Salamat ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
0: Kag ako naman si K5 J. Lolo. Thank you so much. And see you on Sunday, ha? Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, 마이크 없어.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio!
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Isaling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano tayong interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nang diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Oy, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
4: Subong istoryahan ta kon paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
8: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinaka-susceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX 500, inom ka may TC. Biskan paano, ining doon Sir GP ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress o rin yung mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
4: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
8: Ang sabat Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose sa oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag syempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
4: Ano ang mga symptoms dok nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
8: Usually pagpangluya, kisa problema sa mata,
4: ay damo na,
8: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems kaangay sang gitawag dementia kag madamo pa Sir GP, bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
4: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao, wow?
8: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
4: Lawas.
8: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permichins oil. Amunahin mo Sir GP, permichins oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatagungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, kay sila ang mga nag-aamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
4: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
8: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts, ang energy production sa mitochondria, amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitawag nila ROS, no? Pareho bala sang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areho, guba na ni Gwan, piston, piston ring ni, wala na ni, no? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox or GP mo.
4: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
8: Yes. So, ang diabetes or GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi magulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
2: My family history bala ka mausong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis wow. DTX 500 DTX 500
0: ano tumasun sa barangay po? Ano kinabatsag mo sa ako? Kapangalay sa akong tudlo sa akong mga kamot din ang kurap-kurap sa akong mga mata.
1: Tumang kong DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
0: Three times.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
0: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawan.
4: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sa mayoma. Ang mayoma ang isa ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells sang reproductive organs, kundi tanan nga cells sang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kad adlaw.
8: So ang problema sa fibroids or mayoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang mayoma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawasang babae Sir GP. Tingala kang gasakit kung mag-contact mo ni Mister. Kaya gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan hindi cancer ang mayuma, pero ini ang mga kusang ito, mga significant health issues, kaangay sang ito, ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sa free radical. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawa na. Kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to, nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid, inom kita DTX 500, inom tamay iti sa adlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
4: baklan
8: sa imo nga baklan mo ya DTX. Amang,
4: hindi chocolate.
8: Missis, inom ka DTX 500 kag Mighty C para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, mayara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
7: So isa sa mga problema sa chan Sir GP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
8: Biktima mo na.
7: So suno sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugo sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amo ning kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa bala nga daily supplementation ang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig gid sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong nga appendix.
9: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation and basically masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sa DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
8: Naglupok na.
9: Naglupok na. Oh? So dapat, layo, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw. Mm.
8: Namigid kun adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag mighty si Sir Boy. Dogasakay ka lang sa tanki or armored car.
9: O kampiyon.
8: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kun adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 jag mighty si, pwede kaya makaplano kun ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Lo? Kaya sigurado mabuhi kaya sang gitawag malawig. Nga wala sang may ginabatyag. Ina kun naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ka kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na yatsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lang taon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
10: Correct.
8: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
2: DTX 500, ulang sa pagkaon, samputan kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
11: Ila tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
12: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako galing si Arjen. Nagkantosilitis ang nagligad. Sikisakit kaya katama. Tiyang ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa akong tigong nalamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
12: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
9: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi
12: sa
9: siya.
12: Oh,
9: base sa baho sang ilok mo. Bro, ligo ka adlaw-adlaw.
8: Gamit ka sang DTX X 500 beauty soap.
7: Oy, DTX 500 beauty soap.
12: Gini-emphasize ka dyang beauty, do ka?
8: Oo.
12: Beauty?
7: Kung pa-beauty?
8: Gindugangan ang ingredients.
9: Oh. Iba ingredients.
12: Nga beauty. Kay kakulang, abig kung santon lang, no?
9: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify mayo
8: imo skin, kung hindi na beauty yan.
9: Beauty
8: kang buhat mo. DTX 500 beauty soap. Amo na itong bago nga gamiton. Gina-upgrade ang nanligad nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na ito na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag
12: Clinica Dio Fresh.
8: Clinica Dio Fresh.
12: Para ang
8: preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
12: Oh, fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya BCO, kaya taknaon ang mikrobyo. Nga gapabaho si mong ilok. That's why, ang Clinica Dio Fresh.
8: Hindi ka mahuya ang abaho ka ilok.
9: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na, nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon. Kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape, nga puno antioxidant, nga gapahubin sa imo silula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX coffee mix.
8: Mm. Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, oh, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh.
9: Mm-hmm.
8: Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin eh, sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag-iban pa kabalitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
9: Stevia sweetener.
8: Oh, the healthiest coffee in the world.
9: Oh, ang bali. Oo nga, ah. Kidua ang antioxidant. May ergotayonin nga din sa gano mushroom. May DSE nga din sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo. Tilawin niyo.
8: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
9: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package nyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duwa ka klinika D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
8: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio butang mo sa no sa kape mo.
9: Oh.
8: Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX Premium.
9: Butang.
8: Okay. Sigurado inom na nimo bastante nami panguan ang imo nga batsagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
10: Kung may bag-o kita nga abon, ginpanami pag ginamon ang amon nga oil,
8: bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 liniment.
9: Pagkakada ka.
8: Amo na to isla na ang amon isa ka Blan News kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 liniment. Bantayan nyo ha kay
15: upgrade nga liniment.
8: So sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bag-o nga Balan News. Ang Balan News nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
10: Iba ang ligaya kung naka-extend ka.
9: Oh.
10: Healthy circulation.
9: Healthy circulation. Kay ang Extend, may maka, kag-krabuwas ka. Ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course, nami man ang paghimo sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide nga alin si Mosilula. That's why ang imo body feeling young.
8: Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
10: Ginakadlokan na.
8: Ha?
10: Ginakadlokan o ginapangita.
9: Nasabat na.
8: Ginapangita ka. Ginapangita na.
10: Ginapangita.
8: Budlay ng ginakadlokan.
9: Mag-extend food supplement. Oh, kampiyon.
10: Monster manoy. Monster manoy.
9: Feeling young. Performing young, kasi extend. Ayan,
8: feeling young, performing young.
10: Alright.
8: Wow, grabe.
10: Informasyon sa ikaayong...
9: Ako ka naging engineer, ha?
16: Informasyon sa ikaayong lawas.
10: Sige, let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
17: Talk ni Doc.
9: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? Is because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, unaya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kaya wala na subong restrictions. Abi naton, okay na. But, pwede ka mugyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong nga adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gid ni D3 Bio kontra tangkaso ubo sipon kagilanat Doc Ramil?
8: Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo.
9: Mm-hmm.
8: Nga kung palainom ka D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin paagi sa aton nga digestive enzymes.
9: Mm-hmm.
8: Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change sa niya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
9: Hindi siya kapadamo.
8: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 Bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kaysa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
9: Kung makasulod
8: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi mag-mature ang kagaw.
12: Kaya gyapon.
8: Mm. Halimbawa, naulahis mo nulaw rin.
10: Oh, okay, why ka na tumar di
8: Tribayo? O kayo nalipatan mo yung tumar di Tribayo. Ti nakasulod gid siya, no? Si Byros. Pagawa ni Byros, patay man.
12: Patay gyapon.
8: So, amo na kapirmi na mabalik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong alawas agin sining mga kagaw, agin sa Byros, sir boy, every 8 hours inom gi ka di Tribayo. Kag ang nakanami sa di Tribayo, hindi lang ya Byros, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, sir boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga pat yun ni Ditribayo. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw walang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imong lawas.
12: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong gatabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imo soldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika di Tribayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pag ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga Klinika di Tribayo. Ang nami gid sa Klinika di Tribayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
8: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
12: Layo ka mapatay, kakuga rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaubras ni 250, half of that kaya yung ubrahon dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang Ditribayo ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagkapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sang lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra trangkaso o busipon kagilanat, ga-klinika di Tribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, ginapabakod sang klinika di Tribayo ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Klinika D3 Bio.
15: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio.
17: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
15: D3 Bio. Ang D3 may VCO. Ang may D3. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Hindi git ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may PC sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Aktibugit ka tama.
15: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
19: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: San Jose Antique, Wantyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
15: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
15: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
10: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
8: damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Masave mo yung kwarta.
12: Gusto!
8: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na ditribayo. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may ditribayo ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kag-ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ka intermittent fasting with Clinica Ditribayo. Masilingan ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica Ditribayo.
9: Kamuna ka kampiyon sa Clinica Ditribayo, no? Ang bagay nila ang MCTs nga makita mo sa Ditribayo, ha, sa Clinica Ditribayo is enough to power you. Ang example lang, kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka Ditribayo, hambal sa studies, ha, 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa Ditribayo. May isa to ka quote, hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Amo na ginahambal nila. Mm-hmm. Fasting is really important.
7: Kapalawig, ha? No? So, ang Clinica Ditribayo, Sir Boy, amo na nga nagapa lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy. No? Kung naka-Clinica Ditribayo kakadadlaw. No? Mm-hmm. Okay? Ang pagtumar natin sa nga Ditribayo everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones ka nga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once nabusok na o nagakontrol.
8: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasig ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
12: binder
8: mo dyan.
9: Ha? Oo, tuwag na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
8: Oo.
9: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na ito.
8: Oo. Sa mga gusto nga, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
7: Oh, pareho lang ilang naka-binder ka, Sir JP, kung naka-clinical ditribayo ka, tumagin na pa damo niyang leptin.
8: Ay, mo dyan?
12: Hindi ah, para dasig man mabusog, di kong tulok sa iban.
7: Kagining PYY hormone gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So malikawan nato ni na kung naka-Clinica Ditribayo ka kadadlaw.
12: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang address sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take Ditribayo sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo mula Ditribayo. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Nami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga Ditribayo ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
9: Champion Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica Ditribayo topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, why kagahabon nga mga healthy, butangi sang Clinica Ditribayo. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica Ditribayo will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag nila mga skin parasites ang cause kasi na kayang-kaya sang Klinika D3 Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Klinika D3 Bio ka.
15: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs ga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming mood. D3 Bio. D3 Bio with physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio.
21: Babakal sa mga butik.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Wala na mi time. Yan naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: masaya. TTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-stress sa umaga.
1: TTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Las 4:37.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
10: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado.

0: Rocky Fire Show, mga!
1: Manok, talihis, gin kawat.
2: Isip mo na inyo silang mga rosan, last 4, 37, 39 na.
0: Balitang K5 sa umaga.
2: Grabe na, aran na sila mga ka-K5 sa atong sining mga suki na to, atong mga KSA sa mga early birds. Ang mga early birds na to, mga ka-K5, si Jima Sulit, aran na sa early in W, Nat Cotillo, si Jingle Ticar, Raquel Cabanero Barido, araman si Lovely Marcelo Liza, Leonardo Rilos, Jean Montesino Arroyo, para na sila mga kakibab, si Alma Imbang, madam, ay nga aga, madam, kamusta ang aton nga mga tropa peps dira sa sirs? Morning landa mga mama Alma Imbang. Sige, sa aton sininga pagpangalagad mga kakibab, Biyernes na kita sa sininga adlaw bit sa 17 na. Arega pong kita sa bulan sang Hulyo, tuwig 2026.
3: Why na ko kwarta, kipi babes?
2: Why na? Kami sa Gyapon ang inyong mga alagad, kaki five babes, gantalaw. Sa aton sininga mga top stories of the day, content creator na nanakit sang ido, nagpakita na sa alkalde sang Kawayan. Taga Kawayan galito siya.
4: Samtang sa biyak nga bahin, investigasyon angot sa bala nga nakita sa UNOR, nagapadayon.
2: Number 5 most wanted kag isa ka CTG member arestado sa Negros Oriental.
4: Samtang sa biyak nga bahin, atong bala bala kag ipe babes nakita, may apid pa nga sulat nga pamatyon takamo ini nakitaan sa UNOR.
2: Aha. Grabe nga pamahaw daw na uso na giniyang mga plo pamahaw sa eskwilahan, no? Halinlan lang nga natabo at yung sa Tacloban mga kakifan. Sunod-sunod na nga nagalanabo kagbay pamahaw sa tagsa ka mga bulutuan. Areglado, duha ka ba? Pamilya sa nga pasyente nga nagtaliwan, nagareklamo sa pagpabaya sa ospital.
4: Samtang Bureau for Protection nagapatigayon sang inspeksyon sa mga bars kag nightclubs sa Bacolod.
2: Nami man ni mga muni.
4: Pupunta.
2: Mayo man ni mga kakifive nga muni mga...
4: Pupunta.
2: Ha?
4: Pupunta inspeksyon.
2: Sa bar?
4: Bars kag nightclubs.
2: Lain ang gurong ipi-inspeksyon nun.
4: Yan ang ilang fire extinguisher.
2: Hindi na extinguisher mo inspeksyon nun.
4: Kung wala may nagakalayo.
2: Hindi natural na yung kalayo.
4: Basta may gampang kalayo.
2: Alapan! Sabanan. Sige. Maya!
4: Tumuling balita sa Luzon, Kakipa Bibso. Isa ka rider wala. Angkas rider. Sinakyan sa sang isa ka makawat, karnaper sa motorsiklo. Pag-abot sa isa ka lugar, pagpanaog, dinostaan sang kutsilyong kilid niya.
2: Ay, kagrabe naman, no?
4: Live na kita niya sa CCTV.
2: Aha.
4: Pero kakipa, babes, gahulat ang isaya kabata nga minor de edad, kang Iloy, sang bata, muning asawa niya, nga pag-abot gali ang balita, patay na ang iabana nga nagapangabudlay sa tiyon sa kagabihon.
2: Diyos ko.
4: Pero ang muning balita. Pero kakipa, babes, kinagat sang bubuyog. Oo.
2: Buyog?
4: Na mamaga ang mata sang suspect. Kay halin sa Caloocan daw nadakpan dito siya sa Malabon. Daw mo lagi pa babes. O nadakpan siya, hindi hamak nga kastigo. Gado kinagat siyang bubuyog.
2: Daw kinagat siyang bubuyog.
4: O perting dugo sa iyang ulo, nagpalang habok. Kay nadakpan siya kakipa babes.
2: Sobra pagkadyagaling nagyan niya sa kagat siyang bubuyog eh.
4: Grabe.
2: Kay ang kagat siyang bubuyog, mata ginitira dahon niya mo. Hasta, magalalabok ng mata mo na.
4: Hasta baba yan.
2: Hasta baba. Ang pro ang ato yung natabo sa iyo, pati, pati skali yan, bagol yan, piktado.
4: Oo, grabe.
2: Grabe, no? Sobra pa sa bubuyo. buyog.
4: Sobra pa sa mubuyog. Kag ang natabo bilig di kay Babe Babes, hindi lagi niya maintindihan subong ang nagakalanabo.
2: Ang basta yung nagkastigo, to sa nagkagato, sa bakukang.
4: Kundi to bakuket. Bakukang. So, kay Babe Babes, hindi na gid maintindihan, grabe ng kalatabo di. Kung hindi stress ang tawo, pinayo ka mo sa stress. Dapat inom ka mo di tribayo, kita mo tong paaway sa mag-asawa. Hindi makontrol ang kaakig kag ang stress. To sa miyembro sa Philippine Army, wala nga nag init ulo niya, tiniro yung ugalingon niya.
2: Okay.
4: Kaya nag-away sila sa asawa niya ng maestra.
2: Grabe man to, no?
4: Oo. Tapos ang ugangan sa maestra, nag-apin to sa bata, yung napatay ng army. Kinuway ako tsilyo kag pinatay man ang umagad niya ng maestra. Kaya abi niya, ang maestra mong nagtiro sa bana niya ng army. Ang pierde, ang minor di edad niya, bugtong nila nga bata.
2: Subo,
4: no? Pariner to, ginpatay man, subong... dito naman sa Manila mo na yung natabo.
2: Grabe.
4: Kag ang hindi pagid maintindihan sa nagligad lang adlaw kag Kipe Babes. Grabe man yo. Bakal kay mo ya ka litson manok. Wae kay magbayad kasi gitan pa ya ang manog litson nga bayad mo. Oo, ang matahag pa kay ara sa CCTV nakita diri sa alihis. Sa alihis natabo niya. Kipe bitan ma play mo. Grabe niya nga sitwasyon. May CCTV pa ho. Wala pa helmet ang driver sa motorsiklo.
2: Kinakuha ang dyan sa CCTV.
4: Ang katuntun, ang kapigaduhon, subong diri sa bakulo, hindi ko yung maintindihan. Nga ba isang twerka sa poste, ginakawat. Mga wiring, ginakawat.
2: Hindi na yung twerka sa poste, yung kawaton. Ang ginkawat.
4: Ano pa gid?
2: Poste, gidyang ginkawat. Natural kayo nakatwerka mo. Nakabolt ang daan. Kakasunan ang bolt, pa makuaya to poste. Ang poste mong kawaton.
4: Kabudlay-budlay, no? Kabudlay-budlay. Grabe nga pagpangabudlay, hindi mahapos ang ginibra sa mga makawat. Subong.
2: Kanabalan
4: yung mga makawat, kakipe babe, mga adiktos. Nagagamit sa illegal drugs. Ang mga pigado, yung gani, kabalo pa magbato sa kapigaduhon, kakipe babe. Pero ining may mga bisyo, mga awat na gilang na sila. Pawarat na gilya. Ari ang litson, kakipe babe, na ginkawat. Eyes on the board, eyes on the board.
2: Eyes on the board.
4: Ari. Sige, please ako, no?
2: Be. Alihis niya. Daw sa bag-unang manukan sa litsunan mo.
4: Dua ka bilog litso, no? Ano chok tugo?
2: Hindi na sa chok tugo.
4: Na.
2: Sa bag-unang litsunan.
4: Naka-uniform pa. Ay, katungtong ang mga tao kakipe, babe. So,
2: grabe ka daw, mga...
4: Daw mas stress ako sa sining pangabuhi.
2: Hindi, lantaw nila yung dok hapos mo lang, tapos di ba dali-dali makapagwa ang kwan, ang nagaluto, ang kasir.
4: Budlay, ganit ko makagwa to, basi dusaan ka pa to kuning kaso, lagsun mo pa to sila.
2: Ay, kagrabe.
4: Mga tunto, nagidya, intention bilang nga plano, bilang kakipe, babe. Ako, daw kaka-stress ako sa mong kakikipe, bisa nagkakalanabo.
2: Hindi ka magpa-stress.
4: Pero tungod siyang ditribayo. Ako gani, pizza hambal ko kinakainom. Mungin sa loot ko, pizza Jesus City. Wain ako kwarta, pag ulang sweldo. Ay, pero ginabawi ko na sa kalipay kakikipe, babes. Kabaro ko na ng bawi.
2: Ano?
4: At least, 13 days na lang, sweldo na naman.
2: Ay, grabe naman.
4: Diba?
2: 13 days na lang, sweldo naman.
4: Kasi wala ka na kwarta, pizza Jesus City. Tino, ma-stress ka. Pero para bawi, total 30 dias naman lang.
2: Pag-abot sa tapos bulan, sweldo, bayad ka naman.
4: Pag-abot ang 15, nasabi katapusan, sweldo naman. Tiyan ba lumunan mo ito galingon mo, baho 15 dias na lang? Sweldo na naman, kakipay.
2: Baldo naman sila. Kilala mo si Alex Yala?
4: Parinte na ni
2: Mrs. Ang Tines Sensation?
4: Oo, parinte na ni Mrs.
2: Parinte na ni Mrs. mo?
4: Oo, nagsikat sa, nagligad nga pa, nga World Cup, nakakuha bronze. Subong naka-gold medal.
2: Naka-gold medal. Sa 2025, bronze medal siya.
4: Kaya pang-raptrat niya tong mga taga-Finland kag mga taga-Mexico to.
2: Oh, grabe, no?
4: Tiga-singgita na ako.
2: Taga-dirigay sa to, ni? Pilipinas.
4: Oo, taga-Pilipinas na siya. Pilipinas.
2: Kaya Pilipinas ang
4: ginarepresent
2: niya.
4: Kabalok ako na nung singgit ko sang gampang siya.
2: Ano?
4: Sa championship. Waswasay pa rin, te!
2: Galiligid, oh. Tusa mo? Pero kuwagi hapon ang bulang.
4: Ati, grabe singgit to. Waswasay pa rin, te!
2: Pareto pala yan, nagbampak ka sa kwan. Paghampak mo sa, ano na ganitong, nag-badminton mo? Ano pala magana sa racket?
4: Tennis, oh.
2: Ha? Racket na?
4: Racket na, oh.
2: Oh, racket, oh. Pero huwag kagapang racket, ha?
4: Huwag, huwag.
2: Pagampak mo, ano na, nakaladasma ka?
4: Kagapang remedyuhin ni Ralang Kuya.
2: At ang mga pagampak mo, kaladasma ka, kalamu-mo ka to?
4: Oo.
2: Kuwagapon mo? Galing kayo na outside lang.
4: Grabe. Ako na nagtudlo kay parinte. Grabe, singgit ko mo.
2: Grabe, no?
4: Was-was eh, parinte!
2: Hindi to ya pakardo.
4: Hindi,
2: manigo to ya. Manigo na yan. Si Alex Iala, amo na yung paborito ni Jomel Ramos mo. Kag ni Manuel Ramos, amo na yung talk of the town gate.
4: Sinapayan mo na yung siya tipiko. Hindi mo good pagkalipatan ha. Isa kabulan antes, magmaytisi ka.
2: Magmaytisi?
4: Oo.
2: Grabe.
4: Aga hapon, maytisi ka.
2: Uh-huh.
4: Oo. Hasta sa adlaw sang imo champion kay championship games, sa aga, maytisi ka.
2: Preparasyon ka dyan.
4: Tilawas abtik.
2: Si Alex Yala, ang matuto dyan ang ngalan, si Alessandra Maniego Yala.
4: Hmm.
2: Mas kilala siya nga Alex Yala.
4: Oo, sa amon sa Guimaras, sa Manigo ng galing to yan.
2: Isa sa isa ka Pilipina professional tennis player.
4: Oo.
2: Nga nagadalasan na dako nga pangalan o dungog sa Pilipinas sa larangan sang tennis.
4: Oo.
2: Oho. Actually bata pa rin siya mo.
4: Oo.
2: Nataw na siya sang Mayo 23.
4: Dobre ni 21.
2: Ha?
4: 21 edad ya?
2: 21.
4: Mayo 23, ano nga ang tuig?
2: Sa kati 21 sa subong mo?
4: Oo. Ti Bocilingon 2026.
2: Aha.
4: Minus 2021. Oo. Ti, pila yan kayo, kagi ka daw, bright ka man sa mathematics.
2: Mm.
4: Sulbar bala da.
2: Bayan na lang nang natawahan niya. Bayan na lang.
4: Sige, 2005. Giningagaw ko man yung calculator. Bukar mo yung buwian sa listener tadi.
2: Sige, be.
4: Oo. 2005.
2: 2005?
4: Oo.
2: Ha?
4: Oo. 2005.
2: 2005 siya?
4: Oo.
2: Natawo?
4: Oo.
2: Ah.
4: Di mo na nga kinanglan sabton tagi ng
2: 2005 sa Quezon City.
4: Oo, sa Quezon City.
2: So 21 edad siya subong.
4: 21.
2: Oho. May kataason na sa nga 5'9.
4: Ti mo na mga pamilya namon, mga grabing mga height sa pamilya namon.
2: Hindi hindi puro 11.
4: Nanuhon mo ya pamilya namon niya sa height man.
2: Ang playing style niya, left-handed galing siya?
4: Oh, left-handed.
2: Two-handed backhand. Ang coach niya si Joanne Bush. Are ang mga istorya sa iya sing paghampang, siya nadagan. Na-ranking bilang world number 2 sa Junior Tennis 2020 ni. Nagdaog sang Australian Open Girls Double, kag French Open Girls Double 2021, US Open Girls Single Champion. Unang Pilipina nga nagdaog sang Junior Grand Slam Singles. Uh-huh. So sa professional career niya, nagsugod bilang pro sang Marso 2020. Nag-abot sa semifinals, nakalabot sa semifinals sang Miami Open 2025 nga ginperde ang mga top players. Ang career high ranking world number 28 sa Hulyo 2026 nilang. Pinakamataas nga ranggo nga naangkon sa isa ka Pilipino sa World Tennis Association history. Nag-abot sa fourth round sang Wimbledon 2026, isa ka milestone para sa Philippine tennis. Ang pamilya niya, ang yamay ginkilalas kay Michael Yala, isa ka business executive. Ang iyang iloy amo si Rosemary Maniego Yala. Anay CFO sang Globe Telecom kag SEA Games swimming medalist. Ang angkol niya si Noli Yala. Grabe ni ba basta-basta gali. Anay Philippine Sports Commission chairman.
4: Ikaw ya tito niya.
2: Kag PBA commissioner. Ining si Alex si Noli Yala. Ako ya ti akong gintasan nga magdala bola. Tagdala bola. Solo sa ko galing.
4: Ito ko. Ha? Ablos ko siya, ablos.
2: Ablos. Manghod nga lalaki niya si Michael Francis Meko Yala. Mm. Varsity tennis player man sa Penn State University. Nagsugod maghampang sang tennis sa edad nga 4 years.
4: Ay, gali.
2: Gintudloan sang iya sininga lolo nga si Roberto
4: Pacardo.
2: Pacardo Maniego. Nag-eskwela kag nag-training sa Rafa Nadal Academy sa Spain.
4: Inablos lang ninga lolo.
2: Nagtapos sang 2023 mga kakifay. Oh, grabe no?
4: Grabe.
2: Si si Dennis siya nag asa din siya nag-compete international tour kag naga-participate sa World Tennis Association Tour nga nagalibot sa Europe, US, Asia, kag Australia. Nakalabot naman sa Wimbledon, US Open, mga kakifive. Grabe, no? Baskugan ni si Alex Yala. Ito yung utod dito, mga kakifive. Hindi pagidman pro player. Tennis, mga kakifay. Grabe, no? Ang pinaka-historic kadaog kontra kay Yala, kontra kay Iga Swiatek, Poland, sang Poland. Sa Wimbledon, sa 2026, una nga Pilipina nga nakalabot sa round 16 sang Grand Slam. Breakdown moment niya kontra kay Madison Keys sa USA. Sa Miami Open 2025 nga naghatag man sa iya sang una nga top 5 victory. Ang consistency niya, nakadaog siya kontra sa mga champions halin sa Europe, North America, kag Asia, nagapakita nga competitive gid siya sa global stage mga kakifab. Grabe no? Tiyan mo na. Tingin pa si Dunggan sa ang ato sini nga presidente. Naghatag sang pasidungog siya. Mga kakipapti, gin ano gid sugalaw gid siya, gin preparahan sa aton nga presidente, gin papanyapunan aradang kwantan, aradang ang ano tan ang video tan sang arana sila tan sa ano na sa Malacañang. Bangod sang pagpasidungog sa iya sang Malacañang mga kakipap upod sa kay president. President Bongbong Marcos, nagatag pa sa isang mensahe niya. Matiantang iya sini nga mensahe, mga kakifibes ni Alex Yala, samtang ara na sa Malacañang mga kakifibes. Aber?
5: Magandang gabi po sa inyong lahat.
2: Eyes to the board, eyes to the board!
5: Magandang gabi po, Mr. President.
2: Ipasa nyo ni mga kakifibes.
5: Marami pong salamat sa napakagandang pagtanggap sa akin at pagtanggap sa aking pamilya. I have to confess, I normally do not get very nervous when I have to talk. But today is the exception.
2: Labi sa pabalo, no?
5: I am pretty nervous, so thank you. Thank you, Mr. President, for this special honor and for the warm welcome. Never in
2: my life
5: have thought that I would be having dinner here at Malacañang, at the Malacañang Palace next to you and be receiving such kind and genuine words.
2: Grabe,
5: and
2: no?
5: I feel very seen. And hearing that come from you, you know, I feel like all the hard work that I've done is seen. All the hours that aren't on TV are seen and validated and appreciated. So thank you so, so much.
2: Grabe, no?
4: Grabe yung home ni President Bongbong Marcos.
2: Oo.
4: Kabalo ka kung...
2: Ang yung home ni President Bongbong Marcos.
4: Anong nalipay ni President Bongbong Marcos?
2: Ano?
4: Na ikaw gid ang nagdala sang honor, sang bugal sang Pilipina sa bugos na kalibutan. And beside...
2: Uh-huh.
4: Namin ka mag-English.
2: gusto na. Ay, ginutek lang ka.
4: Unami sa Penglison. Nakaka-inspired yung English mo.
2: Elma Kabugwas. Romeo Makapas. Kagamon ni ang paborito ni Jumel Ramos.
4: Oo. Namo na.
2: Alex Yala.
4: Oo, Alex Yala. Kipa babes, isa iluhan ko lang ni si Congressman Kiko, ex-Congressman Kiko Barzaga. Grabe ang pasaring niya sa social media. Ang natabob na nga isa ka rider itong patay. Siling niya, na-miss ko na ang pamahala ni President Duterte. Dati, makita mo sa mga balita na yung mga adik ang pinapatay. Ngayon, ang mga adik na ang pumapatay.
2: Correct ka. Sobong niya, sado kapuso, kasupog sa ila.
4: So
2: muna gatihin pa na sila.
4: Ay nako, focus kita President BBM sa sports, pareho kay Alex Yala, para nga malikawan ta ang bisyo, agtutukan ta ang kampanya sa illegal drugs. Naka-stress, mag-power trio kita ka
2: Power
4: kibibig.
2: Trio, power trio.
4: Ang X500, amon ni nag-protect sa aton kidney, nga manami ang pagsala ya sang higo. Kung hindi manami ang pagsala sang higo sang aton kidney, sigurado dialysis ka. Ang makanto sa lawas mo, mamix la na ang higko kag ang minerals. Ti kundi na masala kag mapainsang maayo, ti balatian ka, disgrasya ka.
2: Correct.
4: Kag ang sugar mo, nga pirmi ka naga kaon sang sobra-sobra nga rice, sobra-sobra nga tinapay, naga support ka man sang rice sa lawas mo, kontrola ina sang DTX 500.
2: Hindi ka gidya magkaon basta-basta tinapay gidya.
4: Oo, hindi magpatama.
2: Galing kay ang akong ginakaon pudding. Okay na?
4: Okay.
2: Ha?
4: Okay.
2: Pudding mo na mo. Pero tinapay mo na Japon.
4: Total ikaw magadala ka buhay mo.
2: Daway kay gid ko bayad.
4: Nagalaygay ko di sa akong mga sa aton yung mga tagpalamati. Mga puding-puding. So mga kakipay, bago pamatian nyo, ang DTX 500, gapasanag sa inyo mata. Kag antibacterial, superior antioxidant na siya mga kakipay. Kag ang D3 Bio, nagapapag-on sa aton na ngipon, tulaan, kag brain, nagapa-abtix ang aton kaisipan, ay kanami sa aton tulog, kag ang heart, nga muna nagabumba-bumba sa adlaw kagabi, mahina ng pagbumba-bumba niya, ang tibok-tibok niya kung wala ka muga D3 Bio.
2: Na. Amo na mga kakip, D3 Bio, good.
4: Amo na mga kakip.
2: So, kampiyon mga kakip, D3 Bio, kag ang DTX 500.
4: Kag ang may TCA, hindi nyo nagpagalipatan na, kaya mo nang papag-on sa aton immune system, mga kakip, nga hindi kita magbalatian, lawas uptake perme. Kakip, babe, ari ang mag-asawa, may abilidad sa pagkakungpo.
2: Okay.
4: Oo. Mga kung po master ni abi ko sa China lang ni Kakipe babes. Ang mga
2: grabe magkungpo.
4: Oh, grabe magkungpo.
2: Kay man grabeng resistensya niya.
4: Oh, abi ko gani ang mag-asawa palangganay. Pero hindi manggali sa tanan yung oras palangganay. Kung isa aga kungpo man sila.
2: Ay gele.
4: Oh, are Kipe ba itan ginadulong sa inyo sang DTX coffee mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kungpo.
2: Kungpo. Kungpo master.
4: Oh, ang panilhig tubla.
2: Aha. Are?
4: Oh, ara na. Okay.
2: Aber.
4: Oh. Mas switch it now.
2: Aha.
4: Pag inaway gali, wala sound.
2: After 10 years ang pag-inabda na yung nato niya.
4: Liwat, may liwat. May sound ba? May sound.
2: Bago pa nalang sila.
4: Ay, kapalang ganay. Dapat yeah, game, yeah. No? Pero kung mag-inaway, gali. Okay. Okay, babes, gusto mo man mag-hire sang kwan? Sang timbang kag driver?
2: Why ko? Pero kung may chance mo lang,
4: Pwede. Kung magpaldo ka na.
2: Kung magpaldo. Pwede.
4: Kuya plano.
2: Why ka plano?
4: Ari-ari blang, may gin-hire nga timbang kag may driver na mangkot sa siya timbang. Sige.
6: Day, huwag kang maingay tungkol sa atin, ha? Lalo na sa mam mo.
7: Yes, sir. Akong bahala dyan. Matanong ko lang, sir, sino mas magaling? Ako o si ma'am?
6: Siyempre, ikaw, Inday.
7: Nalilito lang ako, sir, kasi sabi ng driver ninyo, mas magaling daw si ma'am.
4: Grabe man yung timbang ka servisyo man siguro sa driver. Ka servisyo mo na kay Bolt niya. Hindi, oh, do I get kuya plano mag-hire ka kay Pebibs? Ikaw lang yan, ikaw lang yan. Okay?
2: Sige. Timang commercial ka, tanay.
4: Sige, sige.
2: Grabe, plano mo. Si Mango siya. Balikan kita matapos ni.
8: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurine sang aton lamas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige ko pulang, utikog buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
8: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Sa una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sas4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
14: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
15: Si Teresa Avilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarin Capsule. Kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarin Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
14: Dr. Pinoy's Quarin Capsule. Protection sa mga balatian.
16: Muter naman! Ito si Pimpinito, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
17: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
18: Makakal sa malapit na butika.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpapaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
21: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod tingog sang banwa pagdayon sa pag-alagad 101.5 K5 News FM K5 News FM
22: Balita K5 sa
2: Last 5 just na mga ka-K5 sa atong sininga pagpangalagad. Ini nga bahin dolo sa kaluan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5, nagapaganagan mga ka-K5, nagapabakod sa nga aton nga resistensya. Batok sa infeksyon. Nagabulig man sa macrophages activity nga nagadepensa sa aton nga nilawas. Nagapaganagan man sa inflammation sa aton nga lawas, mga ka-K5. Ang aton sining panit, masyado ka dry kung makita mo. Kung kulang ka sa tubig ang lawas mo, bla. Kinanglan na dehydrated ka. Akon nga hydrated ka, mga ka-K5. Kag agod nga makita mo ang elasticity, ang kampyon kag elasticity sa aton nga panit, mga ka-K5. Naga-protektar batok man sa environmental damage o kon pollution. Nagapaganagan sang imo katigulangon ang itsura mo, bla. Anti-aging effect, mga kakibayb. Saan tuod nga may edad ka na pero ang itsura mo, bata ka pa. Tungod sa pag-amlig, kagpagbulig sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakibayb. Kampiyon ba? Nagapaganagan sang bad cholesterol level, kag nagapataas sang good HDL cholesterol. Di mo na mabakal, mga ka-K5, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa tanan ng mga butika, sa Grace Pharmacy, kag sa Silay, kag Talisay, available man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Ayong aga, ka-K5 Babes, kay Vinette Perez Esmedia, naka-DTX Beauty Soap na, Leonardo Rilos, Julian Ligaya, nagapangapi na sa DTX Premium Coffee. Hoy, sa mga nagapangapi ha, kung daw taas na gimang sugar nyo, wala sang dapat ikabalaka. Kaya ang DTX Premium Coffee, hindi ni kalamay halin sa tubo. Ang nagpatamis, kundi stevia, nga safe na safe sa mga diabetic o kung taas ang sugar. DTX Premium Coffee, ha, may Ganoderma Extract, mga kaki-5. Kag siyempre sa mga paborito sang tanan nga kape, kakipe babes, isang diin lang. DTX coffee mix sa atubangan sang series da, kakipe babes, may duha na da kachangge nga naga pangapi, nagabaligya sang kape sang DTX coffee mix.
2: Lingawon ta sila, kay gapangapi sila subong.
4: Sir Madyo Billy, Sir Yotomlos. Sige, background, background mo. Madyo Billy, Sir Yotomlos. Maayong aga kay Sir Felix Bulotano sa Villamonte, mayong aga. Rowena Villaran Erbito, Mama Marilyn Caranza, si Ma'am Hungko. thank you so much din sa pag-monitor.
2: Julian Ligaya,
4: Cheryl Elodio Honko, Mayo

0: Osorio, Beliera Alastra, Tilujio, Pamilya Baldonsi, Aspan, Tiglay, Gumban, Alujado, Latusa, Palaran, Santiago, Paglumutan, Pamili, Rigudos, Tapalya, Tupas, Barcinal, Panagan, mga kakipay, Trisita Espada, muni sila ang aton nga mga listener da. Sa pamilya Parkon, sa Alunsagay, Parkon, Salis, Ortilio, Kagpahiluna, mayong agagid sa inyo dira sa tutong Filisa. Okay? Ari pagid, Gomez family, Sanaw, Dilina family, Kagpamor family.
1: Marian Store dira sa May Paglaong Village, may ngaga sa Honey Store. Kampiyon ang aton sini nga mga products available dira ha. Sa Sunny Store, kag sa Marian Store, dira sa Paglaong Village.
0: Oo, si John Ross Lorio sa Kipot, Filisa, Kakipebay. Pamilya Loriho, kag pamilya Ofyanga, kag pamilya Javier, nag-order naman sang pulo ka kapi, kag Power Trio, kag Clinic Cardio Fresh ka Kipay Babes.
1: Available man ang aton sini nga mga products ang kapi naton dira sa May Sugar Valley sa Talisay sa kay Don Loes Gantalaw.
0: O pamilya Cabanyas, Jimenez, Fernandez, Oliverio, Pahi kag Padilla, Tarubago, Ismulo dira sa Pilisa sa pagpamuno ni KSS leader Jocelyn Oliverio. Thank you so much, Gid.
1: Are, Kaki 5, Vincent Abadek, Medina Coralde.
2: K5, Bantay Mercado.
1: Bantay Mercado update. Alhamdulillah, papang.
3: Alhamdulillah, Kaki 5, babes. K5, Robert. Makita, subong natin dari sa may tapangko, Laban na Bangros. Dari, Kaki 5, babes.
1: Laban Bangros,
3: no? Baha, dari subong ang Bangros, no? Ang kilo ay may araw 200. Ang kilo, kagara ng ginpakas na nadaan duwa kabilog. 250, no? 250 to, ma'am. Ang duwa kabilog na Bangros. Dagko naman kay Kipay Babes. Makita na natin sa mata subong na rin natin. Yutay ang supply isang isda. Ang iban subong guro, nagahulat pa sang delivery kay Kipay Babes. Tapang ko, makita mo sa aton live subong. Madamo ng blanco. Subong tapang ko kay Kipay Babes. Ang makita natin rin sa asa. 180, Taraho, 180, Tilapia, 180. Maraming makita na. Kundari lang, subong kay Babes, may pasayan dari si Nonoy, 300 ang kilo. Sila niya, wala siya kapamahal kay Babes. Sa niya, baligya, 300 lang niya. May 350. Iban nga pasayan. Dagko naman ang pasayan ni Nonoy kay Babes. Si Kay Robert, 300 lang niya ko na. Ah. Pero may inid kita dito, tag 400, top 450 kakipibabes, K5 Robert. Ang tilapia na silina naton, 180, kagang karaho, 180 man kakipibabes. Makita naton rin sa buong silinga, puro Bangros ang tapang ko, hindi mawadaan sa Bangros kakipibabes, K5.
1: Magamunin nga sugid, ni mapilitan na si Boss Manuel Ramos magbakal Bangros.
3: Hindi, dalo niya to sa Dulao kakipibabes, Dulao Bago. Dito sa may irrigasyon ko, no, dito.
1: John Montefalcon.
3: Mamuman. Pag madalaman to sa kuno sinugba, kakipibibs. O may aga, dira kay Boss Manuel Ramos, Jomel Ramos, nagalanog ka dari subong sa may isdaan, kakipibibs. K5 Robert, ang balitang K5 sa umaga.
1: Anong apelido ito ni Dan gani?
3: Ni, amo to, in-mention mo lang pag wala. Dan?
1: Dan ba? Ang inchecto lang nga upunta.
3: Ay, si Chua to yata.
1: Chua? Dan Chua?
3: O, Danny Chua.
1: Is Danny Chua to?
3: Boss Danny Chua, may nga gadra. Kag si Gaspar Coronel. Kakipay.
1: Gaspar Coronel? Araman si Toto Frias.
3: Toto Frias, araman si Danny Joel. Dara. Kag sila ni John, kakipay, babe. Kipay, may nga gadra. Sa Jimber Marketing, mga kakipay. So far, ang mga kakipay, babes, ang aton makita dari subong sa May Libertad Public Market subong gaulat-ulat mga labasiro naton subong na magpaminsar pa kung ano i-display nila sa mga tapangko nila ninalantaw pa kay Kipay Babes, Kipay Robert, ginabalansi pa kung makagulo ginansya bala sila top-top karon nga hapon kay Kipay Babes kung kuha nila
1: ginansya na
3: mga isda ginansya kaloyan pa si Consio gani may na kong homie Consio kag ni Dodong Cebuano or region o moment kay Kipay Babes. Ti aga paguro.
0: Ang mga manugisda tada magka-deliver man na sila kung may order.
3: Nang
0: gawain na
3: nang
0: sila yan, no?
3: Hindi naman malulan. Ang gusto mo lang yan, may arating ka pamakal pag ginalibot kay Kipa Babe.
1: Kung gusto mo magpa-deliver, hambala lang ko.
0: Okay. Ang Rayo Grocery, kahapon, nag-deliver na sa Weber, Filisa, sa Proper Filisa, kag sa City Village, Kabug. Order lang sila, i-deliver na. Ang ako, ang mga KSS subong, kung mag-order sa Rayo Grocery, daw mga madam na sila, Kakipe Babes.
1: Aba?
0: Oo. Kaya nga, may nagapangumpra na para sa ila mo. Daw madam, daw madam na sila, Tawgon.
1: Diba?
3: Diba? Mga nagaling, Kakipe Babes, Kipe Robert, daw door-to-door delivery. Hindi po hindi ito nag-apply, goro.
0: Hindi, gin-commission ko na ang grocery store. Nga sila na order abi ni Juan de la Cruz amuni ni Pedro amuni pag abot na toya sa area halimbawa City Village kun lima ka mo to nag order lima na nakapak ka Kipay Vincent may mga ngalan na
3: champion magamon na ka Kipay Babes ang inbox mo to but ang inotap box ka Kipay Babes
0: tangin
3: na to
0: kaya mo na pa mangkot kung may ga-deliver isda kay basi may mag-order isda
3: pwede mo lang
0: padulungan ta na lang pahapusan ta na lang KSS ta
3: pwede mo lang na ipakabit ka Kipay Babes ka Kipay Robert
0: kag pwede pag inutang kung anong presyo sa grocery like sa Fairmart, mo ang presyo dito sa mga KSS, ta?
3: Ang terms, di anong terms na, kinsinas, ang bayaran na, o
0: pagkasyon. Pwede man nga buwas karun, sa maduting bon.
1: Wala.
3: Kampiyon. Kampiyon.
0: Manukot ka, di, way sa inugbayad. Si Ma'am Chuna Kanggo Abe, way sabi nagkuasa sa Rayo Grocery. Pwede ya buwas karon sa baduting bon mo. Di pala Ma'am Chuna.
3: Ati Mayo. Kasol, Solane, ara pa gayon.
0: Pati LPG, butane kung gusto nila, pati uling. Pati pinggan, baso, kutsara, tinidor, pwede ya. Oo.
3: Folding bed.
0: Pwede na yan.
3: Pwede niliwasan siya pang.
0: Why na, why na.
1: Why na.
3: Oy, mga kakipay ba? Sa
0: si Parar na yan, si Parar.
3: Eh, kung pwede man ka pa-deliver mga power trio na ito. Pwede ka pa-deliver kape. Kaya nga mga supplement.
0: Ay, wow. Sana all madam. Mambaligin Montesino Arroyo. Siyempre mo, ti mapatawahin na lang aton mga KSS. Daw mga madam na sila. Kahit ti... May nagapili na to sa Fairmart sang ilang black loan yung idulong sa ila.
3: Maxim ka-grab galing eh.
0: Ang nami pa sine, kay si madam, siya di pa magbayad. Utangon pa ni madam. Okay, problema.
1: So, grabe.
3: Sige. So, para mo na mga kakipay ba? Hindi magkalipat sa ato.
0: Hindi magkalipat. Magpamimbro sa Rayo Foundation.
3: Dapat galima pa membro kagidan
0: na dapat, Kipa Babes. Dapat,
3: dapat. Sige. Kamulang gaamo lang sila mga mechanics dira kagidan na Kipa Robert. Kung pasim damo ka pamati, kagdamo nga magpamimbro bla. Ate, patis may ideya sila Kipa Babes, Kipa Robert. So para mo na yung mga sitwasyon na ito sa may Libertad Public Market na ginadulong sa liwat sa inyo, sang wala pa nakatry dira. Kahit hindi, ang iba na rin sila ni Dodong Cebuano, sila ni Kunsya, Consio, sila ni John. Si John nakatilaw na ni sa atong produkto ya. Nakainom na ni sila isang kape. Nakainom naman isang Mighty C, Kipay Babes, Kipay Robert. Si John nakatilaw naman isang Extend food supplement naton mga kakipay. Ang ibang rin sa mga labasero naton, wala pa iba nakatilaw sa aton nga DTX, Coffee Mix. I-try nyo sa mga kaingo, dito rin ang mga labasero man, kung ano kanamit sang DTX, Coffee Mix sa mga kakipay.
0: Oo, tanan yung manugis dada! Magkutabi kilid mo kung ano na pangapin niya?
3: May pwede sila naro. Pwede si ma'am nag-busy pa sa cellphone niya. Magkutaron kakipay.
1: Sige. Sige. Mangkutana pa, mangkutana.
3: Mga kakipay ba? Sa okay na? Base lechon, mga kakipay. Hindi makalipat. Taga nga ito, Mr. Bros, mga kakipay.
0: Ang una, San Seafood's Restaurant, ha? Mayong aga lang na kay Sir GR.
3: Oo. Mayong aga dira sa inyo. Kung sa ito mga kauturan dira, sila ni Kapansiwan Monitor, si mga kakipay babes. Kipay ba Robert sila ni Friend Reyes, kag sila ni Geraldine, si Ellen, kag sila ni
0: Gaspar Coronel.
3: Gaspar Coronel, Giovanni Cordero, kag ang aton mga amigo dira, sila Mary Jane Otex, Mary Jane Chavez, Marinos Eatery, Consing Eatery, Mr. Bros, kag ang Base Lechon, mga kakipay, Sheila Trading, Juliano Store, kag ang aton nga Jimber Marketing, mga kakipay ba, ang di magkalipat, Maninoy Manipila mo, Edma Delmar, Edma Delfin, Delmar Delfin, Parangay Singkang Airport, mga kakipay, kagang Melvin Guapo, Giovanni, kag sila ni Adelpa, kag sila ni Arnel, kakipay, kakipay ba, Roberto, kaki five
0: Roberto. Mamang di Aloy, mayong aga. Kumusta nang bugas ta da?
1: Sige, sige.
0: Sige, are may pledge of love. May pledge of love. Sino nagkanta ni man?
1: Oh. Edgar Mortez.
0: Oh, Edgar Mortez sa 2008. Amo ni ang pasikaton liwat ni Kipay Vincent dira sa Libertad Public Market. Oh. Pagasikaton sang Lunchbox King. Sang keep balitang keep vibe sa umaga. Okay? Oh. Okay na? Pita?
1: Ralang.
0: Dangay. Sige, sige. Banat, Pangilayan ay sa likod mo, babe. Pangilayan ay.
1: Alin man nagap mo ba?
3: To lose the love you gave. Again I come to life. I pledge my love again.
0: Tagahin na lang na pledge, so. Ari, lima ka piso sa ari pledge mo.
1: Kabalikin. Pagbalikin, yung nagalungo.
0: Ari pledge. Pulok, Peter.
1: Galung.
3: Reklamo ko si Sir.
1: Anong reklamo niya?
0: Kibot eh, kibot. Kibot, kibot siya. Oh,
1: keep gabalikin. Oh. Pag gabalikin yung simo, galungo. So,
0: Tilingya, delikado rin. Nabangros ko na karoon, madisgrasya rin.
3: Ang bayang kaya pagbensya rin naman yung wisset.
0: Baba mo.
1: Lingaw yung si Manuel Ramos, si mo.
0: Tilingya, hindi niya pledge of love ang yan. Karoon niya. Mga ayaw niya pledge para sa bangros. Mga ayaw niya.
1: My place of love cannot be broken. And I believe it's there with you forever. If I must die to lose the love you gave. Again I come to life and place my love again.

0: Emily, my pledge of love cannot be broken. And I believe you forever.
1: Tama, okay, tama na. Basi may tablas.
0: Bati may madulong di karon ng pledge.
2: Ano mo na delikado? Gagaling ka siya, K-5 babes, K-5.
0: Ari, ang pledge ka, para kay K-5 Vincent, oh. Kaya daw matindi yung pangangailangan niya.
2: Chikalan na ang mga comments, K-5 babes, yun, K-5 Robert. Patrol, K-5 Carla May Defensor, ini naman si K-5 Vincent, Coral Deport sa Kampiyon, nga balita, Servisyo Publiko, kagkalingawan. Senegros, K-5 Nelson.
3: K-5, Bantalitang, Kagawa.
1: Maraming salamat ka K-5, Vincent Tabarik Pidina, Coralde, sa Libertad Public Market. My plates of blood.
0: Sige na mo nung wood, sir. Mami Gursal Awero, pasinsagid. Hindi na mo nung wood nga madunlan ka sang kape.
1: GDB, si Johnny Meretita, May Gursal Awero, maingaga. Kay Lynette Perez, is media. May nga galanda kay Gary Siboko. Gary Boy! Gary Boy Siboko sa may Siboko Manok, Alitson Manok.
0: Meridian Huertas, kag Jirek Santillana, Jimmy Juso, Abiner, Relatos, Pihid, Escora, kag si Ma'am Gisuni Relatos. May nga
1: sige. I-check tala mga kaki-five, ang ibang panaton ng mga naka-standby ng mga balita, gikan sa atong sining mga kaki-five. I-check na ito si Carla May Defensor Longa kay diri sa siyudad sa Bacolod, mga kakifay. Ang alkalde diyan mismo sa Bacolod nagpangabay sa publiko nga hindi magpalapta sang pike nga impormasyon may kantanan sa pagpamahog sa mga eskwelahan diri sa siyudad sa Bacolod. Matapos ini, mga kakifay, nga nadiskubrihan ang isa kasulat nga may bala dira sa may isa kabulotuan sa UNOR. Dira sa UNOR. Nagmay mensahe pa. Mga kakibab, ginkantuan sa atong sining mga pulis, gininvestigaran. Amo ning resulta, mga kakibab. Carla May Defensor Longa.
3: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
4: Robert, nabangod sa pagpamahog kahapon ni adlaw sa pila ka mga universidad diri sa siyudad sa Bacolod, o kung sa isa ka universidad diri sa siyudad sa Bacolod, nagpagwa sa statement no si Bacolod City Mayor Kirk Gasataya nga ginapangabaya diri ang publiko nga magpabilin nga kalmado, hindi magpalaptas ang hindi kumpirmado nga mga impormasyon kag magsalig lamang sa opisyal nga pahayag sa nga otoridad at K-5 Babes kag isa pa gipadulungan man ini sa kilayon sa nga BCPO ang university. At the same time gin secure nila no, gin sigurado nila nga wala sa nga kamatuoran ang nagalapta kay K-5 Babes sa K-5 Robert. Kay ting kahapon nga adlaw may nakitaan makita ako may nabaton makita nga mensahe nga ginsend sa mga ginikanan man sa mga estudyante sa isa ka universidad no nga may ato nabutang todo may mga armadong grupo sila kuno kay K-5 Babes sa K-5 Robert. Amoy nang naglapta at the same time mayra man sa nga may na-recover sa area sa isa kabala kag may ara sang nabutang tito nagapamuyayaw bala kay K-5 sa K-5 Roberta di inisaya manami no nga mabatian sang tanan nga may ara makitaan sang mga estudyante. So tito do amo to kahapon nga gipadulungan si Kirayon niya sang BCPO kag tiking klaro man diri nga wala iya sang bomb threat nga natabo kalingkit may ara lang niya sang pagpamahog kag K-5 sa K-5 Robert. Hindi kita magsala makita nato dito may ara sang isa ka papel pag may ara sang nakasulat na K-5 sa K-5 Robert nga nagapamuyayaw kaga after sa pamuyayaw halong kamutan halong git kamo subong kay may something nga mo naginambal niya. So kalain bala kag K-5 sa K-5 Robert kay tungod maano gid makulbaan kin ato sini nga mga kabataan. So amo na nga nagpagwa sa statement si Vocal City Maker Kasataya kag tipadayon nang ila sini nga koordinasyon sa BCPO para at least nga ma-secure no ang Bugos University ang university community. Diri sa syudad sa nga Bacolod na KK5 Beach sa KK5 Robert. So madamo na sa kakatabo no, nga ang mga amuni. So madamo naman sa gina-verify ang ating mga kapulisan kagang iba diri di himo-himo lamang na KK5 Beach sa KK5 Robert. So kung may ara manggit na may pagpamaho, babalon kin sa gila yun na ang ato ni kapulisan agutong nga marespondihan kag at the same time mangin secure ang mga estudyante na to na dili sa syudad sa nga Bacolod na KK5 Beach sa KK5 Roberta.
1: Sige. Madam, salamat, Day.
4: Yes, sa KK5 Beach sa KK5 Robert reporting higa sa patrol upon sa patrol KK5 Vincent Coral dahil kikinig ang balita kadulong sa inyong sang DDX 500 by TCK D3 Bayo inis KK5 Carlos na pasar para sa kampiyon ng balita sa Bisyo Publiko Kagalingawan sa Negro sa KK5 News FM.
1: Maraming kong salamat kay K5 Carla Medevensor Longa sa imo sini nga report mga kay K5. Nagdadangat sa aton oras alas 5:32 na. I-check nato si kay K5 Red Salgado. Kay isa ka ini may angot sa Gapon sa diri sa syudad sa Bacolod mga kay K5. Ah, nakabaton man sa pagpamaho o isa ka bulutuan diri sa syudad sa Bacolod. Isa ka universidad nakabaton man sang pagpamahog. So examination kag klase sa mga estudyante ginsuspende na bangod sa sining mga pamahog mga KK5. So angod sini ari ang report ni KK5 Red Salgado.
3: KK5 News FM. Kampyon report.
5: Yes, good morning to K5 Days. Kaysa ato sila baka tagpalabatay sa programa Gabalitan K5 sa Umaga. Both kagapo na K5 Days. Both ang mga sonjante. Yasang tinginig na mga nato na kitinagwa na ng Gabalita dira sa my UNOR. Ang inigitaliga ati pagpamahong kagtiuna kay K5 Days. Biray malo pa nato, kamang kita kamalo kagapo, kamang tigulpiada eh. Nga nagluluwa ng mga sonjante dira sa guwa sa

0: ang mga kolegyo naman yung mga estudyante ang ipagwa kagapon sa K-5 Davidson. So dito, tisang pinag-ulat kita dito kagapon ko po sa K-5 Tugakit and K-5 Centralis kagapon ni K-5 Davidson na ibaluan nato na nga ini pagpagwa galing sa mga estudyante bangod sa bala kag inang note or magapa dobit sa wali kita kabalo kung estudyante o kung empleyado dira o nagpadulong dira sa you know archetype babes nga akig na sa kag binaka sa mensahe yada patsunta ka amo gina kita babes ilang nga bakusog dira mensahe wala kita kabalo kung para kasi o dito ining mensahe kita babes. Pero yung determined ni Police Colonel Eugene Lebadomia naton sining DCPO City Director nga muna ining na-recover sa may eskwelahan ng K-5 Babes. So ari pamatiya tambahin si Payag ni Police Colonel Eugene Lebadomia K-5 Babes, sir.
1: Ang totoo din natabo, sir, may nakita siya ng duwa ka bala sa hagdan. I think it's a grade 10-11 nga building ni Nabag, ano siya, building sa University of sa UNO.
2: Mm-hmm.
1: Then, gin-report nila sa Kapaninoon, gin-report na sa security guard. So, ang ginobra sa itong chief security guard, nagtawag sila sa Station 6.
2: Okay.
1: So, ginkanto sa Station 6 na ito, nakupakat tumangkutulan, isubo kaya ligyan niya sa meeting. Nang siguro, ginkwa na lang sa precautionary na lang sa kwa sa school nga nag-stop sila nalit ang klase.
2: Okay.
1: Kay may nakabutang kuno nga daw sulat sa bala. Kaya ino siya tuman ang investigator nga daw nakabutang mo. Di ka mo ba matyon pa ka mo. Daw mo na nang nakaano. So, precautionary, nag-stop ng klase ang school.
2: Okay. Pero ang kwan is...
1: So,
2: pero grasi di sa gimbilidan sa bala, may ara CCTV nga makita na ton kung may baluan.
1: According sa police nga, at utos mo na story ako bago lang. Wala ako na kay bago na siya nga building abi. Nablang grade 10 and 11 na bago na siya nga building. So continuous pa ang swat. Wala pa sa CCTV.
2: Abot si Lingon.
0: Okay. So we are talking based by the bayan the Police Colonel Ribadobia at si the BCPO City Director. So karon na wala pa ang kusin o para bilin sini kay batay backtracking pa ka pulisya nato na kag tapadayon pa ang ilang sini kay investigasyon.
3: Amo kay pa pero laban-laban Papa Red. Pero laban-laban ganyan ni man why naman sa iban nga ginapasya bang dandere kundi ang nagahimo sini mga estudyante man lang.
0: May posibilidad ni kay Davis o galing ka matindi pa ni baka kuhan gate baka habala ka kapulisya na itong estudyante bago dira kay area bago ka building kag wala CCTV nga nakabutang dira kay kay Davis kag wala pa na dula sila sila nga paminsa ano na nga posible estudyante dira kay kay Davis kag abo na ko kaisa bala basi ito kita balo basi nakigad ng estudyante o basi may arak nga problema abo na kung nga na bilin niya mandira ang bala kaga inang isa ka note na nag may ara sa makusog gamin sa K-5 Babes.
3: Sige. Salamat gid Papa Red.
0: Okay. Okay. So, Mark Babes, atong sinig ang balita ka madulong sa program ng balita ng K-5 sa Umaga. Inadulong sa atong sa Power Trio. Ang atong sinig ang DTX 500 by TC kay Klinika D3 Bio. Atong man sinig ang DTX Beauty Soap at DTX Coffee Mix. Kaya upon si Patrol to K-5 Vincent Curalde, ako naman si K-5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko ng Kaligawan, Sir Agros, K-5 News FM.
4: K-5 News Balita FM.
3: Maraming kaya salamat ka K-5 Red Salgado sa report pag ka K-5. Nag-alabot sa itong oras, alas 5.38 na. Hindi nga bahin dulo sa kalwan sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap pag ka K-5 sa itong sining mga suki. Importante na sa itong lawas ha. Ay, kung may kaladtuan ta, may meeting ta, kinanglanong gilaton ang DTX Beauty Soap mga kakifay. DTX Beauty Soap! Amo lang importante gid sa aton mga kakifay. So, mga importante gid sa aton maka... Nga fresh na kita mga kakifay. Ari glado! Sige! Dili na kita sa aton sining K5 kamustahan. Lynette Perez is media mayngaga, Jean Montesino Arroyo. Kaga sa aton sininga mga suke dira sa kay engineer bagay-bagayan. Oho, sa kay Purusa Pro kay Sano, si Cindy Ramoran. Rambis pa.

0: Erpuela, Erpelua, si Ray Villanueva, Elizabeth Mapa, mga kakifat. Dira sa Top G Tire Supply, si Brock Alfredo Ferreras, Alvin Ferreras, Merlin Ferreras, si Pablito Gialon. Pablito Gialon, may nga galon na. Sa Sibuko, Litson, Gary, Sibuko, mga kakifat. Sa Alihis. Ayos ha! Analina Tiansa sa may Puroka Isano, may nga galon. Sa may Puroka Salong, Barangay Dulao. Mga kaki five, salamat gid sa inyo sa kay Dudong Sukita, kay Vinci Sukita may ngaga. Kay Phoebe Store, sa Phoebe Store available ang atong sininga mga products dira ha. Ang kape, ang DTX coffee mix sa Phoebe Store. Dira sa kay Rico Baranal available man ang atong sininga mga products dira sa Dulao, Bago City. Oy, dire na kita sa atong sininga K5, kamustahan? Matabid kita sa Kalibo.
1: Oh, yan to K5, kumusahan? Bacolod, sa atin yung pagpadayin. Line number 7, K5 Mr. Visayas. Bacolod, good morning!
0: Mayong aga, Sir Michael! Sa atin sininga mga soking, mga tagpalamatid dira sa kabugusan sa Panay, mga ka-K5, das Kalibo. Good morning na na sa iyo. Campeon signal mo din sa Amora. Naka-DTX coffee mix na kami. Kag naka-extend pa, may paaman.
1: Good morning, damo salamat Bacolod, kampiyon ng signal sang Bacolod diri sa Banuasang Kalibo, Manayanayang Jempo. Good morning, da kuha na to ng signal sang Iloilo, Sir ABP, Sir Ray, good morning, kumusta ang signal sang Iloilo?
2: Mayroon morning, kakipay ba Michael Silorio, okay lang ang signal sang Iloilo, kag aga pagkita nagpainit sa tubig, kag nagtimpla sang kampiyon ng kape, ang klinika DTX Coffee Mix ni Dr. Ramil Uy. Balik siya mo dira, kakipay Michael.
1: Tamo salamat Sir IBP, Sir Ray, good morning. Diri sa naton kay Anora sa kay Sir Jobert. Sir Jobert, good morning.
3: Good morning mga ka-K5, Sir ABP. Sa ato sa iyong magkautanan sa Bilog Gawas ng Visayas Island, Negros Island Region. Sitwasyon sa Capiz, Kalsulad sa Rojas. Pakanay-kanay, mas kugang signal sa nga Kalibo. Aga pa na ka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Kalibo, Sir Michael.
1: Kampiyon ng signal ni Sir Jobert sa Rojas. Kadtuan ta ang tambalang ni Sumar. Sir Nestor, Sir Milmar, good morning.
4: Good morning, Sir Michael. Good morning, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Happy amon nga adlaw kay Friday don. Kag naka DTX 500 kami aga pa. Baskag duro amon happy hormones. Balik ka nimo dyan, Sir Michael.
1: Tama gid, Sir Milmar. Ha, Friday sumong. Sa ato niya pagpadayon, no? Kompleto na ang barkada. Kung ang tang unang mga balita, kampiyon ang bulay, dribble ta dito sa Iloilo. Sir ABP, good morning. Anong latest sa siyudad sa Iloilo?
2: Matapos ang masubra tatlo kadlaw nga pagpangita ni mga ka-K5 sa sining PWD nga na-report naton sa Barwasang Ligares nga nahulog sa iya sining sa ila sining balay, no? Matapos kati magtaas ang tubig baha sa ngitaliktan nga mga sinimana. Sa ato sining mga ka-K5, malayo-layo gawa ang ginaapukan sining bangkay sang PWD nga ni. Kay dito nakitaan sa Bakawan nga sakop na sang Buena Vista Gibras. Sa ato sining mga ka-K5, so sang nakitaan ining si alias Leia, 11 years old, ara na sa advanced state of decomposition ang iya sining sitwasyon. Kag na-identify na lang ini sang iya sirigiri kanan sa iya ginasuksok kabayo. Kay suno sa ila, wala inisang ginasoksok ka short. Kagbayo lang gid ang iya sini nga ginasoksok. So sa masapuan ini, na tigayon naman nga ma-identify sang iya sini nga ginikanan. Sa pagpangusisa sa K5 News FM Iloilo, sanding sa report sa mga pulis, nga una nga may nakasimhot sang do medyo baho nga patay nga sapat, no? Ila ini nga ging sundan, kag sang ila makitan, isa nagali ka nag-aagnas o kunara na sa state of decomposition ng bangkay ang ila nakitan. Gilayon ini nga gin-report sa kapulisan kag na tawag ang atensyon sa Philippine Coast Guard. Pero kahapon, nagpadayon man ang search and rescue operations sa Philippine Coast Guard apang sa mabato nilang informasyon ng manasapuan ng bangkay dito sa may Bakawan na sakop sa Buena Vista, Guimaras. Gilayon sila nga nagkanto kag gin-check ang area. Kag dito nang na-retrieve ang ining lawas sa makaluluoy nga bata, no? Isa ka PWD nga biktima sa tong sining mga kauturan. Na hapon na ini tabok sa Iloilo kahapon kag indiretso dala sa may Panwa sang Leganes. Samtang gin Panginwala naman sa Traffic and Transportation Management Office diri sa siyudad sa Iloilo ang report nga mayara sa drug racing sa pinakamang adala noon diri sa may siyudad sa Iloilo. Ilabinagid sa nga magdulom ang palibot no suno sa Traffic and Transportation Management Office nga wala sa anuman sila nga namento na monitor nga mga naga drug racing sa siyudad sa Iloilo. Ini nga tapos magka K5 kati may mga pila ka mga asut-asut ng mga vehicular accidents ang na-record diri sa may sudad sa Iloilo, particular na sa area sa Diversion Road, Mandurriao. Amo ning mga balita namon diri sa may sudad sa Iloilo, balik sa imo dira kay K5 Michael Celorio.
1: Damo salamat si Racer ABP, damo salamat sa kampiyon nga mga balita. Buwan na tanang balita sang Bacolod, Sir Daddy Babe, Sir Robert, good morning!
0: Mga balita namon diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region, mga kaki 5 grabe ang nervous mga estudyante sa isa ka bulutuan diri sa siyudad sa Bacolod. Naguluwa mga kaki 5 bangod sa siling pamahog karon nga pang lutangon mga kaki 5 but nag-uso mo niya matapos na to yung natabo dito sa may bahin sa Tacloban diriya sa ato sunod-sunod ang mapamahog sa mga bulutuan diri sa siyudad sa Bacolod mga kaki 5 in confirm rin ni Police Colonel Eugene Rebadumia ang hipis sa Bacolod City Police Office nga may nakita sila nga duha ka mga bala nga may unod nga sulat nga nagasiling nga pamatsyon ta kamo sa hagdan sa University sa Negros Occidental Recoletos, nakita aning sulat mga kakibib. Ini ang rason kung nga agi na pagwa ang mga estudyante pati ng mga nagakuha sa examination bilang precautionary measure para sa ila sininga seguridad mga kakibib. Dugang pa ni Police Colonel Rabadumia, wala mahibaluan kung sino ang nagabilin sini bangod wala sa wala pa sang mga CCTV sa bag-o nga building, kundi nadiskubrihan ang mga bala, mga kagifay.
3: Sa dugang pangitga balita, may kagtanan sa gihapon sa mga estudyante. Isa ka estudyante kahapon nga grade 10 student, ginkastigo sang pariho niya man nga estudyante sa sulod sang classroom sa atubang pa sang maestra nga nagaklase sila sang physical fitness, education, and health, music arts o kon mape no sa isa ka bulutuan diri sa Bacolod ginkagat pa sang suspect ang biktima kag suno sa information nga nakabai sining biktima ang classmate niya nga duha ka bilog nga babayi kay ginaagaw pirmi ang bangko niya kag ginsaynan sa sang finger sign nga bastos kag sang ulihi nakibot lang siya nga may duha ka lalaki nang sulod gali na nugid tong babayi sa iyang boyfriend nga estudyante man kagin kastigo sa sulod sang classroom sang eskwelahan diri sa Bacolod. Sa piyakabahin, duha ka litson manok, ginbakal, wala ginbayaran, kita sa CCTV.
0: Sa maning mga balita na mo diriya sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region, back to you, Kalibo.
1: Damo salamat Bacolod sa kampiyon niya mga balita. Kung ano to ng kampiyon niya mga balita man sa Ciudad sa Rojas. Sir Jubert, good morning.
5: Good morning once again, Sir Mike. Sa ato mga kaopdanan, ang mga nagkapauna ng balita kag impormasyon sa probinsya sa kapis ng Ciudad sa Rojas. Wala kaluwas mga K5 ang isa ka liberer matapos kaging serbihan kapon gadlaw sa warrant of arrest. Pinaing sa ospitsado, mga ka-K5 may kaso si alias Ido, 35 anyos, sang rape mga ka-K5 din sa bahay sang siyudad sang Rojas. Matapos, gin dakop kahapon sang aton sininga mga katapos sang kapulisan. Ining nasambit nga sa ospitsado, pumulo sang barangay Lawaan, Rojas City, may kaso ining rape sa isa man niya kamalapit nga pariente. Wala ka kwan, wala na nagpang settle ang pamilya mga ka-K5 diretso sa BGMP ining nasambit nga suspitsado. Hindi wala ni wala gin rekomendar ang korte sang piansa sa nasambit nga suspitsado mga ka-K5.
3: Samtang, bangod sa init pag-insindihan ay mag-upod sa trabaho sa delivery van ini mga ka-K5. Ining isa ka truck driver, pilason matapos agin labo sang iya sini nga kaupod sa trabaho. Ang driver, mga ka-K5, nga nag-drive sang truck, nag-miarang misunderstanding, mismo natabo ang insidente sa warehouse dila sa may barangay Punta Tabok. Ang kontra niya, mga ka-K5, ang iya upod nga isa ka delivery rider nga si Alias Mil, mga kauturan. Wala ka kwan, wala ka tibawa si Tututunyo sa abilidad sang nasambit nga delivery driver sa sining truck driver, mga ka-K5. Nag-away sila, nagbaisay sila. Huwag ka kontento ang inasambit nga suspitsado, kinuhaan niya binangon ang nasambit nga biktima kagin labo, mga ka-K5. At ito sa Akwano, Rama Emanuel Hospital, nagapahunay-hunay ang biktima sa karon, samtang ang suspitsado nag-surrender sa aton sa mga kapulis. Amo na mabalita din sa amon sa Kapis, kagsunod sa Rojas. Back to you, Kalibo.
1: Damo salamat, Rojas, Sir Jobert, sa kampiyon niya mga balita. Sara nga pag, padayon, doon natin yung mga balita. Kuha natin ang kampiyon niya mga balita. Tambalang ni Smar sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Milmar, anong latest?
4: Mga talalupang, doon naman yung balita dyan sa probinsya kang Antique, Sir Michael, K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Na pasakaan rin kang kaso si Boy Tarzan. Atong lalaki, balangan na nakras ka boarding house, nanakaw ka iPhone kag tablet. Pero at the same time, nanaya kang sangka babahi ito sa separado nga boarding house kag gintuyo na kunong lugoso. May adlang nakasinggitan, babahi. Ang kaso nga ginapangatubang kadyo kung napasaka nga kaso, bato ka na, attempted rape kag theft, K5 Western Visayas.
6: Samtang sarukan pagid nga mga balita, kung gusto nyo maglantaw kang whale shark blaw kon butanding, pwede rin kamo makaagto sa may banwa kang libertad. Kay kahapon, formal dyan nga ginbuksan sa publiko. May ginapayag 5-8 kabutanding ang makita arugto sa binit may bayan nga napahamtang sa barangay Barsbus Libertad, giningaranan ginijak ang mga Korean National ang dyang taga J-Kilo Corporation nga si Kevin Isidro Nico Antonio kagjan K5 Western Visayas ang pinakabagal kuno nga butanding nagalabag kang 10 to 15 meters. So welcome gigamo mo sa Libertad, hambal ni Vice Mayor Mary Jenny Copiorte.
4: Para so far mga balita namon dyan sa probinsya ka Antique, balik kanimo Sir Michael.
1: Namo salamat sa mga balita sa Banuas ang Kalibo. Madumduman siyang report yung babae, balang nga ginlaslas ang liog. Ang boyfriend sinob, subong ang person of interest mga ka-K5, natabong insidente sa Banuas ang Libakaw. Amoni ang pagpahayag ni Police Captain Larry Vidal, ang Libakaw Chief of Police, nga person of interest ang iya boyfriend kag base makabulig ini sa investigation kag mahatag sang informasyon mga ka-K5. Ongoing pa subong investigation kag gina padalman kung sino ang suspect. Oo, kay ang boyfriend sini wala na magpakita according sa report sa police station after makahatag sang statement, pero subong person of interest na. Kag duha ka babae na biktima man diri sang pandurokot diri sa Banuas sang Kalibo samtang nagaukay modus ang suspect. Ginahimo niya nga pantakop sa iya kamot ang mga ba, so, ukay-ukay. Mas, wala na kita oras ah. Sa Lunes naman.
0: Lunes naman ah.
7: Balita K5 sa umaga.
0: Wala naman kita oras mga ka-K5. May oras pa pero hindi na aton. Sa mga nagapangapedera sa tutong store, sa mga tricycle drivers na mayong agalan na sa inyo. Kay Mr. King of Extend. Extend King George Lauso. Kay Madam Mary Rose Lingaya, mayang agaranda. Balik kita panahon mga Kaki 5, ang DTX pa ba ni Morning Newscast masunod na with Kaki 5 calling Kobia in Sir Banal Bay. Sa kanan sa mga CEO Dr. Meloy, ako sa Kaki 5 babes, ganda lang. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulama. D3

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo, 95.7. K5 News FM, San Jose Antique, 100.9. K5 News FM, Rojas City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 88.7. K5 News FM, Iloilo City, 95.7. K5 News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sagay City, 102.9. K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
9: DTX 500 Morning Newscast.
8: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
6: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Biyernes, Hulyo 17, 2026.
10: Makita kag babatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa man official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
6: Para sa aton mga pangulong, dinala.
8: Balitang regional.
6: Duha ka bala nga may sulat nga pamatyon takamo nakit-an sa UNOR.
10: Content creator kana nakit sa ido nagpakita na sa alcalde sang
8: Bayan.
6: Seguridad sa mga bulutuan ginaduso sa kamera.
10: Task Force gintukod agudo si Saon ang mga irregularidad sa Clock Sports Complex.
8: Balita International.
10: New Zealand gintayog sa magnitude 5.9 nga linog.
8: Balita Sports.
6: Alas Pilipinas man na lutos bato Cambodia sa 2026 Sea Volleyball Cup.
8: Balita
10: Alonso wala ginpilit nga magperma sa prenup.
8: Balita Negosyo.
6: Ang import ban sa Hungarian livestock liwat nga ginbuksan. Sa detalye sa mga balita.
8: Balitang Regional.
6: Duha ka mga balang may sulat nga pamatyon takamo nakit-an sa UNOR. Din kumpirma ni Police Colonel Eugene Remedo Miahepe sa Bacolod City Police Office nga may nakita nga duha ka mga bala nga may upod nga sulat nga pamatyon takamo sa hagdan sa University of Negros Occidental Recoleta sa Conunuar kahapon nga adlaw sa Webes Hulyo 16. Ini ang rason kun nga agin pagwa mga estudyante pati na mga nagkuha sa examination bilang precautionary measure para sa ila seguridad. Sino pa kay Remedo Miahepe wala mahibaluan kung sino ang nagbilin sini bangod wala pa sang may o kung wala pa sang CCTV sa bago nga building kun sa diin na diskubrihan ng mga bala. Gilayon man nga nagpakigangot ang chief security guard sang Universidad sa Kapulisan. Ginklaro man ni Remedo Miahepe nga wala sang bomb threat sa universidad.
10: Content creator nga nanakit sa ido nagpakita na sa alkalde sang Kawayan. Nagpakita na sa opisina sa alkalde sang Kawayan ang content creator nga nag-viral matapos nga yagin sakit ang isa ka ido sa post sa official nga social media pa kun social media page sa Banwa. Nagpakita sa opisina ni Mayor John Ray Tabuhara ang content creator. Pahayag pa ni Tabuhara, iya na nga ginpatawag ang content creator agud matagan siya sa nagakaigo nga mga impormasyon kan nagpaandam base naman sa mga lahi nga nagaprotektar sa kayuhan kag kinamatarong sa mga kasapatan. Dugang pagid ginatagan siya sa nagakaigo nga counseling gikan sa executive assistant sa Banwa nga si Leonida Guido kag public information officer nga si Paul Jen Balinas.
6: Samtang duha ka mga lechon manok gintaban sang riding in tandem. Sa CCTV makita ang duha ka lalaki nga nagaangkasanay sa motorsiklo kag nag-order sang duha ka lechon manok sa isa ka baligyan sa Barangay Lihis, Bacolod City. Ang CCTV footage ang kuha sa establishmento sang tinalikdan nga Hulyo 12. Nasalisihan na nagabantay bangod matapos nga gindaho sini ang gin-order sang duha. Gilayon nga nagpalagyo ang mga suspect. Suno kay Police Captain J.R. Reyes ang Police Station 7 na report sa ila istasyon ng itabo kag gilayon sila nga nagpagwas ang kopya sa mga nawong sa mga suspect kag ginpanagtag sa mga baligyaan sa area agud makahatag sang awareness. Nakilalaan man ang itsura sa mga ini abang wala pa sang identity sa karon. Padayo naman ang pagpatrolya sang kapulisan sa lugar agud masiguro nga hindi na masulit ang ini nga hitabo.
10: Grade 10 students sa Bacolod ginpulihan kastigo sa duha ka schoolmate. May balita si KK5 Red Salgado.
7: This is Shetty Adios, ka-estudyante sa siyudad sa Bacolod, ginpulihan kastigo sa iya duha ka schoolmate. Magluwa sa ginsipa, kaginsumbag, ini siya ang ginkagat pa.
11: Ang kastigo kagapon nga adlaw Hulyo 15 pasado alas 12 sang unto ang isa ka 17 anyos nga estudyante nga si Alias Win sa sulod mismo sa classroom sang iya duha ka schoolmate sa isa ka bulutuan sa siyudad sang Bacolod. Ginsaysay ni Win nga nagsenyas ang iya duha ka classmate nga babae sang bastos nga finger sign apang wala niya ni ginsapat nga ginpakamaayo nga magsaylo na labang sang pulungkuan. Pero iya ginaligar nga ginhimo liwat sa iya classmate nga babae ang bastos nga finger sign nga siya paginsindi, siya ang ginagarit-garit. Drinadayon nga nagsabat sa payamuhat nga iya paghimon ang ginasenya sa iya. Tungod sini, gulpi na lamang nga naguntat ang duha.
12: Ito po sa pinapakpo kasi ako ng dalawang classmate kong babae. Katabi ko po sila. Tapos po lumipat ako sa likod ng upuan namin. Tapos pinapakpo nila. Tapos sabi ko po sa babae. Sabi ko, ano ka? Gupahin mo yung kundi. Karon tapos tumawa lang po ako, sabi ko biro lang. Tapos hindi ko naman po alam na sineryoso niya po yung sinabi ko. Sinabihan ko naman po siya na biro lang.
11: Kinapatihan ni Win nga posible nagpanugid ang iya classmate ka babae si ginaligar tahagugma sini kag diri siya gidsulod sa classroom pagitpulihan kastigo abisar nga yara ang ilang maestra. Bungod sini nakaangkon sa pila sa abaga ang biktima gikan sa pagkagat sa iya kag nakabatsyag sa planakit sang kalawasan bungod sino sa iya siya ang ginsumbag kag gintindakan. Gikan sa patrol, kaupod si KK5 Santi Ralios. Ako naman si KK5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
9: DTX 500 Morning Newscast.
6: Samtang pagpatay sa marine biologist sa Sibulan, Negros Oriental, posible wala sang kaangtanan sa iya propesyon. May balita si K5 Rufa De Vero.
9: DTX 500 Morning Newscast. Maaaring
13: walang kaugnayan sa kanyang trabaho bilang isang marine biologist ang pamumarina sa dayuhang si Kanja Carpenter sa Sibulan, Negros Oriental noong Linggo, Hulyo 12. Ito ang ibinunyag ng pulisya matapos maaresto ang 3 sa 4 na suspect sa kanyang pagkamatay. Ayon na kay Philippine National Police o PNP Information Chief Police Colonel Alan Ray Co, ipinakita ng investigasyon na ito ay isang robbery gone wrong kung saan kinuha ng mga suspect ang pera at alahas mula sa bahay. Sinabi din ni Co na wala pang ebidensya sa ngayon na nagpapahiwatig na ang pamamaril ay may kaugnayan sa profesional na buhay ni Carpenter. Gayunpaman, hindi pa natukoy ng pulisya kung bakit kinakailangang barilin ng mga suspect ang biktima. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng pulisya ang 3 suspect habang inaasahang isasampa ang kaso ngayong Biyernes, Hulyo 17. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo briko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: DTX 500 Morning News.
10: PWD nga minoridad nga nahulog sa suba sa Leganes, Iloilo, nakita na sa Bakawan, sa Bonavista, Guimaras. May balita si K5 Karen Badilla.
9: DTX 500 Morning News. Era
14: nasa state of decomposition ang lawas ang 11-anyos nga babae nga isa ka person with disability o kon PWD sang nasapuan sa Bakawan nga sakop sa Barangay Montpelier, Bonavista, Guimaras, Hulyo 10 sa is. Madumduman nga ang biktima, amo ang nahulog sa buho sang ilabalay kag nagtupa sa suba sa sitio Kaingin, Barangay Nabitasan, Leganes sa tung Hulyo 13 sang gabi. Nahibaluan nga ang nasapuan ang nakasuksok lang sang pangibabaw nga panapton kag suno naman kay Melodyne Animas, iloy sang PWD nga ulihi sini nga nakita ang iya bata nga wala man sang suksok nga shorts. Sa pagpakigangot sang K5 News FM Iloilo sa Philippine Coast Guard Iloilo, nakita sang ilang mga rescuers ang bangkay nga nagautaw-utaw sa Bakawan. Gindala naman sa punerarya sa Bonavista ang bangkay kag gin-transport pabalik sa Leganes, Iloilo.
15: Ini sa K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
9: DTX 500 Morning Newscast.
6: Balaydan sa kuryente sa Antique, posible nga magsaka sini nga Hulyo 2026. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
9: DTX 500 Morning Newscast. Mga
16: kung abiso ang Antique Electric Cooperative Incorporated o Kananteco nga posible magsaka ang balaydan sa kuryente kadya nga bulan kang Hulyo 2026. Suno sa Antique, resulta diya kang pagsaka kang generation rate na surukton kang power suppliers. Bangod din man sa pagsaka kang presyo kang gatong sa global market, kagdangid man sa kakulangan kang supply kang kuryente. Matandaan nga umpisa kang Mayo sa East 2026, padayo ng NGCP sa pagpagwa kang yellow kag red alert advisory sa pira ka mga grid sa Pilipinas ilabi rin sa Visayas, nga nagapakita kang kakulangan kang supply kang kuryente sa bilog nga pungsod. Magluwas sa wala gina-expector nga interruption, isa raman sa epekto kang kakulangan kang supply amo ang mataas nga baraydan o congestion generation charge nga pagasukton kang spot market. Base naman sa inisyal nga surukton kang spot market, bahal gid ang pagsaka kung ikumparar sa nagligad nga ginsukot. Tungod sa nasambit nga pagsaka sa baraydan sa spot market, lauman man nga magasaka ang generation rate sa kadyang Hulyo 2026 nga billing. Ginapangabay man kang Anteco ang tanan nga miyembro konsumidor sa pagkini o kon sa paghaganhagan gamit kang kuryente para hindi maggulpi taas o konsaka ang baraydan. Samtang bukas naman ang Anteco para sa dugang ang mga pamangkot at klarifikasyon. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
9: DTX 500 Morning Newscast.
10: PCG copy, zugot ang pagbantay sa Pantalan kontra ASF. May balita si K5 Myla Fuentes.
9: DTX 500 Morning Newscast.
17: Philippine Coast Guard copies hugot nga ginabantayan kag ginapatuman ang seguridad kontra ASF. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Senior Petty Officer Arnel Nisola, ang Public Information Officer sa PCG Capiz, iya ginpayag nga kapin 78 ka mga PCG personnel ang ginpang deploy sa nagkalain-lain nga lugar agud magpatigayon sa operasyon. Sunod diri may mga lugar man sila nga ginahugot nga bantayan kag anay na nga may na record nga ginapaagyan kag palutsan sa mga buhi kag karne sa baboy nagikan sa iban nga lugar. Subong man ang pagbantay sa mga dalasang pasahero sang barko nga nagasulod sulod sa Capiz base sa ila ulihi nga datos wala pa sang may napagkit nga nadakpan o kon nakompeskar nga buhi kag produkto nga baboy ginahinyo man sang opisyal sa publiko labi na sa mga mangingisda nga buligan sila pinagi sa pag-report pananglitan may makitaan garagadala pasulod sa probinsya at tandaan nga matapos ang asod-asod nga kaso sa balatian sa baboy gilayon nga nagpaguha sang Executive Order Number 21 Series of 2026 si Governor Ferdinand H. Castro nga nagadumili sa pagpasulod sang buhi, karne, kaganuman nga produkto sang baboy gikan sa ibang nga lugar nga mayara sang nasambit nga kaso. Ini si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
9: GTX 500 Morning Newscast.
6: Sa katapusan nga balitang regional 44 anyos nga mangingisda na kuhaan sang shabu sa San Narciso, Zambales. May balita si KK5 Eileen Sanchez.
9: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
18: Arestado ang isang 44 anyos na mangingisda matapos pagsilbihan ng search warrant kaugnay ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act sa Barangay La Paz, San Narciso, Zambales, Kamakailan. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng San Narciso Municipal Police Station, katuwang ang 2nd Provincial Mobile Force Company ng Zambales Police Provincial Office. Nakumpiska sa operasyon ang 6 na heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 8.88 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 60,384 pesos. Dinala ang suspect sa impila ng pulisya para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, muling iginiit ng Zambales Police Provincial Office ang kanilang pagpapatuloy ng pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Balita mula sa Zambales, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Impilan. Kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
9: GTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
19: Balitang National.
6: Seguridad sa mga bulutuan ginaduso sa kamara. Ipasakas ang pila ka mga tiglawas ang nagsangnag kalain-lain nga party list ang hagna nga Child Safety Against Gun Violence Act sa kamara. Tuyo sini nga proteksyon na ng mga estudyante batok sa gun violence pinaagi sa pagpabaskog sang seguridad sa mga bulutuan kag accountability measures. Sa idalom sini wala aging panugutan ng mga estudyante nga magdala sang armas sa bisan ano nga sitwasyon samtang pag-aokon pagkabigo naman nga gun free school zones ang 100 meters nga palibot sa mga bulutuan.
10: Task Force gintukod agudong si Sao ng mga irregularidad sa Clark Sports Complex. Nagtukod na sa Task Force ang National Bureau of Investigation kon NBI agudong si Sao ng mga aligasyon sa irregularidad sa pagpatukod sa sports complex sa New Clark City sa Kapastarlac nga ginusar para sa 2019 Southeast Asian Games. Payag pa ni NBA Director Attorney Melvin Matibag, wala sang pamulitika sa ilang himuon nga imbestigasyon kagila ini nga patigayunon bangod nga nakabaton sila sa impormasyon kag bag-o naman nga mga ebidensya nga nagapakita nga mayara sa mga anomalya sa 10 billion pesos nga sports complex. Ang gintukod naman nga task force ang ginalakipan sa mga katapos ng NBI Financial Investigation Unit kag Special Action Unit.
6: Samtang election period nagsugod na sa BARM gun ban sa rehiyon hugot nga igapatuman. Nagpahamtang na sa mga checkpoint ang mga kapulisan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o kon BARM matapos ang formal na nga nagsugod ang election period o kon election period sa rehiyon para sa ilalabing unang parliamentary elections. Payag ni Commission on Elections o kon COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, nagsugod ang election period sa BARM las 12:01 sa kaagahon, Webes nga adlaw, kun sa diin ginpatuman na ang kon ginpatuman na sang COMELEC ang gun ban sa rehiyon. Ang election period sa BARM magalawig tubtub sa Setyembre 29. Samtang ang campaign period ang magsugod sa Hulyo 30 kag magdalawig naman sa Tubtob, Setyembre 12.
10: Sa kadapusan nga balitang national cease and desist order, ginisyo batok sa illegal nga pag-aboy sa basura sa Zambales. Nag-issue na sa cease and desist order ang Department of Environment and Natural Resources batok sa illegal nga pag-aboy sa basura sa ancestral domain sa mga ita sa Subic, Zambales sa itong Miyerkules nga adlaw. Sunod naman kay DENR Secretary Juan Miguel Cuna, gin-inspeksyon na sa regional office and dump site kung sariin wala ini sa karon sa ginahabuyan sa basura. Dugang niya pa nga may nakita naman nga bagong sign sa Florida Blanca ang lokal nga gobyerno para himuon nga alternative sites and dump site. Madumduman nga ang nasambitaman nga issue ang nag-viral matapos sini nga gin-ere sa isa ka dokumentaryo nga eyewitness ni Cara David.
19: Balita International.
10: New Zealand gintayog sa magnitude 5.9 nga linog. Gintayog naman sa magnitude 5.5 nga linog ang Tainao, New Zealand kahapon sa hapon Huwebes. Kasunod din sa nagpagwasang tsunami warning ang otoridad apang gilayon man ini nga ginkakas. Sa karon wala pa man sa gin-report nga apektado o konalitan sa nagluntad nga linog.
19: Balita Sports.
6: Sa ato naman nga balitang sports, alas Pilipinas men naluto sa Batok Cambodia sa 2026 Sea Volleyball Cup. May balita si K5 Troy Lawrence Bass.
20: Naluto sa alas Pilipinas men Batok Cambodia sa 2026 CV Cup sa Miyerkules, Hulyo 15. Natapos ang hampang sa scores nga 23-25, 30-28, 20-25 at 25-22 kag 8-15. Ginpatigayon ang pahampang sa Candon City Arena sa Pilipinas. Ini ang labing unang tiyon nga nagdaog ang Cambodia sa pahampang. Sunod nga pagatumangon sa Pilipinas ang Indonesia subungad law Biyernes, Hulyo 17. Para sa balitang sports nga girdulong sa inyo sa DTX 500 D3 Bayu kag Mighty Sea. Ako naman si K5 at Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: Balitang Entertainment.
10: May Alonzo wala ginpilit nga magperma sa prenup. May balita si K5 Ivy Cordova.
21: Wala sa nangin problema sa prenuptial agreement ni Bea Alonzo kagsang iaban na nga si Vincent Ko, suno sa lawyer sang aktres. Ginpahayag sang lawyer ni Bea nga voluntaryo nga nagsubtanay kag nagperma ang mag-asawa sa ilang prenup. Nagsugod ang huring-huring nga kalaslon si Bea kay Vincent sang tinalikdan nga Marso. Kunsa diin nakita ang ila pangalan sa isa ka marriage band sang St. Peter the Apostle Parish sa Manila. Samtang sinila nga Mayo, naglapta ang spekulasyon nga nagbulagay ang mga ini bangod sa wala ginkasugtan nga prenup. Apang sinila nga Hulyo 13, ginkasal si Bea kag Vincent sa isa ka simple nga civil wedding. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
19: Balitang negosyo.
6: Import ban sa Hungarian livestock liwat nga gibuksan. Gidula na sa Department of Agriculture o kon DA ang temporary ban sa pagpasulod sa mga livestock o kon produkto sang kasapatan halin sa Hungary. Ini matapos nga ginanunsyo sang World Organization for Animal Health o kon WOA ang luwas na sa outbreak sang foot and mouth disease o kon FMD ang containment zone sang Hungary. Luwas dari pa dayon nga ipaidalom sang DA sa sanitary kag veterinary regulation ang mga magasulod nga produkto halin sa nasambit nga pungsod. Mga ka-K5, bumuyad to ang dalagong mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako si ka-K5 Zyro Van Albay.
10: Kagako naman si ka-K5 Colina Manzanares Cubia.
6: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: K5 News FM.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Kitang-kita.
1: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na!

0: Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe at G-Fiber Prepaid na.
2: 5 News FM. K5 News FM. Sa K5 News FM Philippines, sa alas 6:32.
3: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
4: Kaghimay-himayon! Standby!
5: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
3: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
4: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
3: Sa pila ka mga opisyalis sa gobyerno!
4: Sobra!
5: Objective and analytical.
3: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
4: Di pagprangka lang bala.
5: Informative.
3: Diretso naton kay may baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
4: Inaiya!
5: No holds barred discussion on hottest issues.
3: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
4: De, ano nang resulta sa kaso?
6: Hulat-hulat lang!
4: Ay, kanami! Karon lumpatan!
3: Oh, come on! People of the Philippines!
5: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
2: Isa ka may naig morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ka mga tagpalamati. Kamusta naman ang aton mga palangga ng mga ka-K5 sa igan sa may bayan tungkol sa kauman? Ibabaw sa kabukiran lakip na sa Binuga Provincia sa Negros Occidental kanakbanwa sa Bako. Welcome sa inyo naman nga panatuturan
7: Foro de los Pueblos.
2: Ang aton gina-welcome ang tarantang ang mga tagpalamati dari sa Bacolod City, Negros Occidental, Negros Island Region, Bugos ka Pilipinas at bilog na kalibutan. Kami gihapon ninyo Power Duo every morning. Ako si K5 L. John Castaño.
4: O naman si K5 Eric Tenerife. Good morning everyone.
2: Well, kami ang inyo BNW, the black and white combination this Friday. Doon ka namin.

0: Channel kung signal naman sa ere, of course, ang taga Southern Negros, ara kita sa 102.9 kabangkalan, sa Northern Negros, ara kita sa 89.7. Ano ba ang ginahimo ninyo abroad? Kami ni Kay Pabiyari ka nagatamyo sa inyo sa More Night. Good morning, kaganaan.
1: Magamainit lang issue at usapin ng bayan.
0: Friday, may klase! Friday, may klase! May opisina! Isa tarantaran nga nagamarikutot mo nami, piyaturug-turug dyan. Pagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kag magpararigos! Adlawon do dyan! Kabigya pa rin yung power do every morning ka K5 Eric and ka K5 Eljan. Ring Adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord God, salamat sa imong gugma kag pag-atipan sa amon kada adlaw kag nalabot namon ang ining adlaw nga Biyernes. Lord, patawara kami sa amon mga sala. Forgive us and give us your divine protection, dear Lord. Hatagi man sa pag-ubay ang mga estudyante nga magpalauli subong para nga magbalik si ilang mga panimalay, ang mga trabahante nga ara subong sa ilang mga workplaces. Hilabi na gid ang mga kauturan namon nga nagatrabaho sa mga mabudlay kag delikado nga mga trabaho. Keep them safe, dear Lord, and keep us all strong in faith and in the glory of your kingdom. Amen.

0: Watch.
1: Kasing alani mo?
2: Alani mo?
1: Alani mo?
3: Kasi mo kanina, hindi ko kanina pa lang.
1: Okay, katungod, pagpakahilo, ma.
3: Kung
1: samanin mo, insamanin mo isulti, maimong pabor, o kontrarin mo, bisagasang ako, kurte, ha? At doon na kay katungod, mukuha ka bugado. Kung dili ka kakuha o ribado ng abogado, ang gobyerno mo atag kanin mo bugado.
0: Ini ang tiyabaw, sanglibin partner ni American marine biologist niya si Kent Carpenter. Ining si Rene, no? Sino ganit ka lang si Renela, no?
4: Renela.
0: Ang iya live-in partner, Gatiabaw. That happened July 15. Sang gabi, nag-conduct sila operation ng mga pulis, sang ginakop ining tatlo, ining 21 anyos. Amo gini siyang gintudlo. Why pa siya kakilala por miro sang iba?

0: Ang una yung ito 12 nga amugid ni ang nag-rape sa akon, no? So ako nag-ilibion sa asawa. Now, i-check ta kay POI ang asawa. Kahapon sa press ko nagagawa, pwede siya maging testigo, pwede maging suspect. But it seems nga tong mga pahayag, kag amo tong hambal gani ni sir kahapon, nga hindi siya conclusive ang swab test. So, tanungon ta ko bala, ano ang matabo sa asawa? Will he become the a complainant witness complainant?
1: Witness gid siya.
0: Against sa mga tao nga nagimo sa ning krimen, kag do nagagwa way labo trabaho ni kakipabirik sa pagka-marine biologist niya.
1: Ang panawagan
0: ni simple daw robbery gun wrong.
1: Robbery gun wrong.
0: Robbery gun wrong.
1: Natamaan ka piktos.
0: Na, ha?
1: Natamaan ka piktos.
0: Siguro is because kadako siling Amerikano, do di nila guro makaya.
1: Nga pusdakin na lang.
0: Pusdakin na lang. Duwagi ka tiro mo. So ang nalain diri mga kay gagmay ni mga suspek kay pabiyari.
1: Kag ini sila mga tao, mga formerly nag-ubra na sila balay ang duwa.
0: Nakaagi trabaho ha.
1: Karpintero.
0: Okay.
1: So amo na nga kabisado lang lugar.
0: Amo tong hambal ta last time, no? So gagwa gali atong unang information, these are just raw information nga ti utod kag asawa naging person of interest, but samtang nagadalaga ng investigasyon nagagwa na. At tanawunta kun bala diin na maklasify ining asawa.
1: Ang ginabasol-basol nga lang din si Real Jan is that ang paghambal ba sa pulis to primero nga negative ang asawa sa traces of rape kay gin swab test gin na no. Daw ang gingwa nila nga do conclusive, anay subong kay nagpagwa ang Manila niya hindi pa to conclusive.
0: Eh na no man.
1: Nila primero nga hambal sila nga negative why ni siya gin.
0: Kay na notice ko kay Kipay Amerika, tatlo na dakpan pero hambal nila apat ang suspect. The question sino to? Kay kagapon gina identify ta kung sino mastermind hindi pa babalaan.
1: Hindi babalaan kag ang ikaapat nga wala madakpan.
0: Amo na siya ang dako nga pamangkot sino to.
1: Ginahambal nila mo to kunong mastermind.
0: Ti
1: dasol ato to sa iyang pusel ato tong kwarta ato tong laptop.
0: Kag ang pag ang laing sila kami may permission ta nga base bla miyembro sa government agency whatever ina pag ina confirm naton. Hindi ayan nga ang Manila among Dasig nagpagwa because number one, ining issue is high profile. Pwede na. Kadua, basi, wait akbalo kung...
1: May ara na nga pag tinungay, kwarta, pro. Itong mga kawatan. May tinungay, kawatan. May istorya na. Matiknas na.
0: Nakasugilano na?
1: Hindi, may istorya na.
0: Anong istorya yan?
1: Kawatan.
0: Anong bala?
1: May 100,000 silang mga kawatan.
0: Okay.
1: Sinya sa isa kakawatan, sa kay A. Sinya 30 mil imo.
0: Tapos,
1: dason. Nya ang imo ya 15. Nagtulok pero minuto tugaan 15. Dason si A nagatag niya ang akon dugangan ko pag 30 mil. Ang kay B dugangan ko 30 mil. Ang isa gin tagaan 15 niya way kanaya. Nya nga way kuyaw. Kiti okay na na. Nya nga amon si Sinta, ang imo gibutangan ka 15. Nya pero kami 45 gaman.
0: Amo to guli. Nya amo na gi motion.
1: Amo na imo tanan. Kompleto ka na.
0: Sukwa. So mga kakipag, this is a serious matter now. Sino ang ikaapat nga subject?
1: Yes.
0: Nga ang Dodri sini nakatanaw nga abo ni siya ang mastermind.
1: Ato siya ang laptop atong pusil.
0: Gagwa abing may mga information na we are not concluding pero may information nga basi bla may naga-connected isa ka law enforcement unit or whatever, no? Pero hindi pa naman niya ma-confirm ni Kipay Berik.
1: So, istorya lang na.
0: O, istorya, pero kamon niya tanawin, tamasta apat, may isa pa, karon niya ginatutukan mga ka-K5, kaginang bantayan, drisa ito naman nga palatuntunan. Kung may ara nga development sa ning kaso ni Carpenter, grabe, no? The Carpenters that killed Carpenter.
1: Siya pa na?
0: Di ba kakipabirik?
1: Isa pa na.
0: The Carpenters that killed Carpenter.
1: Hindi ko nilungguhan mo na.
0: Ang panday.
1: Hindi, ang Carpentero.
0: Nga nagpatay kay Carpenter. But si ganun, at tong duwa ka mga namanday, Carpenters, that's why siling ta, kundi isa, the Carpenters that murdered.
1: Carpenter.
0: Carpenter. Grabe nga, the story, ang mga istoryas mo.
1: The story of the Carpenter.
0: So mga K-5 sa piyak, gabahin, untat exam. Puhag estudyante. Gwa sa eskwilahan. Security threat sa duwag eskwilahan. Kapon duwagin asun-asun. Siling ko kakipay Merik, hindi ayan sa butahin eh. Dapat manakpan guru ni King ha. At tong isa, dito sa nagbilin sa isa ka note sagdan, nga pamatyon ta ka mo. Why to yung CCTV sa bagong building mo?
1: Okay.
0: So dito sa nagbilin note, yaka balo siya.
1: Kuna mo kabisado niya.
0: Kabisado niya yung eskwelahan.
1: Okay.
0: Tapos ang isa may aturban si Sakis Kudahan.
1: Okay.
0: Dua ni karon yung i-check ta, si Kipay Berto, kag si Kipay Bread, ganagkanto sila sa UNOR because of the security threat. Ang threat actually, shooting threat kay Maniro.
1: Oh. No?
0: Tikabalo ko naman sa guidelines, ang defense mo niya masyado na yaka, tag dapat lagin ka Kipay Bread, kaya hindi tapang i-take for granted.
1: Namiyaan ko sa defense mo kay, kundi may mga threat nga mo na, why na durugan mo niya, altataw.
0: Kaya nga, hindi mo na pwede compromise
1: kung matahan mo. Huwag kaya ka malo kung matuod hindi mo.
0: Kaya ano ginabi pa diyon mo kung hindi magtuod? What if ko magtuod to?
1: What if ko matuod?
0: Di
1: ba?
0: Correct.
1: So go on the positive side. What if ko matuod?
0: Kita mo, kag subong ka namin na sila mag-react. May napatay ka bata sa Tracy Martinez bangod sa deworming.
1: Automatic.
0: Gin suspend. While investigation is still going on.
1: Correct.
0: So ka namin man, di ba? So, abo rin pila ka mga tutukan, taanong reaksyon sa PNP? Kamot sa saling natabo naman nga security threat sa duha ka mga burituan dari sa aton sa siyudad sa Bacolod. And of course, ha, dapat guro bululigan tari siya nga madakpan. Kay mga halit na ni Slaya. Kag hindi lang ang gandalagan kag ipaberika, una nga security threat dito sa mga burituan sa San Carlos City. Sumailo sila di sa aton pakantos Bacolod. Hindi sila magsiling, madiretso naman sila sa Bago, lapos sa Kabangkalan.
1: Pero ang diri sa Bacolod, duha katolik eskwelahan.
0: Asun-asun.
1: Hindi lang isa to, do, kundi yun o to.
0: Security threat.
1: Oo. Dasun may isa pa ikiskwelahan nga.
0: Mara?
1: Oo, nga arma mater ni Mayor Greg.
0: Maranata?
1: Maranata.
0: Mm.
1: Oo. Nga, duha ka eskwelahan to kagapo ng Inbirada.
0: Grabe.
1: Alma mater, Mayor Greg, dresen graduate high school mo.
0: Pero ang isa pa yung kabalita ka doon ay naglupok kagapon ang patawagin ko ng hearing si Miguta. Dumdumaman mo na bisita tas Councilor Al. Pero doon ay isa may nag-attend to ko ng kapon.
1: Kaya mo nang masadya.
0: At the end of the day,
1: mamangkoton, huwag siya may makanto.
0: Kaya tanin may explicar nila to ko na. Galigay siguro nga huwag siya nagkanto because mot in academic.
1: Di, okay man, no? To some extent,
0: kay bangod
1: yes.
0: Nga, why naman mo nag-withdraw na busy si Victorias.
1: Pero nami kita ni ko nagkanto sila para nga for future references we will know what the sentiment of the green public.
0: Dako na nga punto, no.
1: Diba?
0: Kun wala kun wala pag ipatawag dito sa social media la barak-barak. Do mo na bi punto ni.
1: Dali kag ipatawag ka dito
0: ka
1: na. Kag maghambal nga total ang ginpatawag ni Councilor Espino to is in aid of legislation man to. Di ko di maka-formulate siya nga later or may guideline kita gli sa mo ni.
0: May punto.
1: Oo.
0: Ti pero wala lagi sipot kahapon. Ati pero importante nga nanindugan ang konsiyo sang syudad. Ti willing kami mamati kung anong gusto nyo. Pero tiwa yung mga kanto. So, sa piyak kabahin, we're trying also to reach out Councilor Alvic Torres Pino because he's a chairman sa siyang chairman sa Committee on Education.
1: Education and the Committee on Laws.
0: Tihibal unta karon kay nga, anong reaksyon niya di parte siling duwak ka mga sunasun yung security threat sa mga eskwelahan? Kamuling pila ka mga bagay nga tutukan ta sa ato naman niya pagpalagad sa kanungan daw. Sa piyak kabahin sa iban pang mga informations, mga ka-K5, sa ato naman niya pagpalagad. May ara kakipaib Eric no nga mga reklamo nga nakalabot man diri sa aton pero siguro by next week tanan ni may isa ka purok diri sa takuling nagkanto na disla kay Marv
1: nagindri
0: hindi pa naton mention nga purok pero diri somewhere di sa may alikod lamang ang ila reklamo da magulan ga grabing baha.
1: Okay.
0: Gipromisahan na sila sang DPWH nga budgetan pero until now do ay pagkunobatia kag ipaib Eric.
1: Okay no, napromisahan ka na, tumanan ha? Pa.
0: Hindi guro kag ipaib Eric.
1: Okay na na.
0: Himaluon tara karon. Sa ato naman nga pagpalagad sa ato nga pagpalagad diri sa inyo nga palatuntunan.
1: Promisahan ka na.
0: Wala pa kag ipaib Eric, no?
1: Ginambalan ka na nga ikaw lang gid ya isaging. Gipromisahan ka na. Ikaw gid maski ano pa matabo, promise. Hindi na promisa na.
0: Sa piyak ka ba? Talking about DPWH, sa Lunes bisitahan ni Wilson, kay tiyari na siya mo. No? Ang Bacolod Traffic no? Transport Management Department, BTTMD. Why pa kuno nakabaton start date sa nga proyekto sa DPWH sa Dalan Burgos Extension? I don't know kung why sila nakabaton start date. I don't know kung nag-subod na.
1: Kaya start na ito yung project?
0: Ha?
1: Start na?
0: Abi ko na may ara ng nagkakaigo ng coordination. It's
1: na.
0: Very important kay Kipaberik because number one,
1: Maka-reading tanan.
0: Mahimuan rerouting sang BTTMD.
1: It's called Interagency cooperation.
0: I see. Gin-remind mo naman ako sa aton nga local government unit.
1: Na isa pa na.
0: Ang local government code is very specific, extensive. Specific, no?
1: Yes.
0: No national project shall be implemented without proper consultation to the local government agency concerned. A local government unit. Ina siya sa local government code. Basta unta na.
1: Nasulat sa local government code.
0: Hindi niya kaya, kaglabaw sa tanan, hindi lamang nakasulat. Let's, that is the legal basis. Ang praktikalidad sila kay Pamerica Buni. Para hindi ta mahasol ang tao sa trapiko.
1: Kagawad Eljan Castaño, basa. Ano ina siya nga bersikulo dira sa aton local government code? Mga K-5, it's very important.
0: Kaya importante important sa tanan.
1: Very important.
0: Nga may ara sa hustong coordination, no?
1: Yes.
0: Because kung wise ang coordination, maka problema tada. For example, na lang may national project na implement. And then the implementation of the national project, kinanglan ganit relocation. Di sino ma-relocate sina sila. Kundi dapat may ara nga husto nga coordination no, between the national government and the local government unit.
1: Kay
0: no?
1: Kung may problema gani, si local government ang tukbulon.
0: Things to mabasahon ko, Gid?
1: Ari na,
0: Chapter 3, Article 1.
1: Chapter
0: 3 of the Local Government Code of 1991, nakakipabirik mo.
1: Okay.
0: Nabutang the intergovernmental relations and national government and local government units. Section 27 of Chapter 3, Article 1.
1: No objection, Your Honor.
0: Prior consultation required.
1: No.
0: Wala. Diba? No projects or program shall mandatory. Shall mo.
1: Dapat gid.
0: Kay shall mo.
1: Dapat gid.
0: Hindi lang sa construction sang law mo na yan.
1: Pag
0: sila nga shall, mandatory.
1: Mandatory. Ang may, conditional.
0: Conditional. Hindi ba tabugado, pero ginsugindal sa mga amigo, tabugado.
1: Siyempre na. Seminar.
0: Dugay na niya.
1: Kapihan.
0: Dugay. Sige nga shall, no project or program shall be implemented by government authorities unless the consultations mentioned in Section 2 and C and 26 thereof are complied with and prior approval of the sangguniang concern is obtained, provided that occupants in the areas where such projects are to be implemented shall be evicted unless appropriate relocation sites have been provided in accordance with the provisions of the Constitution. Ari, why man niya? Why man niya sang inog-dislocar pero may mga commuters kapitado? Anong natabo na sa dalan, Burgos? Anong epekto sinang K-5-Rica?
1: Why gin man ah? Gagutok man lang.
0: Ang traffic?
1: Why gin man?
0: Subot siya ganun, wala mapreplan rerouting. Kan traffic plan abisang BTTMD.
1: You said it right.
0: Kay kun nakapadala information ang taga DP, mga amigo tas DPWA sa nga Monica Kipaberic. This is based on the local government code. Tit dapat ani na butang sa section 2 kay Kipaberic amo niyo, no?
1: Basa
0: section 2, no? Basahon ta bilang section 2. Babaw naman ni Kipaberic, pasaka naman ko. Ang section 2 gahambal. Literacy. It is likewise the policy of the state to require all. Kita mo, require yan na butang kang ipamirik.
1: Require all
0: national agency. DPWA, national hindi.
1: National.
0: Ha?
1: National.
0: Sabi ko, ilokal
1: lang. National na.
0: And offices.
1: Okay,
0: to conduct periodic consultation with appropriate local government units.
1: Kita na, bakulon na.
0: Ha?
1: Kita na bakulod.
0: Gilikan
1: ng national to
0: non-governmental and people's organization pati NGO.
1: Pati NGO kag POA.
0: And other concerned sectors of the community before.
1: Antes.
0: Pati gali transport kanina pati konsultahan man eh.
1: Tika siyempre maagin.
0: Any projects or program is implemented in the respective jurisdictions. Ina ang nakasaad sa general provision of the basic principles, chapter 1, the code policy and application of the local government code, section 2 nga nagasaling, declaration of policy, section 2C.
1: Your Honor, no objection.
0: Ha?
1: No objection.
0: Subot si ganung gali. May punto ang BTTMD nga singa why pa. Actually why gambal ang BTTMD nga why na koordinar kundi why pa sila kabaton.
1: Ano pagkabaton?
0: Information.
1: But ang why kabaton pa kaisa sang why nagkooperar?
0: Hindi na kopirar. Wala. Hindi ka wala na kopirar.
1: Ah, wala nag.
0: Wala nag coordinate.
1: Di pa kaisa yun na.
0: Aparintis la.
1: Oh, isa lang na sila.
0: Di mamang kota karon anong epekto sa mga kipay base babisitahan sa patrol sa ning lugar.
1: Kay maski ang traffic enforcer way ka deploy mo.
0: Di ba nang atol nga tutukan sa atol. Manihi mo man niya kaban si Adlis la kasada.
1: Correct.
0: Now sa piyak kabahin sa iban pa nga may informations nga ato naman nga pagkatutukan sa karong adlaw, mag-check man kita, no? Ang ginikanan sa estudyante ito bala, bullying na naman.
1: Mara naman.
0: Sus, unta tanta rin niyo sa kabataan. Nagay pasawaya.
1: May police blatter, may nipadala sa ako.
0: I-check pa rin karong dumduman mo man nagligad, may estudyante man to yung aging kastigo to sa langilan.
1: May tulo.
0: Yari naman no, another no? One, alog man to, ari alog man ganito. Mabalik kita mga ka-K5, walang iwanan. When we come back, ha, tutukan ta. E ding partiya unahon, taniuna ang parti sa reklamo ka BTTMD. Hindi man reklamo, kundi nga nagpabalo nga wais la idea. Ang oras sa K5 News FM Philippines, kagdulong sang DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na nakadetox ka pa, lasay 55 sa aga.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Globe G-Fiber Prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na. This time check is brought to you by Newstar. It's time. Experience Newstar online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3 Payo Health News. D3 Payo.
4: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka.
5: Kanto na ta sa mga added benefits sa D3 Bio. Especially kung may edad ka na, Sir Boy.
6: Mm-hmm.
5: Ano yung pinaka-importante?
6: Correct.
5: Kaya kung may edad ka na yan, damo na apektado, damo na nga mga organs nga hinay na, no? Especially ang imong digestive system. Now, kung pala inom ka D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang kuan, Sir Boy, imong digestive system,
6: mm-hmm,
5: no? Ang tanan niya mga kagaw da pag-abot sa tiyan, like H. pylori bacteria,
6: himuso
5: na, macho na niya. Tapos ang absorption sa nutrients,
6: pigaw na kung may edad
5: ka. Pigaw na kung may edad na, pero kung gainom ka D3 Bio, gaka-absorb na.
6: Absorb.
5: Diba? So,
6: mm-hmm.
5: Especially ang mga calcium, Sir Boy.
6: Mm-hmm.
5: Kinanglan nila kay may edad na sila.
6: Prone sa osteoporosis.
5: Amo nang nakanami kung palainom ang isa nga may edad sang D3 Bio. Hindi lang amo na, gadamo pa ang itawag good bacteria da sa imong tiyan para nami ang absorption sa imong nutrients kung ikaw tigulang na. Mm-hmm. So kung bata ka pa nga nagainom ka D3 Bio, mas damuon pagid nimo inom D3 Bio kung tigulang ka.
6: Yes.
5: Hindi lang amo na, pag may edad ka na, ang imo nga T-cells, pigaw na.
6: Pigaw na.
5: So yun yung sikan immune system.
6: Correct.
5: D3 Bio lang ang sikan immune system.
3: D3 Bio!
7: There are significant numbers ng mga tigulang ng mga elderly gaga-develop mga epileptic ang mga episodes during old age, no? Mostly this affects their brain, no? Okay, most of the seniors are basically pigaw na ang pag-absorb sang glucose as a source of energy sa their brain. That's why they need ketones from D3 Bio.
3: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Sir JP,
9: ang tigulang kag diabetic ka pa, dangerous mix ginaya. Oo, tigulang ka na, diabetic ka pa. Isa sa mga problema sa diabetes, Dok Sam, kapag pa may edad ka na, nagtigulang na abing imo pancreas. No, nagtigulang na si pancreas, hindi na makaproduce ang enough nga glucose. Imagine na lang abusar mo sa pila ka tuig. And then, the time comes nga diabetic ka na. Isa sa problema sa diabetes, Dok Sam, is hindi ka maka-absorb sang glucose. If you're taking D3 bio, it would help you. Kaya ang medium chain triglyceride, gustong-gusto ginang pagkaon ni brain, no? It's the best substitute sa glucose sa imong brain. So, makahatag siya sa imong added energy, no? Sa imong mga cells. What else? Ang D3 bio man, nagabulig nga hindi ka magka-hypertension. Ang diabetes kag hypertension goes hand in hand na. Usually, pag may diabetes ka, may hypertension ka. So, para hindi pagit maguba ang kidney mo, bangod sa hypertension kag diabetes, makabulig man si D3 bio because D3 bio lowers your bad cholesterol and elevates your HDL good cholesterol.
10: D3 bio.
7: And the best part of D3 bio, miskan tigulang ka na, you're still functional mentally, no?
9: Ay, muna da.
7: And your brain, when you grow old, is less and less dependent on glucose. Miskan diabetic ka o hindi. That's why you need to provide an instant source of energy in the form of ketones nga makita sa D3 bio.
1: Ang mga bata nga wala paki sa ilang nanay kag tatay, labi na kung may edad na, hindi na pa yung D3 bio ya.
10: Uy, pa yung bakla nyo good.
1: Permi na sa latunluan.
7: Correct, no? That's why kamo mga tigulang, pamati kamo. Oh.
1: Akigiin nyo mga kabataan kung hindi mo pa imnon D3 bio.
7: Correct. Ha? Para ang desisyon mo, amugya po, no? Hindi ka na pagambol, ay, no, gaya ka na, ma, pa, hindi ka na, daki mali-maliun ka na. Hindi, oh, sa D3 bio.
1: Daka D3 bio, hindi ko yung mali-maliun niya. Kisa, sinad, si Lula, pag si Lulo mahambal, hoy, mag D3 bio ka na, kay malipaton ka na, yung kuya. So, amun na, ha? Alain, gid man, gainom ka D3 bio, adlaw-adlaw, ah. Kumpiyansa, grabe. Biskan wala ka pa makapabaksin kung D3 bio ka, pero kung nakapabaksin ka na, kinahanglan ka man Japon D3 bio, kaya nga man, abi mo, hindi ka ma-infection. May infection kay Japon, biskan nakapabaksin ka.
10: Correct.
11: D3 bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
12: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mag-abuti ka. D3 bio. Health News. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itat ang itsura. DTX 500. DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng palatian. Mag DTX 500. Ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
13: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra, alito gid ko sa banikotoras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C, babakang abutika. Mighty C ang Alkaline nga Vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation, na nagid ako makabat
12: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
12: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
17: Una,
16: problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
18: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
22: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon ng mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
24: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Cheers sa barkada nating
29: Night Shift,
30: OT,
31: Breadwinner.
28: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
32: Drink responsibly.
28: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
33: Let's go.
34: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
33: go with the flow.
34: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
33: Charmy!
21: Charmy, let's go with the flow.
35: Man, kita mo bang nakikita ko?
36: Oo,

0: kita.
1: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.
7: Check

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Red Horse Beer in Uman Whistle.
4: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Bacolod. Gen Z's and Gen Z's at heart. Hindi na ni drill. The crossover you've been waiting for is finally here. Pop rock meets P-pop in one unforgettable Gen Z night. Get ready for Gen Z's Live Bacolod featuring Cup of Joe and Vision. Happening on July 18, 2026 at 6 p.m. at the SM City Bacolod Sky Hall. From Multo to Pelikula and all your favorite hits in between. This is your sign to finally experience them live. Tickets are available via SM Tickets. Don't get left behind. Secure your tickets before maubusan ka sang seat kakauban. And that's not all. Catch Vision live at their mall show on July 17, 2026 at 2 p.m. at the North Wing ground floor of SM City Bacolod. Bring your fellow Vixens and get hyped with the boys before they take the Gen Z Live stage. Gen Z Live Bacolod is proudly presented by L Squared Productions PH.
7: 101.5
8: K5 News
9: FM.
8: K5 News FM.
9: News FM.
10: Oras sa K5 News FM Philippines, na 7:11 naman sa aga. Balik na mga ka-K5 sa inyo naman, para tutunan back in the ball game, ba? Barang balik K5, hindi ko na back in the ball game, the basketball lang ni. By the way, good morning, galing sa mga suki, ta. Galing ka pabati sa mga adlaw, migo mo si Sil, dapat tamayawon mo na.
11: Migo si Sil, kamusta ka na?
10: Kay si, tamayaw ko si migo, si Sir Tata Lo. Oh, yung malunan na sa akin, may text ko na siya mo.
11: At ay, kumalata.
10: Ano? Gabi pa na dapat.
11: Tapos sila ni Herchilia, kagang taga Sterling Bank, good morning. Kay Piper, dyan kahapon, ito ko sa Tabugon, kaban ka lang. Mm-hmm. Nagsaka ako ito, kaya nagkanto ko sa asok sa eskwilahan na Buligan, tabla. Grabe. Ang driver, gali ni Barangay Kapitan, si Pedro Dabla, sa yagin dyan driver sa barangay. Mm-hmm. Memorize siya ko nung nambal taggapon.
10: Ay, galing ka?
11: Memorize siya so, sa driver na nipatan ko makuangalan mo sa Tabugon na barangay. Salamat, Gid, kay barangay kapitan si Peda sa pag-amuma kagapon na sa K5. Salamat, Gid. Namit ang kapita kagapon na. Thank you, Gid.
10: Sige.
11: Kagi napamatian kita dito kadaga. Grabe, ang merkado sa Tabugon, kita nga duwang napamatian ko na.
10: Kibada mo, kaya salamat.
11: Thank
10: no?
11: you, Gid. Thank you, Gid.
10: And by the way, no? Good morning, man. Happy listening sa Mabinay Public Market.
11: Wow.
10: Nagpaminaw sila karon sa inyo via CPS. 100.5.
11: Yes,
10: oy.
11: Yes, yes.
10: Mayong buntag.
11: Mayong buntag sa inyo.
10: Sa mga taga CPS, sa taga Mabinay Public Market, kaya nag-monitor at nag-paminaw sa ato naman yung programa sa karon ng adlaw.
11: Amping mo diha.
10: Kagi 5, Eric, abi mo, ang tao subong ang mga tinion, bangod sang grabe lang pag-ilis-ilis ang tiyempo, kadelikado. And dugangan pa nga kung nagaulan, gulpi, mainitan ka, ma-expose ka sa mong like kung nag-opisina kay Paberic.
11: Pakton ko.
10: Kundi gainit ang gabugnaw sa kayo sa opisina mo.
11: Saan maulanan ka?
10: Mag-ulanan ka, tapos magwa ka nga grabing init eh.
11: Pakton ko, anong katabo?
10: Anong kakatabo?
11: Galagtok ang tao.
10: Luwas ka galagtok. Indaya ka kay Paberic.
11: Ay, hindi mo.
10: Hindi lang galagtok.
11: Oh.
10: Ang galagtok yung tao, kung may unod mo sa iyong layang ulikan doon. Ining trangkaso bla
11: inang
10: hilanaton ka dasun do trangkasuhon ka lain matyag mo dasun do ubuhon ka luya lawas mo at usually isaya ka luya lawas ka manok naman niya pero importante gid tuntunin si Piper kay ang kalibutan ka lang tok mo diyan gaulan sa langilan ka ba ga init na yes granada
11: idaw ka kay adlaw sa mga manok biak gapon
10: ay grabe no.
11: Day of the Snake. Itingin po si K5.
10: May adlog. Pati mga adlog sa mga manong. Gano'n yung mga adlog sa mga baboy man.
11: Gata ka kay nakaping para nilimpiyaw. Ta, may Day of the Snake niya si K5 po. Likod tabo din
10: yan. Kinanglan na ito. Kinanglan nyo gin mag-inom ka mo sa Mighty C Alkaline yung vitamin C. Ang Mighty C, mga kakipay, baraw, ito naman nyo lang. Brato lang, ha? Pabuntugan, tas na. Ang Mighty C Alkaline vitamin C, hindi niya hapdo sa sulok-sulok. Gatin, amun na dapat, subong dapat. Kaya endorse amun niya dapat. Every endorsement, kaya kipaybitan, may amun na tanong niya dapat.
11: May amun niya dapat, yutan.
10: Kini amun na nga itong suwestiyon sa talan niya. Kaya dapat kung mag-endorse, gagawa na.
11: No,
10: Hindi, tisi ka na, wamo, kini niya dapat, tan.
11: Itagaan mo naman, parang ibang yung teknisyan, tan. Kami ni Miyak, miss ni Miyak,
10: kami ni Miyak, so, ang the Mighty C, ang alkaline vitamin C, kung imnon mo, ninami siya imnon on empty stomach, black kipay berik, kung ikapag pamahaw. Kaya effects ni kipay berik, number one, lawas mo dasig ang absorption sa mga nutrients, black. Plus, inang gatiner niya, bis lawas mo for more than 8 hours.
11: Okay.
10: Bisan magmiga dose ka, inablang lima, nilog, anom, imnon mo, okay lang man. Pangihi mong lang na mo. Kag ang naming epekto kung parisan mo pag-insang D3 Bio or DTX 500, no?
11: Kag naming, oh, ano siya, oh? Mighty C, create healthy. Dali, tani, balik ka na is Mighty C, tani, ano yung matami? Isa-isa lang bala. Create healthy, glowing skin.
10: Gapan namin, tinghala kung panit mo subong kapanag, talawa mo na subong imong live, oh? Silin ko si K5 Eric, luwas ka na ka DTX 500 ni si K5 Eric, nga, gaslo sa aging process. Kabalo ka daw, process lang kami, edad ka doon, subong mo. No? Mamon lang kami pag inaraw ka doon. Doara kami sa mga 45, no? Kamaling amon subong. Ti, to be candid about it, ang tao, why gidya capacity, ngang lawas mo mag-produce vitamin C. Hindi kinaya pwede mag-produce, so imnun mo gini. Tiyan mo na kung isa ibang karikos nga, may inom lang kayo damong citrus juice. Purti pilayan kakilo ng pugaon mo, dwadlaw.
11: Ang hambalin, Dok Ramel, sa isel, bla. Nga okay man na, ako yung ginakarecommend ko gini, may inom ka mo juice,
10: fresh juice, okay gini.
11: Nga tigaling, kaya ang juice ubong mahal. Ang may TC, mas barato.
10: Utso na?
11: Oo, tisa mo lang kadoom, tapos na.
10: Tapos na, kaglabaw sa tanan. Kisa sa kada, kasakuon mo, ikinawa chimpo para magbakal, mapreparar sila. Bisa na ako ganito, bayad bill sa mga kwan. Kisa, ay, inubayad mo sa bangko, masiraduhan ka na. Kaya damo ka ginobra mo.
11: Damo kayo.
10: Sako, no? So, amo na nga sa ato, kabakautulan, di malipat ha. May TC, alkaline, vitamin C, parisin nyo, D3 bank. Okay, balik kita mga kakipay sa ato naman ng presentation.
11: Karoon naman ata ng ibantan.
10: Sining karoon lang, may ara nga statement nga ginpagwa, no? Kipamitan, pwede mo pakita ang statement sang Bacolod Traffic and Transport Management Department or BTTMD.
11: BTTMD.
10: Naka natural, kaluluwag sila, reklamo. Grabe nga reklamo ang nabato nila. May kang tanan sa grabing traffic, bla. Bangod nga may ara ongoing Department of Public Works and Highways Project along Burgos Extension. Magsinig ka Burgos Extension, dito na pakantos Granada mo. Amo ng dalan, tadlong.
11: Dito na na.
10: Tiyang BTTMD nag-clarify nga ang syudad, way paya ko na ma-inform parte sa project kung saan uni siya masugod. Way sa payan nga may ara naman sila kung nung request sa kontraktor. Nga pabala lang kami, kung pwede pabala kami kung saan ako masian sa dalan.
11: Ay, nga, nga naman daw suliaw.
10: O, tanawab lang, pursuant to Section 21 of the Local Government Code, and its implementing rules, temporary road closure require a written order from the local chief executive, explicitly specifying the duration. Timely coordination enables the city to issue early public advisories. No? Implement traffic management plan. Amo na ginang balta, no? And deploy traffic enforcers to mitigate congestion. Ang ongoing project, kakipamirik, asphalt overlay. Gali, ito wala nag-asphalt overlay sila last time?
11: Hindi, pero, you know, correct ini si BTTMD. Pabala kami, kaya kaklaro, dapat may order ang chief executive.
10: Correct.
11: Okay. Ang order sa chief executive will emanate from a resolution from the city council. Ngayon, close ng dalan, di ka dali mo.
10: Hindi ka pwede ka close sabi public roads without an order.
11: Klaro,
10: resolution.
11: Timely coordination enables the city to issue number one, public advisory. Bo, siyon mapabalo ang publiko.
10: Okay.
11: Number two, implement traffic management plan na muna importante. Kung di mo pagyo mo ito, hambal mo kayo na rerouting. Kaya
10: hey, malamok yung sakit pa, Merik. Nag sinaganas dalan, kabudlay.
11: Hindi, highway ni kadako.
10: Correct.
11: And aring pinakadako sa no, deploy traffic enforcers to mitigate congestion. Di tatlo kabutang ang ginaminsyon sa BTTMD. Public advisory, mapabalong publiko. Number two, may traffic plan nga maobra. And thereafter, after the traffic plan, ma-deploy ka traffic enforcer to mitigate congestion. Amo niyang gusto. Tigaling wala.
10: Okay. So, ara na si Carla Subong, no? I-check tabi si Kakipab Carla. Kay Parmabal, antang side. Actually, official na niya letter. And then, balikan ta karon local government code, section 21. Doon ba sa taraman ni Kakipab Eric, di ba?
11: Section 21, local government code, 1991.
10: Ay, gamo na ginambal yan. Si Basahon, tari karon kay tiyamo na naging tutukan, tatukin na. Manami ng plastar ta section 21 na closure ara closure and opening of roads isa-isa hon ta naman na karon magluwas to sa ginbasa nato about ginatawag nga national government agency coordination pag abot gali sa dalan may ara pagid proper coordination with, oh, especially with the LGU iti manira ka mo kita mo gani di ka gani kapasira dalan kung pistaway ka na ngayon authority siya doon
11: wala mas yun ang dalan labisan sa subdivision yung donate for public road nang mabutang ka sa hampla hindi na pwede mo kung district noon gid hindi na pwede because you cannot alter the road you cannot alter the road
10: unless it's private legal. Niya
11: unless private or unless provided otherwise by the order from the chief executive and as per resolution of the city council.
10: Correct, amo correct. Now, i-check tabi si Kipab Carla para may chidihan tali. Ang ato niya, manami ini, kagbagaserbi ining information dissemination, pa i-chendi siya tao, nga sa nagligad daw, nakaproblema sila sa alagyan nila da. And then, ang mga kontraktor man nga gaparamati di.
11: Correct.
10: Hindi lang naiya kay makabila ka mo niya kwartas gobyerno. Correct. Or hindi. Kabalo ko ang style sa ibang kontraktor, abay mo, ano? Hindi pa nila pag-ubrahon, pero birahon nila ka hammer. Jack camera ka sa pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak bayan nila. Yan ang sigurado nito ha. Ato na niya, no? So, kahit hindi naman ito niya isang hampang sa kontraktor da, no? It's not a problem anymore. Ang ato na nang ginapangayo, di husto nga koordinasyon niya kung mag-siad ka mo daw whatever may ibrahon, hindi man niya mabutang sa langalang and lagang katrapik ko siyudad sa Bacolod. So, para may chidihan, tayo check test Kipab Carla, Defensor Lunga, sa line number one. Kipab Carla, good morning.
2: Morning, Carl. Yes, Kakipab Ojan, Kakipab, very good morning. So, King Claro, diri sa BTTMD, Kakipab Ojan, Kakipab Eric, ang regarding sa Ginaubras area sa Burgos Extension, Kakipab Ojan, Kakipab Eric. Kay tungod nga kung makita na to na, ano gid, no? Na disturbo
10: sa di na daga specific nga portion sa nga, kaya makita ko dami ara daga Ginaubra yati sa patio ang pader. Di nga part sa Burgos na yon?
2: From Lopez East, pababaw na.
10: Pangadto sa Granada?
2: Yes, atong ginigil.
10: Ang ginaistorya, mamo itong pagbutang asfalto?
2: Amo pagina sa Kisab Aljan kag ang mga ginapang ubra da bala sa kilid sa nga dalan kag Kisab Aljan kag Kisab Eric may mga
10: tapos may ara pag idigli sa kilid subog pag siad sila sang daw drainage
11: kapag siad sila drainage kag daw gin ang kolam la kalog do ginapang buksan buksan di ka cross kid traffic eh.
10: Okay, sige Carl,
11: may mga picture ka da Carl para makita ta.
2: Going kita subong sa area kay Kipab Ojana, kay Kipab Arisa. Good to nga makitanta. Ang nakitanta lang na sa pinalikdan yung mga inadlawa ay sa kilid, bala ang drainage, bala. Kay ginabung halbi nila. Do ginabutangan, pagid bala nila sa nga, ano ni, sa nga dala.
10: Di kay paghalin mo sa nukpo, kung nalika sa Granada, pwede four lanes na. Four lanes na. May mo na lang siya mga two lanes. Kaya ng isa ka lane da. May gabalabag na to. Kaya may ara nga ginaubra.
11: Ongoing project.
10: Amo na guro ginamin nila. Kag dito naman sa babaw, may another naman nga bungkalanay portion.
2: Halinggid Lopwes padulong sa area sa nga Granada, Kakipab Aljan, Kakipab Eric nga dala na ang among ning concern no kay tig kadamo sa mga pumuluyo nga halin sa Granada, halin sa Alangilan, paisa ti halin pa sa Concepcion, dira nagaagi sa ina nga dalan sa Burgos Extension, Kakipab Aljan, Kakipab Eric kung makita nato na during rush hour gutok gina diriya nga dalan. So natapos na ila sini nga pagbutang sa asfalto pero ti ano lang man to, nubo lang man kay K5 Aljana, kay K5 Eric, kag kumakitaan naton, wala pa mga signage. Kag ang gindutang asfalto, ginimo naman sa parkingan kay K5 Aljana, kay K5 Eric. So wala labot na ginaubra ang dalana. Kadamo pa sa mga nagapinarking sa kilid sa dalan kay K5 Aljana, kay K5 Eric.
11: Di pa kayo tang dalan para nga may parkingan. Amo na pakantos ba nago mo ginawa ko magyan yung blata na walbal na? four lanes, two lanes hindi magamit mo. Nangunan sang, inangunan na blakar sang Ayala Mall, going to Banago.
2: Yes.
11: Halang doon lang tawag na nila, labay na blakar.
10: Kaya ito naman to?
11: Lapad ang dalan, pero puro parkingan. Amo na naman mo ginang style.
10: Pakanto na sa Granada, no?
11: Na, amo na, na, tikita mo ginang na.
10: Sige. So, sino na interview mo di kay Pab Carla?
2: Yes. Ni Attorney Martigo, kaki sa pag-junk, kaki sa perik, ito sinod rin, may ara man sang letter nga ginahatag ang DPWH, pero wala bala sang proper coordination sa itong sinisiti nga kung saan o magasugod ang ila sininga pag-ubra kaki sa pag-junk, kaki 5 Eric. Wala na state kung saan no, ang sugod niya ubra, basta may ginpadala lang sila ka letter na maubra, ina sila sa dalan sa nga Burgos Extension na kaki sa pag-junk, kaki 5 Eric. Ti, amuna, kulang lang sa coordination na kagtigin na pangabay nga ang mga kontraktor mag-coordinate man sa syudad agud to nga mahatagan sa nga ano ni assistance wala assistance kikisab aljan kikisab Erika sa ila sininga pag-ubra. At the same time may mga mabutang nga mga personnel sa BTTMD agud to nga matadlong ang lugar at the same time mabantayan ang lugar kikisab aljan kikisab Erika samtang nag-flow ang traffic ang trapiko sa ina nga dala na kikisab aljan kikisab Eric. So may ari diri sang pahayag nga nagikan kay Attorney Martigo aton nga pamatian.
7: Marami na isang mga reklamo ka complaints nga nabaton ang city with regard sa mga construction kag public works pila nga katabo sa along Burgos extension. So dra ginasugod na halin sa Locus East da pakadto na dito sa Granada. And usually gakatabo na nga ini mga public works, gakatabo na nga rush hour kita la, nga nagkaigigadulong ang tanan sa mga kabataan nila sa eskwilahan or kapakato sa opisina ang mga trabahador naton. So kung maghimo na sila kang magtungan sila public works na guys, ka one lane ang dalan or nagkakosya sa traffic. So gin-check naton ang ini nga mga reklamo, gin-pa-verify naton sa aton nga BTTMD kag nagsiling sila nga ang ini usually nga mga public works na kun in other words if may malabyan kang mga public works da, nga nagka-cause traffic nga waay sang traffic enforcer naton that means waay na kabalo ang syudad waay na ma-coordinate sang mga contractors. So since Burgos extension na sa isang national road ini nga mga public works iya niya sang DPWH. So may mga contractors ni sa mga DPWH ang nakaobra sang sini nga mga talan. So amo to nagpagwa sa official statement ang aton nga BTTMD because gusto lang nila tani pangabayon kag i-remind because kapalo na ini ang DPWH kag ang mga contractors na magpabalo sila tani mag-coordinate sila sa BTTMD ta kung saan o sila masugod kag ano oras para mapadalaan man naton sang traffic enforcers kag mahimuan sang traffic management plan.
2: So ti
10: amo na simple no kita mo ga pangabay lang tani nga ma-coordinate. Actually, hindi naman gani kinahanglan mga bayka. Because it is already standard operating procedure. Or it's already SOP.
11: Stipulated by law.
10: Laim yung SOP na yung ila. Pero nga to niya is being stated under the law. Okay, Pipe Eric. Bala ka mo sa inyo yung SOP. Basta ang SOP yung pag-abot sa project sa syudad, pabalo ka mo kay para, number one, mapabalo ang publiko nga mabudlayan ka mo sa amuning nga lugar. Second, makakreate sa gusto nga traffic plan.
11: Yes.
10: Ikatatlo, mabutangan traffic enforcer kay para kung magputang ta, kung four lane na karumi mo lang na two lanes, kung ibudlay ng dalan.
11: May mitigate sa traffic congestion.
10: Ano ko na? Mitigate
11: sa traffic congestion. Amo ginahambal sa BTTMD?
10: Mitigate? Amo siguro kung sino, yung mapaginagal lang gid, no?
11: Atubla?
10: Oo, basta bahala sila. Now, kung sino man ang kontraktor da, actually, trabaho niya ka di PWH, hindi trabaho ka kontraktor. Sakto ta kay Pabirik. It's, why di papel si kontraktor? Ang yaling nga ni kontraktor is, suguon sa DPWH, awarded na si mo ng project, implement mo. So dapat si project engineer, siya dapat na may proper coordination, mapabalo siya, dahil masugod na kami. Project namon. Amo na. Galing kiti, sino hindi project engineer? Sige, ha?
11: Si Romeo Encarnacion, minami. Amo ginasinambal mo subong?
10: Si Kuya!
11: Oo. Aryo?
10: Kuya Romeo, ano ang bali, Kuya Romeo?
11: Kasimple lang, oh.
10: Ano bali, ano ang bali?
11: Kanya-kanya lang man na tudluanay ah, ang DPWH contractors and LGO.
10: Hmm.
11: Pero kung lantawun mo gid nga may mga communication na nga letter sa kada agency,
10: mm-hmm,
11: kay hindi man matagaan sang permit to go or start ang contractor kung wala nila ginpabalo ang LGO. Ginasapak kung may problema na gani, kanya-kanya na sila, todlo anay.
10: Si Kuya na, no? Si Kuya.
11: Kuya
10: ko na.
11: Okay.
10: Si Kuya Romeo Encarnacion. Di ba yung punto niya?
11: Correct. Gidya nga punto ni. Correct.
10: Galit ka?
11: Hit on pero, the top of the nail.
10: Ang aton niya, istorya na mo ni. Ang ginapagwasubong ni isang aton niya tagpalamati, si Kuya Romeo. Ngabot si ganon, hindi man ako traktor makago kung why ni kuno sang nagakaigo ng permits kay clearances.
11: Correct.
10: No?
11: Correct. Oh.
10: So, ang guwad niya, punta na uon mo gid, based on the explanation sa aton tagpalamati, engineer na siya, mo.
11: Ah, ina. Kita mo kay Chindi, usto giniyang iya.
10: Engineer na, mo. Tikin Chindi siya.
11: Hindi maging tanto.
10: Ha?
11: Hindi maging tanto.
10: He would like engineer, kay Chindi.
11: Chindi siya. Usto giniyang.
10: Basically, ako na ang communication letter sa kada agency kay hindi mo na matagaan sa permit to go.
11: Oh.
10: Or start ang contractor, kaso wala man nila gurugin sa pack.
11: Ah.
10: So in short, all agency, magsiling nga all agency, kabalo na gali sila nga may project ka mo rin patuman.
11: Kay may ara to, no?
10: Galing ang issue nga gina-raise to subong sang BTTMD.
11: Boys, nakbalo.
10: May kabalo sila guro nga may project. That's why nga nagpadala sila letter.
11: Saan ako masugod?
10: Saan ako masugod? Pabala kami.
11: Hindi mo nagtapos na?
10: Ha?
11: Ay, kalanggabang naman yung life sa earth, no?
10: Di basta mula ni nga ton, ang tagpalamati, tagkakinchindi, kasi ano ba sinis niya? Do, ang giyabla, butang balon sa katong mga listeners sa muni.
11: Ginagin
10: ako mati, Luanay, kabalo naman ka mo kung saan una.
11: Oo, tapos mag-question-question ka mo, nakabalo ka mo. Di, ang mga nakainchindi, parehas ni Kron, kung may nakainchindi, kabalo na na sila. Kabalo na na sila.
10: Okay. Pero, ang pabangkot na to, siguro ba paper trail ta?
11: Na...
10: Dari ni masunod ang paper trail, saan o nagpabalo ang DPWH na may project sila? May ara bala communication ang DPWH kung saan sila ma-start?
11: Nami ni kay Five Kala, istudyuhan ta kung sinong kontraktor, pangayoon ta ang ilan notice to proceed. Nga kinsubmit sa
10: kag
11: city,
10: kag... Saan o ang start sa ilang... Oh. Pwede mo na bigkan gipam kalay check kay hindi bang kuno pwede sunok sa mga tagparamatita diri ni masulod ang investigative report si ti sa Lunes
11: hindi masugod kay mo yung away kay nagabaga ti ari kay sok saran ko pwede blam mabaka nga ang
10: hindi kay may tanan nga project dapat may ara nang permit mo
11: ti pwede lang hindi kami lisensya sa inyo kay national kami ya pwede na hindi
10: siyang ti nabutang tong prior consultation kag may proper coordination. Actually, ang issue dari, okay, no? Ang project ay wala problema kay Kipay Beric. Maybe napabalo sila.
11: Okay.
10: Ang issue nga gina-raise ko balikan tang communication, simple lang kay Kipay Beric mo.
11: Okay.
10: Dari tiya naka-focus sa Section 21.
11: Hmm.
10: Kay Kumo, kabal, ano man nila nga may project.
11: Para na.
10: Ang gina-issue lang kay masira kita dalan, may proseso kita da. Kung balikan ta ang letter, gambal dryo, kung ang local government code ang aton basahon, Section 21,
11: okay.
10: Closure and opening of roads, kakipab Carla.
11: Okay.
10: A local government unit may, pursuant to an ordinance, permanently or temporarily close or open any local road, alley, park, or square falling with its jurisdiction.
11: Okay.
10: Provided, however, that in case of permanent closure, such ordinance must be approved by at least 2/3 of all the members of the sangguniyan and when necessary, an adequate substitute for the public facility that is subject to closure is provided.
11: Kung permanent.
10: Kung temporary naman, ari naman national naman ginistoryanta.
11: Okay.
10: No?
11: Okay, ari na.
10: Any national or local road, alley, park, or square may be temporarily closed. Okay. Temporary na ito ni Strian. Maybe.
11: Maybe. May. Base, pwede.
10: during an actual emergency or fiesta celebration. Amo na nga, nga may ordinance.
11: Kung may fiesta, nga isiramong dalan, just like the North and South Capitol Road.
10: Public rallies, agriculture or industrial fairs, may kita mo na kaysa may arata na ginambal, organic fair organic na sa may Capitol daw.
11: Amo na North and South Capitol Road, kisa na sirata na. Amo kita siya.
10: Basta, akong ko lang nindi. Ikaw lang na-speak ka rin. Ambutan mo ni. Gusto mo, hambal ka na bala sa Espanyol kay Englishon ko?
11: Sige.
10: Hambal ba?
11: Espanyol.
10: English.
11: Oh, correct. Kuhagin.
10: Iwat pa kayo naman ka na?
11: Espanyol.
10: English. Pero, hambal ko siya mo English yun kung malangin mo.
11: Katsila.
10: English. Believe ka na sa account?
11: Okay, get.
10: Okay. Ano lang ating subject, hindi tapos sarangan daw mo.

0: O ay kabalong lokal nga kabudlay gid lang maginistoryahan ay kabud ang may ubrahon kami dire hindi mo naguro budlay unless otherwise mga ka K5 that something is wrong between the national and the local agencies kay dapat magistoryahan ay kamo local mapakalkal kami dalan nyo ti mambal si local ti ano kinanglan nyo traffic enforcer para nga ma-divert ang traffic or i-open tatong piyak nga lagyan because at the end of the day the bottom line of all these things is public service. Amo man lang ng bottom line, that why na iban public service. So, ang coordination is very important to see to it that public service is unhampered and public safety is on top of everything that we do. Wala sang aksidente, wala sang madisbintaha kay Pavel Jan.
1: May breaking story ta? Subong aga, pasakaan na kaso?
0: Sino?
1: Ang mga suspect sa carpenter, the carpenters that murdered carpenter.
0: Kasuhan gid sila. Very good. Okay. Mga ka K5, bantayan, may breaking story. Bantayan ini dugay-dugay. Exclusive naman na di sa K5 kay may ara sang matabo nga pag-file sang kaso dito sa Negros Oriental.
1: So tatlo gito sa ilan kaso?
0: The three carpenters killing one carpenter.
1: Na okay, balikan ta na at sa ka-breaking na tao na ha. Newsroom. Newsroom liyo ko na breaking da. Kay dugay-dugay check ta si Cyril sa Love Justice ha. Kay magulang ni storya ko si Police Captain Polinar, the spokesperson sang Norpo. Diga sir, sorry ha, hindi ko na makasabat sa inyo ni Sir Eric because we are now going to the Hall of Justice.
0: Kunami, no?
1: Di at least breaking ta. Ba't kanta mo lang ato discussion yung kanduwa? Kanami, di o. Di na ito, temporarily closed during actual emergency. May ari public works. Ari galiyo. Or an undertaking of public works. Di project ni? Project. And highways. Telecommunication, waterworks. Kita mo lang, kisa mga telco taga, pang si Adas Dalan.
0: Ang telco taga, tiltig.
1: Tiltig. Tapos ang basura, tapos dahil na tiltig, wipe nilang nasaradan, dayon pa.
0: Tiyo, daso naman na.
1: Simulapakan pa.
0: Daso naman na.
1: Buka naman.
0: Daso.
1: Isubugod lagan, patrol ta to. Balikan ta namin ang discussion ni, no? That no national or local road, alley, park, or square shall be temporarily closed or for athletic, cultural, or civic activities not officially sponsored, recognized, or approved by the local government unit concerned. Bug at galing kondisyon.
0: Nami to ha. Not officially recognized.
1: But si ganon, kay wala nag-agi sa konseho, pwede ka naman nabat si contractor di.
0: Yes. Amo na siya.
1: Kay dapat may ordinance anay for temporary closure sang dalan.
0: Di paras niho. Ang gagis na dabla, dumulamo ang slakyan, may iskwilahan dar, ng Trinity.
1: Oh, di pa kadto na sa ato, nadlo ako na nalabayan. Na. Tingala ko na ganit, kisa maglabay ko sa kasabad ng isang dalan sa buman. Galiyaw mo na niyong mga, kaya nakita ko na sa may kili, aray ang construction niya sa building da. Pero dito, sa, hindi na mo yung K5 Carla, dito kaya sa babaw sa San Agustin nga side, amot yung si Aday sa Karsada.
0: Sa lapit sa likuan.
1: Oo, dito sa babaw. Amo na to ya, no?
0: Sa San Agustin.
1: Iniya, hindi niya. Part pa niya sa construction di ako.
0: Ilan ang dada driveway? Sa Ilgunville, tapit mo lang. Babaw sa unhan, sa corner. Sa
1: dito ka sa tupad sa bagong building. Ito mo lang sa Akina, sa division daw.
0: Na, ito, may, pwede ka mo ka parking. Ito ka may lapad doon ka parking sa bagong building. Ha?
1: Gusto mo stubangan kayong drive.
0: Isa pa na.
1: Okay, parikanta kay Paverick. So, ang bottom line is just very simple.
0: Okay.
1: Ang ginapangayo ya is coordination lang.
0: Yes,
1: no?
0: Amo lang gina.
1: Kag hindi gali pwede nga mag ara na o dala kasugod o ara nang ginambal ko si Paki Paverick. Wala pus na tos punta. Hindi mo na na magamit ang amo na nga portion sang dalan
0: kay?
1: Because gina-construct na daw o halos one lane ang na-occupy kay Paverick mo.
0: Di, hindi mo niya malaglahugan, so dapat nagpabalo ka tani na.
1: Amo ni siya. Amo na ni siya, kay Paverick. Kay, no, nan, laba na, hasta na tos punta. Di kong kaysa.
0: Janay, ha? Doon ka pa ni mahaukos ni.
1: Ano?
0: Matsyag ko, butangan ni tubo, sang bago nga water nga tubian, ng tubi.
1: Basiwa?
0: Hindi, lain.
1: Ano?
0: Ang isa nga nagbutang sa iya water district na bago. Hindi may, pa to, hindi pa kasyon, but may, I think, ha, napanimawaan ko ni.
1: May, ha, ang baho, yung kalabot siya, araw-araw ko.
0: Napanimawaan.
1: Na, anong bago, ha, kay, sino na, kay Sir Vlad, eh?
0: May water district mo siya ngayon.
1: Patindog sa water district,
0: ya? Araw, may water district mo siya ngayon.
1: Tito ko si Saon, tagi nag-DPWH, ko bala, ilan yung project.
0: Sino yun, DP, hindi bala to, ha? Ito na,
1: hindi, DP niya.
0: DP, eh?
1: Hindi bala kami, ara, kita ginato, aga transparency board na dapat.
0: Tito, ano ibutang na di ha, sa DP?
1: Oh? Uy, maloy, ibang kuton.
2: Net excavation.
0: Tidip excavation ano?
1: Pero si kayo sila na project, iya ka dip.

0: Whose project is this?
1: Amo na nga atong siningan na ko ang information basta along Burgos Extension ginadress ang letter to DPWH nga may dapat may ara some proper coordination kay Kate of Ojana kay K5 Eric.
2: Bibisitahan ta guro Carl.
1: Kung during rush hour. Yes.
2: Actually may jutay na dang problema kay ti ang tulay da kag ipaberek gulpin wag guan lain kay ka dito sa Granada da tulay ka namo pagabot mo da natural mabungguanay kamo kay duha kamo kalinya pakadto then kun wala da traffic enforcer madelay na kay ipaberek kay ti ba di masigmasig na sila mo no amo nang choke point na tubangan sa subdivision sa antes ang Akina no? Sa babaw paglapaw mo sa provincial command may subdivision dra nga sa to dra ga choke point ga sugod kagidila na dito sunan may ara naman na K5 Carla may atuman na to babaw pagin
0: ang inisya laban-laban gin ni tubo naman in the morning naman ng guwatas ni
2: ay check ding di PWH K5 Carla no kay ba si kalaway man ang proyekto niya sa gobyerno tapos may private mga dasok.
0: Tapos inyo, kung ang ininga duta, ininga kuan ba lang, ang gintipak nga siminto, kung may proper coordination, tadi ko didrigin butang sa sidewalk para hindi matamaan ka-congested ang dalan ta. Nibla?
2: Kaya
0: pwede mo lang ibutang sigat?
2: Kaya pwede pa lang magyan mo, no?
0: Pwede mo lang yapon magyan mo.
2: Kagway man sa ingobra, ganun yung subungo?
0: Amo itong lang hambal mo, ganun yung jackhammer lang anay.
2: Kaya para, ma-ward?
0: Uy, kung kaya hatun.
2: So in fairness na ni PWH, arapa na si Ma'am Hamiro, ano? Friend na to na. Di ba, Ma'am Hamiro, basi pwede niyo ma-explicar kay sino project ni, kag ano nang reaksyon niyo sa sulat sa BTTMD, gapangayo sa proper coordination.
0: Or conversely, nag-coordinate tayhan sila.
2: Amo na?
0: Masya mo na, let's give them the
2: benefit of the doubt. Carly Palo, after that is nakita na to na. Thank you, Gigarl.
1: Yes, okay, kasi sa Juan, kasi sa Vera, kamo na din.
2: Nami na tanit kung maka-interview ka da sa mga driver o pasahero kung anong epekto sa ila bangod sinang project na daw. Na-notice ko na ako hapon, Black Arlao. Kung nagaya, hindi ko na iya mabatsyagan. Pero kung mapuli ko kung hapon, tingala ko nga kalabag isang traffic sang halin sa Granada going to Burgos, Black. Kaya mo nagiling kausa, kay gakachok sila na sa babaw from two lane, may imun lang sila single lane, kaki five car la.
0: Puli ka lang single, kasi gabot ka lang sa shoto ka sa traffic.
1: So kung makita na natin, subong amuni ha, rush hour pa ini, subong mo kay Sarval Juan, kaki sa verik, kaya mo na natin ang gakatabo.
2: Galaba, na-notice mo, laba, yes, ang ilang apila, kaki five verik, kung para sa saga pa puli.
0: May dala ka pa sudan pulis niya, why na?
2: Guru, madilay-dilay ka sa kajes 15 minutos because of that.
1: Sakto na, kasi sa Gaza, no? Tayo subong nga ano, lang taon natin, may mga bus pa, may mga PJ, may private cars pa, nga nagalabay din eh. Mayroon ko lang, pa, dutuwa na di
2: kaya. Kuhaan talang side ang DP, no? Kung kapamati ang DP, kami nag-present pa lang. And I don't know anong yung reaction, pati sulat sa BTTMD, to be fair with them, K5 Carla. Ha, Carl?
0: K5 Carla, K5 Beljan, isigway ko lang, Carl.
1: Ang Gina Ubrader eh, kaga may BTTMD naman niya nagagay kiti may duwa na di nga daan ka eskwelahan prati amo ni ang resulta pala kay Kisa Valjan kay Kisa Erika sangi check ni nato na no kung ano ting ila sininga coordination to siya na pagod ko nga makakayunan ni no
2: correct.
1: Atong sininga mga motorista
2: kaga dumayo man niya at least na dalata ka bay pa makabugtaw sila kay kun hindi pang
0: kay Pai Valjan kay Pai Carla
2: ang bakloton sila da karon ni Kay Pai Erika
0: bilang side story lang no napiran yung napiran ko. Supposed to be ni mga tricycle, hindi na pwede mga agida mo.
2: Ha?
0: Highway naman mo, hindi na dapat niya.
2: Kabalo ka ng mga purmang sa transportation, ha?
0: Si pare,
2: may ara, ganyan ka nagambal sa akin. Sige, sir, kulurom ko, pwede na blang dakpon ko nga, arima ko ni gabi. Sige ko, from the very first word pa lang ka kulurom ka, bisa di ka makanto dakpon ka, kid. May nag-chat na sa akin mo, nila Carlo. Nga, sir, wala man ko violation kay ga parking malang ko nagidakop ko na kay kulor sigurado dakpon ka kay kulorom ka kay pamasayro ka
0: pagambal mo dungan yung pag-inom ko
1: dito yung pinalangay na kikisabal dyan kay kikisabarik. So ang paubos is one lane lang ginagamit, ang pababaw is two lanes. Ikitungod kaya na sila maglabutan na isang sarakya no kaya tungod niya ang ininga lane napakagod dali sa my Lopez is ginakao na ang pihak na lane. So nagtalang isa kasalakyan, dumabungguanay na sila. Pero si maayo lang, kasi doon nagbigyanay naman sila sa Kisa Valjan, kasi sa Beric, nag-flow na mo, dutayan lang
2: din. Actually, ang guwa sila, malampuwas ka gin sa linya mo, kay gutok mo, duwa sila ka, duwa ka linyang halinto sa Granada mo, pakabot mo da, machoka, no? ang construction sang pinaka uko, ano na sang pika-pika o concrete, wala idea ang LGU kang okay. Gaintragi niya si birthday boy, aray naman siya na yun.
0: Grabing birthdays ng gapon.
2: Grabing celebration. Nagbagyo, abi ko nagbagyo, sinubahan pagkaon.
0: Nga, pas di sa kwan, sa palay.
2: Tiusto.
0: Kaya ako silang kalan mo.
2: Ti, nami, kagabi, nag-text mo na si kapas di. Ti, sino mo nabi mapas, kalulayo si mo na son. Narinlal, ah, no joke lang ah. Sige, Carla, salamat. Carl, to be fair kita, para balanse, kwaan tabi side ng DPWH, ginadalal na talang isnugsing, pero seryoso niya nga bagay, ha?
0: Yes, yes.
2: Kay apektado di ang flows ng trapiko. Ha? Carl, thank you.
1: Yes, welcome kay Pebal Jan at kay 5 Eric report gagikan na diri ini nga balita nga dulong sa ang DX 400 Mighty Seekag D3 Bayo ko sa patrol kay K5 Vincent Coralde ini si kay Kang Carlo sa sulat para sa nga balita serbisyo publiko kang Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: Kami yan ni Tina Soruano, isa lang yang amon panindugan. Sige, coordination lang niya, wala tong ha. Husto. Tong bla. Magsilikat tong kundi gampang ka. Kada magdaog ka, may tong. Ano pa nawag naman?
0: Tong gini.
2: Ha, tong. Uy, mga gina madjong.
0: Translation.
2: Di mo ko isulot. Di mo ko isulot. Damo na ba nantag para mati? Diyos mio. Si, amo na problema sa DPWH, always wala nag-inform sa LGU. Amo na natabo sa Ghost Project, ano pa, hindi mamonitor, opinion lang. Tuod, no? Kay Kalabanan, tuod, huwag ka pabalo. Igumbalaan niya, may audit ng kuha. Sige, may project ka mo di, ha?
0: Yeah, may project nga, taytay. Nga di nga taytay. Nga di sa barangay, amunibla. Nga paano magtaytay, di way man suba.
2: Nga mong lang masadyad, ha? So, kabay pa DPWH, ang question lang is, may husto ba na ka mong koordinasyon
0: yes,
2: sa local government unit?
0: Nothing
2: please.
0: Big except for coordination.
2: Ang importante, ang SOP bilang nga ginaubra. Standard operating procedure gantis ka mag-ibra sa project, coordinate ka mo sa syudad.
0: Okay, no? Pavel, dyan pwede ko alisinsya si mga ilongguhon ko lang ni coordination para mas mahapos.
2: Ano?
0: Pag-insindihanay. Pag-binuligay, paghangpanay.
2: Anong terms ang coordination man?
0: Pag-binuligay, paghangpanay. Pag-updanay.
2: Okay.
0: Amo malang na. Hindi mag-intanto kita. Ang, kung hindi ka mo maghangpanay, mag-updanay, kang mag-binuligay.
2: De.
0: Ah, muna guayaw, traffic eh.
2: Traffic? Chiki? Mga ka-K5 sa ato naman yung pampalagad, naman yung pinaka-latest karong information. I-check ta si K5 sa Cyril Noy, basi ko na tawhay, tanong kami dumageti, no? Check ta rin Cyril, update mo na kay Carpenter. Kay Kagapon, give present na mga suspect, no? Actually, may mga pangalan, kundi ka-K5 Eric sa mga
0: yes,
2: suspect, no?
0: Para natada ako.
2: Para minchindihan, tagid. Sino hindi mga suspect, kundi alias lang to Kagapon mo, no? Alias lang to yung kagapon, pero subong niya, may mga pangalan na ni sila.
0: May input, i-break na lang. Hindi ko rin tanong na DPWH kinangalan permit from LGU. Bilo kasi yung nag-input?
2: Sino?
0: The best?
2: Tatalo. Ha? Nga, o sige, tagai lang kami di-update.
0: There are projects hindi kinangalan. I-check na to. But anyway, mga input
2: ni mga dami ng mga input sa ato yung program. Okay, para tis maplastar tamayo. No. So, sa atong mga tagpalamanti, gergupon sa mga adlaw, abon yung pinaka-latest information. May official statement karon, standby kay K5 Red Salgado Noy, kung matawagan ta, no? Or unahon ta ni Cyril Ripiwi, no? Para mahibaluan ta pinaka-latest all of justice kung nakalabot na to sila, or ba sinaga-report na sila sa, aga-report pa siya to sa Dumaguete, sige. Unahon ta lang si Red Noy, unahon ta ning report party sa Daglupok, Blato, Kagapon, nga balita. Nga may ara nga pagpabahog security threat. Ang natabo kang K5 Eric, grabe mo. Pakita taning bala, may buyayaw pagaling blaga dalaw, K5 Eric. May buyayaw si nga liter D para K5 Eric. Sige, kwan.
0: Langgabang yan.
2: Kamo. Halong gig kamo ha. Gusto gibutangan pa bala ang pag-insindi ko ni K5 Eric. Ang nag-ubra si niya kay insindi. Labugay gining tuyo niya para basi may siyang bayan sa exam. Or basi mo siya katuon?
0: Yes. Mugi nang guwa yan.
2: Hindi may exam. Huwag ko katuon basi maaarin mo eh. I-plastar tali. Anong natabo kapon nga napuhag? Ready mga video kay 5 Itan ha? Napuhag ka kay 5 Eric? ang bilog na syudad, pati BCPO, because duha kaso na sold niya security threat sa mga brutuan na nagtuhaw. Because of what happened to Tacloban, dumidyo nagtaas ng awareness level ta. No? Oh. Kaya dito natin gustong masulit pa rin mga bagay mo.
0: Correct.
2: Oh. So, i-check na Miss Kipa Biarik what really happened. And then, pagbalik namang karon, ipakilala namon sa inyo ni Kipa Biarik ang alan sa tatlo ka mga suspect nga may labot sa natabo iyang pagsulod sa mga carpenters. Ang involved to, isa ka 26 anyos, isa ka 40 anyos, kaya isa ka 21 anyos. Ang 21 anyos, sa mga naging natudlo, kalibin partner ng grave sa iya.
0: Aha, ang huminubin.
2: Oh, ang 26 anyos, kita mo ito gapon, may MO.
0: Uh-huh.
2: Ang ngalan niya ito gali, si Mark Bukog Urakoy. Amo ito nga MO ang yayo. Mark Bukog Urakoy. Ang gabi ngalan niya. Oh, tapos ang isa ito kay ang kapon, si GF, dumduman mo.
0: Uh-huh.
2: Ngalan niya gali, si Jal Pianyar, Filipinas. 40 years old.
0: Ngalan siya mga tao
2: na eh. Uy, amo na mga suspect.
0: Oh, sige, mati ta.
2: Tapos, may isa ito nga si CM.
0: Sino naman na siya?
2: Basikol ba ang ganis ang ngalan niya?
0: Sino ang ngalan niya? Mapiyon ko.
2: CM Mansing, diputado.
0: Ati congressman.
2: 21 anos.
0: Diputado, congressman.
2: Tingnan ni.
0: Ato, bala, amo ni mga.
2: Amo ang ngalan nila si Urakoy, si Pilipinas, kasi si diputado. Ha? Mga ngalan pa lang nila, kululbaan ha?
0: Ang ngalan nila, ang isa si Urakoy, ang isa
2: si Pilipinas, ang isa ya si diputado,
0: ang pinatay na si Carpenter.
2: Si Carpenter.
0: Bisaya ang ngalan.
2: Kaya sa English, mali English ang kalaban.
0: English ang kalaban.
2: I-check na ako ng development sa anong program. I-check ko na si Kipay Bren. Red nga, nagpuag ang mga estudyante, nagbuluwa, agin sila kang Kipay Bren. Kaya si Kipay Bren kagapon, tanan nakita iya mo.
0: Ha?
2: Tanan nakita niya. Pati hindi niya makita, nakita niya pa, no? I-check ko si Kipay Bren. Ano ginadatabo kagapon? Kaya nga, ipapili sa kundi siya makanto, Maranata, yun o arg, ipili iya mo.
0: Oh.
2: Ha? Ah, ma-post na gali commercial break. Balikan talaga si Kipay Bren. Ma-post kami commercial break because importante ni, no? In breaking story na to, naging file na tong kaso, ha? Ma-post kami commercial break. Palihog standby.
3: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang, di magkukulang. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber prepaid na. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga undo kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500.
4: Benepisyo. Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo. Dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nag-aepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nag-edad ka, nag-aamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang gina-igo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Paano pa naabi magtubo ang buhokon naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag Mighty C mintras may buhok ka pa.
5: Sa mga may madamo nga punggod or ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamid sa gituag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pa nga mga higko nga matrap sa mga buho sa guya or kun magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C, kun ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent.
4: Pauntat.
5: No. Nakita mo wala may punggod ya kaya nagagain na miya. 3,500 gagmay TC, Dok Sam?
6: Manami man confirm ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag MITC no Sir JP bangod sa epekto sini sa imong tulog tungod sang direkta nga aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500 sa aton nga mga cells sang aton nga mga gland no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones so that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatsyagon sa tion sang katulogon no? Nami ang mga tulog, well rested ka, syempre pagbugta mo sa aga hindi kaya toxic, hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
3: DTX 500 pasami ka bala nagkaugtas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimula kalaman ang abiyan mag DTX 500 ka kaysa DTX 500 ang stress malikawan pagkaburingot malimta DTX 500
7: one of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulik sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies showed that oxidative stress damaged the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily so para mas kong yung sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imong similya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
5: Grabe, gali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga selula. Nilamang na Sir Boy, Dok Sam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuli gid ini sang dako labi na kon palabisyo ka, giinom ka no sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan kon adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka. Imagine hindi kaya makalbo tapos dula punggod mo, gadamo bata mo.
4: Ay!
5: Sigurado makahimo pa kamo sang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyo ta. Masigarilyo, whiskey kag beer nga makahalit sa lawas di DTX 500 hindi kaya magbakal. May TC, pure C hindi ka magbakal nga makapaayo na sa imo. Sugo di na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C.
3: DTX 500 ulang sa pagkaon sang utang kag prutas hindi ka magkabala. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Molanorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Ganikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali mag balik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: O galing si Ariel, nagkantoxilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa apon tutong na. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kudayan ko mangigay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pamasahag butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Pamasahag sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara ini sang anti-microbial property. Kagamuning